0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukid Moon. DXRA 11.7 XFM.
1: Hininga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
0: Bullseye, kauban si katropang Prince Opera. Bullseye.
1: Balik na bay, sa itong pragmanuban sa programa ng Bullseye. Samtag ang oras sa XFM Bukidnon na 3 minutos agang milabay sa las 8 ang taknas kabuntagon. Sige na ito, kalimutan kanunay nga kini nga programa, pilaliyuhan kanunay sa kunag epektibong mga food supplement mga trupa sa Yes to Health. Yang ato mga produkto sa Yes to Health sama Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix. Ang uban pa mga katrupang produkto, Bapalit sa Mercury Drugs, South Star Drug, TGP, Generica Nationwide, Lazada. Ma-order sa online sa Lazada, Shopee o mga butika sa inyong taksa-taksa kalugar mga katrupa. Samtang padayon gyapon mga katrupa ang ato ang share to win na load mga katrupa ha. Nabinas ato mga kaigsunan nga karon pa nakatune in sa inyong mga radio set mga katrupa o na nakapaminaw di sa inyong tagsa-tagsa ka mga memotangan o nakatanaw sa live mga katrupa sa pag-share sa ato mga kaigsunan nga nag-share sa programa Busay. Open sa tanan mga katrupa nga pwedeng makadaog mga katrupa o 50 pesos nga load. Ang sa may mechanics ani mga katrupa, kinahanglan lang, naka-follow ka sa 101.7 XFM Bukidnon. Anya, naka-public imong account, naka-share ka sa programang Bullseye, doon na kay share badge mga katrupa. Babutang ang imong pangalan diha mga katrupa sa atuang digital katrupaleta. Huwag posibleng makadaog ka mga katrupa o 50 pesos nga load.
2: Tama! Oh.
1: Imo lang imoon, i-share lang programang Bullseye, i-follow ang 11.7 XFM Bukidnon. Na naka-public imo account, doon na kay share badge mga katrupa, ha? Share to win a load mga katrupa.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Good morning, diay ni katrupa nga Rumi Butligosyo. Maadyong nga buntag, idol. Ay, idol, good morning din mo, katrupa nga Rumi Butligosyo. Mayong-mayong buntag si mo, diabay. Niya katong ato makaigsunan nga naka-share, komensad mo mga katrupa kay ato masab nang basahon ninyo mga komento mga katrupa din sa atong panaguban-uban sa programang Bullseye. Doon na po yung mga suwisyon, doon na sad mo yung mga opinion mga katrupa, labi na sa inyuhang mga nahimutangan diyan, nakakita mo sa atong isigutanan. Open kita mga katrupa, pwede na ito nang basahon mga katrupa inyong opinion, inyuhang mga komento mga katrupa sa atong isigutanan, labi na mga katrupa din sa atong panaguban-uban sa programang Bullseye.
3: Bullseye!
1: Kadayon ta mga katrupa, dinita mga katrupa sa atong isigutanan. May tungod lagi ining dagan mga katrupa sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Kay batod pa sa Batikanong attorney, si attorney Salvador Panilio mga katrupa, wala daw kunoy, walay likong basihan ang impeachment batok ang VP Sara, sumala niya. Iyahapon ni mga katrupa niya, nasayod ba ito mga katrupa ka na si attorney Panilio mga katrupa, Batikanong attorney. Anya, diingon na ito mga katrupa nga, dugay na usap nga, nag-practice sa law. Di man sa ingon mga katrupa nga, pro Duterte ni siya. Di man sa ingon-ingon na mga katrupa, pero sa iya lang po na nakita. Noon niya, ato ni Siron, kung unsa ba iyahang statement, mahitungod ani mga katrupa, ganong nakaingon sa gwelig kong basihan ang impeachment batok ang VP Sara, mga katrupa. Ato ba minaon?
4: Ang bote niyo, absurdo. Sapagkat wala naman ako talagang ground. At inisa-isa na po natin yan eh. Kahit saan mo tingnan, talagang walang ground. Talagang politika lang, talagang script lang yan na kailangan nilang gawin, patupan, upang tanggalin nila itong si Inday Sara sa unang-una bilang pangalawang pangulo, na ano man mangyari sa presidente, siya ang magiging presidente. Pangalawa, yung pagtakbo niya sa pangulungan sa 2028 na talagang magaling siya. Yan namang pagpapalit ng liderato sa Senado. Palagi naman ganyan eh. tanggi rito, tanggi ron, pero nagkakaroon naman ng palitan. Di ba? Yan naman ang kasaysayan nila dyan. bigla na lang tayo nabubulaga, may bago ng presidente sa Senado. Natural lang mo yan. Pero regardless of the change of leadership in the Senate, eh, ang mahalaga dyan, yung butuhan. At gaya ng sinabi natin sa artikulo natin, unless a political catastrophe occurs, nababasa na natin, batay sa mga galaw nila, sa mga bigig nila, na yan pong conviction na kailangan 16 na boto ng mga senador, ay hindi nila makukuha yun. Kaya, sabi natin eh, napaka-improbable yan. Ang probable, yun sigurado, eh, absuelto. Sapagkat, ano bang pinagbabatayan ng mga boto ng mga senador? Kung titingnan mo yung mga nakaraang impeachment, partisan voting ang palagi nangyayari dyan. Yung kakampi ng administrasyon, dun sila. Yung kakampi kabila, dun din naman sila. Dira-dira ang isa-dalawa na buboto on the basis of evidence. Eh dito, nasabihin nila, hindi, kami, buboto kami on the basis of evidence. Eh, lalo na. Kung on the basis of evidence, eh lahat kayo, dapat ang boto nyo, absuelto. Sapagkat wala naman ako talagang ground. At inisa-isa na po natin yan eh. Kahit saan mo tingnan, talagang walang ground. Talagang politika lang, talagang script lang yan na kailangan nilang gawin, patupad, upang tanggalin nila itong si Inday Sara sa unang-una bilang pangalawang pangulo, na ano man mangyari sa presidente, siya ang magiging presidente. Pangalawa, yung pagtakbo niya sa pangulungan sa 2028 na talagang magaling siya. So, from the basis of evidence, wala. Talagang wala yan. Inisa-isa na natin yan. Ngayon, kung on the basis of kung kakampi ka ba ng administrasyon o hindi, ang maglalaro mo dyan, hindi na yung kakampi ka. Kung hindi, iba ang sitwasyon ngayon kasi yung temperament, yung temper ng mga tao, kakaiba ngayon, galit sila eh. Kaya tinitingnan nila kung anong mga kabuti sa kanilang political future. Kung butuhan ko ba ito, makaka-apekta ba mo sa akin sa aking future moves as a politician? Kaya kung maapekto, bumuti ng absurdo. Maliban na lang, kung talagang pag ikaw ay sagad, sagad na sagad, upo sa kalyo, yung ibig ng pusakal, sagad, naantay Duterte ka, ay talagang hindi ka mapapahinood kahit na wala ebidensya, imumoto mo ng conviction. Eh lahat kayo, dapat ang boto nyo, absurdo. Sapagkat wala naman ako talagang ground at inisay.
1: Sumoto mga katrupa, ag statement ni Attorney Panilio mga katrupa ha. Number one, gingon niya, wag yun daw kunoy grounds mga katrupa, ag natigayon ng impeachment na complaint batok kag Vice President Sara Duterte. Unsabay, pasabot ining grounds mga katrupa nga ginaingon ni Attorney Panilio. Labi na mga katrupa sa kining gihimo nga dagan sa lower house, labi na sa Justice and Committee. Sa impeachment ground, mga katrupa nga uyon sa Constitution of the Philippines 1987. Mga grounds mga katrupa, klaro mo kayo na, si balik-balik aning culpable of violation of Constitution. Sabi na mga katrupa, mamagin na, ang mga grounds mga katrupa unya kining seryosong paglapas sa Constitution mga katrupa, treason, mga pagbuhi, budi sa nasod, bribery. Graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trust. So, mauna ilahang mga grounds mga katrupa na gibasihan sa impeachment na complaint ni Vice President Sara Duterte. So si Attorney Panilio pa ipasuryahon mga katrupa, wala daw kunoy grounds, saktong grounds. Aga gihimo mga katrupa ngantong dito mga katrupa sa lower house. Yapon ang statement mga katrupa, yapon ang giingon niya, pananaon mga katrupa sa dagan, impeachment complaint. Pero mao lagi, grabe kay mga katrupa, makatuki-tuki sa dagan, madamay-damay pa mga katrupa ang mga gingo na to, mga kaigsuunan na to ng mga congressman sa dagan, mga katrupa, ining impeachment complaint bato kang Vice President Sara Duterte. Pero sa ngalan bitaw mga katrupa, kining ato mga kaigsuunan na to mga congressman, labi na sa tagsa-tagsa, buta na to, Dres Bukidnon. Hindi si Congressman Kit John Flores, mga katrupa, usamang yun po siya ang nakabuto mga katrupa nga to kang Vice President Sara Duterte dito mga katrupa sa Justice Committee. Pero di po na to siya mabasol, o di lang na to mabasol mga katrupa, kay umuto na hunaon na to, daghan po inahimo mga katrupa sa ato ang congressman din din sa ato ay ikaduhang distrito, labi na sa ato mga kaigsuunan ng mga yanog yamot-mot ng katawhan. Maro magunay usapon mga katrupa nga sa ako lang opinion ha. O, sa ngalan sa pamulitika mga katrupa, usahay dali kitang mag-apil-apil nga mga yanong katawhan. O basta hisgutan ang politika, halos mga katrupa ginibitong magpatay, halos mga katrupa mag-away sa dagan sa pamulitika. Labi na mga katrupa sa hisgutanan sa impeachment complaint batok ni VP Sara. O niya ang uban mo ingon mga katrupa, walay saktong basihanan, pareha sila mga attorney. Pero sa ako lang, yanong katawhan ako, yanong katawhan man ko, itantanan, yanong katawhan man ta. Labi na sa ato mga kaigsuna na minaw diha. Dinita focus sa atong lalawigan sa Bukidnon. Sa paglingkod ni attorney Kit John Flores, subala sa iyang giingon mga katrupa, sa iyang statement lagi atong mga miaging interview sa iha, wala na siya mahimo. Kay gipili siya, diligyod siya mismo, nag-volunteer mga katrupa nga maglingkod mga katrupa sa Justice Committee diha sa Lower House. Doon ay napili sa iyaha mga katrupa, unya sa iyaha lang, bisan dili niya gusto, pero wala na siya mahimo. Wala na siya mahimo mga katrupa ba? Kung atong tanawon po mga katrupa, kung di ato mag-focus sa political, labi na mga katrupa's impeachment, daghan yung tamasakitan. Buto na hunaw na to, kay grabe man ta, labi na pagsuporta ni Vice President Sara Duterte. Pero ato sa tanawon mga katrupa, ang pikas bahin ba? Ang pika side. No, ang pika side mga katrupa, nga dagan labi na sa ikaduhang distrito dinis lalawigan sa Bukidnon. Kaya buto na hunaon ni mo dinis si Congressman Kit John Flores mga katrupa, medyo murag wa man po siya nagkulang. Kung atong tanawon, wa man yun po siya nagkulang mga katrupa, kumuingon kag servisyos katawhan. Labi na mga katrupa sa panahon sa emerhensya, di ba? Makaduol lang mga katawhan mga katrupa sa ikaduhang distrito mga katrupa sa dagan sa hospital bill. Oh, mga proyekto mga katrupa nga nahimo ni Congressman Kit John Flores. So usahay, magpadala ta mga katrupa sa atong opinion sa atong mga gibati, o niya one-sided na tamo tandao mga katrupa, diha lang ta sa atong pagkadiskurahi. Madala ta mga katrupa, wa na tumatandao ang nahimong maayo. Usahay nga na manggod sa ato lang, di man ta exempted bisan sa ako mga katrupa. Usahay, sa kadaghang maayo nga gihimo sa tao, usa lang gani sipyat mga katrupa, diha na din mag-focus ang tao. Parangkahanay ba? O, parangkahanay ba ka istorya? O sa ingon ana ang maguna? Andagan, dili na to makita mga katrupa ang kaayo, nahimo, labi na sa kalambuan mga katrupa sa distrito. Kanya, diha lang mga katrupa nga sipyat mga katrupa, diha lang dahil tayo mariskurahi. Maingon lang dahil mga katrupa, wa may klaro, unsa man nga ni Boto man diay. Pero kung atog yung tukion og maayo sa pinakalaw mga katrupa ba? Pinakalaw mga katrupa nga dagan sa ingon ani na hitabo diya sa Justice Committee. Dili sa ingon mga katrupa nga gilabanan man imo na sa Kit John Flores, bisag kun nahunaon mga katrupa, kaila ba na si Congressman Kit John Flores ato man kaila? Bisag piso mga katrupa, wa man gihatag diri sa ato? Prakahanay ba ka istorya? Bisag sintabos mga katrupa, ang ato lang diri opinion lang ni. Opinyon lang ning ato mga katrupa. Siya ko sam nakita di sa kaduhang distrito. Yun si Congressman Kit John Flores mga katrupa, wa po siya magkulang sa katawhan. So kung diha lang ta magtanaw mga katrupa nga, madiskurahe ta siya ha. Ato pong ibalansi mga katrupa ang dagan nga kung magsige lang yung laban mga katrupa sa politika, o niya kita raga po ng mga katawhan mga katrupa ang magsumbangi, ang atong pangutana diha, doon na ba tayo makuha anak?
0: Bullseye, kauban si Katropang Prince Obra.
1: Di ba? Doon na ba tayo makuha? Unsa may makuha na to? Unsa may makuha nato nga mga katawhan kung kita lang mga tropa magsigil lang tag lalis mahitungos dagans pamulitika unsa may maing benepisyo nato ana. Di ba? Wala man. Ang ato lang dia sakit lang sibuot. Oh. Pinawa. Ang ato maani sakit lang sibuot, sakit sa dughan. Matun pa ni Ma'am Inday Marie, kumusta ang mga ungrateful people? Katong mga taong bisan unsa kamaayo imong ipakita, daotan naghapon ka sa ilang pananaw. Gihapon ka sa ilang pananaw. Mga taong hungitan ni mo, kaunon pati ang imong kamot. Ato pa na respetuhon kay iyahapon ang opinion mga katrupa ni station manager. Siya mo lagi. Kung ato lang lang taon mga katrupa ang pika side, masakitan mang yunta, ipalabay lang nato na bay. Ato mga katawan minaron, palabay lang nato na. Basta kay wa man po tayo nadunggan mga katrupang isyo di Congressman Kit John Flores mga katrupa dinis at sa ikaduhang distrito nga makaingon ta mga katrupa dunay pagpangaukaw sa kaban sa katawhan wa man sa Diyod. Gani, daghan pa mga katrupa mga proyekto, mga tabang ngantos mga katawhan, labi na mga katrupa dire sa ikaduhang distrito nga wa mahimo sa ubang distrito.
0: Bullseye, kauban si katrupang Prince Obra.
1: Hindi lang tayo mag-focus anak mga katrupa ay para nga di masakitan ang atong kasing-kasing. Sama sa kong giingon, unsa may makuha na to. Magsige lang tayo mga katrupa o giningiingon na to nga maglaban ta dagan sa pamulitika, huwag kita'y makuha bay. O, ang ato lang diha, o unsa iyan desisyon, o unsa po'y reaksyon sa mga katawhan, kung man, unsa ba'y tubag ni Congressman Kit John Flores, magpasabot sa mga katawhan din is lalawigan sa bukid nun, iyahapon na. Ang importante diha mga katrupa nga wala tay giingon nga mo dagan, magisigot anak mga katrupa para lang nga idagan na to sa pambulitika, iduot na to mga katrupa nga ingon ana, ang uban mo ingon nga apil siguro sa malitay-malitang kwartawa, puta kabalo. Ngano mo akusar mo tas tao mga katrupa, wa man tay ebidensya, di ba?
3: Bullseye! Bullseye!
1: Sa atong mga kaigsuunan diha mga katrupa, labi na sa ato ang mga kaigsuunan mga suking tigpaminaw mga katrupa, kinibitang ato mga kaigsuunan nga hinay ng atong immune system. Di na to kalimtan mga katrupa aga pagtumar sa ato na vitamin C ha. Labi na sa ato mga kaigsuunan nga dali lang subawan, dali lang ubhon mga katrupa. Nakusigi ang inyong immune system, pinaagi mga katrupa sa pagtumar sa ato na vitamin C. Atong paminaw ang nakasuway sa pagtumar sa Zanton Vitamin C.
0: C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Ariston, usa ka lang mo ma'am. Itong adlaw dyan kong gapainit, kung niya magsige pa dyan ko. Kung gibate ko na to, ang naman sige sa akin.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Jules, sa itong kapo, sige, ako lang. Wala dyan na ni Iliho. Nagyong na kong klaseng tamban, pero wala dyan epekto. Gani, nagpasalamat dyan ko sa nagkumanda na ako, ano, Santon Vitamin C, sulog na sa tulog at daw, nabati dyan na ako ang pag-adit sa akong lawas.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.

0: kaning santong vitamin C, matag-adlaw na jud ko mga banding sa akong.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Yes, to help.
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
3: Unsay kalahian sa una o karon?
2: Ingon ani na siya kapitan. Sa una, wala ton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
3: Karon di ay.
2: Karon kapitan, wala ton sa mudako ang tiyan bago magpakasal.
4: Hi, Moni, laay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy.
5: Sis, dili na problema, oy. Natawag alik ko. Di ba? Mawa pa kayo kung buo.
4: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wa pa kaayo ka sa imong buo.
5: Girl, marato na kaayo ni oy. Kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mawa ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buo na barato ra?
5: Yes, girl, oy. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buho. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
7: Juliet Arroyo Bailon, dere San Miguel. Kung inong na ako, tulog ka ba? Kaya kapanapit mo itong ako. Juri, umadi ko ka. Ano? Anong edad na ako, kung ako nakabati ka. Santon Plus Gold, di tagaan ko, tulog ka ba? Panakit ka niyo, nag-usos din sa akong tiis. Dere?
6: Santon Plus Gold, adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
9: Zathon Plus
8: Herbal Oil. Garantisado.
9: Maaasahan
8: sa sakit na katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: mag-Santhong Plus
9: Herbal Oil,
8: ang pamahid na all-in-one
9: sa presyong magaan.
8: Santhong Plus
9: Herbal Oil.
6: Santhong Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
10: Lami na kung upa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos sa kundihan, pero nagwagawa na, ayo kayo ba? Kaya na ganing guntag, kantong pagkatiya po. Guntag na po, walay halang yung kotokoto. Salamat gani ko na nakadungan ko ni sa doktor sa history na panun. Dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa puro banana, magkilang.
6: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, o soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Merienda time na!
12: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, yaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patatas, burrata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan, ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan, ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
11: Munta kenda aniya ta karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
13: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingka sa bunga.
11: Ya, unsa may mga kasturya sa ubar nga wa pagkagamit?
13: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit kamo Crop Gold.
11: Kaya daghan nga salamat.
14: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa harvest? Dako ko harvest tungod sa Crop Gold.
11: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, gilis sa paa.

0: Mga katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Balik tabay sa Tuprang Manuban sa programa nga Bullseye. Samtang ang oras sa XFM Bukidnon na 28 minutos aga milabay sa alas 8 ang taknas kabuntagon. Ini nga oras sa tuon ka na to sa nagunang epektibo mga food supplement mga katrupa sa Yes to Health ha. Kinasa to mga kaigsunan doon ay problema sa mga mata. Kinhanglan na to mga katrupa ang Visionex Plus Capsule. Samtang nga padayon ta mga katrupa. Kasi nasa atong mga kaigsunan na minaw karoon na sinong tagsa-tagsa kanimutangan. Naka-view mga katrupas live sa 101.7 XFM Bukidnon. Nayon yapon mga katrupa ang atuag share to win alone.
4: Tama!
3: Anya, bawag yun akong ingon mga katrupa, make sure yun nga naka-public ang inyuhang account. Naka-public ang pag-post mga katrupa sa programang Bullseye ha. E parang qualified yun ito mga katrupa, labi na sa atong mga kaigsunan. Nga naka-share mga katrupa. Oh, ginahanglan nga public yun. Ayaw yun ninyo i-private mga katrupa. Kahit dili man ka ma-appeal mga katrupa sa criteria or kining mechanics mga katrupa sa atong nga share to win alone. Kaya makita man guna diha mga katrupa kinsay naka-public ang pag-share by. Muna ha, ang nag-share mga katrupa, ginahanglan nga naka-public imong account. Public ang imong pag-share mga katrupa. O niya, naka-follow ka sa 101.7 XFM Bukidnon. Kay dunay chance mga katrupa, mabutang imong pangalan rin sa kining gatuyok mga katrupa nga digital katrupaleta. Og puruhan, makadaog ka mga katrupa, 50 pesos nga loan. Make sure good. Ay makita magunao para sa ni Direk Karon. At ito nga lantaon mga katrupa, si Mama Maria Flor. Naka-public mga katrupa, si Joshua Cal Cardinia, si katrupa ng si Pina Tinambunan. Katrupag manager mga naka kwan ba mga naka ang ilahang account pa katrupa naka public ang ilang pag share mo na more yun ay gingon na to mga katrupa nga qualified or maka-appeal mga katrupa mabutang inyong pangalan din sa atong digital katrupalita parehas ni katrupang Raul Imperado mo na nga sa ato mga kaigsuunan nga naminaw o niya maingon mo nga bias manik iwa man nabutang among pangalan diya sa kining digital katrupaleta. Doon na gitsa mechanics ba? Kinahanglan nga naka-public yun ang imong pag-share. I-public yun mga katrupa o naka-public imong account para nga mabutang imong pangalan mga katrupa sa kining share to win a load. Pero noon, nga pun ka magmahay mga katrupa sa imuhang pag-follow 11.7 XFM Bukidnon. Tungod mga katrupa kay mupop up man na dyan sa imuhang Facebook account mga katrupa ang dagan sa gingon na to nga mga balita, legit nga mga balita mga katrupa. Pero sa ngalan sa lagi mga katrupa sa share to win alone, di yun ka qualify mga katrupa kung dili i-public mo. I-public yun ba ha? Kung una na, share to win alone, 50 pesos mga katrupa. Hinangla, naka-public ang account, doon na kay share badge, unya naka-follow sa 11.7 XFM Bukidnon. Katong wala pa naka-share, share lang mo mga katrupa. Kasi nga kamuna yung mga katrupa aga dumadaog sa 50 pesos nga load mga katrupa. Ato saning liilion ato mga ka-live streamer dere me. Ato ang basahon mga katrupa. Matod pa ni Barbie Scarlett mga katrupa. Wala siya ay nagkulang sir pero unsay purpose niya nganong nagpirma siya impeachment tungod sa kwarta. Manay akuminto ni katrupa ga Barbie Scarlett ha. So, mula gina, waputa kabalo mga katrupa unsay rason ni Congressman Kitjan Flores. Di punta baka ingon mga katrupa nga tungod sa kwarta. No? Di punta mga kuminto kay wa man tay basihanan mga katrupa tungod sa kwarta nga nung may pirma siya. Nya, ang iyahang statement mga katrupa gihimo rasab niya ang iyang trabaho. Kung sa'y purpose niya. So siya na yun mismo baka tubag anak mga katrupa sa iyahang giingon mga katrupa ang trabaho niya dito mga katrupa sa lower house. Labi na ni Barbie Scarlett. Wagit ko'y katubagan na kay wama ko masayo nung tungkol mas kwarta. Maingon tag, ingon ana. Pwede sa tama katrupa nga. Lisod kayo nga, mag-conclusion ta, wa tayo saktong basyanan. Di ba? Siya na yun mismo, mas maayo ang say, pangutanon mga katrupa. Nya, og manay niyo hang magpalantaw ato po na respeto on. Dili man sad magyaw-yaw sir. Kung dili tungod anang nagpirma sa impeachment kung why nagpirma, why samok anak ra. Why nagpirma, why samok anak ra. So manay ingon ni Barbie Scarlett mga katrupa ha. Onya, why mo pirma mga katrupa sa dagan? Onya, ang ilang investigasyon mga katrupa ngadto sa lower house. Labi na mga katrupa sa impeachment complaint batok ang VP Sara. Labi na mga katrupa unsag ilang baruganan para sa yanong katauhan. Mula ginaigingon, di lang unta sa gulag pamulitika. Bullseye! Bullseye! Manaingon nga, sila rin yung nasayo na naki. Matod pa nila, doon na daw kunoy probable cause. Labi na mga katrupa sa impeachment complaint batok ang VP Sara. So, ang mga congressman, muna'y gingon na ito kung tinood ba yun mga katrupa nga doon na bakahay something behind ana mga katrupa. Labi na mga katrupa sa dagan sa impeachment complaint. Kita na lang mga katauhan mga katrupa ang mo gingon na ito mo balansi-balansi ani karon. Kung unsa kahay maayo na itong himoon para usab mga katrupa nga mapansin sa mga gobyerno. Labi na mga katrupa sa ato ang suisyon o ato ang mga opinion. Dagan mga katrupa ining impeachment complaint batok kanya VP Sara Duterte. Kaya yata, si Kong Flores representative na siya sa mga tao sa distrito. Distrito 2, tingog ba sa katawhan ang iyang gidala dito pag-abotar sa pagka-impeach ni VP Sara? Samo po na reaksyon ni kaya yata mga katrupa kung tingog ba sa katawhan ang iyahang gidala nga tos pagbotar sa impeachment ni VP Sara. Kung doon na lang yun unta tayo kagahong mga katrupang katawhan, no? Kita ba asyanong katawhan? Kung doon na lang yun unta tayo kagahong mga katrupang nga mo paabot sa atuang mga opinion sa atong mga gingo na to, sa atuang mga panglantaw ining impeachment batok ni VP Sara o tagaag panahon mga katrupang nga to sa lower house. Ang mga Pilipino mga katrupa ang magdesisyon kung gusto ba i-impeach si VP Sara. Unta. No? Unta. Kay para nga masayran yun kung unsay reaction sa mga Pilipino. Pero maulagi, managingon nga ilasab ng trabaho mga katrupa ang pag-tuki-tuki sa impeachment complaint batok ni VP Sara. So dili man yun na siya giingon nga tingog sa katawhan ang ilang gidala. Ilaha man ang trabaho. So sa ato pa, kita mga katauhan ini mga katrupa, maminaw na lang sa dagan sa impeachment. Unya, kung tagaan lagi unta o panahon ang katauhan, nga maoy mo, opinion mga katrupa sa dagan, pero inon po ta, mga katrupa nga unsar man po ta. Sila man po ang naa dito mga katrupa sa babaw, pero kita man yun mismo unta yun. Kita man yun unta mga katrupa ang mas pinakagamhanan mga katrupa sa dagan singuna na, pero di mo lang kita mapansin. Niingon si Flores ay iyang interview nga buhat ra niya ang iyang trabaho. Di ba trabaho niya ang dalo ng Congress ang tingog sa katawhan? Nga nung ikaupat man siya pabor sa impeachment ni Sara, mauba na tingog sa katawhan? Mauba na imo ba? Kiyata, mauba na kuno na tingog sa katawhan? So, mula ginaigingon, nga dili lagi tingong sa katawhan ang gidala mga katrupa nga to sa Congress, labi na sa giingon na to impeachment complaint batok ang VP Sara. Eh kung tingong pa sa katawhan mga katrupa ang gitagaan o pagtagan, labi na mga katrupa sa impeachment complaint batok ang VP Sara, dili na mahitabo nga dunay impeachment.

Pero kung tagaan ang katawhan mga katrupa o pagtagad, labi na mga katrupa, unsay pulsos katawan, butang ta, kuha na ko imong punto, katrupa kiyata, usa ka ka kongresman, mangutana kadaan sa imo mga katawhan, ako man inyong gipili, gisaligan man ko ninyo as a representative ninyo ngadto sa Congress. Maayo ba kahani nga gipili ko sa lower house nga mahimong Justice Committee ining bahitabo nga impeachment complaint batok ni VP Sara? Maayo kahani nga ako ang butaran, ako ang giingon ta mga katrupa nga suportahan ang impeachment complaint. May nagingon ana andangan mga katrupa. Kay para nga basayran sa katawhan pero di man. Di ba? Di man ingon ana ang nahitabo mga katrupa. O niya kung mo kuan po ka, mubabag po ka sa dagan sa impeachment complaint, initan po kanila. Himoon po ka, idot-dot po ka mga katrupa nga wa na kay kagahom dito ay tungod sa ingon ana ang anagan. So wala ingon nga depende rin yun ang mga katrupa sa usa ka congressman, pero wa na lagi mahimo kay matod pa na pugos lagi mga katrupa. Napugos mga katrupa. Okay raman ang impeachment kung unta makita sab nato ang patas nga lakang sa kadaghanan. Problema sa Pilipinas, impeachment jud unahon. Sukad sa una, paglingkod nila, bisik ayo sila, sigig away, okay? Malagi. Ay, muhapo na bay. Bisik jud. Wala nila gibisihan mga katrupa ang pagtagad sa yanong katawhan. Ang ilang gibisihan mga katrupa ang away sa politika. Pero ang away sa gining dagan sa mga katawhan mga katrupa kung saan pagsulbad mga katrupa ang dagan sa Pilipinas, wa nila makita. Hindi naman ni bago sa ato. Labi na kita mga Pilipino mga katrupa. Ingon ani magyun ang dagan, sukat pa sa una. Pamulitika, maayo pang magsakop na lang ta sa laing nasun kumpara ni sa atong gobyerno. Nga kita rapod ang giabuso, gutom ang mga tao, impas. Ato po nagrespetoon. Kini mga komento sa ato mga kaigsunan, ato po nagrespetoon mga katrupa. Mga pangutana na diha, di isa ta katubag mga katrupa, may magkita si Congressman Kenyan Flores mga katrupa, kay matubag ta. Diba? Di isa ta makatubag mga katrupa, ang ato din eh, opinion lang. Opinion lang ng ato mga katrupa. Labi na sa dagan, sa impeachment complaint batok ka nga VP Sara, ato ang opinion lang, diba? Opinion, kung unsa bagyo'y reaction sa mga yanog yamot-mot nga mga katawhan, pero kung tanaw ni mo ba ang reaction sa mga yamot-mot o yanong katawhan, wa gid sila malipay. Pero maulagi, tungon sa sakay sa pamulitika, ay kung si Atty. Panilio Paingnon, wa daw kuno'y saktong grounds. Ang nahitabo mga katrupa ang impeachment complaint. Niya usapa, di po nato mabasol mga katrupa ang gihimo usap nila mga katrupa dito sa lower house kay lahapon ng desisyon. Ilahapon ang desisyon mga katrupa. Kung nakita yun nila ang grounds mga katrupa sa impeachment, wala yung saktong halo nga mga pangdaya, di po tama kaingo nga dunay pangdaya, pero matod pa si uban, dili lagi sakto mga katrupa. Ilahapon na, pero ang ato lang diri yun unta, no? Kita mga yanong katawhan, dapat makita yun unta ang una nga kinahanglan, lingkuran mga katrupa sa ato mga kongresman. Kini sakto ning komento mga katrupa sa atong nag-comment diri nga dapat unta mga katrupa ga unahon nila ang pagdala sa yangungo og mga kakulangon sa mga matag distrito labi ning ato mga congressman. Mas maayo nga unahon ang yangungo sa yanong katawhan. Kadaghan kayong problema mga katrupa nga angay untang kagaag pagtagad. Daghan kayo. Labi na sa mga distrito mga katrupa, daghan kayo nga pwede unta mahimo nila. Mo lagi, sa dagan sa pamulitika mga katrupa, threat man gyud nila. Mo na giingon mga katrupa, bisag unsao na to na diha og yaw, bisag unsao na to na diha og kagubot. Bisag unsao na to na diha mga katrupa, laban-laban ana nila. At pangutan nag unsa bay makuha na to. Ang ato lang opinion lang ni. Unya usap pa, dili po nato mga katrupa nga giingon nga basulon ang atong panggobyerno. Sila, naningkamot po na sila. Naningkamot og

0: Bitaw. Lapo na. Basta kay unta matagaag pagtagad ang yan og yamutmot nga katawhan. Naghan man unta kay problema makatrupang angay himuon labi na special order. Labi na makatrupa sa dagan sa mga farmers, mga yanong kaigsuunan nato mga katrupa panahon sa emerhensiya. Sa ubang nasod mga katrupa, oh, matod pa ni Kiyata, magpasakop sila ay nasod, pero sa unta man naaman tadre, pasakop ta siya inaani. Pasakop ta siya inaani, pero di po ta masugot. Mga Pilipino man ta. Oh. Muna'y gingon mga katrupa nga, sa dagan sa mamulitika, kita mga tao maniid lang ta. Maniid lang ta mga katrupa, unsa kay maayo, kay pag-abot sa 2028, doon na po yung mga komentos uban, karon yaw-yaw sa ta. Grabe tong yaw-yaw ron. Grabe ang tuang gingon mga katrupa nga bangi sa dagans pamulitika. Supporter dere, supporter dito. Pag-abot karon sa eleksyon, diha na po ta magtagbo. Pag-abot karon sa pinili ay ang pangutana, kita bang tanan, dili mo dawat og hatag ngadto sa mga politiko. Prangkahanay mga istorya ba? Prangkahanay mga istorya mga kaigsuunan ko. No. Nga kung doon ay ihatag nga giingon ta panalapi, panahon sa eleksyon, wa ba't aming dawat? Natural mo, dawat ta, kay gihatag mana. Di ba? Natural, gihatag mana mga katrupa. Unya, andagan po na ang mindset mang usahay na to, kung doon na tayo madawatan, doon na din tayo utang kabubuton. Ang pangutana niya, kanabang kwarta ng ilang gihatag, ilaha ba na? Di ba na mga katrupa, dagikan o sab na to sa mga katawhan? Labi na mga katrupa sa dagan sa eleksyon. Karon grabe ato ang makaingon to mga katrupa nga bangi dito, halos sila mga katrupa nga magsige na lang tag nilabanay dere, nilabanay dito speakers. O niya, pag-abot sa eleksyon mga katrupa, kung doon ay itunol nga kwarta, maglinyahan na'y mga suko pa, magtinukluray pa. Magtinukluray pa mga katrupa kay ako may una sa listang anong ikaw man diya, ako may una sa linya dere. Onya, basulon pa mga katrupa ang purok leader. Ang leaders nga glista mga katrupa kay wa daw kuno gihatag ang tanan kay kabsan daw kuno matupa. Di ba? Kita ba ninyo na mga katrupa? Mamana ina tabo sa atong nasus Pilipinas. Panahon sa dagan sa wa pay eleksyon, grabe kay ato ang yaw-yaw dara. Grabe ang ato ang reklamo mga katrupa pero pag-abot sa eleksyon mga katrupa, maguna-unas pagpalistas ilang pangalan mga katrupa nga tos papel para nga matagaan mga katrupa o ginguntag panalapi. Bullseye! Bullseye! Di ba? O nga, pag-abot sa panahon, nga ikaw nga mismo nagbutok ato, kay gitagaan ka, ikaw rin igapoy number one magsigig yaw-yaw. Bullseye! Bullseye! Unsaon man ato niya, pangutana, unsaon na ito mga Pilipino? Mone pangutana, unsaon na ito mga Pilipino nga pag-abot sa panahon mga katrupa sa pinili ay pag-abot sa panahon nga sila'y maglingkod, unsaon na itong mga Pilipino nga dili na ta magyaw-yaw, dili na ta magmahay-mahay sa atong gisuportaran. O, unsaon na ito pagbangon mga katrupa? Mora ni ang ato ang huna-huna, unsaon na ito pagbangon mga Pilipino? Unsay angay na itong himuon pag-abot mga katrupa sa 2028, umabot mang yun ay 2028, di mang yun ay mapungan adlaw, unsa pay angay na itong himuon para mausap mga katrupa ang dagan sa sistema sa atong nasus Pilipinas. Bullseye! Bullseye! Naman na sa atong mga kamot. Doon ay mga tao mga katrupa nga gustong manerbisyo sa katawhan pero di matagaag tsansa mga katrupa kay tungod walay salapi. Doon ay mga kaigsuunan na ito nga gustong yung manerbisyo kinasingkasing dili matagaag pagtagad tungod mga katrupa kay walay salapi. Mora'y pangutana, unsa ba'y angay na itong himuon? Karon, nagkagubot ang ato ang nasod. Away diri, away dito, basol diri. Nganong ni suportas impeachment. Pag-abos panahon, mga katrupa, basol diri. Unya, doon na po'y nahimo mga katrupa. Unsa ba'y angay na itong himuon mga katrupa para nga moving forward ta ng mga katawhan para pag-abot sa 2028 mga katrupa sa atong gisuportaran, dili na ta magmahay-mahay. Naragyapon sa ato ang tubag. Kita ragyapon mismo ang nasayod. Oh, kita ragyapon ang katawhan kay mubalik ramagod sa tua. Kusukay ta magyaw-yaw, kusukay tag mag Gingon na ito, mga katrupa, nga magbasol-basol. Pero nisuporta ta. Di ba? Oh. Ngayon tungod, mga katrupa, sa dagang seleksyon, dagang sa panalapi. Pero di po na ito mabasol ang mga katawahan kay gitono lagi. So, unsay angay na itong himuon? Unsa may angay itong sulbad, mga katrupa, sa karon nga grabing dagan sa away, mga katrupa, sa nasyonal, nara sa tuag yapon, mga katrupa, ang tubag. Samtang sa ato mga kaigsunan niya, mga katrupa, nga doon na tayo mga panuhot sa ato mga panglawas, mga sakit-sakit sa ato mga joints, mga katrupa, labi na sa grabing hago ninyo sa trabaho. Napag-ulit niyo sa inyong balay, napuno na mo sa panuhot, may pag-haplasa ninyo na, mga katrupa, Santon Plus Herbal Oil. Kaya manugsuhot ni sa atong kabukugan, sa atong kaunuran o niya, kining ato mga kaigsunan bitaw nga nagtrabaho diya, mga katrupa, sa mga pangpubliko. Sabi na sa opisina, di ka magmahay nga muhaplas ka ni kay di ka manimahong haplas. Umot ng haplas, mga katrupa. Atong paminaon ang nakasuway sa pagpanghaplas o Xanton Plus Herbal Oil.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanton Plus Herbal Oil.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Xanton Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Xanton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanton Plus Herbal Oil. Sakit ng katawan. Mag Xanton Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanton Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Xanton Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Xanton Plus Herbal Oil.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oo, oh, oh, mga sininan na ako ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na o kana pante? Oo, napajod mga sinina o oh. Halos pang babae. Dawat na ka o labada, Padre?
2: Exciting!
3: Zato Plus Gold user, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Santong Plus Gold, kay tumangdod, sir. Hindi ba akong binulan niya dugo? Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santong Plus Gold. Sa akong pagsunay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay aldiyo akong pamati. Unya, normal ba akong menstruation?
3: Santong Plus Gold. Adunay malunggay leaves na akong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon ko. Para o junk food. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zaton Plus Cathemix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa dyan ka.
3: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungkol kay dali ka po yun. Wali nakita nga na kong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3 ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3 mapalit sa mga butika.
8: Hala, happy ka kong Junti. Pero saan man eh, wala kong ikagasto.
9: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Ano man? Unsa na adik to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pagtambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
10: Dili jud ko hilig mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabating ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kaay ko taptanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar, o maintain sa Santon Vitamin C. O nabati na ko ang dugang kusog o ka-aptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
11: susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Zaton Plus Gold users, atong paminawon.
12: Juliet Arroyo Bailon, Lira San Miguel. Kung ano na ako, tulog ka pa. Kaya kapunapit mo itong ako. Juliet, oh, hindi ko ka ano. Mga nang edad na ako, kung ako nakabati ka. Isang itong plus goal, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka niya, marag nag-usos din sa akong tiis. Diri?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungde leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
13: Stone! Pagpilay niyong gasolina?
14: Uy, tay! Prato na!

0: halah, naon sa maning akong muntikab ng lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Supplement for men.
3: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag ka, uy, always hagi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hambay rang nilayas.
8: Exciting!
9: XFM time, it's 9 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: SFL Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapies Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
1: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
0: This portion is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule, lakas na katawan, subok na.
2: Philippine Information Agency updates.
1: Balik tabay sa itong pragmanuban sa programang Bullseye. Samtang oras sa XFM Bukidnon, 3 minutos ang milabay sa alas 9 antak na sa kamuntagon. Dayon nga punta mga katrupa sa ato ga share to win alone ha. I-share ang programang Bullseye, i-follow ang 101.7 XFM Bukidnon. O niya, make sure gin mga katrupa, kaya naka-public ang inyong account. O niya, naka-public ang inyong hanga pag-post mga katrupa, kaya doon ay puruhan maka daog mga katrupa o 50 pesos nga load. Sponsored by Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Morning, Danny Mawad. Mabti kong kagawad mga katrupa diya sa San Jose, mga katrupa. Buutan o niya, doon ay kasing-kasing pagpanerbisyo sa katawahan. Kagawad Artemio Goye, mga katrupa. Morning, morning, Danny Mawad. Samtang ato sa ring siren, mga katrupa. Ninisata sa Philippine Information Agency. Ining OSCA Consultation of Health Services gipagayon sa Barangay Lagitas. Ato nga siren mga katrupa, kompletong detalye gikan ni katrupa Gisabel Achacoso Paia Bukidnon.
2: Philippine Information Agency updates.
3: Malampusong gipahigayon sa City Health Office ang Office of the Senior Citizens Affairs Consultation and Health Services ni adtong Abril 22, 2026 sa Barangay Lagitas. Kini nagtumong sa paghatag og komprehensibo og accessible nga serbisyong panglawas alang sa mga senior citizens ug uban pang miyembro sa komunidad. Tumong usab sa maong kalihukan nga mahatagan ang mga tigulang pinaagi sa client-centered pag-atiman ug pagdala sa nagkalain-laing serbisyong medikal duol sa ilang Pinoyanan. Ang maong kalihukan nagpakita sa paningkamot sa lokal nga pangagamhanan sa paghatag og holistic og inklusibong healthcare pinaagi sa pagdala sa importante nga serbisyo direkta sa komunidad og pagpaligon sa panagtinabangay alang sa mas maayong kahimtang sa panglawas sa katawhan. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Jezebel Achacoso sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
2: Philippine Information Agency updates.
1: Dagang salamat sa mong balita, katropa nga Jezebel Achacoso, mga katropa, PIA Bukidnon ha. Dagang salamat mo to'y nahitigayon mga katropa sa OSCA Consultation Health Services. Kapahigayon sa Barangay Lagitas, congratulations. Sa ato mga kaigsunan sa OSCA mga katropa. Usap po na mga katropa, nindot mga katropa, gihimo sa ato ang Office of the Senior Citizen, masiguro na yun. Mama na siguro na yung OSCA, one ba? Office of the Senior Citizen, mga katrupa, labi na agagihimong consultation o health Service nga pagayon sa barangay Lagitas. So, kinahanglan usap na sa ato mga kaigsuunan ng mga idad-idara na. Labi na nga sa atong health mga katrupa. Unya, kining ato mga kaigsuunan uban bitaw nga mga katigulangan. Wanay panahon mga katrupa pag-adto sa mga balay tambalanan para sa pagpakonsulta sa mga balatian. Unya, nag-usap kayo na ng tabang mga katrupa. Labi na sa opisina mga katrupa sa OSCA. Samtang sa laing bahin mga katrupa, ato rin siron mga katrupa ang balita gikan sa Balay-Balay City Police Station. Inaga motorsiklo o multicab nagbangka driver na dala sa ospital. Siron ta ang kumpletong detalye katrupa ka Jonathan Luis Suriano. Katrupa Jonathan. Live report.
4: Yes, katrupa ka Prince na dala sa Balay Tambalanan ang usa ka driver sa motor. Humarga balabigit na disgrasya sa kadalanan. Pasado alas 7:20 sa gabi ikatrupag Prince Mayo 5, particular sa 40th sa Street Katrupag Prince Barangay 8, Malaybalay City. Og ang naisgutan nga motor usa kini Kawasaki Baja, gimaniho sa usa ka 25 anyos katrupag Prince. Ulitaw, residente sa Purukdos, Kabang Lasan, Bukidnon. Uy, Purukdos, kapurok do akong repitas ka Banglasan ni poblasyon siguro ni katropang pres ka Banglasan man og tali ngadto sa usa ka dipaserohan no nga multicab katropang prince nga gimaniho ni alias Raki katropang prince 40 anyos residente zone 4 barangay Kalasungay ning atong siyudad sa Malaybalay katropang prince kining mga sakilan katropang prince no, sa investigasyon ni gibuhat ang Kawasaki Baja nagdagan kini sa diha sa Tilanduka Street katropaga Prince siya padulong dito sa 40th sa street west direction katropaga Prince apan pagabot sa lugar na itabuan aksidente kay kabangga ag duha o kini duha ka mga sakyan katropaga Prince kini multicab uga motor ang multicab nagdagan usab sa inner lane katropaga Prince sa gikan sa North Highway padulong dito sa kasisang atong syudad sa Malaybalay katropaga Prince. Tungod sa maong impact katropaga Prince, lagi pagkaguba, makita yun na guba ang nasangpit ng motor, may pagkabundak po ni driver katropaga Prince, rasyon nga gidalaki dito sa Balay Tambalanan sa mga niresponde ng mga emergency rescue unit katropaga Prince din sa atong syudad sa Malaybalay. Gani, at na nato dream driver sa multicab ganiha katropang plus kung magbusay sila sila nawa mapuga talit nawa man yung tana ko kuan mo kuno siya ang driver sa multicab naka TMTM pod katropang plus yung minado mo ako niya kung tana ako tayong interviewon lagi tanawa man sa galit kay naka inum ni Dario nakabutang diri katropang prince sa admitted ang kuno po niya katropang plus yung admitted that he was under the influence of liquor.
1: Pero wala na siya ay pasahero atol anang panghitabo ba?
4: Murag wala na siguro ni Katrupang Prince kay mampod na lakip din ni siya tuang police report Katrupang Prince. Kaya angkon mampod mo ni Nindot, kaya angkon po niya Katrupang Prince. So nga ni siguro, siya mampod na nakabangga agad aning multicab, kaning motor, siya nakabangga Katrupang Prince.
1: Unsa ba ni sila Katrupang Jonathan, parihara ba na sila direksyon o managlahing direksyon ni sila ba?
4: Magsin direksyon ni Katrupang Prince kay... Okay. Si parit direksyon din, si dilin sa parehas direksyon kay ang kuba sa motor sa ulo man. So, nudapuan ba? Nagkatabo ni katrupang prince, higikan man isa sa west, ang isa padlong man sa north.
1: Unya, grabe ba, nagabihan ba ang driver's motor ini katrupang Jonathan?
4: Hindi, ang nakabutang din ni katrupang prince, gidala naman sa hospital, kaya kaangkon og portion of injury ato sang saharon din ako naman eh kining minor injury katropang Prince
1: unya sa karon katropang Jonathan aduna na himuon nila nga panag sabot-sabot
4: ganyan ta wala pa po dari ang kuri kabang asan man gud ang kabutang address pero asa na pita sa Purukdos Kabang Lasan na mga kabutang diri katropang Prince yo
1: basin sentro
4: posible lagi pero kini mga priduha murag poblasyon na gini mga priduha katropang Prince.
1: Unya, gining driver katrupang Jonathan, matod pa niya, giangkon yun niya nakamama mo sumana, sobraan yun siya pagkamama, hubog bagi kayo siya o nakainom-inom lang?
4: Nakainom-inom, marasilor niya katrupang Prince kay kung hubog yun kayo, hindi na makakayag tindog, pero kanina, nakapadagan pa man.
1: Tama.
4: Nakalipong-lipong na ganyan siya. motong di sira sia gitu ke tropang kurin ko apa sane wanya gini nai yangkon yangkon ke tropang kurin semuanya importante
1: on ya unsa pa kay posible ana kung in caso og magpadayon ang aga gining biktima pero kasigaran ana bay no di naman na magpadayon ang sabot-sabot ra gyud
4: sabot-sabot ra ni ka tropang prince basta ing mun ani nya ga kung ka pa niya siya niya ticket nang katulad ning bantay mo atong nakalabay ang adlaw dunay disgrasya sa kalasungay nga usa katropang nga prince gi namatay ang bike ride.
1: Oo.
4: Pero tingnan ang violation na.
1: Nga naman to wala siya wala siya kuno wa to lisensya tong
4: wala.
1: Driver. Agoy.
4: Wala lisensya, wala helmet. Nya basta kay upat mo sirong violation gi issue atong katropang prince nga ang ga-issue atong amigo ra dire.
1: Unya unsa man iya nang bayran bay o atubangon niya na skorte?
4: Bayran niya na kay
1: bayran
4: si Palit mo ng si Palit ng putong kwan yang na nadali nga kauban na tropang kwan si Palit puto na kung siya na plus na pag itong dua ka multicab ay isa ka multicab o katong katabo po niya nga Avanza kapitip naguba po
1: agoy
4: okay na siguro makasabot ang tagya tapos si Mungkawad on ay tsura sa lang ni sunod magamping ano ang ta
1: pero na may uban yun di
4: ay nakado uban karga si Mua na impas na yun
1: na pero tira bang mahala ng Avanza huwag mo na yung payuhon.
4: Oh, nya karo murag nayang asawa sa na adiri ka tropa ug Facebook piansa ni sila. Murag piansa ni karon.
1: Okay.
4: Ay, pero, na matay man gud yang kaubat na ni. Ya drive ay back rider. Kaya nga nagatubang na siya og reckless imprudence resulting to homicide. And damage multiple damage to property ni haya ta diri niya. Last lesion pagit siya og katong violation niya nga hubog nga nagdrive wala mga dokumento ka tropang prince.
1: Ang wala gina. Basta yung unana, no? Maipit yun na katropan, Jonathan. Basta, kasi garan, ito nabantayan karon mga disgrasya sa kadalanan. Kinig yung makainom ba?
4: Yes, katropan, friend. Mula gina, karon sa agad, kinig nakainom.
1: Mula gina, okay na mainom ka o gatubig. Gato lang kinom kay agwa di patananta mo yung ko.
4: Okay naman, okay na maging nakainom. Gisyo mga sa tao, katropan, friend. Pero ato, imutang niya nga. Bili na ito ng motor, biha lang kata matulog, o maasa na makatulog, katropan, friend.
1: Di na yun makaya.
4: Oh, basta itong kwan ba, nga mga amigo, nga hubog siya duha. Lagi itong ba ang motor, nga tulong siya pala sa krasada?
1: Tulong sa krasada kay grabe kahubog.
4: Oh, grabe kahubog. Wala yung nindot. Pero, at least, wala mo nagpadayon kay okay na magmadisgrasya mo nga. Hagmong muskanal nga, oy maamong okay naman na. Ah. Namoy madamay katropang friends.
1: Makasala.
4: Wala yung lisod.
1: Tinood yun.
4: Wala yung lisod.
1: Na magatubang pag yun og violation in kaso kompleto og kompletos violation. Mao gyud ingon katropan Jonathan nga ana gyud ka importante ang mga papeles motor labi na mga driver ba kung panahon sa ingon ana di man guna tong matag arang panahon mao na ingon nga balaod gyud sa ato aga LTO nga kung mo drive kag motor kinahanglan kompleto gyud ka.
4: Ako gani katropan prince nga kana og motor kag kagag wala pro kompleto nga pura ang violation lang na. Naka full gear ka o niya, wakay angay.
1: Nga naman?
4: Oh, violation. Nakasakto ka o kwan. Naka full gear ka ba? Nindot ang helmet. Naka body gear ka dira. Pero pag hubo, wamo kay angay. Violation, wakay angay.
1: Mura. Pinawa! Kira na katropang Jonathan, at least nga, kompleto niya, safety is dalan, no? Mama na yung
4: pinag-importante. Dapat, tauran yun niya. Importante ka ito pa, Chris. Tauran yun itong side mirror, itong motor.
1: Side mirror yun. Mama na yung pinag-importante niya. Unahon yun ang side mirror.
4: Side mirror yun.
1: Okay. Unsaon na ito pa kita sa atong likod ka trupang Jonathan o maglingi-lingi ka, no? Unsay, maglingi-lingi ka. Pag atubang ni Moses, naanan na ka doon.
4: Nimpilit na sampot.
1: Impas. Okay rin itong sampot sa... Pinawa! Juan. Sa kabaw. Di lang
4: sa...
1: Sampun sa elemente. Okay. Go ahead for your final report.
4: Kapag prince nyo, maghilak yun atong adlaw sa syudad sa Malaybalay, nga walay disgrasya katropang prince. Imagine ako ba si Malaybalay sa una o si Maramag, mamaor yun. Nakarang Maramag po sa una katropang prince. Kada adlaw ko naman kaubang mga reporter na puros vehicular accident katropang prince. Imagine nyo din mo, katong sapo sa CDR katropang prince. Piti itong kuhanay. Itong liliod nga diri nga pila to ka mga vehicular accident katropang prince ang natala.
1: Ubay-ubay yun to. Karoon lang itong bulan sa Mayo, no? Tibuok to.
4: Pero karoon itong bulan na yata katropang prince.
1: Bulan sa Mayo?
4: Tapos taas ito nga kwan katropang prince. Ubay ito nga mga vehicular accident sa tuwag nga syudad nga natala in town. So, nga na ang ginay ka tuwag katropang prince. kapaspas ang ato ang vehicular accident dinhi sa ato ang siyudad Katrupaga Pres matag adlaw. Mm. Imagine nimo maghilak o nadana nadiri o.
1: Halos sa adlaw ba?
4: Bulan sa Abril.
1: Oh, Abril pa.
4: Walo ka mga vehicle accident sa Katrupang Pres talas malibala si City sa Abril Katrupang Pres. Na. Wan man diri o. Nga sumala sa Sidar Imo Malabalay nga niadtong bulan sa Abril maabot sa 106 ka search and rescue operations ang ilang matala sa mga ihap gawa sa walo ka vehicle accident. Sumala ganit sa itong maabot silang buhatan Katrupang Pres. Karon sila mismo lagi ba ro tay tawag sila si Paret uban magod mo direct na si MC. Largo na Smiro, may mga ana ba?
1: Pero kana nga report sa mga wana sa pag unsa ba tawag kana katrupan Jonathan pag respond na sa CDR ni mo.
4: Oh, sa CDR ra ni. Sila sa CDR lang ni katrupan.
1: Wa pa labot sa uban nga direct na sa kini nga TMC o dito na direct sa
4: wala hospital. Wala pa na katrupan Prince. Wala pa na.
1: So bay-ubay yun. Mas maayag yun mag-amping sa kadalanan katrupan Jonathan, no? Hinahinay yun. Pwede, hinahinay ah. Hinahinay. O niya, basta kayo mo. Abot na gapon. Importante diya nga safety.
4: Yes, katrupan Prince Prante mo abot na safety.
1: Ayun.
4: Left and right, good. Left and right, good katrupan. Lock to the left and lock to the right, good katrupan Prince.
1: Basta kayo lang yun muli nga itong madala itong sinaw yun kayo nga maunag yun ito yung makalubag si mong liog.
4: Okay, rawat ko ko ikaw ng back ride.
1: Hindi akong okay, nag-angkas ka. Dili lang ikaw, driver.
4: Okay, rawat. Okay, sumanda ka trupang Prince, report ka kuha address PNP Balay-Balay, karo baga oras ha. Lawa trupa, PNP sa kanunay, ugi atong mga driver, sila na ito, tinaw kanunay, ito panaw, ngunay nga imintinaros pag-inom, o Vision X Plus, soft gel capsule, lagikan, PNP Balay-Balay, Katrupang Jonathan Lee Suriano sa programa The Bullseye. Live report.
1: Dagang salamat sa imong balita, Katrupang Jonathan Lee Suriano. Danukad gikan sa Balay-Balay City Police Station. Tuang ang news head mga katrupa, mauto ang dagan ha, natala mga katrupa ka disgracias motorsiklog multicap. Mas mayo lagi sa kung saan mong camping, huwag ikaw na po'y banggaan yun po mga katrupa. Wala di kayo mahimo niya, mas mayo yun. Sakto itong ingon ni Katrupang Jonathan, kinahanglan nga dagay saktong papel mga katrupa kung magdagan ta diya sa highway kay wata kabalos dagan sa panahon. Sa atong mga kaigsuunan niya mga katrupa ha, labi na sa ato ang mga tatay, mga nanay, mga igsuon na ito mga katrupa, mga higala, na doon ay problema sa mata, ay magkumpiyansa mga katrupa kay usarabas pinaka-importante mga katrupa nga parte sa atong lawas, kini atong mata. Ngayon sa na lang mga katrupa kung doon ay problema sa ato mga mata, gamagkarap-karap atong mga mata, labi na sa panahon karon nga exposed kayo sa gadget. Kinahanglan na ito aga pagtumar sa Vision X Plus Capsule. Atong paminaw, ang nakasuway sa pagtumar sa Vision X Plus Capsule.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o gubay pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: sa buka diha. Ha? Ano kung kaya nangihingi mo manang isa-isa ng imuhang tiil diha?
1: Hindi ingon magod ang doktor nga. Di ko mag-ansyag bugat.

0: Nagpilay niyong gasolina?
1: Uy, Tay! Prato na

0: iyalah, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin doon? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kuntian lula.
3: Ano man?
4: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
8: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
9: Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayo trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
8: Oo.
10: Exciting!
8: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like you, basta naka-turbo.
11: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
11: Turbo, food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
13: Tanong ni Kuya Kim, anong

0: sur XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
2: Is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
3: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Kini nga programa, atun kaninyo, ni Kagawad Artemio Goye, sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Bullseye! Balik tabay sa itong pragmanuban sa programang Bullseye. Samtang oras sa XFM Bukidnon, 99 minutos aga milabay sa alas 9 ang takna sa kabuntagon. Dayon gapunta mga katrupa, share to win alone mga katrupa ha. At tumatong mga ka-exodine nga naka-tune in mga katrupa. Doon na pa'y chance mga katrupa, baka habol pa ta sa pag-share sa programa Bullseye. Follow ang 11.7 XFM Bukidnon. The mechanics ng atuang share to win alone. Kinahanglan nga naka-public ang imong pag-share. Naka-public ang imong account. Unya, doon na kay share batch. Doon na naka-follow yun sa 11.7 XFM Bukidnon. Para mabutang imong pangalan diya mga katrupa sa atong digital katrupa leta. Doon na kay puruhan mga katrupa. Baka daog o 50 pesos nga load mga katrupa ha. Sa ato mga kaigsuunan, nga naminaw diha, share aga programang Bullseye, i-follow ang 11.7 XFM Bukidnon. Doon na ka-share batch mga katrupa o niya naka-public ang imong account. Kaya kining loan mga katrupa, sponsor gini. Di Kagawad Artemio Goye mga katrupa, diyas may San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. May buntag na ni Muwad ha? Kaya nag-sponsor ani mga katrupa aga loan nga 50 pesos. Di Kagawad Artemio Goye, good morning na ni Muwad. Abdi ko nga kagawad niya sa may San Jose mga katrupa. Ato saning liliyon na ito mga ka-live streaming me. Layo ra kayo ang kahapsay nga si Duterte mauanya dili mi. Mubasol, masuporta, judmes, ilaha. Kanang nagpirma aw, inyo mana. Okay, himo po na ma'am. Ato nagrespeto ng imuhang komento ma'am. Korea lang sukad, nagbutar ko. Wala kong nakapangayog mga politiko. Ah. Very good. Unay gingon nga, mahimong basihanan kini si Mama Barbie Scarlett mga katrupa. Sukad sa iyang pagbuto mga katrupa, wagid, matod pa niya nga, wagid siya ng ayos politik.
6: Tama!
5: De katrupa, Vanessa Bayang, good morning sir, good morning din mo Mama katrupa, Vanessa Bayang. Di balik na siya ng init, wala na ni otrog ulan sir, taga Proknoybe, Tugaya, Valencia City. De sir, good morning sa tumakaigsunan Diaz, Tugaya. Ya, sa Sudats, Valencia, mga katrupa, labi na ni Mama Vanessa Bayang, mga katrupa. Samtang panayon ta, ato saning siron ang balita, mga katrupa, ato saning siron, ayata mo, muisbog, mga katrupa, sa atong viral iskutanan. Kining biyudang msulay pagpanulis gamit ang tuigan, arestado sa Digo City. Siron ta, kumpletong detali, gikan ni katrupa, Marvin Ibano, XFM, Davao Region.
7: XFM Report.
8: Malampusong gipay.
9: Pakyas ang sulay nga pagpanulis sa usa ka biyuda sa Digo City, Davao del Sur, human kini nasakpan nga dulaan nga pusil kun toy gun lamang di ay ang gigamit ni ini sa krimen. Sumala sa Digo City Police Station pasado alas 3:30 sa hapon ning milabayng adlaw, dihang girespondihan sa kapulisan ang robbery hold up incident sa Lapu-Lapu Extension, Barangay Zone 3, Digo City, kansang suspek na abdan nga gihupta na sa gisulayan ni ini og biktima nga binabaying STL teller. Sumala sa biktima nga Osaka Ray, 34 anyos nga taga Barangay Zone 1, Digo City, samtang nagbantay siya sa STL booth. Nagpakaaron ingnon matod pa ang suspect nga mupatad, dihang kalikining nagdeklara og hold up gamit ang handgun. Sa kakurat og kahadlok sa biktima, gihatag niya iyang cellphone, apan dihang namatikdan nga toy gun ra ang gigamit sa suspect, dito na kinin nakahigayon og sukol hangtod na hold ang biudang suspitsado. Giilang didakpan nga si alias Parida, 40 anyos, wala kini trabaho nga taga Barangay Zone 3 Digo City ug tungod sa nahimo ining krimen, giaresto ug gidala kini sa kapulisan alang sa pagkustudiya niini samtang nag-atubang sa kasong robbery. Mga katropa, aron karon kitang healthy magxanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
2: XFM Report.
5: Dagang salamat sa mong balita, katropaga Marvin Ibano. Nanukan, gikan sa XFM Davao Region. Otong Osaka ginang mga katropahan ng hulda pa katropa dito sa STL. Gato sa Osaka, binabae mga katropa nga tiller. Ang gigamit ini mga katropa Osaka Tuigan. Unsa kahay iyang rasyon mga katropa, motibo mga katropa sa iyahang pagpanion o niya pagpag-attend mga katropa sa pagpanghuldap. Dali-dali mga katropa, gihatag mga katropa ang kwarta pero nabantayan man. Gangyang gigamit mga katropa Osaka Tuigan. Mauto mga katropa nga nakasukol katong Osaka binabae nga tiller. Inungdan mga katropa na dakpan ng Osaka ginang perting kuana po nung anong makaingunta sa kahimtang niya siguro, sa kalisod po siguro pero malagi na igingon mga katropa di. Wa na po siguro siya, mauna-hunaan nga himoon pero di yun maayo. So ang saon na itong balibali mga katropa sa kalibutan, kanapaghimo mga katropa sa ingon anak, bisan pag gituyo ni mo, wa ni mo gituyo. Dagan sa kalisod, di yun maayo mga katropa ang imong himoon nga maingon anak ka. Dabing ni Sokol po to, niya, ang kuyaw atog dunay, gwardya ito na kita mga katropa. O niya, dunay tinuod niya armas o niya napusilan, apreting luuya. Oh, manay gingon nga, bahalag unsa ka lisod mga katrupag atong kinabuhi, di lang yun unta musampot sa ingon anak. Ang tusun na to, maningkamot lang taong saon taman. Nga sa kadaghan mga katrupag nga dagan sa kalibutan ning atuang nas Pilipinas. Usay, di ta kasabot sa dagan sa kalisod. Pero dili yun na mo isulbad mga katrupa paghimog ingon anak para masulbad ang imong panginahanglan. Maningkamot. Oh, ngano deg, mabaligya ka og kanang kining giingon mga katropa nga suman. Maghimo ka diha mga katropa kung unsay imong diskarte diha. Para lang nga di ka makapang himaraot sa uban kay delikado kay na iyang gihimo. Karon, tingkagol sa bilangguan. Oh, malagi na giingon mga katropa dili lagi rason ang kalisod mga katropa para maghimo og usa ka krimen mga katropa kay di na mausulbad. Oh, di man asulbad mga katropa. Himo maguna ko ni sir tungod sa kalisod lagi. Tinood, lisod lagi. Tungod, bisa kung saan na ko sir, maingon tangan, hospital, ang anak, o unsa pa diha mga katropa nga, rason nga, why mo tabang, nga, mora isulbad nakita niya, pero ang kasulbaran ngayang gihimo, disad maayo. Oh, disad yun na maayo mga katropa ang maghimos ingon anak. Oh, unsa may mahimo mga katropa, panahon sa kalisdanan. Kita itong mga Pilipino, panahon nga walang-wala ta, maningkamot ta kay para nga mapadayon mga katropa ang atuang pag-provide sa atong pamilya. Dili ang paghimog ingon ana mga katropa kay delikado na. Oh, balag unsa ka lisod, di yun maabot mga katropa ang himoon ingon ana mga katropa kay lisod kay na ikaw rin po'y magbasol sa kaulahian mga katropa. Matay balita gikan mga katropa sa Davao Region ha. Samtaga padayon ta dinita mga katropa sa ato ang viral isgutanan. Kining giingon mga katropa ni Attorney Claire Castro ba nga mas maayo mutan-aw daw sa balaod kaysa intriga. Muna iyang banat mga katropa ni BP Sara sa kining giingon nga gipagawas ni BP Sara mga katropa ng statement. Oh, gipagawas ni BP Sara mga katropa ng statement nga mag-ampo na lang daw kuno sa umabot nga election. We can only pray that there will be a presidential election in 2028. So, doon na po'y balos mga katropa si Attorney Claire Castro. Ato ganin paminahon mga katropa ang iyahag statement ini.
0: Doubt on the credibility and good afternoon.

0: Siguro kahit siya ay natatawa sa kanyang sariling sagot. Unang-una po, nakikita rin natin ang kasabikan ng Vice Presidente na pag-usapan ng halalan sa 2028. Samantalang ang Pangulo ay abala sa pag-aayos ng anumang epekto ng krisis sa Middle East. Katatapos lamang po ng Uplift Committee meeting at mamaya po ay magkakaroon pa ng EDC meeting para maibsan ang epekto nito sa ating mga kababayan. At ang Pangulo naman, ang Vice Presidente naman ay isang abogado. Parang ito ba ay like father, like daughter? Mm-hmm. Alam naman natin na umami ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. So, ang mga itong sagot mula kay Vice Presidente ay alam nating intriga lamang. Mga kwentong walang basihan. At sana ma-review niya ulit bilang abogado kung ano ba ang nilalaman ng konstitusyon para masagot niya na rin ang sarili niyang salita.
1: Moto mga katrupa, statement ni Atty. Claire Castro ha. Sabi na sa pag-awas ng statement ni Vice President Sara Duterte atol dito sa pag-bisita niya sa Dahig mga katrupa ni former President Rodrigo Duterte. Napangutana sa mga katrupa about sa 2028 election. Nga ang ialaging tubag, we can only pray that there will be a presidential election in 2028. Duterteng palaga mga katrupa sa palasyo. Anya, iya pang giingon mga katrupa ni Atty. Claire nga tanawon daw kunong konstitusyon. Anya, giakusaran pa mga katrupa nga nadawid pa pangalan ni former President Rodrigo Duterte. Anya, ang punto na magudana ni Vice President Sara Duterte sa ako lang po nasabta ni Bay. Nagpahayag rapod siya mga katrupa siyang kabalaka sa kahimtang sa politika o demokrasya. Labi na siya naitabo karon. Ding atong nasus Pilipinas. Labi na mga katrupa sa kagubot, matod pa niya, aga Vice Presidente mga katrupa, duwa daw sa dahig, o niya nag-focus mga katrupa sa eleksyon 2028 ni ang President Bongbong Marcos, duwa dito mga katrupa sa Middle East. Ah, siyempre, iya po na siyang trabaho kay Pangulo ko siya. Natural, iya yung servisuhan ang katawahan mga katrupa ni Osapa. Unsa man po'y mahitabo mga katrupa kung ang atong Vice Presidente muulis Pilipinas na maghimo sa mga plano mga katrupa para sa katawahan. Inita na manggani sa mga katrupa sa lower house. Doon na pa manggani isyo sa iya. Unsa niya paglihok sa bana. Muna'y giingon mga katrupa. Kuya Usad o giingon mga katrupa nga reaction si Atty. Claire Castro. Kaya, sa ngalan mga katrupa, dili kinahanglan, literal nga walay eleksyon, kundili pangpasidaan lang sa political emphasis ba. Di mo na siya giingon mga katrupa ni President, Vice President Sara Duterte nga why mahitabo ng eleksyon. Kurang iyalan diha, political emphasis mga katrupa, labi na sa nahitabo karon. Mismo siya siguro si Vice President Sara Duterte nakasabot na sa dagan. Nga kung dutan gitsag maayo mga katrupa ining nahitabo karon nga impeachment complaint batok sa iya ha. Di man yun na magingon na to mga katrupa nga di man yun na malikayan ang kahadlok. Siguro sa ako lang ni. Di man na malikayan mga katrupa nga dunay kabalaka ang atong Vice Presidente mo nang nakaingon si anak. Ano ang problema lang kay literally man po mga katrupa nga ilambay nga to speakers ang mga statement ni Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Atty. Claire Castro nga aralin muna daw kuno ang konstitusyon bilang abogado. Yan ang gi-question mga katrupa ang kredibilidad ni Vice President Sara Duterte as a lawyer. Di ba? Yan ang gibato mga katrupa sa iyaha. Kung marabitaw ang iyahang punto ini ni Atty. Claire Castro nga murag, why alam si Vice President Sara Duterte? Kaya literal man nila pang sabot. Ilahamang yun diritsyo mga katrupa nga. Ginibitaw, buingon sila diritsyo mga katrupa nga. Konklusyon dahil yun. Kaya sa iyang pamahayag nga, literal niya murag, nagduda siya nga, butang nga, klaro nga sa balaod, nga konsensyon, obligado o regular ang eleksyon. Muna iyang but pasabot pero di na mao ang pasabot ni Vice President Sara Duterte. Ganingon siya nga, intriga lamang. Ganingon, mayo daw kuno muhimog intriga. Bisan si former President Rodrigo Duterte.

0: Muna ilahang mga banat, mga katrupa, ang pangutana na doon na ba kayo basihan? Sa imuhang statement at nanay clear, ano nakaingon ka nga doon ay maayo muhimok intriga ang mga Duterte? Unsa may imong basihanan nga to silaha? Ano nakaingon ka na doon na ikaw ba yun mismo, giingnan ni former president nga maayo sa mo, tanim og mga pamaagis politika? Basin imura ng una-una. Nangyunan na nga mga statement bito mga katropa, makaingon sa ta mga katropa nga medyo murag, makareact sa dito. Labi na mga katropa sa dagan, kay literal man nila ang pagpasabot mga katropa ni Vice President Sara Duterte nga mag-ampo, kung saman, hadlock na mo? Ayaw pa ganing ilusyon mga katropa, hadlock na. O, managingon mga katropa, layo pa ang 2028. Unta makita nila mga katropa kung sa'y panginahanglan sa katawahan, dili kayo, sige, isigot na politika. Samtang, mga katropa, dininata sa ato aga digital katropaleta.
1: Tama.
0: Kinsa kaha mga katropa aga swerte ga dumadaog ng takna sa kabuntagon. Kadaog aga 50 pesos nga load mga katropa katong mga nakapublic og share. Nakafollow sa 101.7 XFM Bukidnon. Anya, kung ikaw bitaw mapilian mga katropa, pag-message gudayon sa page sa 101.7 XFM Bukidnon para nga mahatag ni mo imong numero, maload ka mga katropa, 50 pesos nga load, sponsored by Kagawad Artemio Gulye mga katropa diya sa San Jose. At kung buutan nga Kagawad San Jose, good morning diyan ni mo what? Siya ay kuwanan eh. Siya ay gingon na to nga sponsor ani nga load. Good morning ni Choybot Antipuesto. Shout out ka tropa from opisina Choybot. Hey, good morning din ang Choybot. Ya mga katropa, smay. Aga to nyo Choy. Morning morning dia sa imuhabay. Dia sa imong opisina. So ato ning seron karon kay ato na ning patuyokon mga katropa aga digital katropa leta. Kinsa na pong kaha mga katropa aga makadaog o 50 pesos nga load ba? Nya, wanda, yun message yun da. Yun para nga maluran din na to reach yung mga katropa ang inyuhang mga numero. Okay, patuyo ka!
1: Tama!
0: Kinsa ka ni mga katropa, no? Makadaog ko 50 pesos nga load.
1: Tama!
0: Sayawi, sayawi! Be, patuyok na mga katropa ang digital katropaleta na to. Insa na po kayo swerte mga katropa, makadao 50 pesos nga load ani karon. Diring adlaw Merkules. Oy, hinay na mga katropa. Op. Agoy. Oy, kini sigurado na gyud ni mga katropa.
1: Tama.
0: Sa color yellow. Katropa nga Joshua Kyle Korde. Korde ba na yun? Korde. Hindi lang ko yung halap-halap naman ako mata mga katropa. Joshua Kyle Cardenas. Cardenas na sorry. Joshua Kyle Cardenas mga katropa, ikaw ang dumadao ko 50 pesos nga lang. Ayaw bigid kalimot sa pag-message sa 101.7 XFM Bukidnon ha? Dayon ihatag imo numero kay Ludan ng kag 50 pesos nga load sponsored by Kagawad Artemio Gulye mga katropa Diaz May San Jose Malaybalay City Bukidnon. Salamat din ni Kagawad Artemio Gulye kay nag-sponsor sa load ng 50 pesos mga katropa. Ako balikon congrats sa ni katropa Joshua Kyle Cardenas. Isin sa 101.7 XFM Bukidnon ihatag imo number dayon i specific yun ko nga TM Globe o unsa pa na niya dito unsa pa na niya Smart TNT para nga hapsay ang dagan. Congrats ha Joshua Carl Cardenas mga katropa.
1: Tama.
0: Itong wa maka maswertian mga katropa doon na pa ugma doon na pa parpimyo mga katropa nga 50 pesos nga loon. Tama ito mga katropa itong share tuwin alone mga katropa ha. Maano mag yun ay nag dagan. Swerte ginis Joshua Kyle Cardenas karon mga katropa. Bueno, wala naman tayo igong oras ng atong panagmanubal sa programang Bullseye. Ayun na sa tag panamilit mga katropa. Ay, di na to kalimtan mga katrupa ang Crap Gold ha. Di ang Bake Shop mga katrupa sa lamian nga pan o cake mga katrupa. Hello Leon Cell Mobility Gas Station. Asap, good morning ni Councilor Cromwell Kirill Dinlayan. Councilor Jason San Iyala. Ako sab ni Mayor May Ukinlay Dias May Pasugong. Pigrulak, mapalit sa kianin malay-balay. Ako sab mga katrupa, good morning ni Mayor Warren Pabilyaran and Malay-Balay City Council. Asap ni Gobernador Rogelio Neil Piroque, Congressman Larne Roque, Congressman Akit Jan Flores, aga Councilor Brian Flores mga katropa. Bueno mga katropa, muli lang naglangkom sa programa nga Bullseye dining adlaw nga Miyerkules. Pizza size na nimpulans Mayo tuig 2026. Galas kinatibuk ang puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Siyamong station na manager Ma'am Rosy Marie Cudino. General Manager Sir Edwin Garing. Samo aga newsroom mga katropa, among news head katropa Jonathan Lee Suriano. News writer mga katropa, katropang Halilu Tabios. Atong kasparing partner Speakas Lawak atong engineer. Muna inungdan makita tas live ug madunggan ta sa radio engineer Rosombre Franco. Graphics art and design mga katropa, katropang na Dave Vineralaw. Usab sa atong kaubanan mga katropa niya signikal katropang Jao Pagutayaw. Nagkinusaran dis the princess katropang Cinderella. Anton usab sunod yung takna samang oras sa istasyon kinilang gapon ang inyong ubos nga lagad sa kanginan. Katropang Prince Obra, magbilin kaninyo panultihon. Ang pagigugma sa kuwarta, may sinugdanan sa pagkadautan sa tao. Bukin na nga salamat o dalaygon ang Diyos.
2: Bullseye, kauban si Katropang Prince Obra. Bullseye.

0: Orce? Oh, Marika, ikaw magampo, hake. Di mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Thin fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Orce, pag-sure ka. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Yes, to help!
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin!
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, o sa karitayad ng sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na, dili na kayo papabuto pati kay BBDC na ko. Swerte na makaisa ko sa isang kabulan. Balak ako kay bata para ba niya ko BBDC. Timing food nga, usa ko ka avid listener sa XFM, kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation ug para sa long lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun ang Turbo Food Supplement for Men.
8: Oh, exciting.
4: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sis the Pain.
11: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Muntag yung daan niya. Takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Ano niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
13: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingga sa bunga.
12: Ya, unsa may mga kasturiya sa ubar nga wapag kagamit?
13: Kung mga silingan ko din nga gamit ito pulyar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
12: Kaya na kami salamat.
14: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
12: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? O sa maimong maistorya, ana, bahil nga sa imong harvest.
15: Bahil sa harvest? Ako kong harvest, tapon sa Crop Gold.
12: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
15: Gold. Gapog turog, gapog pamunga, tapon sa Crop Gold.
16: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
17: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos Bukidnon o Immaculate Pharmacy sa Quezon Bukidnon.
18: Kung mamino ka sa XFM.
19: Uy, ako rati na gulay mong manager nga. Kalam inig break time ganin mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
2: Exciting!
4: XFM time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
20: Pro
4: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: sa imo ang kanta today. Mura bungol lagi ako ang headset ron maring or ako lang gibungol today mga higalaan. Anyway, welcome sa tuang panag-uban mga higala gikan diri sa asa na listahan. Listahan sa paluwagan. Ato lang tilaan unya sa tuang tila greetings mga maringhang ato ang mga suki nga namati karon diri sa tuang panag-uban mga higala. Ay kalimot adlaw karon nga Miyerkules. Miyerkules karon mga maring og Mayo 6 na karon 2026. Sa mga nag birthday, happy birthday sa mga nag-birthday mga higala. Wala lain. Ako makauban garon diri sa studio. Siyempre ako ni si Maring Inday Erica dili guapo dili mister sa apan dili makopensaan tungod kay mangunay og silingan. Ako ang kauban sa garon mga higala nga Basko Gayo ha. Mariga model sa tiki-tiki. Wala lain mga Maring. Tia Daria.
1: Sa
0: ato
1: na po nga another show.
0: Lain na sab nga mga ngabil ato ang mga lambi ron.
1: Yes.
0: Mga gising nga mga wait.
1: Lahit na po ng mga liog amo ang matilawan karong adlaw.
0: Speaking of liog, lami kay kit-kit og liog dai.
2: Ano ka dai?
1: Nagdamgo pa ya ko gabi dai.
0: Nagdamgo ino.
1: Nagkon na ko nagganagret og liog.
0: Ang saan? Ang
1: tiyana ko nga pula na kayong liogan eh.
0: Basig liog na ni Kenneth. Kay pula man so, gikit-kit naglain.
1: Amin akong brown ang iyang liog.
0: Ay pula brown, sa liog dahil.
1: Brown is dying.
0: Kamalo ba ka ni si Kenneth? Gusto kina mo kaog tiil.
1: Ay, may bawaan man ako kay ang bukog sa tiil ganina, pati daghana.
0: Pag human niya o kaon mga marin, ni kuha ni...
1: Itugab!
0: Ni kuha, wala siya matugab.
1: Ay, wala pa na busog.
0: Wala pa siya na busog. Ato sa liyo, giinit ang tiil.
1: Ay! Ito na nawala sa langminsa.
0: Yes, gipektosan niya ang tiil, mga
1: inyo
0: maring. Inyong
1: ana, na siya. Nalain na ba kayo mula doon kumuinom? Okay, wala doon kay. Daritso, tulon.
0: Mag-inom na siya soft drinks ba kay ka? Isa rin mula doon maring.
1: Pero na, sa 8-ounce?
0: Tunga ang 1.5.
1: 12-on, 8-on.
0: Eh, 1.5. Natunga na yun, isa rin kalad doon ka. Natunga na, grabe ni, bataan ka. Yeah.
1: Gusto kayo mulala din na siya?
0: Gusto kayo mulala nga mga lalai, Ben.
1: Ay, mga lalai.
0: Teka na sa gilalaan sa Maragusan.
1: Taga-Mars. Taga-Mars man na yun.
0: Yes.
1: Taga-Mars.
0: Bueno, mga maring. Lahay na kung tilang ako na isang kapulgada ng balibo. Yung kulot na sangit.
1: Wala na kamalang kung asa kagabi, Maring.
0: Wala na kung ka-scared na gabi kay...
1: Seriously?
0: Yoli man si Edgar.
1: Asa ko kay Kakal? Kaya ka nung natukan pa man lagi kahandog ka ron?
0: Edgar is never been to me. Lonely is the night. Time will reveal the one you love.
1: Yeah.
0: And all things bright and beautiful, all creature great and small.
1: Wow. Mayo kaya nga title lang. Sino itong kantahan ito ka rin?
0: Kanang Wendy Son.
1: Mga
0: katropa, mga maring, welcome ka mo sa Topanag-Uban Live. Ikan Rhea sa studio sa XFM 107.1. Nga live sa Tamabati karon diri sa...
1: Manny City! Sa 99.1.
0: Og sa...
1: Bukidnon, XFM Bukidnon! Sa 101.7.
0: Og sa...
1: San Francisco!
0: Sa lugar...
1: Agusan, sa lugar...
0: Sa lugar ni paring Ray Alinton.
1: Yes. Ikaw ni bahala niya matira na kang paring Ray.
0: Kapalo ba ka na si paring Ray, no? Kayo nagkagwapunan si Mayo ng kadugay. Ay, nagkasakto na siya ang barog maring.
1: Ay!
0: Kura
1: na ay, may nag-alaga.
0: Ay, basida na. Ay,
1: si para kung si Muha, kay sakto kay imong barog na si Edgar.
0: Subot pa sabot, doon na yung amuma.
1: Amuma, yes.
0: Sana all, doon na yung amuma.
1: Ay, sila. Kay ako ah, si Lando, tagsa lang kay Muli si Lando.
0: Magbuturo kay
1: Muli. LDR, magod me.
0: Huwayo pagkuhan na naman eh, kay magkuhan dyan naman eh, mga kidney stones ka, ana.
1: Ano siya manahitabuha, Maria?
0: Tagsa na kaulion sa imo ang bana.
1: Ay, manggahi ang mga bato.
0: Manggahi ang mga bato, wala na ikuhan ba?
1: Ay, ikaw na ana din na, Maria.
0: Dapat.
1: Kuyogi, si Kuyogi siguro ko usahin din sa inyo, ha? Kaya pwede, pwede tayo mag-trisam din, ha?
0: O, ayo, pag-ana maring, oy. Kanos aman. We are very burikat today. We are very burik.
1: Not totally actually.
0: Yes. And, live na sa studio, mga Mari. Yes. Live na karon sa ato ang page na to.
1: Yes, sa 107.1 Tagom City.
0: Yes. O live sa ta sa page sa XFM sa Mati. Yes. Oh, at yung bayan ay na si Pico kay...
1: Ato, di na dyan sa malinta ng mga Tres Marias din na mga maring. Kaya ang ka ng Tres Marias din na mo na nagliyok din sa Tibok Mati. Nila mo yan ka na si Ideta to. Mo na itagihan na sa Madam Market.
0: O ba dahi? Karang wholesaler din na dahi.
1: Wholesaler na siya. O ka na siya Inekiana, o si Imday Bipa.
0: Aba.
1: O si Bipa po, di ako na katuyok-tuyok sa syuda. Ay, dali sa kanyang sa Iyahang munisipyo.
0: Sa Salapit?
1: Hindi, sa, ako ay, karang sa...
0: Sa Mati?
1: Sa, siya tawa na lang sa... Kapitol? Sa Coastal, di ha?
0: Ay, sa Coastal area.
1: Coastal area.
0: O, nindod na ka na ka mga
1: singil. Eh, siya mo na gamonitor. Gamonitor, magta na si mga lalaki.
0: Eh, mura rin sa taga-kuan nila siya di ha? Mura rin sa taga...
1: Ugmatod pa ni Bipa nga. Hmm. Sagaran nila sa mga naligo daw yung mga lalaki.
0: Ala, oy.
1: Muabot sa it... Muabot ang ab sa 8 packs.
0: Hoy, nakuaan sa mga...
1: Minanobra pa ng 8 packs.
0: Dako siguro kayo mga kuha na maring, mga kargada maring.
1: Kasi nakopit yung nakuha maring.
0: Nakababa ka na mga nagkuglawas ng mga matso, mga maasin. Hoy, gagmay mo na sila mga kargada.
1: Ay, gagmay din.
0: Gagmay, oy.
1: Kaya mo naman dagko kay muscle niya, dagko kay... Pati ang muscle sa paa, dagko kayo.
0: Nisaka naman ang muscle.
1: Ay, nisaka mo. So ang kusok ato, wala na yung kusok tong muscle sa ubo.
0: Nakabaho ka ng mga panglawas ng mga hayag pison, mga gagmayon. Ng mga panglawas ni Jongjong. Damay, Jongjong. Wala yung mga sakto pa, mga pamarog. Bueno, mga maring ha, alas 10:27 na itong oras. Doon na tayo live, drama, taon-taon. Huwag atangin niya ang tila. Greetings. Busa sa mga gusto niya magpatila karong adlawa. Ilinya na, pila na mo niya. Ato nang sugda na ito ang tila sa mo ang pagbalik, mga higala. 09663069569. 09663069569. O dili ka mag-comment sa ito ang live sa Facebook. XFM 107.1 Tago. Ay, kaya akong tinawag today, mga natin.
1: Ay, Jesus! Jamming to kay kamarin mo!
0: Huwag matarog, riba ni Ampang niya.
1: Gabi, nag-lights up to ka gabi ini-ingar.
0: Ano sa lights up ka? Di mo kumula na ng mga lights off?
1: Lights off ka, oy! Kay wang kakabalo na natulong ng diay.
0: Nagkakamang ko, disapit, bang good morning. Sapit ang kuan ba. But anyway, alam mo gina ang kinabuhi, mga maring. Huwag gila mi ang kinabuhi kung wala tayo kapikan.
1: Yeah. Ikaw na na, gina'y na, no?
0: Ikaw.
1: Lisod ka ayaw kay LDR, mangod mi.
0: O sila yung LDR?
1: LDR, Lost Bowel Movement.
0: Ay, di kaya, kanan di kayo kalibang?
1: LBM ka na ito, oy?
0: LBM na
1: ito. LBM na ito. LBM
0: Diha na ba mga maring ha, kay mabalik may karon, sumala sa aning mga kanta, diriya sa tuwang panagubal. Ako din si Maring Inday Erika.
1: Kilos na yata
0: excited!

0: marinig. Sa tuwang kanta karon, saan po gina dada eh? Welcome sa tuwang Tila Greetings. Live gyapon gikan diri sa studio mga maring, ako si Maring Inday Erica dili gwa pa dili mister sa. Apan dili gid makompensa ante kun gay mangunay gid ning silingan. Aban ako mga maring, ako is sparring partner karon mga rasang nga galibog pa siya sa mga tirada. Mga maring ha, comment mo sa tuang Facebook live, the live diri sa studio sa page nato sa XFM 107.1 Tagum. Yeah, sub mo sa tuang text line 09663069569. Yaka to ako mga suod nga mga kaila kay mag-PM naman sa kuha kay para ma-appeal gid na ilang mga mensahe. So ato nang tagaag pagtagad taod-taod mga maring ha. Plaster mo diya kay kini ato ang Tila Greetings. Ato di kay ato mga maring sa Turbo. Aron nga mulig-on ang dila. Makalig-on ba sa dila ng Turbo? Apil ba na sa dila? Mulig-on ba ang dila na tiyan dariya?
1: Para sa to
0: Muling kong kaya kita kayo tig-tila greetings biya ta.
1: Yes. Kinahang lang ginato na ang turbo die.
0: Oo. Sample dabi. Kaya ako dyan yung ako dyan yung hagito ni ato ang mga viewers karon kung naay makasundog sa kapaspas sa kuwan dila mulabtik.
1: Uy, mulabtik yung dila die?
0: Yes.

0: kung may gata ko nakita ang ganyan, tiin mo lang ito.
1: Hapit pa katamak o kuhan, landmine.
0: Why? Landmine?
1: So, kisay gusto mo tanaw sa pinakagrabe mo labtik nga pandila ni Maring Inday Erica, tanaw mo sa live sa Facebook, mga Maring, kaya
0: ko nagiging... Yes, braga, nanagito yung mga ubay-ubay nga mga magpatila, di ko di ay.
1: Tinayin siguro na yun na, kay Basing Malamay.
0: Yeah, ako lang sa mga panganla ng mga...
1: Panganli.
0: Panganla na ito ng mga bugoon.
1: Panganli na sila mga dukirok.
0: So, kanya, sakaran mo ko na yung mga gabi mabundi.
1: Kinsa na.
0: Kasi Ali Jano Vicente, oh, imo ang favorito, imo ang idol.
1: Aba si Ali Vicente.
0: Oh, imo ang idol.
1: Taas na ba kayo
0: siya? Ana pa siya, oh. Ana si Ali, oh. Apila po si Ray. Si Ray, a.k.a. Roger. Ana pa siya. Ano po na imo ang silingan? Kasi Jaislan, gano, si Gono.
1: Aba si...
0: Si Angga.
1: Kunya, agi na sa balay mo rin, gabi eh.
0: Ha?
1: Ano siya kung nitanaw ko sa live gabi eh, ha? Murag EI ma rin.
0: EI, DI siya. Niyak ko doon. Ito ko doon eh, si Pinaso Dolorito Joseph.
1: Aba?
0: Saan sa pangalan ani?
1: Si Joseph o si Joseph?
0: Joseph. Ano siya, good morning, Inday Erica o Tia Daria.
1: Aba?
0: Great day na ako. Happy birthday ang akong uganga si Pax. O si Pak X for drink.
1: Ato pata, happy birthday.
0: Sige, happy birthday. Napalagin siya, pamilawas sa akin, napalagin siya.
1: Apay to mo eh.
0: Pati mo lang taas sa
1: Sige.
0: Parang sulat ka agay, mampunin niya ang message sa TV.
1: Ay, mura mo nagkuhan na diyan.
0: O magpatila po rin niya ang akong mga kauban nga sila Dandy, si Agaw Suyok, Suyok, Yusuf.
1: O tarungan na
0: lang. O akong mayaw nga si Joprod, Matsal. O taas at.
1: Taro nga po na inyo ang kuwan niya. Kay mayad na ba rin yung mga mayot?
0: From Purok, tanina, Formature Compound.
1: Oy, sa mga Purok.
0: Ay, imuha ba nining mga kuwan eh? Mga solid nga mga...
1: Mga solid supporters?
0: Dili supporters?
1: Mga solid bashers?
0: Bashers?
1: Sige, tilaan na to sila. O karo na, o niya pa. Anak,
0: abigyan siya na to na eh. Kaya na po may umay na po na abot.
1: Napaiging ko nili ang ayaw kalinti si Kuniloy.
0: Kuwan na lang po nang iurot ko eh. Ang anak ko na si Junior Amoges Romeo, nga shout out po dire sa Haloblacan. Haloblacan dire dapat sa Water District Mangkilam. Ay, shout out
1: sa sa Water District sa Mangkilam?
0: Yes.
1: Napala Water District diya.
0: Naman siya, nagbuhat og Haloblack ni siya dire dapat sa Water District sa Mangkilam.
1: Habag.
0: Shout out si mga diya, no? Romeo Amoges Junior.
1: Salamat kayo ni mo diya, Rom.
0: Isang pa rin si Wilma Joaquin.
1: Uh-huh.
0: Ang mga face nga halata. Sorry, ang face halata ng mga ha-ha-ha.
1: Katawaan na kita na niya ay...
0: Ay, ganda! May bisita na po na ito ang Juan ay... Ang ato ang kauban nga si Gabi po niya.
1: Isa man ang siya.
0: Si Donix.
1: Ay, si Donix?
0: Ay, kabigag yun yung doon ba mga mari.
1: Kamala ba kanina ni Donix yun sa kanang-kanang kayo mga anang mga panglawas nagkuk na nagkargada?
0: Yeah! Ay, ano mga saksing uglawas?
1: Ano mga yaksing uglawas? Kato ni Agi, dapat kutog kargada.
0: Ano ba yan yung magkagod na?
1: Yes,
0: Ay, di ba? Anak, nanapun na yung mga ininsik, oh.
1: Nanapun, abali, tama kasambot, Ana Marin.
0: Ay, mga po niya amiga?
1: Kinsa na siya?
0: Gabi mo po niya. Kurama nagsika lang si Lemuel man siguro ni siya.
1: Ay, si Lemuel okay. Nag-ato mi sa Hong Kong. Kadaag payong na siya.
0: Ay, ganyan talag payong?
1: Payong.
0: Ay, masang patiin yung tamarin.
1: Kato ka rin sa kuwan. Katong...
0: Saan man na?
1: Ting taligsik ba?
0: Na katong
1: sa Ocean Park?
0: Sa Ocean
1: to?
0: Park? Or sa...
1: Nagabinaan mo dito.
0: Ay, dito sa katong nagulan-ulan.
1: Oh. Ano sa wadis ako?
0: Ocean Park to
1: Marin, siya. Marin, nilirako Marin. Ya paglakaw na mo ba nilakawan ni mga 2 ka oras pagbalik mo narito siya dito.
0: Ay wala kasi ni hawa.
1: But ang kasi ni Lemuel ay wala kasi ni hawa.
0: Ana siya kay hindi na din siya mo hawa.
1: Oo, dito siya gapay yung payong siya dito amari. Oy, naga
0: siya.
1: Ang yading tirada kasi siplat din sa mga hamis dito Marin.
0: Oy, naggamit ng telescope yo.
1: Dagan man kaya mga hamis dito Marin.
0: Hamis na.
1: Hamis juga yung Marin, oy. Ay, ito ko kita mga maring nga.
0: Mga telescopic?
1: Puros mga langaw ito na nga piang tanan maring. Kaya mga... Ang mga hamis na yung mga chikabibs ito ang maring.
0: Kaso lang kay...
1: Di ba mabuta kasabot yung istorya?
0: Hindi chikwak kang mangguan.
1: Ito masabtan kay Mihaw na? Mahaw na. Ano ba ito masabtan?
0: Padulong dyan kami split ani maring. Mabit naman si Quinta.
1: Pinyan na

0: kami-split ko diri ah.
1: Alam niyo kung ano niyo ang siya yan nga live, no? Para... Atong pa-split to ni si Maring Erika para makakita mo sa...
0: Uy, ako ang kuan Maring.
1: Para makita niyo, para mag-action na gani yung split mga katropa, mga Maring.
0: Uy, sakit ba yung ako?
1: Gawas ang pikul mo na.
0: Ano niyo, pag-ana Maring, kaya sakit ba yung akong bataan? Nagparastab niya ako gahapon.
1: Kamans, di nang wala na hugasan.
0: Di ako lang gipa, kuwanan ka nang, kanagay spray sa ka nang bombero marin, gipa sprayhan ako marin.
1: Ako pag yung pinakakusog kayo.
0: Basta mga tanggal lagi ito lang ito mga.
1: Ay, mga wait, na wait, wait, ito marin, oy.
0: Mga tangkuling marin, hog lagi marin. Ay, good morning, ang maayong pagpamati dyan sa mga taga XFM San Francisco, labi pa kang Ri Alintuin. Ang, si Coniloy po, minat mati pa si Coniloy.
1: Ikan kang Rodel, Rodel po, o Pinaldo, Rodel, good morning. Nagotana pag inyo si Amugis Romeo. Hindi magotana lagi. Legit yun mo nga mga bayo.
0: Ang sa di ay, pilihan lang sa...
1: Ay, ano sabi pagtuon mo di ay diha, Junior.
0: Ayaw pagkakaya na Junior.
1: Si Junior Romeo.
0: Ay, kanap yung mga Junior no, kaya gagmay kayo ng kuan.
1: Mga Junjun.
0: May nag-Junjun mo na, nagtawag sa Junior kayo, liwas silang papa.
1: Oy, Junior, kami mag-uta na, Big. Gagmay man, sa mga Junjun, gagmay man daw. Anang mura lang daw, gibutang awards. Hindi ka kasabot awards, anang mura lang kalunggo ka dako.
0: Ato ba dyan, kalunggo nga ka to, mga kuan, gagmayon nga klase. Atong tila greetings mga Maring, atong tila ang sabi mga taga-pag-ibig diyan sa may Marian's Bulaloan.
1: Yes.
0: Si Maring Marian, si Maring Banagiri niya, masakto sa pamarog. Si Bus Balong.
1: Balong.
0: O yahang mga tigtakos din ha ang alamian ng mga sudan.
1: Yahang mga kasangkayan din ha, no?
0: Yes.
1: Ganahan di ka mo order kay magulayo pa daan mo ismile na.
0: Og, speaking of mga kananan, atong gitimbayan niya itong mga kananan, kay yawat na lang sa mga
1: yes. Kamalo ko kanamino sila karonda eh.
0: Ilan ni Lito?
1: Pero sa kwan niya, Mira Puentes.
0: Mira... Ay!
1: Bakit Mira Puentes daw?
0: Hello, boy.
1: Yes!
0: Oo, kisa nila si Maring Bino, si Maring Mimi, yes. Si Narga, si Juana, si Jessa, si Yang Yang, si Aisa, si Jessa. Jessa Dako, ay, ano yung gamay di ay? Ay!
1: Sigurado ko anong gamay di ay, dako na iya ha.
0: Eh, naklaro, tabo, amunta na ako nung tagalina, pala maklaro. Ah,
1: ay, karang pagbutang ninyo, gano'n sa gamay o Jessa Dako. Hindi nang tagipakita kung dako mag-ina o gagmay.
0: Ayan.
1: Para makasiguro to sa kalidad.
0: Kalidad o ganang-ganing iya ha, kapasidad.
1: Yes! Dapat ko yung di ay, yung pahabol di rin, hi, Joby Datilis, you're wrong. Hi daw.
0: Saan mo na? Kailangan high na kayo?
1: Kulipot mo kanina yung bayahan na.
0: Oh, ito po na itibay sa kamayong buntag si Ma'am Philly Feliciano sa
1: mga yes, hello ma'am. Kumusta ang kalendawad ko nga?
0: Kumusta ka ma'am?
1: Kalendawad ko nga, karong panahon na, karong orasa.
0: Ano siguro ito ni Ma'am Philly mag-sumba tao eh?
1: Sumba tao? Oh, nga kay time ma'am, pwede niya gabi ito ta sa City Hall, rin ta ako mag...
0: Maraan natin ito
1: ngayon. Okay, kaya ito sa ito ang mga igwan-igwan sa ito ang kalawasan.
0: Ako lang natutunan niya, Tio Sidoy.
1: Tawaning.
0: Tawaning, si Malaysima.
1: Pa-shout out rin mga guwapa sa DM Swing Tow Car. Tagom o sa DM... DM's Car Wash. Uy!
0: Hoy mga taga DM's.
1: Ay, mga DM's. Magpa-car wash siguro may diya sa mo ang sakyan na.
0: Pagkabawasan ko siguro na ako yes. Na ako ang kuan, oy.
1: Pwede sa ako ang akong pakarwasan akong pickle bowl.
0: Ay, di na naman nagwas. Maring. Pumula na lang sa super white maring.
1: Shout out sa inyo niya, ha? Taga DM's Car Wash Tagum.
0: Kisa pa.
1: Inaot ko nga, maayon yung pagpaminaw din, ha?
0: Ayan.
1: Ayaw mo kagool. Mato mi diya magpa-carwash mi, masiwa mi sakyanan.
0: Kaya niya tuwang kuan dahi, kaya tuwang mga kabayo di ay.
1: Ano yung kakabayo? Pinang mga ka-horsepower yung mga kabayo dahi.
0: Nakuha na po ng balaybo nga sa kapulgada. Sa kapal, kaya sa tuwang panginabuhi. Uy, kaya mga tagi sa kapulgada ng mga balaybo. Ng video kulot. Eyo, yak kami.
1: Wala ka kuan tamba.
0: Kinsa
1: ang bayo to, ang kwanta.
0: Kinsa naman po ng kayuta na.
1: Mulihog na ang imong likod ni Motia Dars.
0: Ay? Saan mo na ako nalilakagol yung sinabuhi?
1: Nani pa ko?
0: Isa na siya.
1: Ay, naabroy ako. Nakita kong klibins, Day.
0: Nakita ay mong duha kabuntid bungkod sa bawang.
1: Makakaila niya niya kasi anak ni Fernando po.
0: Kinsa na?
1: Karang bayuta niya.
0: Uy, ang kwan, CEO sa Gabi. CEO sa Gabi, si Maring Kane. Ay, kamog hawa mga igala, katotohan. Yes. Ulan ko na katila, ay. Mabit na katila, nagbasa na kong mensahe.
2: Dili na ato sa siguro ning ba kunon sila. Pag-ipa share sa nato para
0: i-share para matilaan nato dayon sila.
2: Ay, mag-share sa ato ang page para managhan ta. Dili na kay kamo ang magrahan mo tira. Sige lang mo kayang
0: Para lista na sila marin kay anya na tilayog ba kay mga paraton man lang
2: mga rin. Ato na ipalista siguro ang pamilyon na to ng mga paraton
0: para mga dito malipat.
2: Kahit makagliong, makasamat o dila.
0: Siyempre kay ato ang tila greetings mga higala. Ato din ka na to sa Turbo Male Enhancer. Mga mister nga din na kayo makahatag kalipay sila misis. Dapat mag-inom na og turbo 30 minutos o nakamalabi-labi ka misis. Inumakin yung kapso ang apuha. Ang turbo doon isang kapamaka ang klavo mas ka sigurado mapagahin sa mga binagkikipan sa master. Asa pa?
2: Nakatawa ko maring bakit. Ibalos ka si Junjun.
0: Kasi si Junjun.
2: Si Junjun na Romeo.
0: Ito ka anak din ba?
2: Anak din siya, oh. Kalok alak, Junjun siya ni Diwata.
0: Lahir na po yung pangani, ha?
2: Ibalos niya po siya si Junior man to.
0: Junior?
2: Oh, si Junior Amogis Romeo.
0: Ah, si Junior.
2: Siya man to ka niyagot?
0: Ato niyong taga-aganda si Junior.
2: Si Junior?
0: Oo.
2: Pero ay, ang mga Junjun, mga gagmay, oh.
0: Ang gagmay, mga mato. Mga higala.
2: Naalala ko yung tambagan, Junjun.
0: Saan na iyahan?
2: Kung makakita ganun ka, huwag na yung mga akasya, ihi, Jun. Ihi.
0: Balitik di ay. Ayun
2: ang balitik, kasi di mauli
0: yan. Ang balitik, kayo skambi ang balitik.
2: Ayun, parang akasya lang.
0: Bali daw ng balitik.
2: Akasya kayo nga no, ng mga jatot.
0: Di ba? Aba. Kado ka na.
2: Para. Ito ka na, ipahinga na na, Maring. Mabariya ka na ko sa jatot.
0: Natay akanta diri ay mo gawa ka sa babalik ato ang Merites and Friends.

0: Balikta mga maring. Siyempre, dari asa to ang baraguban, kaoban, gabon ni mga guwapa, dari as dakbayan.
1: Yes!
0: Walay lain mga maring, kami niya ang iyong mga tigpamakbaka rin buntaga ko si Maring Inday Erika.
2: Hindi na niya pong lukian, tsaka na rin panabang, si In...
0: Hoy, wala lagi na mauna itong make-up, make-up si lagi. Wala na mauna itong make-up lagi ay na...
2: Binuha ka sa itong make-up artist, Andy,
0: hoy. Mukiha sigur ko ano yung Tia Daria ay gawa. Binuha ka sa itong make-up artist.
2: Lain lagi nila pagka-make-upan ni ako.
0: Lain lagi nila, katamay lagi sa itong kagwapa ay...
2: Bantay lagi nila yung make-up artist, Andy. Binuha ka lagi ito ba?
0: Siguro yan, ganda mga guwapa, binuangan, para di mga guwapa. Anyway, sabi na itong...
2: Kaya seryoso na kayo kasi mo kinabuhi. Binuangan lang ka.
0: Anyway, lahat, giyapunta ka ron sa ito ang Facebook page, mga maring, and welcome sa ito ang The Merites and Friends!
1: Yes!
2: Si Inday Tato ba?
0: Ang saing ko niya.
2: Ano siya nga? Ang sabi mo, kauban tumboy?
0: Hoy, ay pag-aana ng Inday Tato.
2: Lain lagi si Inday Tato
0: ay. Lain sa daging adlaw diri, ang kuyukuywan ko, maling.
2: Ana po si Kuan, si Kiana, anak ko siya, okay na Kiana.
0: Ang saing
2: niya. Shout out diha, Mama Kino og...
0: Wala, madato na taan ni Marie.
2: Mama Kino og si Diwata.
0: Mag-viral taan niya. Ay, Marie, nakababa ka. O, sa to ang Marites kayo rin? Ikaw may, kung ano, ikaw may na-assign
2: rin. Ay, ano rin na-assign ka, Marites? Kaganina ba?
0: Unsa na?
2: Na yung reporter?
0: Reporter?
2: Yes!
0: Panantig, hatod og mga balita,
2: balita? Ano? Yes! Naasya yung report, Day?
0: Unsa yung report niya, Day? Na,
2: wala ko kabalo sa yung report. Ano yan? Di pangunta na, ga-interview. Ba't hindi na po?
0: Dako, kayo, Maring?
2: Dako!
0: As in, taga-dili na siya?
2: Tagahawak lang ang reporter.
0: Hala, oy. Unsa yung ga-interview, Maring? Bahay Lucky.
2: Ha?
0: Bahay Lucky.
2: Gabi!
0: Gabi?
2: Gabi.
0: Unsa yung Gabi?
2: Gabi na kila. Ayaw ba?
0: Anya.
2: Kabalo ka, Day?
0: Oo.
2: Tingala siya nga.
0: Hala.
2: Ginatanaw na siya sa mga tao.
0: Uy! Ginatanaw siya sa mga tao, Maring?
2: Yeah.
0: O sa ingon, Maring?
2: Ano siya? Ano siya? Ang elepante niya? Kagamigas ng guyon?
0: Ito, sige na ako. Ako ang gila, Maring?
2: Ano siya kuha sa... Burang yung elepante, Day?
0: Hala, uy.
2: Matingala ko, Maring.
0: May gani kayo sa Tamaki, Maring.
2: Ang hapit matamakan ang reporter.
0: Uy, kaloy sa reporter.
2: Iyak, sakat kaya itong reporter, Day.
0: Mga ba, Maring? Tag-asa mo na nga radyo, Maring?
2: Kwan? Di ako magpadulong sa kanang Misaoy. O saan sa radyo kanini nga?
0: Sa kwan? Kayo sa Misaoy?
2: Oo. Sa Radyo Tamsi?
0: Radyo Tamsi? Nari radyo diha, Maring?
2: O, nari radyo Tamsi? Di ako sagikan? Ay.
0: Taka dito siya ang reporter.
2: Taka dito.
0: Hala, oy.
2: Nga, ang iyahan ka, yung i-interview.
0: Hmm.
2: Pati siksiya.
0: O sa'y suot, Maring?
2: Naka-blouse. Ang ibabaw,
0: Hala, oy.
2: Naka-tube.
0: O, naka-tube?
2: Tube.
0: Kasi artista ngayon ang kanawang Maring.
2: Nani, ay?
0: Sa kanil.
2: Ayaw
0: naman. O, sige isang artist sa kanawang niya.
2: Ay, kasi, basing mablock ta ano yung dahil, hindi ko. Mapahamag doon niyo ba? Ato na lang itago sa pangalan nga kuan. Ato na lang ito na lang pangalan nga kuan. Kaya yung si Burag si Roderick. Roderick lang.
0: Hoy, si Abad, hana may nag-chat diri sa tuwa, Mary.
2: Okay, siya mo na, di
0: ay. Ano siya, Mary, hindi ako nag-tune in program nyo. Hindi, Erika at Tia Daria na sa labas ako. Miss your program. Oh. Ah,
2: sino? Sino man yung mananap na yan?
0: Si Ma'am Pilipris.
2: Ay! Sino ba yan?
0: Sorry. Kasi ka nag-count burger, ha?
2: Sorry, ma'am. Nasa labas ka pala. Ay. Ato
0: yung padayon, Day. O niya, ang sabang
2: paguman ang reporter. Yang giduol.
0: Ay, giduol. Aba.
2: Giduol niya ito.
0: Ano, gisukmatan, Maring, ana?
2: Pagpanihawak sa kuan, sa yang interview, sus paglingi, Day. Babae kayo dagway ang...
0: Mao ba?
2: Pero ang pagtanaw na ko, wala man siya kuyotar.
0: Hala, oy.
2: Pero ang tinuo di ay, kauban lang niya po na ito niya itong...
0: Hala, Maring, muti ako nakitaan, Maring.
2: niya nalipat ang isa.
0: Wala, uy.
2: Nalito si Balitan rin ni Didri, uyapo.
0: Ay, nalipat ang isa.
2: Nalipat ang isa.
0: Nakuhan siya na, murad nakakuhan siya na, na bypass road yeah. Siya.
2: Wala siya kabalo nga, ang Balitan rin katumantong dako kayong tao.
0: Onsa to,
2: onsa to. Dakong tao. Grabe, dako, abitaw niya, murag ilipanti day. Ang pagpangatana niya kay ang lipante magamigas na guyo.
0: Kita sa kwarto ba nila? Hangad-hangad tong kuan maring. Malbut ako lang kitaan ganina maring. Hangad-hangad ang supporter.
2: Ano si Josephine Pero Vicente de la Rama ba?
0: Simon.
2: Wow, nakabulingit man si Ma'am Erica.
0: Oy, ayaw daw pag-ana, Ma'am
2: Erica. Nakabulingit daw ka.
0: Ang amo adyong makeup artist may suspect ani ba? Amo dyan siya ang ikiha o ganang illegal makeup artist.
2: Oh, eh, paantuan nyo di ka din sila.
0: Asa na pit, gulay ka ba?
2: Advance happy birthday sa akong apo nga si Sian Dilarama, 2 years na og Pizza City.
0: Uy, hapit na, ma.
2: Mag 2 years na siya.
0: Asa na pit po?
2: Ikan sa lulo niya nga, sa bugak, purok, uno, nueva, puwersa, tagong.
0: Uy, kaduol ra. Ay.
2: At saan ka na ito nga eh, siguro may anay ka ng GPS.
0: At ang emilya ang ugma.
2: Aha. At saan ba ng pichaha di ay?
0: Size man ron.
2: Ay, ugma. Day, ugma. At ang emilya ugma ha, masig masaag mi. Ay, Ate Josephine. Lain na ba mi ka ng, munay mo invite, kapag uli namin igdala, magbal, magdala ba yun magbalo.
0: Lain na mi matumig eh, hip-hop ang mga suto. Kaya ko kay Bunsa.
2: Magdala ba yun mag ice cream, Ate Josephine? Okay lang? Okay. Kami diri ulo mi kabuok. Magdala mig ice cream.
0: Wala nung dalang si Kinit, gadi lima na si Mamista.
2: Masig matingala na siya maring. Unsa man yung ice cream nga, wala lagi ni sulun. Mao ganun ni.
0: Tama ang bundi.
2: Mao ni among pasabot man, magdala mig ice cream din ha. Sudlin ni kaya ni pagbalik.
0: Ay, nami biit.
2: Yes.
0: O sa di para biit ba?
2: Para nami biit. Mga maring, pa-shout out kay Jairo o Hero. Nga nabiling dyan sa balay. Si Shem Angkog. Idol kay na ni Jairo si Maring Erica.
0: Ay, pag-ana Jairo di kay mahurog na balay na ako ang kasing-kasing.
2: Ay, pag-ana Jairo, makulatahan nyo ka ni Edgar.
0: O, dako ba na si Edgar o bagtak maring kay. Sige, o jogging.
2: Runner na si Edgar?
0: Runner na siya, oy. Runner na siya o ka ng
2: kuhan. Ito, nakita lang yun kay.
0: Runner ang epektos.
2: Pag-umo na Edgar ang sapatos ay maho mang kagwang.
0: Uy, maho ba? Nakababa ka maring kana niya mga sikrito niya aron di sa makulbaan.
2: Yes.
0: Ang kana yung sapatos niya na pailulman ang kagwang. Muna nga, nakababa ka ang kagwang.
2: Maho rin ang kagwang di ay. Gusto ba yan ang katkat ng kagwang maring?
0: Maho ba?
2: Oo, wala ka ng kabog na ako kayo, di ba?
0: Ang kagwang?
2: Kagwang di, ang saan mo, kabog?
0: Ang kagwang.
2: Bye na. Ang saan na?
0: Ang kagwang lagi eh.
2: Ay, ang pinakong kabog.
0: Ay, brown-brown ba ang color?
2: Sa kabog?
0: Sa kagwang ba?
2: Lai, hanong mga ngayon ang kabog, good Mary?
0: Ang kabog?
2: Dili. Ang kagwang.
0: Hoy, Mary. Moto ato ang Demeritus and Friends o katutok ka na ito mga higala sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vitamin C. Mabalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Ay maghawa kayo musunod na nga ito ang live drama!
2: Yes! Ato pari, isa, kadali, okay namin.
0: Napainigukod.
2: Napainigukod, si Ronald Lim Sako. Shout out, there is the solid listeners sa Salvation.
0: Hala, piting kahi, Amari.
2: Ronald! Sure ka nga solid na! Basi og burara po lang siya guwards.
0: Basi burara po lang si Buyas Dahon nga na ilin
2: niyo. Basi pareha na mo kay Junior. O, si Junior nga, Romeo. Mga gagbay kayo.
1: Sige, sige na.
0: Mudrama na may taong-taong sa mong pagbalik.
2: Ayaw mo hawa, ha?
0: Ayaw mo hawa, batig na ong.

Amina ora good par. Akuratira ko lang imong uyab nga. Wa palay kay tuli.

Katya Daria o gamaring Erika maayo nga buntag ganyo nga duruha. O may buntag sab sa gatusan sa mga namati karon sa inyong programa sa mga namati karon diri sa XFM Mati, sa XFM Bukidnon o sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Katya Daria o gamaring Erika, itago lamang ko sa pangan nga Jero. Hingkod ako ang panuigol. O kasamtangang gapuyo diri ang sa may Bayugandos. Kina akong suwat kaagi, may tungod ni sa ako ang lulo nga centenarian. Tago na naman ito sa pangalan nga Lulo si Doy. Grabe, sul kabadlungon. High blood me sa kabadlungon. Pag-araw niya masabtan ang tinood nga hitabo. So doon ko siyempre sa mga amo ang panimay, ang ini ang nahitabo maring Erika.

0: Ang sabi ng Tijuana ni... Hoy! Ba't lang nga niya kapuhan rin? Ano namin na ito? Ang sabi... Ipag-ibot ako mga tanong dila ako.
1: Si Lulu?
0: Pati yung mga sagbot na ng...
1: Ni Abo?
0: Ang sabi ng...
1: Siling nga?
0: Tijuana rin.
2: Noy, sorry kay Noy.
0: Kuha niyo yung kapuhan rin, Brad!
2: Sorry kay Noy. Nagabuhi, Manggudloy. Ako muna yung gihiktan.
0: O, ano na buhay mo na?
3: Hello,
0: sabi... Tanawa na mo ang mga sagbot yun, pati ang mong tinangkong.
3: Ay, ngayon, manggod ko gamo, paningirya diri.
0: Di palang gaba.
3: Hili na to ang nga mong irya day jiro. Putangan tadi mong lindiro, rin nga masayo ni mong apuhan.
0: Ang sa mga nga...
2: Ito, ginimulo. Ito, ano, ito?
0: Manlungan na mong apuhan diya, Brad, kay...
2: Boss, sa'yo na nga damage sa mo ang mga pananong
0: boss. Ang mga tinangkong, ipangibot. Kani mga kamote tops, ipangibot. Ang mga nakatsal, hapit pa.
3: Oy, ikaw, pahod yung tagbatasan kang tawanan
0: ka. Basta mga tagabayungan, boss, pangit tagbatasan.
3: Ayaw pagana kay sumbong tanong ka sa police station.
0: Ang sabi tiguanan.
2: Paraloy na, sige, nakasalabi ka lo.
0: Panir na kagdala na, Brad Gregory. Kasi maapil pa na akong talong doon mga...
3: Tule.
0: Madaot ang mga garden na nila, ang garden na pwedyan.
3: Ambot, mga silingan, maot batasan.
0: Ang sabi
2: tiguanan. Sige, yaw-yaw ba? Mingkanya ka...
0: Di palang gaba mo sipag tiguan. Hindi nata kay flying kick, taga tiguan ka.
3: So ay kunog sipag kay...
0: Ay! Na!
3: Ihungit ko na sa imong-imong tuhod. Ayaw pag...
0: Ayaw pa pag... Sos, kay makagaba lang kang tiguan ka. Di pa kagaba, ganil gilubang mo nating kang
3: buhay. Balangon, tinoon ka. Masimo-imo.
0: Di ko mo to ang barang.
2: Ayaw na lo ba? Tara na lo.
0: Tara sa mga ba? Di ko mo to ang barang kung nainaw ka ng presidente.
2: Tara na lo ba pa?
3: Tara, basig magkabukbok pa ko dire.
0: Isog kayo na diwanga ka!
2: Paita gini. Nagkasala na mas lumusilingan na po. Saan ko man yung tigwanga ni? Eh? Di po na ako siya pwedeng bilhin ito sa kining humpo na ijid kay puno daw. Luoy po ko niya dito kasi panawag... Sigtawag sa upangan, Jiro. Ay, sige lang. Bisik ang ani ni kong lulog ang taong kabadlungon, pero pinanggakin ako ni. Sukad nga. Namatay ako mga ginikanan, muna na kung nagigilang amahan ako. Hantod sa niyabot ang panahon ng giangwango ng gitaon.
3: Apo.
2: Ngunit, bangon magalo.
3: Di ko makatog, sige magkugunahon na siya kung mga naglabay.
2: Sa mukha ni mo, litog na, no? Ay, talaga sige gunahonaan ng mga naglabay ni mo.
3: Dahil ka kung pamati, daw mura na kong mamatay. Akong ikasulti sa imo, Jiro. Kung mamatay mo siya ko kayo, huwamang ko'y forever ng kalimutanan. Sa akong pangidaron, karoon na sintuno. Marang di na maayo akong panglawas do. Murang makita na nako ang longhair nga bangasol.
0: Ayaw naman!
2: Pinsa ko ng longhair nga bangasol ni mong gingon, lo. Madlok mo tanay mo yung mga istorya, eh.
3: Si Ferdinand Magellan.
2: Ay, sigun na huna na, lo. Di pala ikaw mamatay lagi. Kaligo ni mong lawas.
3: Do. Basta ganig, mamatay ko. Ako lang ikabilin sa imo. Ayaw, giyodi baligyang ang kanang atbang sa tung basakan. Nga yuta, nga dakong kalubinan.
2: Lo, kasama ka ito pagbaligyaan, alo? Nga, dili mo na ito ang basakan, no? Agay, gihapa akong guni mo.
3: Ingon ko sa imo, wapa ko kauman. Ayaw nag-ibaligya kay Dinato.
4: Muli di yung bahay di ay. Dako pa na yung bahay ninyo, no?
2: Ah, dako gini siya, Jess. Muling kining balayan ni kabilin ni sigong nga puhan.
4: Yun na pa, hindi makakabili na matay na dahil mo nga puhan.
2: Wala pa ganit no, mong ganay problema na koron. Lo?
3: Ay, kaysa mo ni guwapang babae mong kaoban, Jiro. Mura man yung taga DSWD. Ah!
0: Ayaw
3: ba? Kasi maya to dahil mag kuhal mo ni Rika ng mag-sorbe. Di naman kumain mong purpose, kaya naman ko'y matang ka eskwela.
4: Hindi tayo. Uyab ko ni Jiro.
3: Ay, uyab ay kaliya. Anong isugot magkaning nakunga po nga wamanibot?
2: Lo, pag-anam mo lawan po tanim mong kalaki, lo.
3: Ah, nag-joke rabitaw ko. Joke ra ko. Sige, pag-istorya mo diya kay dirira ko sa kining ako kwarto.
2: Sinsa guys, umupuan ha. Tiguang nang guna siya, patagkar-istorya ba? Usahay gani. Murad na siya ka ng bata, magbalik-balik ng istorya. Sigunahuna sa mga nang labay. Uliya, usahay, masigin na siya yabu-yabug tubig.
4: Ang anak, maginantigawang ganit akong kailan ako nga si Lolo Amado, labaw pang gida anak.
0: Ayaw ba?
4: Yun na pa, Jiro, mura mag ni mahong sunog?
2: Sunog?
4: Susigilo ako, nag-aso ang kwarto tatay. Sagi mo man tao ng gidauban ang imuhang kwarto, lo?
3: Ay, gidauban ako kay murag doon na may mga jatot. Doon na may gapong ko dire sa kukatri na gamay na ay nakong jatot sa akong gidauban.
2: Sumuka ni muli, magwa itong balay aning kalagiha, lo?
3: Ay, hindi man na mawakay. Majiko naman ako. Pag umanog-sunog, majiko naman ako. Mabalik naman na, Jiro.
2: Saan tam nanong kahon ka, Luoy?

0: Gulay! Gulay mo din ah! Ay, batong, talong, okra, papat.
1: Hindi ka gulay.
0: Patola! Gulay! Sir, gulay!
1: Saan mo na yung gulay ni mo, Tib? Dirite!
0: Na ako'y talong, sir, na okra, na kalabasa.
1: Wala, ganag ko si mong talong, ti ay.
0: Yes! Ingat na, ganag ko ang talong, kay alaga mong ganun ni kuya.
1: Masa ba yung bloodline? Masa yung bloodline si mong talong?
0: Ako ay nga. Ay, ang line, ano yung... Nakalimot ko, sir. Eh, akong kuya may nagabulungan eh.
2: Pero...
0: Uy, sama, palit ka, sir. Lami ka niya, pangpakbe,
1: kadali lang kay, papiliyon ako kung lulo ha, kung siya gusto niya. Lo, siya gusto niya mga gulay, Drilo.
0: Lo, ikaw makuha ka, lo. Pili lang, na ako'y patula.
2: Ang tawagod mo, kulimog, lulo nga, 18 anos naman ko.
0: Ay!
1: Ha? Lain
0: naging
1: tawanan, ay. Sabi lang kayo, na, wala, kuha na niti.
0: Lain kayo may istorya ang tiguan.
1: Absent-minded na, di ba?
0: Bura mong bastos guys. Lo, lulo kayo, tiguan
2: naman. Ikaw, ha? Nakita ang taka kanyan to.
0: Ah, unsa man? Asa?
2: Katong 1940s nakita ang taka.
0: Ay! Sinayin mo ba yan? 18 pa manggulo?
2: Ikaw itong kabete, Douglas MacArthur.
0: Ataka lang yung tigawa nga, Australia, oy!
2: Uy,
0: sir, sabi mo, imuha ko, oy, apuhan, sir, oy!
2: Arestohon taka, be? Arestohon taka. You're under arrest.
0: Nakal na mga nag-Australia, sir.
1: Lo, ay na.
0: Unsa man siya, mapalit mo gulay o mapalit mo gulay?
1: Ma'am, sagdi lang ni ma'am kay... Agdi na niya kay Minjo kay Konsul.
0: Nakala mo na ang istorya mo ang lulo niya.
2: Buweko kay akong ariston.
0: Sir, ang suman, mapalit mo. Kabalo ko.
2: Ikaw si Pilomena.
0: Oh, takalang yung yun, imuang apuhan.
2: Ikaw ang kabili, Douglas MacArthur.
0: Kinsa mo na yung istorya? Agay!
2: Di ka mo pa.
0: Saan di kuha nga na?
2: You're under arrest.
0: Okay. Sir, malagot niyo ko siya. Kasi yun, kuning mong dagway mong lulo, sir.
1: Lulo, tama na lo ba? Ay, nasige ka rin ganun, lo. Ano ba? Lulutas mga silingan, lo.
0: Makasuhan di ka na, lo. Imo akong sagpa.
2: O, sir, kaso di mo siya ko nga. You are the suspect. And I am the authority to arrest you.
0: Ano na ako may nasuspect? Ikaw na nagpa.
2: Kirida.
0: Sabi ko nga ni.
2: Kirida ka.
0: Ay, kirida.
2: Kirida ka ni Douglas MacArthur!
0: Nabuhuan na ni Tiguan!
2: Bawal na po akong buka kagbe!
0: Teka, makawal! Ano po?
1: Lo!
0: Sir, wala ka na ko, sir!
1: Ma'am, masusunod na kayo, mama!
0: Wait, klaro na yung mga apuhan!
1: Lo, daga na kayo mga reklamo to sa mga silingan, lo ba? Ikaw, lo. Kato naglabing adlog, ipag-ibuti mo tong mga pananom sa itong silingan na ito. Nya, katong naagipong adlaw po, gisunog ni mo itong, katong aksunog magsunog itong balay sa itong bika silingan. Loon, saan ito naman kang taon, Loy? May ganina po, gisagpa ni mo itong nalinda gulay nga. Mabalit ako gulay. May gani kayo, wata gidimanda ito, lo.
2: Di man ko masayop sa kong mga pagtuo. Mumang ito siya. Ay... 1940 sa ginakalabay, buhay pa dahil siya. Ako, nalagot na doon ko aning akong style.
1: Nga naman, lo?
2: Jiro, na-fail na akong nga mura man kong kaminyon.
1: Kaminyon ka, lo?
2: Yes, you're right.
1: Maraming kababaeng nagustuhan, lo?
2: Kantong taga DSWD ba?
3: Ayaw ba?
1: Si Jisa? Katokong uyab?
2: Di mali mo to uyab. Ako tong uyab. Gusto na kong medyo antosya kay himos na klaseng pagkababae.
1: Lo, ayaw ko pag-ama. Lo, ako ang magunang uyab eh mong gikuan, lo. Ako ang panang uyab, lo, taga Digos.
2: Mumpuno ito, taga-digon. Muslal man nga dirin mo ito. Tirahon ako'y tira ito.
1: Lo, tanan mga butang lo ba nga ipalagpas na na ako lo. Tungkol na imong ka murag kalimot na ka lo. Pero kanang akong uyab imong matripan lo, ayaw po na na lo taon lo eh.
2: O ngay, musugot kang mamatay kung di ko maminyo. Musugot kang muhanaw ko ng kalibutan nga di ko matugan sa kong gusto. Limang kumantos mga buringan kay Madlock man ko. Do, boss abo, gusto na kong menuan ang imong uyab nga si Jessa.
1: Loh!

0: lo, dali na ka lo ha, kay matusok ko sabukid lo, mangguak ko itong gulay lo.
1: Sigurira ko kay magpabot lang ko dirig mabot si Jisha. Kay lami na kayo siyang daksyon. Ay, panahon pas mga Kastila kanyan to, doon na po ko'y nauyab nga si Virginia. Alakaw na doon.
0: Kapuya na bantay na kumabuhan eh. Gusto mo kayo tumuyan eh? Sige lang, aguanta ko na ako eh. Hangtos ng buhay pa kong lulo. I-promise na ko siya, yahang mga ginikanan o yahang mga anak na yung akong ginikanan nga. Ati manon ko na ko siya. Buhayon na ko siya hangtos ako magkaya. Matos ako bukid kayong gulay sa ko.

0: quién sabe de qué va a andar? Un sabre atacado me lo encanta de calidad.
1: Uy, sí. Si le digo que tú estás un gallo, no había huido una puerta. Mató con el toque, mató con.
0: Así, pa, gente, ¿cómo andas?
1: Ayo.
0: Bren.
1: Ya.
0: No. ¿Y vamos a poner yo?
1: No,
2: no, no, no, no,
0: no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no,
2: no, no, no, no, no, no,
0: no,
2: no, no, no, sabu ka din tawad na si sigaw yaw.
0: Pawanan na rin, Brad!
2: Ikaw awa din ikaw mo maning bahay din rin.
0: Ano nga yun? Wala maning mong bahay nga. Ikaw may isulod rin.
1: Lo, tara na lo ba?
0: Tara na lo. Ikaw, trespassing. Trespassing ka, tiwaka ka.
2: Kung sa'y trespassing, gumanggay kay barikid.
0: Wala ko katakot, eh. Problema ko. Puro lapas ka.
1: Noy, sorry kay Noy, Noy. Sorry kay Noy.
0: Ating ala ko na, Brad, nung nakasulod na sarado mo na akong portahan.
1: Loy,
0: asa ka na niya kina?
2: Nakasod magalo. Nilupal ko. Nilupal ko.
0: Yaman, tiguan ka nila.
2: Busa mo.
0: Parang ako, nangyayabon na mo ang kanono. Gula yun, diyan na.
2: Lami tayo.
0: Huwag para pa may. Huwag pa may pangahaw.
1: Undahan na pagkaon ni mo doon.
0: Brad, parang ito. Parang ito.
1: Hindi mo na itong pagkaon. Taong ko.
0: Eh, pabarangay kita mo, Brad. Kanay mo ang, hasol. Hasol, kanay mo ang gulo.
2: Pasagay na siya, giyaw-giyaw kay mukhaon
0: pa. Parang ko, Brad. Pagkakuha na, Brad. Mahiray ka.
1: Tara na ba?
0: Mahiray ka na, Brad.
1: Sorry kay Noy. Noy.
0: Pagkakuha na. Mahiray ka, Brad. Pusilot pa na hinay.
1: Noy, sorry kay Noy, ha?
2: Ang miyagi siya, Luboy.
1: Los, ano mo ni Adbot mga dito? Di mo nato ang bahay, lo?
0: Masa... Why po ka katiwala ka?
2: Ayaw pag singgit-singgit, sumbagay ta.
1: Saba, lo ba? Saman taon kayo na? Hasan lo mga ikasakuha, lo?
2: Oo.
0: Masa... Ikaw ang maot magbatasan!
2: Takong kiyan!
0: Maninuot! Ayaw pa rin naon, katiwala ka!
1: Lo, tara na, lo. Tara na, lo ba? Saan yung... Mapusingan kita, tati, biya na sundalo na, lo?
0: Brad, tingnan niyo, Brad. Malampas na saan. Tosin lang ko ng hinay.
1: Utan awar, oh.
2: So, ay, Kev. Ako nang salawan niyo mong bala. Amaw.
0: Pangit kang batasan.
2: Takong mata.
1: Tara na. Lo, last na lang yung galo ba? Last na lang yung galo.
2: Galo kong last. Hindi mo kong palayasyon.
1: Ayaw pa abutan panahon lo nga, mapukos ko sa palayasin mo.
2: Mura ba yung kagay bahay nga sa'ko magkambay ka puyo?
0: Ayaw naman.
2: Mas bayong buhaton mulit ah. Kay, hindi mo na itutong bahay din si Piat ko. Ah, ulit.

0: gabi na kayo. Wala, mas lulo matulog to, mas ateris. Sige, makinuktok. Duulo na kami. Lo? Lo?
1: Uwa na magliyok si Lulo. Lo?
2: Kaya mao, nagpawal ako.
1: Ayaw na ma. Huwag naman kayo matulog, Lo.
2: Sige ko, gunaw na.
1: Kung saan ba din mong ginaw na, Lo? Kabihin naman kayo.
2: Gusto na kong makita si Jessa.
1: Si Jessa? Ako ang uyab.
2: Dilagin niyo mo to, uyab. Mutoy akong gustong minyo, Wando. Una pa mabugto niya akong kinabuhi. Gusto na akong magakos si Jessa Tagon kay Lamisang Bayhana.
0: Lo, dakan kay mga babae sila. Mga kuwan, Lo, mga babae. Lo, napa si Bino, si Mimi, si Narga, si Joanna, si Jessa, si Yangyang, si Aisa. Ayaw si Jessa, Lo.
2: Magbuot ba kang si Jessa ako? Butanay mo dahil ng gugma.
1: Saan mo na ito nilong, ha? Ako ang itong uyab.
2: Uya kayo mumaya kung nagustuhan do. Huwag kay mahimo kay ang tiguang gay masunod.
0: Lo, dalara na si imuhang katiguang unlo ba? Doon ay mga butang imong gisulting huwag ka magkabaw. Unsay mga epekto si imong kinabuhi, anak?
2: Magkabaw ko. Nipitikan ako kasing-kasing. Sadyang nakita na ko si Jessa. Pagdili mo lang dalinak pa ako si Jessa. Mas mayo pag kutlon ko.

ka og tiha dali mo ni apo ang problema karon ba? Kini apo ang lulo nga limtado na kaayo, pataka na lang panulti, mataka na lang pangangkon kay tiguang na kaayo. Dekana kay mga problema sa mo ang purok maring Erika nga. Reklamo na gina mo mo ang purok chairman gina mo na reklamo na gani. Kayo na kaysa dyan nga na mga mga politiko na pwede ilan niya akong lulo nga siya ko na yung chairman. O niya, anak ka pait ani Maring Erika o Tia Daria. Ay, ang akong uyag na si Jessa mo may gusto ka ni lulo eh. Nagbahad siya Maring Erika nga, ay pala ginagutloon na lang iyang ginabuhi kung di pa rin niya maiya si Jessa. Masa kaya angay na kung buhaton ani sa kuang lulo eh. Maluay mo po kumingawan po kung ako yung dalaon sa home for the aged Maring Erika o Tia Daria. Kung ako ka mo Maring Erika o Tia Daria, masa may angay na kong buhaton. Palihog tabangi o tambagi ko ninyo. Palihog na lamang ko sa papatukar sa kanta nga paborito sa ko ang lulo, Gintong Araw.

0: Boto mga maring ato ang gibasa nga suwat kaagi karong adlaw adlaw nga Miyerkules mga maring ha kaagi sa usa ka apo nga si Jiro ang iyahang lolo mga maring normal mo gidati ang kanya no kanang
1: kuan ito yang lolo nga sinto uno na niya yang mo naman siguro to ya maring
0: sa dinay ana mga idara kay
1: yes.
0: Naga ni Kilolo 104 na, pataka na lang sa pangibot o mga sagbot. Apil na silingan, pangibton sab niya. Apil na mga decoration sa balay, ihang ipangkwan, sagbot daw kaayo na rin.
1: Ay.
0: Ang ka nakabaho, ano yung iti sa sigbing laki kay magduwa-duwa na siya o puspuro. Delikado ka na ba rin. Ang dog ilang balay nga.
1: Dapat po niya, iyag na igain ang iyang lulong. Ano? Kanong maabot as tugaran sa pikas balay?
0: Ano po ka nang igain o eh? Dapat isulan niyang halwa?
1: Nakakita na sa unang maring ang kanang iyang apuhan. Ilang gikulong.
0: Gikulong?
1: Gikulong.
0: Nga nung gikulong man kay?
1: Samukan.
0: Samukan.
1: Karagay, adil man yung mga samok, talagang kana siyang di masabdan nga sa ilibuhaton sa tibuwa. Kaano
0: na kaayon, no?
1: Yes! Oh,
0: na, kasaganan, iya na, tiya Daria, doon na manggudpoy ko, na doon na may, ganang gigahin nga budget ana nga to ang panggobyerno.
1: Yes!
0: Kanang,
1: para sa home for the agent.
0: Oo, oo.
1: Saan ka ba nga puno-puno man?
0: O niya, nakabahog iti po sa sigbing laki, ana, tiya Daria, kay kung dili ka lakas sa admin, kanay mong apuhan, labi nagkontra na sa partido, di ka na isuri, ha? Okay, so dia kay lebih pag dili butante ang imo ang kuan na lisod kaayo na. Ingana na na siya dia dia is a mother of politics.
1: Mao ni supo ang wala kan apil sa lista.
0: Mao kan supo kay siya.
1: Ay ay.
0: Oh, mo na sa inga na.
1: Ato pa kayo na mga tambag nila ani para ay comment ayo mga tambag din ha katong. Oh, sa may tambag niyo ani ni kaning apuhan o kaning si lolo.
0: Doon yung mga nakaagi ang aning atigwa nga, ang aning ilang mga lulo niya, o sa ilang gihimo nga mga remedios ba?
1: Yes! Pagtambag na mo, kung asa mo napit ang lugar na, ha? Isunod yung lugar o tambag ninyo.
0: Kaya yung mga taga-butuan, atong hagiton mga taga-butuan. Yes!
1: O bisan pa ng mga taga-Cotabato.
0: Mga taga-Pagadian?
1: Yes! Kinanglan yun yung tambag na ibutan yun yung hangkuan.
0: Ato sa mga, kanil, mga taga-Mati, mga taga-Bukid nun.
1: Oo, nalagin yung tambag na yun.
0: Sa igiingon?
1: May tambag din si Alvin Gook. Na siya, akong tambag niya, mga maring, tukan na imong lolo para basulo na nimo si Jesa. Nakakalok mo na iyahang hangkuan. Ano siya? Akong tambag mga maring, tukan na imong lolo.
0: Sakot na wala, wala po siguro gito yun.
1: Para masulo nimo si Jesa.
0: Wala po siguro gito yun ni Kuwani, ni panawag aning lolo si Doy. Mga may ngana yung feelings, kaya medyo sabto nun maginin siya Tia Daria. Kaya kanya yung mga gipamati, dili na siya normal. Pero normal na siya pagkidaro niya, di ay, kaya kanang wala maginin siya maayang panguto kay Wang Tigol sa man kaayo na rin.
1: Wala ka na
0: mubalik na pagkabata
1: kay. Biango ango na. Pagulo na lang siya mo kumot.
0: Mo kumot og.
2: Tama di. Maga.
0: Alo, oy utar din siya. Oy utar. Maya na to kumoton og kanang iharap ang tabali dayo ang kumoton.
1: Yes.
0: Og salain.
1: Basis manilingan ba? Manilingan. Manilingan mo rin.
0: Mapasalbahan gyud man ni. Maya makatulong sa dito kang Kenneth.
1: Yes. Kaya mo tumalak mo, hayang rambut to.
0: Mara ka nang, kanang anay nga kitik-kitik ni mong kilid mo, galit aghayang maring.
2: Oo.
0: Sa pagi. Ano ba, ito na tagapagsagad ang mga...
1: Siya nangyag si Ronald Dimsako. Patya, bili na lang kami yung kinabuhi.
0: Olo, oy, mga...
1: Harsh pa kayo sila.
0: Alam mo kayo nila mga tambag.
1: Mga harsh pa kayo sila, oy.
0: Mura mo na sila mga kuwan, mura mo na sila mga taga-Iran. Oo.
1: Ano, comment agad si Jairo.
0: O, sa ingon ni Jairo.
1: Ano si Jairo, akong lolo marikiri ka o tiya Daria kay taas kay Dila mo lang iyahang tapos siya ang lukpot
0: grabe Dila oi
1: sabi na ka nang kuhanin siya ka nang marandal
0: buto yung kuya o kuya munila to siya maring kay apiligid tapad ba madamay
1: madamay
0: apiligid tapad ay nako sa pag inaari ha tiya Daria kay sa tapag

0: Ito pagkaabot agad nila mga mensahe.
1: Lahit man po ni Kang Ronaldo.
0: Masa na si Ronaldo ay?
1: Ano siya mga katropa, takla ikubi. Tamporok 5 tinago, andili mawag.
0: Taklaan na to eh. Wala kang tayo ko andi rin.
1: Ayun, takla eh.
0: Dila lang ta.
1: Dila lang ta. Ronaldo, dila yun na. Ayun ang takla, maraman tag mga taklo.
0: Maraman tag mga kuwan, maraman tag si kuwan, maraman tag si Ampang. Ay maghaba mga maring ha, yes. Kay ato sa tagaag pagtagad inyo mga tambag pero manginabuhi sa tamaring kay kining niya mabot ma-purday ba yata ay
1: mabot wala nami ta. Wala nami panggatas
0: wala nami pampalit o ko nagkarabi kay may mga ibang buhi
1: Tao na lang si Rando.
0: Kini ato ang programa, hato di kini ato sa mga produkto ang gigama sa Yes to Health.
1: Yes.
0: At ang ato ang Yes to Health Clinic mga maring makita andiri sa may Ganti Road sa Tagong.
1: Yeah. Entrance lang o padulong ka palengkis nasa entrance sa left side.
0: Na tapat lang sa
1: DIY building siya, DIY or MC ko.
0: Basa kayo sa Dolls Palengke.
1: Yes, basa kayo ang kasigwit na tapad. Kasigwit na tapad pa.
0: Kasigwit na tapad pa.
1: Yes, DIY siya, DIY.
0: Huwag bugasan. Pangita lang si...
1: Si Kim.
0: Palangga.
1: Yes.
0: Palik me.
1: Na lang nga, asang gwapa nga karang kuwan na bantay. Makabalong, ang gwapa ka rin na. Mo na lang ang Yes to Real Clinic.
0: Lama yun siya.
1: Cute
0: tayo. Mura sa konser ko pa, mura sa ligwan.
1: Nakita na ko pagka ng pag-uli niya na nagsundo. Mura sigab ang dagway.
0: Mura sigab?
1: Mura sigab ng nagkuan.
0: Saan na, nabahay na lang.
1: Ang iyahang motor kay kuan man, Raider mga pula.
0: Uy, kaya rin yung mga Raider, kaya masundo na yun ang
1: sila. Yes, ka?
0: Wala, uy.
1: Nagini ka uli, ano yung agusay?
0: Sige lang, kay... Wala pa man kay XRM nga blue dito
1: man. Wala pa.
0: Balik ni Human sa pipila ka mga painom-dom diriya sa XFM.
2: Exciting! Usa ka raw, misakay, sige pa ng lodi sa usa ka bus o dinhi. Ka, sa mga kakahinuktok ang galiha.
3: Konsensya kayo ko mutanaw sa babae ba na nagtindog o niya ako naglingkod.
2: Kunya, sabi mong ibuhat.
3: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, piyong na lang ko.
2: Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!
0: Tada! Ibalik niyo ang pinakalit mga maring kay Kimingaw dahil sa inyo ay anak ka na mo ka mga palangga.
1: Dalila kayo mimingawan.
0: Oo na, kanil akong foundation ay.
1: Losbat pa niya ako. Sabi akong buhok na abot na naman sa likod.
0: Sabi na yung buhok maring. Malaan mo tayo mga tikbalang ani maring niya ito ang beauty.
1: Asan na
0: beauty stylist na ito maring. Maragwa gininayo ito ang... Ato ang steeping karon maring ato siguro ng ikihan na si Kainet.
1: Ato makeup artist ba kay murag tagihi mo anay kanang
0: murag
1: wak wakalupan.
0: Murag kita giang gikabuangan kita ani ni maring Kain. Ay. But anyway, ato nang himay-himayon kining kaagi ni Jairo nga sa iyang kabahin si ang lolo mga maring o ato ang isugutan ni mga higala.
1: Yes.
0: Dunay gi mga ani tiya Daria.
1: Nakapagutan na ba? Nakadawat na kaani si Tanaria niyang lolo?
0: Sinto na man. Kung si, ay, kasaga, nagi mga sinto tres o pakadawat.
1: Matikok na lang gina, di ginakuha.
0: Ay, kung ano ni Jero ang imong lulu ha, asa napitapitan ni sa Botuan?
1: Agusan ni Engon, ay, bayugan.
0: Bayugan.
1: So, bayugan do, siringan daw na ni Kiano mga sabyal.
0: Ilihok ni kung wapa nakadawat ha. Kay,
1: matang patikulin, Loy.
0: Si Kinul, okay, Kinul, Loy.
1: Si, Kuniloy.
0: Kuniloy. So, naroon to ang tambag ni mo, Tia Daria, kay kabayay malalaman ng bagay diri sa tuang panag-uban. So, mga maring, paminawan niyo ang tambag ni Tia Daria. Anya na!
1: Ngayon na, ano ni ha? Para kay Kuan siya. Kaya sa apuhan. O kay Lolo, kung sa kabulungon siya, hinaot ko nga, tagaanin mo ng pagtagad. Naay kay kwarta ula. Imong ginasiyang ihatod na sa home for the agent.
0: Ihatod dito. Pwede sa mahasol, no?
1: Di sa mahasol. Kay bayman dito, kay kulong. Dito gyud ang kulong. Yan na yung maintenance.
0: Gamay na bunal na yan.
1: May mga maintenance.
0: Yes.
1: Anong pampakalma.
0: Pampakalma.
1: Yes. Sama din mo. Nga inuwang heart, isa lang katao.
0: Oo.
1: Dapat painunan ka para maging single na puga.
0: Ayan.
1: Ngayon yung tao kay kalulu manggod, maabot sa silingan, masigwa ka kabalo, maugda yung malay, maapil ang imong lulo.
0: Aburido ang silingan, makalitan ang silingan, yes. Nakatagsod silang bahay, bali matigbasan.
1: Okay lang matigbasan kay kung maliog.
0: Okay, matigbasan, yag mapusilan.
1: Pusilan, oo. Lisod siya. Maskin sila ha, lisod kayo, kaya kung masing masunog iyang balay, maapil ilang lulo,
0: tipo kung yapo. Yes. Yung katong problema ni Lolo si Doy, Jiro, nga katong ganyan, kagusto sa imang uyab nga si Jessa. Ay, ito, bali-bali ha. Uy, kikuha na ito siya.
1: Hindi lang, tiniguang naman itong
0: istorya. Tapos sa imo, akong...
1: Imuha pa rin ihatag na...
0: Pwede mo po si Kuan, si Jessa, o
1: ganang... Ano bang problema, matanihan yung problema, oy?
0: Kuan ko, ano ko diyan na si Lolo si Doy, gano'n? Hindi na naman siro to kahimo.
1: Kani, naglago ko sa Sinder, nga, apil na ka problema. May stress mo ta, ni ihatag sulat, oy?
0: Mapil pa bilat ako niya, buting gabi, o beauty pageant, hindi lang kumapil ka, stress ako.
1: Yan nila lang. Pero
0: ihatag
1: na
0: dito
1: sa
0: Hong Kong
1: Engine,
0: mula
1: na
0: na
1: ang last option.
0: O niya, ay na si Kwan-Kwan din, si
1: Brada din,
0: ha?
1: Hindi mo na dalawang din, ma'am. Masagpaan
0: ko na. O na ako, isa-suggest sa iya, ha, Day?
1: Ano siya ba na siya?
0: Painom ma, perminti o Santon Plus Coffee Mix ang imuhang apuhan.
1: Yes?
0: O niya, Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Ay, pwede.
0: Basta di ba abot pa na 200 ang edad ay?
1: Oo, oh, okay, parabulikon pag yun siya.
0: Oo, oh, 200.
1: Tama, kayo ka na imuang tambang.
0: Oo, oh, niya, ayaw hikti, luoy ka ang tiguang.
1: Ayaw
0: gapusa.
1: Ang imuang talang pangitaan, Jero, mangita ka niya o gruol nga mga parmasya, nga makapalit ka sana, nga makapalit kang Santon Gold.
0: Yes.
1: Oo, Santon Plus Coffee Mix.
0: Ayan. Og una pa tamahuman mga maring ha, maayong pagpamati di ay sa mga tropa ni Eldrin Diginion, magpatila na kulang siya ni Junjun, Jason, Luloy, Jandi, Janjan, Anan, og si Madam Sheila nga naas tindahan kay nag-andam na kay magpatila na ginansilatan na.
1: Ato pa rin i-shout out po ni si...
0: Kinsa na?
1: Si Damang TV?
0: Si Damang TV?
1: Si Damang, kay mo man nga ato ang palit po rin siya, ang kusog kayo mo palit o
0: gorbo. Kusog kayo mulala o ganang kung ano?
1: Turbo, guy! Grabe ni si Damang TV, ay. Kusog siguro rin siya magpatindog siya ang kuan, ay, sa iyang science stat. Ikaw ha, Damang TV, ha? Kinsa mo na yung ginapalitan na ng turbo.
0: Aba, umeegat ka, Damang TV, ha?
1: O, anak pa si, matod pa ni Ronald Lim sa ako, nga. Asa man napit sa Agusan nga mong tikuwang anak at taga-Agusan mambug ko?
0: Basta dito din sa Agusan River siguro.
1: Agusan Mars? Ayaw ba?
0: Kesa pa inaadya, katong tilang agbahay. Tilang sila ito ni si Eldrin B, itong mga tropa ni Eldrin. Gamay ra, kaiwit naman sila. Nahulot naman ito.
1: Ano nalit? Nalit mo ha, ikaw mo ha.
0: Kesa pa inaadya, kaya ito na nang bigosan.
1: Bara po na rin, balik-balik naman ilang naong rin. Gisumulan na ikaw tanaw ng naong ni Ronald, oy.
0: Kesa pa na si Ronald, si... Sige, dalang kanal dahil, dalang kanal.
1: Dalang ka sa...
0: Si Ronald Trump na siya?
1: Ronald Trump. Pura kayo, Ronald Trump, nasa Andili.
0: Nasa Andili. Kahit mga taga Andili, mawap at ang imedihan ninyo, ha? Kayo may katuon. Wala ko tayong oras, mga maring. Musunod ng XFM Nationwide.
1: Yes.
0: Ako na lamang kinin, si Maring Inday Erika. Dali guwapa, dali miss tayo sa apan, dali makopian saan. Tawad kayo mamunay ang silingan.
1: Kaya po niyong iyaan sa kanunay panabang kini si Tia Daria. Higog ma ako nga mas lami pa sa humbak nilaw. Kaya ako nibala ni Mumutilaw.
0: Aba. Daghan kayo salamat, Jero, sa imuhang pagpadala sa imuhang suwat kaagi.
1: Mas kayo na-stress ng appeal. Okay
0: at
1: lang.
0: At tangi, may ugma po hon. Susama nga programa, susama nga sibyan.
1: Yes, Jero, ang birthday ugma ha? Ihatagin mo yung amig ka ng complete address.
0: Jero na ito?
1: Jero na siguro ito.
0: Jero na ito ang kapan? Apo ni Zero?
1: Apo, ang apuhan. Saan ito? Naglibog ko ay.
0: Apo, ambas sa mukha na ni Zero
1: si,
0: eh.
1: Eh, ano na ni Ma'am Josephine, PM is the key.
0: Ang link dahil sa YouTube na ito, wala mo na basta.
1: Ay, oo. Ang karo pa mga kanahuman na naman ta.
0: Karo ko kayo ng kamaring.
1: Ay, doon din kayo kamaring. Pag ginagal
0: na, anyway, umapuhon.
1: Pag inom, lagay o kape nga Santon.
0: Liami sa YouTube, umapuhon.
1: Yes. Ugma, live na punta sa YouTube, o sa ato ang FB.
0: O sa ato ang YouTube?
1: YouTube channel.
0: Daghan kayong salamat og thank you.

0: unsa pa ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsa o ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, aniya ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, tatakitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminorea.
5: No.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
6: Atak ko, iskunta.
7: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
6: Upo, papa. Putang mamisa.
7: Uy. Ay mo vitamins, nakainom na ka?
6: Saturn, Protonase, Hala, Himot ko?
7: Nasa ha, kuha, okay? Yaro. Anya, igdala sa kanilang tubig daan. Ihm na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
6: B! Ah, mana ko hinom!
7: Next time, ayogin kalimti pag inom sa Saturn Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinanimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: XFM Mukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malagog, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
9: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Atin po sa 10 katropa mga headlines ng Santon Gold Coffee Mix. Halos 4 sa bawat 10 Pilipino umaasang gagaan ang buhay sa susunod na taon ayon po sa SWS survey.
2: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba noong Marso ayon sa PSA.
1: Pagsuspende sa electricity disconnection. Ipinagutos ng Energy Regulatory Commission sa gitna ng Energy Emergency.
2: Buong kalumpati ni Congressman Leandro Leviste ukol sa korupsyon ipinabura sa records ng Kamara.
1: Founder ng Peanut Gallery Media Network, inaresto dahil sa mga extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Sa balitang regional, unang waste to energy facility sa Pilipinas itatayo sa Bacolod.
1: International, mga katropa, ang Amerika pilit na isinasalba ang ceasefire sa Iran sa gitna pa rin po ng tensyon sa Strait of Hormuz.
2: Sa balitang showbiz, sex bomb Jopay, fangirl mode sa SB19.
1: At sa sports, Magnolia Hotshots, pinataob ang TNT Tropang 5G sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, panahon na po ng Wednesday, May 6 tayo, 2026, live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa iba't ibang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa XFM Cotabato sa 102.1, XFM Bacolod sa 96.7 at XFM Calibo sa 96.5.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Katropang Buddy Ubera.
2: Ako si Katropang Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, naniniwalang halos 4 sa bawat 10 Pilipino na magiging mas mabuti ang kalagayan ng kanilang pamumuhay sa darating na 12 buwan. Ito po ayon sa pinakauling survey ng Social Weather Stations. Bagamat 38% ng mga respondent ang naniniwalang gaganda ang kanilang buhay, nagresulta lamang ito sa net personal optimism score na positive 23 na mas mababa kumpara sa naitarang positive 36 noong Nobyembre last year. Lumalabas din sa datos mga katropa na bumaba ang pag-asa ng mamamayan sa halos lahat ng rehiyon sa bansa, maliban sa Visayas na nagpapanatili na mataas na antas ng positibong pananaw sa score na positive 27. Isinagawa ang pag-aaral sa huling bahagi ng buwan ng Marso ngayong taon sa may 1,500 Filipino respondents kung saan 16% naman ang itinuturing na mga pessimist o yun po mga umaasa na lalong hihirap ang kanilang kalagayan sa hinaharap.
0: XFM News Nationwide.
2: Bahagyang bumaba ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas na naitala sa 5% nitong March 2026 ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mula sa 2.66 na milyong Pilipino noong Pebrero, bumaba ang bilang ng mga walang hanap buhay sa 2.58 na milyon nitong Marso. Gayunpaman, mas mataas pa rin ito kung ikukumpara sa 1.93 million jobless Filipino sa nasabing buwan ng nakaraang taon. Kasabay nito, umakyat naman sa 95% ang employment rate o ang porsyento ng may trabaho ngayong Marso na mas mataas ng bahagya kumpara sa 94.9% noong Pebrero.
0: XFM News Nationwide.
1: Pinaigting ng Department of Agriculture ang kanilang mahakbang para makontrol po ang presyo ng mga bilihin matapos maitala ang 6.1% na food inflation itong Abril dahil naman sa epekto ng pagtaas ng presyo sa langis. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat ang supply ng pagkain sa bansa pero ang mahal na petrolyo ang nagpapatas daw sa gasto sa transportasyon ng mga produkto. Bilang tugon, muling binuksan ng DA ang tinatawag po na food lanes, mga katropa, kung saan libre na ang toll fees para sa mga truck ng gulay at prutas. Kasabay din ang pagbabawas sa port charges at pagbigay ng fuel subsidy sa mga distributor. Bukod sa pagmamonitor sa presuhan sa mga palengke, patuloy din ang programa ng pamahalaan tulad ng benteng bigas at rice for all para makabili ang publiko ng murang bigas. Nagbabala din ang kalihim na handa po ang pamahalaan na magpatupad ng price cap o hangganan na 50 pesos kada kilo sa imported na bigas kung hindi hihinto ang pagtaas ng presyo nito sa merkado.
0: XFM News Nationwide.
2: Department of Agriculture naglatag ng mga solusyon para pigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Ni Mayor Francis Zamora ang paglulunsad ng Assistant to Indigenous Individuals or Families Food Assistance Rice Distribution Project City sa Hall Atrium na San Juan. Bahagi ito ng pambansang inisyatibong sa bagong Pilipinas. Bawat bayan makikinabang na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at sabay-sabay din ipatutupad sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa NCR. Sa San Juan, 8,898 senior citizens ang napiling beneficiaryo. Bawat isa ay makakatulong tanggap ng 10 kilo ng bigas 4 beses sa isang taon, Mayo, Hulyo, Setyembre, Nobyembre, bilang tuloy-tuloy na ayuda para sa nakakatanda. Ang mga beneficiaryo ay tinukoy sa pamamagitan ng samahan ng senior citizens sa bawat barangay na nakatuon sa mga higit na nangangailangan. Layon ng programa na palakasin ang ugnayan ng national at local government sa pagtugon sa food security at pagbibigay ng direktang suporta sa mahihinang sektor ng lipunan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, sa Senado, Katropa, si Senator Francis Pangilinan kinastigo ang posible po na rice price manipulation matapos pumalo sa 13.7% ang rice inflation rate nitong Abril. Katropa natin sa balita, Brian Nipas, XFM Mega Manila.
4: Nagpabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Overseas Workers Welfare Administration sa 44th na anibersaryo nito ngayong taon. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Pangulong Marcos ang serbisyo ng OWA sa pagsusulong ng kapakanan ng Overseas Filipino Workers. Sa kalooan niya ito, mula deployment hanggang reintegration ng mga OFW. Binanggit ni Pangulong Marcos ang pagtugon ng OWA sa mga hamong kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Kabilang niya dito ang epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang papel ng ahensya sa pag-alalay sa OFWs at sa kanilang pamilya. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Salamat, Deo. Ito po yung report naman ni katropang Brian De Paz.
2: Nanawagan si Senador Kiko Pangilinan sa gobyerno na imbestigahan at habulin ang mga hoarder, profiteer at mapagsamantalang trader na posibleng nasa likod ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon kay Pangilinan, nakakaalarma ang pagtaas ng presyo dahil direkta itong nakakaapekto sa mga mamimili, magsasaka at mangingisda. Dagdag pa ng Senador, dapat suriing mabuti ng gobyerno kung saan nagmula ang mataas na rice inflation dahil ayon sa Department of Agriculture, sapat naman ang supply ng bigas sa bansa hanggang Hunyo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat din sa 7.2%. 3.5% ang headline inflation ng bansa, habang pumalo sa 21% ang corn inflation. Ngayon ni Pangilinan, mahalagang palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain at magbigay ng mas malaking suporta sa mga magsasaka at mangingisda upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nagpalabas ng direktiba ang Energy Regulatory Commission o ERC na nag-uutos sa lahat ng distribution utilities na ihinto ang electricity disconnection sa mga residential at non-residential consumers para sa billing period sa Mayo hanggang Hulyo ngayong taon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng consumer relief matapos ideklara ang State of National Energy Emergency dahil sa banta sa supply ng enerhiya bunsod ng gulo sa Middle East. Sa ilalim ng bagong utos, ang mga kumukonsumo ng hindi hihigit sa 200 kWh kada buwan ay maaaring magbayad ng kanilang bill ng hulugan sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan ng walang interes o penalty. Inatasan din ng ERC ang mga generation companies na magbigay ng katulad na flexible payment schemes sa mga distribution utilities upang matiyak ang maayos na daloy ng serbisyo sa buong bansa.
0: XFM News Nationwide.
1: Magiging sentro ng usapan, mga katropa, ang gaganapin pong 2026 ASEAN Summit sa Cebu. Ang pagpapatatag ng rehiyon laban sa sakuna at mga seguridad sa energy sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagbukas ng 2026 ASEAN International Media Center nitong Tuesday, inihayag ni Acting Presidential Communications Sec. Dave Gomez na tututok po ang mga bansa sa ASEAN sa pagbuo ng mas mabilis na pagtugon sa mga kalamidad. Binanggit din niya na bilang halimbawa ang muling pag-alboroto ng Bulkang Mayon, kung saan layunin ng rehiyon na magkaroon ng mas matibay na strategy para protektahan ang mga community. Kaugnay po ito, isinusulong din ng Pilipinas ang Manila Aspect Framework. Layunin naman magkaroon ng iisang paraan ang mga bansa sa ASEAN sa pagbabahagi ng impormasyon at tulong tuwing may emergency. Ayon kay Gomez, sinutos din ni Paolo Marcos na isamang energy security sa agenda para makahanap po ang mga leader ng ASEAN ng nagkakaisang solusyon para maibsan ang hirap na dinaranas ng mga mamamayan dahil sa krisis sa petrolyo.
2: Sa iba pang balita, binuweltahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa pamamagitan ng paglalantad ng umano'y AI Factory of Lies at tangkang panunuhol ng mambabatas upang mapatalsik sa pwesto si Governor Vilma Santos Recto. Ibinunyag ng kalihim na mayroong 24 billion pesos na utang si Leviste mula sa mga ghost solar farm projects. At inakusahan din ito ng pagkapatakbo ng malawakang operasyon ng vote buying sa Batangas. Itinanggi rin ni Recto ang pagkakaroon ng anumang anomalya sa mga flood control project at iginiit na lahat ng kanyang nagawa sa lalawigan ay lehitimo, may resibo at nararamdaman ng mga mamamayan. Anya, handa siyang maglahat ng katotohanan kung ipagpapatuloy ni Leviste ang kanyang mga akusasyon kasabay ng panawagan na mag-focus na lamang sa mga mahalagang issue ng bansa.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, na uwi sa mainit na diskusyon, mga katropa, yung sesyon dyan sa mababang kapulungan. Ito'y kahapon matapos sa aprobahan ng House Representatives ang motion na burahin sa kanila pong opisyal na record ang naging talumpati nga ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Nagmula po ang hirit kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na komisyon sa nilalaman ng privilege speech ni Leviste. Sa nasabing talumpati, nagpakawala ng mga seryosong akusasyon ang Batangas Solon laban kina Executive Secretary Ralph Recto at CWS Party List Representative Edwin Garjola kaugnay po ng muna'y korupsyon sa lalawigan ng Batangas. Binanggit din ni Leviste ang malaking pondong inilalabas sa mga politiko para lamang manalo sa halalan. Isang pahayag na tinawag naman ni Ridon na walang basehan at katotohanan. Ayon po kay Ridon, lumihis na ang talumpati daw ni Leviste sa layunin ng isang personal at collective privilege.
5: We now put the motion into a vote to strike out entirely the privilege speech of the
6: personal and collective
5: personal and collective privilege of the Honorable Leviste. All those in favor, please say aye.
7: Aye.
5: All those against, please say nay.
8: Nay.
9: Nay.
5: The ayes have it. Said the motion is now approved.
6: Sorry. I object. Mr. Speaker, a lot of nays as well. Can we have a roll call vote?
10: Speaker, I move to suspend session.
5: Session suspended.
1: Katropayan po ang banit taktakan kahapon at nakita nyo ay ang tinig din ni at napakinggan La Union First District Representative at House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega
0: XFM News Nationwide.
2: Timbog sa isang operasyon ng National Bureau of Investigation si Franco Mabanta, ang founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network, matapos umanong tangkang paninikil o pangingikil ng halagang 350 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ulat ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, isa sa ilalim sa inquest proceedings ngayong araw ang hindi muna pinangalan ng sospek. Lumalabas sa investigasyon na ginamit umanong pananakot ng media executive ang paglalabas ng mga video na magdadawi kay Romualdez sa mga anomalya sa flood control project sa bansa. Kapalit ng pananahimik at hindi paglalathala ng mga nasabing video, hinihingi umano ng sospek ang nasabing halaga mula sa dating mambabatas. Ayon sa NBI, inaasahang sasampahan ng kaukulang kasong kriminal ang nasabing CEO kaugnay ng malaking halagang kinikil nito.
0: XFM News Nationwide.
1: Naglabas po na mahigpit na babala katropa ang Philippine National Police na maaaring matanggal sa kanilang posisyon ng station commander kapag naulit ng tatlong beses ang insidente nitong nauuso na gas and run sa kanilang lugar. Ayon kay PNP Public Information Office Chief General Randolph Tuanyo, ito ay direktang utos mula po kay PNP Chief General Jose Malencio Nartates para porsahin ang mga lokal na opisyal ng pulis na maging mas alerto at aksyonan po ang ganitong uri ng krimen. Ipinaliwanag din ng PNP na ikalawa at ikatlong kaso ng gas and run ay magsisilbing basehan para sa ilalim sa evaluation ng isang station commander na maaaring umantong sa pagka-relieve o kay pagkasibak sa pwesto. Dahil po dito ay natasa na ng mga opisyal na mas paigtingin ang ugnayan sa mga may-ari ng gasolinahan. Matatandaan kamakailan lamang na itala ang sunod-sunod na insidente ng mga tumatakas na motorista na hindi nagbabayad ng krudo sa ilang bahagi ng Quezon City, gaya dyan sa EDSA Apolonio Samson, Payatas at sa Mindanao Avenue.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia na hindi na magkakaroon pa ng extension para sa pagpapasa ng Certificate of Candidacy sa mga District Representatives na tatakbo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Garcia, masyado ng dikit ang mga schedule para sa preparasyon ng BARM parliamentary election at kung magagalaw pa ito, maaaring maapektuhan ang ibang paghahanda. Inaasahan namang maglulukluk ng 32 district representatives ang mga botante sa BARM sa darating na eleksyon. Samantala, pinaigting na rin ng Philippine National Police ang seguridad sa rehiyon.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide, patuloy niyo pong pinapakinggan, sinusubaybayan sa pamamagitan ng XFM Rojas 106.5, XFM Santiago Isabela, katropa makinig kayo sa 104.9 at sa XFM Palawan sa 104.7.
0: Balitang regional.
1: First Lady Lisa Araneta Marcos nag-inspeksyon dyan sa Lapu-Lapu City para po sa ASEAN Summit preparation. Katropa natin sa Balita, Almi Mata, XFM Cebu.
0: Live report.
11: Nagsagawa ng
7: inspeksyon si First Lady Liza Araneta Marcos kahapon, Mayo 5, sa ceremonial route sa Lapu-Lapu City bilang bahagi ng huling yugto na paghahanda sa nalalapit na ASEAN Summit 2026. Kasama ng unang ginang sina Cebu Governor Pamela Baricuatro, Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan, at ASEAN National Organizing Council Director General Maria Helen de la Viga. Sinurin nila mga pangunahing lugar kung saan isasagawa ang mga aktibidad kaugnay ng summit upang matiyak na ganap na handa ang mga ito. Samantala, bilang parte ng paghahanda, idiniklara ng Malacanang ngayong araw hanggang Mayo 8 bilang mga espesyal na non-working holiday sa Lapu-Lapu City, Cordova, Mandawi at Cebu City upang suportahan ang seguridad at ang pamamahala ng trapiko. Sa loob ng tatlong araw na holiday, inaasang mababawasan ang galaw ng mga magagawa, lilimitahan ang regular na aktibidad ng mga negosyo at luluwag ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada patungo sa mga venue at hotel ng summit. Pinaiigting din ng mga otoridad ang koordinasyon sa buong Cebu at mga kalapit na lugar upang matiyak ang maayos at ligtas na pagdaraos ng regional na pagtitipon. Opisyal na magsisimula ang ASEAN Summit 2026 sa bukas Mayo 7 hanggang Mayo 8 ngayong taon. Tatalakay ng mga Southeast Asian leaders ang mga isyu tulad ng economic cooperation, food security at energy concern. Kasama na rin sa agenda ang patuloy na epekto ng krisis sa Middle East. Mga katropaw, galing na pag-inom ng Santon of Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: Unang waste-to-energy facility sa Pilipinas itatayo sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Itatayo ang kauna-unahang waste-to-energy o WT facility sa buong Pilipinas sa lungsod ng Bacolod. Ang nasabing proyekto ay pangungunahan ng Forza Development Corporation o FDC at ilalagay ito sa loob ng sanitary landfill sa Barangay Filisa, Bacolod City. Ayon kay Councilor Homer Baez, ang chairman ng Committee on Environment ng Sangguniang Panglungsod ng Bacolod, inaprubahan noong nagkaraang Miyerkules sa kanilang sesyon ang pagbibigay kapangyarihan kay Mayor Greg Gasataya upang lagdaan ang lease contract kasama ang FDC. Dagdag pa ni Baez, ang operasyon ng naturang pasilidad ay tatalakayin pa sa mga susunod na sesyon ng konseho at kinakailangan ding maprobahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at ng Department of Energy o DOE. Ipinaliwanag ng konsehal na malaki ang maitutulong ng proyekto sa lungsod, lalo na sa pagbawas ng dami ng basura. Gagamitin din o ano ang basura bilang raw material para sa operasyon ng pasilidad na magkakatulong sa pagpapahaba ng lifespan ng landfill. Tiniyak din ni Baez na pag-aaral ang mabuti kung may posibleng masamang epekto ang proyekto sa kalikasan at sa kalusugan ng mga residente sa lugar. At ngayong Lunes lamang ay pinirmahan na ang lease of contract ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya at ni FDC President Cheryl Choa. Mula dito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Samantala, top 1 most wanted sa Rehiyon 2, dating NPA leader to, katropa. Sumuko sa mga otoridad. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
9: Husang sumuko sa mga kapulisan ng 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company ang isang dating rebelde na binansagang top 1 most wanted person sa Rehiyon 2 sa Barangay San Dionisio 1 sa bayan ng Madela, Quirino. Kinilala ang akusado sa alias Benson, 42 anyos, may asawa at nakatira sa nasabing lugar. Siya ay nagsilbi bilang platoon leader at intelligence officer ng Platoon Remo sa ilalim ng Committing Provincia ng Isabela ng Committing Rehiyon Cagayan Valley o KRCV noong taong 2020. Matagumpay itong nagbalik loob sa mga kasapi ng 2nd QPMFC kasama ang iba pang unit ng PNP, Philippine Army at ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA sa tulong na rin ng pag-uudyok sa kanya ng kanyang mga kaanak. Isinuko rin ng dating rebelde ang kanyang armas at pampasabog kabilang ang isang carbine rifle, isang magazine na kargado ng mga bala, dalawang M76 rifle grenades na may bull trap at isang bandolier. Samantala, kasabay ng pagsuko ni alias Benson, isinilbi rin sa kanya ang kanyang mga warrant of arrest kaugnay sa mga kasong murder, attempted homicide at direct assault. Nasa kustudiya na ng kapulisan ng sumukong dating NPA at prinoseso na rin ang ilang mga dokumento para sa nararapat na disposisyon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: mahigit 860,000 pesos na illegal na droga na kumpiska noong buwan ng Abril. Katropa natin sa balita, Richen Joy Olipis ng XFM Antique.
11: Sa kabuang 860,278 pesos ang halaga ng illegal na droga na nasamsam ng mga otoridad sa iba't ibang bayan sa ilalim ng Antique Police Provincial Office. Batay sa datos, may apat na bypass operation na isinagawa sa loob ng nasabing buwan na nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang high-value individuals at dalawang street-level individuals. Ang pinakamalaking halaga ng nakumpiskang shabu ay mula sa bayan ng San Jose de Buenavista na nagkakalaga ng 419,187 pesos. Sinundan ito ng operasyon ng Anini Municipal Police Station na may nakuhang droga na nagkakalaga ng 412,745 pesos. Naka-recover din ng Kaluya Municipal Police Station ng droga na nagkakalaga ng 19,684 pesos. Sa kabuuan, nakumpiskang 126,515 grams ng shabu habang patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng mga kapulisan sa 18 bayan ng lalawigan ng Antique upang mapigilan ang paglaganap ng ilegal na droga sa probinsya. Mula dito sa 93.3 XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa ang Rich and Joy Alipis, XFM News.
1: At panghuli, Katropa, pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Binuksan po ngayong araw. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
12: Binuksan na sa publiko ang pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Pinangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Trenias ang opening ceremony para sa naturang proyekto. Layunin nito na makapagbigay ng lugar para sa mga commuters na makasilong o makapagpahinga habang naghihintay ng kanilang masasakyan. Ayon sa Iloilo City Government, bukas para sa lahat ang air-conditioned at solar-powered na cooling hub mula las 10 ng umaga hanggang las 4 ng hapon. Maaari ring makainom ng tubig ang mga nais gumamit ng cooling hub dahil may mga ilalagay dito mga water dispensers. May mga naka-assign rin ang mga personnel ng City Social Welfare and Development Office at City Health Office upang tumulong lalong-lalo na kung kinakailangan. Nasa 16 hanggang 20 mga commuters ang maaaring pumasok o gumamit ng cooling hub ng sabay-sabay. Maliban sa Reversion Road, Mandoriao, may mga cooling hubs rin na inilagay sa General Luna Street at Plaza La Tagay sa Iloilo City proper. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Weather Update. Katropang Brian, low pressure area ang namataan, 670 kilometers. Silangan ang hinituan, Surigao del Sur, isang tropical depression naman, binabantayan sa labas ng PAR, layong 2,395 kilometers sa silangan ng Mindanao.
2: Katropang Badi, inaasahang makararanas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte dahil sa epekto ng nasabing LPA.
1: Ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, mayroon pong bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon, may isolated na pag-ulan dulot ng easterlies o mainit na hangin galing sa dagat.
2: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Tacloban City, Leyte, habang aabot naman sa 39 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular sa Naiya Pasay sa Science Garden sa Quezon City.
1: Ang araw kanina, alas 5.32 na umaga, nagpakita, inaasahan lulubog alas 6.14 ng gabi, mga katropa.
13: Balitang International.
1: Atid po sa atin to ng Santon Gold, pilit na isinasalba ng US ang ceasefire talks sa Iran habang sinisimula ng operasyon para muling buksan ang Strait of Hormuz. Ito'y sa kabila ng mga ulat ng bagong pag-atake ng mga drones at missiles sa United Arab Emirates. Ayon po kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, layunin lamang ng kanilang militar na protektahan ang mga barkong may dalang petrolyo. Sinabi naman ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth na pagkamat may mga barko nang nakapila para dumaan, naigpit po nilang binabantayan ang kilos ng Iran para matiyak na hindi tuloy ang mababaliwala ang kasunduan para sa kapayapaan.
14: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon.
8: Todo flex sa social media ang Original Sex Bomb member na si Jopay Pagya matapos makipag-bonding at makipag-selfie sa mga miyembro ng P-Pop Kings na SB19 sa backstage ng Aurora Music Festival sa Pampanga. Sa kanyang Instagram post, pabirong humingi ng dispensa si Jopay sa asawang si Joshua Zamora habang isa-isang nilapitan sina Pablo, Josh, Stell, Ken at Justin para sa isang epic photo opa na kinainggitan ngayon ng mga fans. Hindi rin nakalagpas sa netizens ang paghanga ni Jopay sa kababaang loob ng grupo kung saan sinabi niyang hindi nagkamali ang mga 18 fans sa pag-idolo sa SB19 dahil sa galing at bait ng mga ito. Nagtrending naman ang mga komento ng mga fans na pabirong sinita si Jopay dahil sa pag-overtake nito sa pila habang ang iba ay napabiliba sa pagkikita ng SB Queens at SB19 Kings sa iisang entablado. Para sa Baitang Showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
13: Balitang Sports.
1: Atid sa atin ang Premium D3. Katropa na naig ang Magnolia Hotshots sa pauna ni Clint Chapman, humato ng 42 points para talunin ang TNT Tropang 5G sa score 106-94 sa PBA Commissioner's Cup. Nagpakitang gilas po ang dambuhalang import ng TNT, si Bol. Ayang 53 points, hindi ito sapat para itumba ang Magnolian. Kontrolado ang laban mula simula hanggang dulo. Ayon kay Magnolia coach L.A. Tenorio, naging susi ang karanasan ni Chapman at ang maayos na laro ni na Mark Barroca at Xavier Lucero para mapigilan ang paghahabol ng TNT sa uling bahagi ng laban. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon tanghali po ito mga katropa.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
13: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
15: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
16: At isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang aggressor na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan lalo na po sa mga kamatuan.
15: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
17: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
18: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
15: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan at pwede po kayong makapagpakonsulta po doon. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, ating pong CEO, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner, nakasama ng live ngayong araw ng Miyerkules. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na pakikinig po.
1: Isang malusog na pakikinig, partner, at sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, na lagi nating kasama ano, at nakatunghay sa ating araw-araw na pagsasahing papawid. Sana po'y nasa maayos po tayong kondisyon, ano man ang inyong pinagkakaabalahan ngayong pong araw po na ito. No? At sana ay marami tayong matutunan sa ating pong episode ngayong araw po ito.
0: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan sa pamamagitan ng pagpapadala ng ipong text messages, mga inquiries po niyo about your health. I-text lang yan sa ating pong numero ng ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasala niyo po mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin ha, dito sa ating pong programa. Huwag kalimutan, i-like and follow ang ating pong Facebook page. I-search lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcement po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong mga FB page. Sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, open po mga clinics natin Sunday to Friday. Ayan. At nandyan ang ating pong mga trained alternative consultant, mga certified naturopath po natin, handang tumulong sa inyo, magpayo at gumabay kung ano po yung nararapat ninyong gagawin para sa mas mabilis na pag-recover ano, ng inyong pong mga karamdaman. At syempre, meron din tayong mga services dyan, Doc, ano, na ino-offer sa ating pong mga wellness center kung gusto nilang masubukan, Doc.
1: Meron tayong mga naturopathic modalities starting with, for example, yung ating nutritional therapy. Meron din tayong program for cleansing and detoxification. Ito'y comprehensive guide sa mga nais mag-cleansing. Kasi alam mo, cleansing, isa sa pinaka-importanting bagay na pwede natin gawin sa field of naturopathy para ma-prevent yung mga karamdaman. Kasi maraming sakit ang hatid ng hindi na ilalabas o accumulated toxin sa ating katawan. Ano? Speaking of toxins, maraming pinanggagalingan po yan at yan ay susunod, ipapaliwanag natin. No? So, meron tayong ganung program. And of course, if you have cancer, meron tayong cancer nutrition therapy. Gabay para sa mga may cancer. Kung ano yung pinakang magandang pagkain o diet na pwede nilang i-observe while ongoing ang kanilang treatment for cancer. Meron din tayong metabolic enhancement therapy. Kung saan ang katawan ay ating iti-trigger yung mas magandang metabolism. So, napakarami natin mga modalities, including yung mga ating bugok-buyang therapy with acupuncture. Mm-hmm. Meron din tayong mga terahertz therapy. Meron tayong biozapper therapy. At yung ating by schedule, yung nachotrad.
0: Nachotrad.
1: Oo, na nandun yung hilotumpungan. So, yan po ay pwede nyong i-inquire sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic kung nais po ninyong ma-avail yung ating pong mga services na yan, katropa.
0: Mm-hmm. So, mga gusto pong sumubok ng mga services and modalities na in-offer ng Yes to Health, bisitahan po tayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito po ang ating mga address.
2: Metro Manila Branch.

0: Restaurant, Isabella Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Ako si Katropang Alison Salvatos sa uri ng trabaho ko ngayon kung saan saan ako napapadpad para kumuha ng mga balita. Mabilis humina ang aking resistensya. Subalit nang simulan kong uminom ng Santon Plus Gold Capsule araw-araw, lumakas na ang aking resistensya. Kaya kahit saan ako ngayon itapon sa pangangalap ng mga balita, laging on the go na ako. Kaya mga katropa, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na araw-araw.
0: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santone Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.
0: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang kapsula na katuwang po natin sa pang-araw-araw na lakas at lusog ng atin pong pangangatawan. Mga katawan po natin ay nanghihina na, nakakaranas ng samut-saring mga karamdaman, mga inflammatory diseases, mga common illnesses ng pangangatawan natin due to nutritional deficiencies. Huwag kalimutan, nandyan ang atin pong Santone Gold Herbal Capsule. Uminom po nito at least 2 capsule a day or 2-3 capsule every day na pang supplemento po natin sa atin pong pangangatawan. Huwag kalimutan, partneran palagi ng Santone Vitamin C at Premium D3, ang ating pong ultimate trio sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ngayon po, ipag-uusapan po natin ang mga pamamaraan, Doc, kung paano natin papangalagaan na mas healthy ang atin pong lungs area. Lalo po ngayon, mainit ang panahon, meron po itong mga naidudulot ano sa ating pong baga ano, at syempre yung ating ano na rin yung ating pong kinalalagyan o yung location kung nasa saan man tayo ay merong mga epekto ano sa ating pong baga. Ngayon Dok, ating pag-usapan, paano nga ba o ano-ano yung mga dapat nating saalang-alang sa pag-iingat at paglilinis na rin ng ating pong lungs, ano? Kasi yung iba, pinapalakas lang yung lungs nila, kumbaga yung mga bagay na nagagawa natin para ma-build up yung muscle ng lungs area natin. Pero minsan, nakakalimutan natin yung pag-detox ng ating pong lungs, ha? Eh meron pala Dok, ito Dok, hindi lang pala yung baga, ay hindi lang yung ating bituka, yung ating kidney, hindi lang yung ating atay na kinakailangan ma-detox. Pati yung baga din natin, kinakailangan din pala nito ng detox, Dok.
4: Oo, kasi ang baga, isa rin naman ito sa mga

0: organ of elimination. Mm-hmm. O, na nakatanggal ng dumi nating katawan. Oh. Actually, kung pag-uusapan natin yung mga bagay ng katawan, mm-hmm. ang baga ang isa sa kamangha-mangha din. Mm-hmm. Aside from the heart and you know, yung brain, ano? Yung baga natin is, yun yung primary organ ng respiration.
1: Mm-hmm.
0: Alam naman natin, ang most important sa ating katawan, oxygen, di ba? Mm-hmm.
1: Tama do.
0: Yung baga ang responsible sa pag-intake ng oxygen and pagtatanggal din ng carbon dioxide. That's mm-hmm. why detox organ din yung baga natin. Oh. So, yung isang average na adult, based on study, ano,
1: mm-hmm.
0: mga 20,000 times per day ang respiration rate.
1: Grabe, dami.
0: Oo. Hindi natin napapansin yun kasi mm-hmm. ang paghinga, isa sa kasama doon sa function ng katawan, hindi mo kailangang isipin.
1: Mm-hmm.
0: O hindi mo kailangang utusan ng katawan para gawin. Ano? At kung titinan mo, napakalawak ng baga. Ano? Sabi nga, kung ilalatag mo daw ito, yung buong surface area ng lungs, aabot ng 70 square meters. Roughly, mga size yan ng isang tennis court.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ko alam yung size ng tennis court.
1: Napagal.
0: Di ba? So, yung baga natin ay hindi lang passive air sacs. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Ito rin ay active sa pag-participate niya sa depensa ng katawan. Ano? Nag-filter siya ng mga pathogens, mga pollutants sa ating sistema. Tapos sa baga natin, very complex yung kanyang structure na meron siyang ability na mag-cleanse, mag-clean ano, ng mm-hmm. sistema. Meron siya mga parang parang mga buhok na structure na tawag nila cilia, ano.
1: Mm-hmm.
0: So, kumbaga yung baga natin is the only internal organs na merong direct contact sa external environment sa pamamagitan ng hangin.
1: Yung
0: oxygen, no. So, kaya kung titingnan natin ang baga natin, napaka-importante niyan mga katropa.
1: Mm-hmm.
0: Ang problema sa Pilipinas maraming mga lung problem na pinoproblema, ano, even ang Department of Health. Nangunguna na dyan yung pulmonary tuberculosis.
1: TB.
0: Or TB. Oh. No? Actually, yung TB ay isa sa most prevalent lung disease sa ating bansa. Yes, yung TB ay curable, pero alam mo ba na ito ay major, persistent, and highly prominent lung problem in the Philippines. In year 2026, ha, ang pinag-uusapan natin. Actually, hindi lang yan, ano, leading cause of death in the country.
1: Mm-hmm.
0: Na bahagi doon sa mga leading cause of death. Also, it constitute a major public health crisis. Dahil may isang problema sa tuberculosis ngayon na pinoproblema din ng mga otoridad sa kalusugan. Mm-hmm. Yung tinatawag na resistant cases.
1: Mm-hmm.
0: Yung multi-drug resistant tuberculosis strain.
1: Mm-hmm.
0: At sa global standing, nakakalungkot, nasa top 3 tayo sa mga bansa na may pinakamaraming TB burden.
1: Grabe.
0: Accounting daw yan sa 6.8% ng estimated global TB cases from 2024 to 2025.
1: Mm-hmm.
0: At mataas yung incidence nito noong 2020, ngayong 2026. Sabi nga first week of 2026, ang Metro Manila alone, ha, ay nagtala ng nasa 100,000 kaso ng tuberculosis.
1: Ganun kadami.
0: Oh, itong TB ay dahilan sa isang bakterya na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis
1: mm-hmm.
0: na nakaka-apekto sa mga tissues ng ating baga. Kinukonsume niya yung baga kaya nagkakaroon ng mga spot yung baga mm-hmm. natin.
1: Nakakabutas-butas.
0: Oh, isama mo pa dyan yung hika.
1: Mm-hmm.
0: Yung asma. Yung asma, common yan sa mga bata. Ganun din sa mga matatanda. No?
1: Mm-hmm.
0: Ito isang uri ng allergy na natitrigger ng mga pollution, o yung mga common allergens, yung mga kahit usok o respiratory infection. Mayroon din mga cases ng COPD, o COPD, chronic obstructive pulmonary disease, ano, na ito ay kasama dito yung mga chronic bronchitis, emphysema, na dahilan sa matagal na paninigarilyo. O hindi ka man naninigarilyo, exposure mo sa mga usok. Kasi minsan, yung nagkakaroon ng COPD, hindi naman sila yung naninigarilyo, minsan yung asawa.
1: Mm-hmm.
0: O ganun katindi yun, ano. Yung mga pneumonia, na pwedeng makamatay sa bata o matanda. At ganoon din yung mga common ngayon, yung allergic rhinitis and chronic cough, yung matagal na ubo, na matagal nang tinitiis na hindi gumagaling. Pabalik-balik lang. Kaya ang tawag nila ay chronic cough.
1: Sa mga problema ito, Doc, mga karamdaman na ito sa lungs area natin, mapa-chronic man siya or acute na problema, ano yung mga, ano, Doc? Mga triggers or mga kinikilala ng mga known causes or root cause ng ganito pong mga problema.
0: Identified na yung mga causes . Una, air pollution.
1: Mm-hmm.
0: Kaya the more na ikaw ay nakatira sa lugar na kung saan ma-polluted,
1: mm-hmm.
0: Masyadong crowded, madali kang tamaan ng problema sa baga.
1: Mm-hmm.
0: Yung paninigarilyo, even first hand smoke and second hand smoke, may third hand smoke pa, mm-hmm. mission study, no? Eh, nagtitrigger yan ng any lung problem.
1: Mm-hmm.
0: O, yung indoor air pollution, alam ba natin yung indoor air pollution, mas matindi yun. Mm-hmm. For example, gumagamit ka ng, sa loob ng bahay natin.
1: Yung mga nagkukulong na lang para daw hindi makalanghap ng pollution sa labas.
0: Eh, subukan mo kayang, within 1 week, mm-hmm. nasa loob ka lang ng bahay. Pagkatapos ng 1 week, may sakit ka na.
1: Yun na nga.
0: Kasi yung indoor air pollution na mga kaibigan, mga tropa, ito yung mga dahilan sa mga usok sa loob mm-hmm. na hindi kasi dapat well ventilated yung bahay natin. Mm-hmm.
1: Oo.
0: So, susunod pag-usapan po natin 'yan. Mga infection, paghina ng immune system dahilan mm-hmm. sa kakulangan ng tamang nutrisyon.
1: Mm-hmm.
0: Eh tinuturo ding dahilan ng paghina ng ating baga, ano. Saka yung occupational exposure. For example, mm-hmm. construction worker, mm-hmm. kalagi kang exposed sa mga alikabok.
1: Oo.
0: Sa mga chemical, kung ikaw ay
1: mga mayroon, pintor.
0: Yung mga pintor, may kaibigan akong pintor, talagang may sinusitis and rhinitis, mm-hmm. 'di ba? Tapos yung mga usok sa palibot ng iyong occupation, ang tawag doon occupational exposure hazards. Ano? So yun yung mga dahilan na tinuturo ng mga dalubhasa na bakit nagkakaroon tayo ng problema sa baga.
1: Sa mga ano na to, Doc, mga problema na pwedeng mangyari sa lungs area natin, is there something we can do? Especially those people na kumbaga no choice.
0: Mm.
1: Kumbaga, yun yung trabaho nila. Exposure lagi sa mga chemical, mga dust, or anything na maaaring makapagpahina sa lungs area. Is there some ways na kahit paano matulungan pa rin yung lungs area na mapatatag at hindi basta-basta bumigay?
0: Actually, ayon sa mga pag-aaral naman, ang sakit sa baga ay completely treatable and preventable.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: O, gawin lang natin yung mga lifestyle practices. Anong gagawin natin? Deep breathing exercises. Kasi ang baga natin, nangangailangan ng mas malalim na, dapat yung oxygen makarating sa pinakamalalim na bahagi ng baga natin. Actually, yung baga natin, napakalawak. Mm-hmm. Ano na nga natin kanina. So, kinakailangan na lahat ng bahagi ng baga natin, mararating ng oxygen. Ang mangyayari, pag hindi tayo humihinga ng malalim,
1: mm-hmm.
0: yung tinatawag na shallow breathing, mas mahirap sa ating katawan. Kaya yung alam mo, mayroon ka ng panghihina or lung problem, you need to breathe deeper. O tingnan niyo na lang yung paano huminga ng malalim. Mag-aralan niyo 'yan.
1: No? Sabi nga ng iba, parang kalahati na lang daw yung hinga nila eh.
0: Ay syempre nga yung baga
1: hindi na
0: natin
1: circulate ng maayos yung hangin sa lungs.
0: Either yung baga natin punong-puno ng plema o may mga bara, yung mga tinatawag na fibrosis ang lungs natin. Mm-hmm. So gawin natin yung malalim na paghinga. Kaya yung mga regular exercises yan, kasama yan sa nagpapahinga ng malalim sa atin. Sino ba naman ang pagod ng mababaw ang hinga?
1: Oh.
0: Hugot talaga yung hinga mo pag pagod ka, di ba? Pag nag-activity ka. Iwasan natin yung mga pollutan sa ating hangin.
1: Yan.
0: And alam mo ba na hydration is also one of the best para mapanipis yung mucus sa ating lungs.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung mga dehydrated, mas madali silang magkaroon ng maraming plema. Tama kasi nga, kulang sila sa hydration. Tapos, another thing that you need to consider is kain tayo ng mga lung-friendly food. Meron ganun pala, no? Ang mga lung-friendly foods, katulad po ng prutas at gulay na mataas ang antioxidant, kaya nga yung may isa tayong user ng Santon Plus Gold, na matagal na siya may sipon, may ubo, pabalik-balik. Ang dami niyang ininom na gamot. Pag nagkakaubot sipon siya, malala, mga isa, dalawang linggo. Pero nung mag-Santon Plus Gold siya, napansin niya, naging maganda yung paghinga niya. Eh, una kasing dahilan, mataas ang antioxidant ng Santon Plus Gold, yung mga sangkap ito. Punong-puno na yung gulay at prutas ng mga katas na, nagbibigay ng antioxidant. So, kailangan kung may problema ka sa baga, mahinang baga mo, mahilig ka dapat sa mga gulay at prutas, hindi yung mga mamamantika at matatamis na pagkain ang dapat na kinakain. Hindi ganun. Yung mga cruciferous vegetable, special mention, yung mga broccoli, cabbage, at family ng cruciferous, meron siyang natural ability at phytochemical that supports yung mga detox enzyme niya sa lungs natin. Okay? Healthy fats, yung mga sources of omega-3 fatty acid na nagpapababa ng inflammation ng ating baga. And also, maraming herbal, Pagdating sa herbal, ang daming herbal na maganda sa baga. I-mention na natin yung luya at saka yung luyang dilaw. May anti-inflammatory and mucus-reducing phytochemical yan. Kaya nga, di ba, may tea tayo yung Santon Gold Herbal Tea, meron siyang turmeric. Also, nakakatutulog. Kaya nga for detox yung purpose ng tea na yun. Sa mga Chinese traditional medicine, sikat sa kanila yung licorice. Yung iba, gumagamit ng eucalyptus, peppermint, para makatulong yung mga herb na yun. isa sa magandang gamitin talaga sa supplementation yung vitamin C, vitamin E, zinc and magnesium, and also vitamin D3.
1: Mm-hmm.
0: O, pag mahina yung baga natin, yung mga yan, ulitin ko, vitamin C, vitamin E, zinc. Magnesium, vitamin D3.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang mga importanteng supplement na pwede nyong inumin. And of course, unahin nyo yung Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
0: Meron tayong tinatawag na Ultimate Trio, no? Diba? Yung Santon Plus Gold, yung vitamin C natin, at saka yung premium D3 natin. Tawag natin doon Ultimate Trio. May mga herbal pa gaya ng oregano, herba buena, mm-hmm. lemongrass, garlic, and onion. Yan yung mga magandang herb sa ating baga. Okay, lalo na kung may mga allergy kayo. Sibuyas, maganda, no? Speaking naman dun sa mga lung-supporting phytochemicals, mm-hmm. sa mga pangunahing sangkap ng Santon Plus Gold, yung mangosteen, meron siyang santon. Ang pinakang particular santon na meron siya, yung alpha mangosteen at gamma mangosteen.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Mataas yung anti-inflammatory and antioxidant effect ng mga santons na yon. Kasi maraming uri na santons eh. Particular itong binanggit natin. Ano? Sa moringa naman, o malunggay, meron siyang quercetin, chlorogenic acid, at isothiocyanates. Itong quercetin, natural antihistamine to eh. Kumbaga, pag laging sinisipon kayo,
1: ng allergy.
0: Oo, kinakailangan nyo magmalunggay talaga. Mm-hmm. Malunggay extract, malunggay juice, or malunggay na nandun sa Santon Plus Gold yung extract. Isa pa yung garlic, ano? Mayroon niya sa Santon Plus Gold. Ang garlic is considered as natural antimicrobial kasi meron siyang allicin, sulfur compound, selenium. Ito ay noong panahon pa kapag may mga infection, before the discovery of modern antibiotic, talagang ginagamit nila ang ano, ang bawang.
1: Bawang,
0: oo. Oh. Nandun din niya sa Santon Plus Gold. Yung ampalaya, bitter. Yun namang charantin, bisin, and flavonoid naman, yung nakakatulong direkta sa baga ng isang tao.
1: Mm-hmm.
0: Spirulina naman, meron siyang phycocyanin, may chlorophyll, beta-carotene. Maganda siyang pampalakas mismo ng cells ng lungs kasi meron siyang mga amino acids eh.
1: Mm-hmm.
0: And also, napakaganda niya daw na pang-detoxify sa heavy metals na pwede nagko-contaminate sa ating lungs.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang kagandahan ng spirulina. At napakarami pang ano, pwedeng gawin ng mga sangkap ng Santon Plus Gold at ibang mga herbal medicine. Actually, noong mga panahon eh, malayo man sa butikan tao pag nagkakaubot sipon.
1: Mm-hmm.
0: Naalala ko noon, oregano lang yung binibigay sa amin ng lola namin. Amado
1: ko.
0: Di ba? Kasi alam, oregano, detox eh.
1: Mm-hmm.
0: Cleansing ng lungs natin. So mga kaibigan, ang problema sa baga, seryoso po yan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang baga natin, ang isa sa pinaka-importanting organ ng katawan, pero ang tandaan nyo, treatable and preventable ang mga problema sa baga. Kaya dapat nating huwag pabayaan kung meron na kayong chronic cough or chronic colds. Hindi po pa, dapat pabayaan yan.
1: Yan, sa mga kababayan natin na nahihina na or hindi na ganun ka-healthy ang lungs area, ha? Especially kung hinahapo na, madalas hapuin, madalas na parang shallow na lang yung breathing po natin, mga kaibigan. Palakasin natin yung muscle ng ating pong lungs area, at the same time yung nasa loob, mga components, ha, ng ating pong lungs, ha, at yung mga nutrisyon na nabanggit ni Doc, napakalaking halaga po noon sa pagpapatatag ng ating pong lungs area, lalo na po ngayon na mainit ang panahon. Tayo ba, mga kaibigan, fun fact lang, ha, about sa condition ng ating pong lungs area during hot season, na mas mabilis pala ang kumbaga mas stressed ang atin pong lungs area during hot weather. Kasi syempre yung ano ng hangin doon, ano, yung condition ng hangin, hindi ganoon kaganda yung moisture niya. Minsan dry na dry yung ano, yung hangin na nalalanghap po natin, mga kaibigan.
0: At the same, makalikabok yung hangin.
1: Oo, yun na nga. Yung alikabok na dala-dala nito, mas lalong nakakapagpahirap pa sa atin pong ano. Kaya nga sabi doon, yung pollution ay mas tumataas during hot season.
0: Yes.
1: Kita-kita naman natin yan, di ba?
0: Yung kasi during rainy season, during rainy season kasi nadidilute yan eh. Kumbaga yung mga ano sa hangin.
1: Sa hangin. Bumababa talaga yun sila.
0: Bumababa yan because of rain.
1: Oo.
0: Kaya pag summer, talaga namang sinasama ng hangin.
1: Oo. Kahit nga sa loob ng bahay natin, mga katropa, mga kaibigan, talagang Misa nga, mas preferable natin na gumamit na lang ng vacuum, lalo na dun sa mga areas na kung saan matindi talaga yung alikabok at mga dumi, ano, kesa walis ang gagamitin. Kasi minsan, nag-circulate lang yung mga, ano, mga dumi.
0: Totoo.
1: Na nandun sa loob ng ating pong bahay, mga kaibigan.
0: O, kaya nang malaman ko talaga yan, ano, may back. Matagal na panahon, hindi kami bumibili ng vacuum.
1: Oh.
0: Siyempre, parang pangmayaman lang yung vacuum. Pero nung makita natin yung difference, pag nagwawalis ka lang kasi, parang umiikot lang yung alikabok. Kaya kung kaya nyo mag-vacuum, mas maganda. Para matanggal talaga yung mga kaduluduluhang mga alikabok sa sulok ng inyong mga bahay-bahay.
1: Yan. Atala nyo ba mga katrawa, mga kaibigan, ha? Every time na nag-exhale tayo, ang katawan natin, ang lungs natin, gumagamit yan siya ng water or nadideplete yung water sa ating pangangatawan. Kaya nga, Doc, mahalaga yung nabanggit mo kanina na dapat hydrated tayo lagi. Kasi ang lungs area natin, ang isa sa nagkukonsume ng maraming water. Well, buong katawan naman natin, talagang gumagamit yan ng tubig, you know, sa ating pangangatawan. Pero yung lungs natin, Doc, isa yan sa nangangailangan. Kumbaga, nagre-request yan ng dagdag na supply ng water dahil nga sa functions yan. Eh, pag nagkasalita tayo, nagko-consume yan ng water, ano? So, every time na we exhale, naglo-lose tayo ng water, mga katropa, mga kaibigan. Kaya mas, ano daw, mas dapat na mas madami yung water intake talaga natin.
0: Sabi nila, approximately 2 glasses of water per day ang nailalabas ng paghinga lang.
1: Kaya yun yung reason, isa sa mga reason na kinakailangan hydrated tayo lagi, mga kaibigan, ha? Para maiwasan po ang mas mabilis na pagkakaroon ng problema sa ating lungs area o mas mabilis sa paghihina ng ating pong baga, mga kaibigan, ha? At syempre, huwag kalimutan yung mga pagkain na nakakatulong para po mapanatili na malakas ang ating pong lungs area at yung mga pang-prevent na rin doon, ano? For example, kung pupunta kayo sa mga lugar na kung saan mataas ang pollution, ano? O lalabas po tayo, mas maganda, magkamit tayo ng mga mask, ano? Kahit pa paano, merong magkasala. Hindi man 100% talaga na masasala nito yung mga ano, mga alikabok dyan or mga pollution sa hangin. Kahit pa paano, hindi directly, Doc, na talagang masisinghot po natin lahat-lahat yun. Ano? So, makakatulong yan ng malaki. At kung hindi naman ganun ka-importante na sumuong tayo dun sa mga highly crowded area or mataas ang pollution, lalo na masyadong matindi yung init doon, mas maganda, Doc, iwasan na lang po muna natin. Lalo na pagka meron na tayong history sa pagkakaroon ng lung problem or panghihina ng lungs area natin. At iwasan na din, Doc, yung activity, outdoor activity, yung sa oras ng alas 10 hanggang minsan alas 4, ang init pa din, no? Mararamdaman mo yung init, kumukurot pa rin talaga. Minsan nga, pag alas 5, yan, medyo nakakalabas-labas na. Pero pag alas 4, alas 3, nako, santing pa rin yung init niya, no?
0: Oh, lalo na ngayon, ang heat index, sumusobra ng 40, ng 40 degrees Celsius. Kumbaga, hindi talaga safe. Lalo na kung hindi ka well hydrated. Nako, mas lalo na. Lalo na kung high blood ka, diabetic ka. Kaya kahit taglamig man o tag-init talaga, ang panganib ng problema sa baga, nandiyan yan, eh. Marami kasing trigger na pwede maging dahilan ng pag-develop ng problema sa baga. Tag-init, marami ring reason. Kaya dapat tayo maging aware, no? And pinaka-importante sa lahat, Dr. Misael, ay kinakailangan nating patatagin yung ating sistema. Kasi mapapansin mo minsan sa isang bahay, may mga nagkakaroon ng ubo-sipon. Hindi naman sila lahat nagkakaroon.
1: Tama daw.
0: Kasi commonly, yung mga laging stress, laging puyat, yun ang tinatamaan. So, doon makikita mo na even may infectious agent, hindi lahat pwedeng tablan basta nakakondisyon lang yung sistema natin.
1: Tama daw.
0: O meron tayong mga kaibigan, halos hindi ko nakikitang nagsisiklib, hindi ko nakikitang nagkakasakit. Tapos, matindi pa yung mga ginagawang trabaho nila. So, sila yung mga example ng kumbaga batak na batak yung sistema at makikita mo sa lifestyle kasi talaga nila.
1: Ayan, sa mga kababayan natin, ha, patatagin yung pundasyon ng atin pong kalusugan. Ayan, punuin po natin ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Siyempre, balanced lifestyle, ha? Mm-hmm. Kinakailangan pong gawin, mga katropa, mga kaibigan. The secret of health. Sa mga kababayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, ating tutugunan ang inyong pong mga katanungan. Makikigang po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pamamagitan ng Panginoon sa ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Santon Gold Live
2: Testimony. Pagkita sa video, mga 28 Mayor Tanyang Sub-Signal Village, Tagig City. I'm so blessed talaga na pakilala ng kapatid ko yan kasi ang user na unang napakilala yung kapatid ko. Kasi may bitsa po ako, sabi niya, uminom daw ako ng santong capsule 2 times a day. Sinasabi, uminom ka dahil maaalis po ang mga bitsa, mga buong-buong. Kaya talagang tulangan at saka diabetic po ako, high blood, ang sugar, ang aking sugar na papapata, saka blood pressure na pinintil ko lang na 130 over 80, hindi na po tumataas. Kaya pag inusisto na lang, malakas ko po. Kasi once a day lang ako ginawa ko ng 2 times, sabi na sister ko, mag 2 times a day ka na, sabi ko. Kaya ngayon, pari this 3 months na rin, 2 times a day na. Talagang satisfied ka talaga sa santong plus coffee at saka ganito. Ang marit, inaano ko lang po pag meron ako nakakasabay na bumibili, na experience ko, sabi niya, maganda ba yan, sabi niya. Ano ba ang benefit? Sabi ko, ay, opo, lalo na sa blood pressure, tapos sa pizza, tsaka immune system mo pinapalakas.

0: sabi, pero wala namang problema po. Pero salamat dahil alam po, ginamit din ang Diyos yung gawin na gawin na magagamit natin ay ang Diyos. Ang masasabi ko po ay talagang sure na sure, talagang very satisfied sa buhay ko at nakakilala ko nagamit ko ang Santo Pascual and Kobe. Ovita Sabine, taga 28 Mayor Tanyag, South Signal Village, Tanit City.
1: Santo Plus Gold, mampibili sa mga butika.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
1: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin, Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Southall Gold Coffee Picks.
5: Good morning. Ano pa natin?
6: Melchor, Melchor yan o.
5: Si Sir Melchor. Sir Melchor, ano po ang inyong reaction sa kape namin?
6: Okay na naman, sarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
5: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo.
6: Mas okay pa siya.
5: Maraming salamat siya lang.
6: Okay, thank you rin.
7: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Ang kape ka na. Lanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
5: Ma'am, good morning po. Ano pala natin?
8: Ninya po.
5: Ninya. Ma'am, ano pong reaction niyo sa kape namin?
8: Malasa po siya. Tsaka masarap yung pagka-timplada niya.
5: Alam niyo po ba kung anong sangkap niyan? Siyang mangustin, malunggay, at siyempre meron siyang glutathione.
8: So, ganun ba?
5: Iyon siya sabi, nagkape ka na, gumagwapa ka pa.
8: Ay, sana all.
5: So, maraming salamat po.
7: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang pakikinig po sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Again, pag-uusapan na naman natin ang inyong katanungan naman o sa ating pong second part ng palatuntunan ito.
0: Mga kababayan natin dyan na mayroong mga katanungan, may mga inquiries patungkol sa inyong pong kalusugan, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. At ipong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasera nyo po mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge po natin dito sa ating pong programa.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Doc, meron nagtanong po dito. Doc, yung may epilepsy, pwede po bang uminom ng Santone Plus Gold?
1: Yes, pwedeng-pwede po. Ano? Kasi ang pinaka-importante kasi pag may epilepsy ka, mayroon ding sapat na sustansyang pumapasok sa katawan.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya pwedeng-pwede po. Araw-arawin niyo po yan, 1 capsule 3 times a day.
0: So maganda, isabay po ang pag-inom ng vitamin C and premium D3. Actually, yung premium D3, meron yan siya mga content ano, na nakakatulong sa pagsasaayos ng ating pong nervous system para mabawasan doc ano, yung mga tremors, yung mga uncontrolled movement ng ating pong pangangatawan ano, especially sa mga kababayan natin na may epilepsy, mabawasan ano, yung seizure, yung dalas ng pagkakaroon ng seizure ha.
1: Yung ang problema niya pag may epilepsy ka, di pare-pareho eh. Minsan, yung iba dyan, once a week. Pero meron ako nakitang worst case na in every 2 hours, ina-attacke siya.
0: Grabe.
1: Oo. So, siyempre, pag mga ganun na, kailangan mo nandalhin sa doktor. So, binibigyan nila ng mga anti-seizure meds para mabawasan. Kasi, pag madalas ka ng seizure, ay masisira talaga yung nervous system mo. Central nervous system. O, kaya, dun sa mga may epilepsy, although ang Santone Plus Gold hindi naman yan gamot sa epilepsy, pero napakaraming tulong nutrisyon sa mga cases na gaya po ng nagtatanong sa atin. Ano. So, pwede po yan araw-arawin at sabayan nyo pa ng ibang mas masustansyang suplemento gaya ng vitamin C and premium D3 gaya ng binanggit ni Doc Michelle para makatulong po sa inyo.
0: Mm-hmm. Marami naman mga kababayan natin. Actually, meron tayong mga clients ano na bumibisita sa ating pong mga wellness center doc ano na same din ang kanilang ano ang kanilang condition, may mga epilepsy, madalas ang seizure, pero nung na-correct yung diet nila sometimes kasi yung diet din ang nakakapagpa-trigger ng ano
1: tama.
0: Ng problema ano, pagka hindi na isaayos yung inyo pong mga kinakain at hindi tama yung ipinapasok po ninyo sa inyong mga pangangatawan, like for example mayroong mga food, may mga pagkain na kung saan madalas makapagpa-trigger ng dalas ng seizure doc ano. Yung nga minsan hindi nila alam yung mga sweets na mga pinapakain. Nako. Eh bawas-bawasan niyo po 'yan mga kaibigan ha.
1: Minsan yan, talagang hindi nila napapansin 'yun. Kasi dalawa 'yan eh, yung cause at saka yung tinatawag na trigger.
0: Trigger.
1: Yung cause na nakikita na identify nila sa pag-aaral, yung mga brain injury.
0: Mm-hmm.
1: For example, bata ka pa nalaglag ka.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hindi nagpapakita agad 'yun ng symptom.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Tapos nung nasa malaki-laki ka na, 'yun, nagpakita na ng ganun. Meron akong alam na case na ganun eh. Actually na siya, naggulong-gulong siya sa hagdan.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi nag-manifest yung symptom until siya ay nag 18 years old.
0: Mm-hmm.
1: So yun yung mga cause. Tapos yung genetic factor sa inyong genes, yung possibly yung mga brain infection like yung meningitis, mga tumor.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pag may epilepsy ka na at sabi nyo, may epilepsy ka, ang makakatrigger niyan kulang sa tulog, stress,
0: yan.
1: Yung paggamit ng mga alcohol.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Yung ibang epileptic nga pag nakaano sila ng flashing light, yung bright light, ina-atake sila.
0: No.
1: May mga ganun. Kaya talaga mahalaga pag epileptic, pag papunta nyo sa, punta kayo sa doktor, paano nyo kasi para mabigyan siya ng anti-seizure medication.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang problema kasi niyan, hindi yan nakakamatay per se na dahilan doon sa atake. Mm-hmm. karamihan na nadidisgrasya, alam mo, nasa ilog, naglalaba.
0: Yeah, no.
1: Meron kaming kapitbahay na ganun eh, natagpuan, patay. Bakit? Mm-hmm. Naglaba, umaaga, inatake, napasubsub siya, walang kasama. Kaya naman, nalaglag bigla kasi inatake. Mm-hmm. Oh, yun yun. Kaya yung nutrition, mahalaga po yan, ano, bilang isa sa, yung ang walang sakit eh, kailangan natin ng sustansya, yung pakayang, kailangan natin ng sustenance sa mga nerve natin at sa utak natin.
0: Yan, ha? Mga kabayan natin na nakakaranas po nito, we can still live as normal as possible despite na meron tayong ganito pong mga problema.
1: Ang isa sa remarkable na experience ko dyan sa Yes to Health Wellness Clinic, meron tayong isang pasyente na pumunta doon na talagang yan ang problema. Mm-hmm. Sa isang araw, hindi pwedeng hindi siya atakihin.
0: Mm-hmm.
1: Dinala doon for some advice. So, binigyan natin siya ng pinag-detox. Mm-hmm. Cleansing kasi isa sa pinakamaganda yan. Pag mga problema sa katawan na nasabihin nilang walang gamot, mm-hmm. walang definite cure, bigyan mo siya ng una, simula mo sa detox. Kasi sometimes may mga chemical irritant sa katawan mm-hmm. that causes something like that, yung mga neurotoxins, ano. So, pinadetox, then binigyan siya ng nutritional therapy. Ang balita niya, after that, sa isang linggo, isa na lang.
0: Mm-hmm.
1: Hanggang sa dumadalang ng dumadalang yung medication. At ang doktor niya, binawasan na rin yung kanyang
0: medication.
1: Oh. Binabaan na ng dose. So, ganun yung mga magandang mga recovery. Na ibig sabihin, kahit may ganyan ka, hindi yan hopeless na case. Oh, depende lang kung paano natin i-handle yung, mm-hmm. yung kondisyon. Actually, using nutrition.
0: Yes. Okay, Doc. Ito, another inquiry. Doc, ano po ba ang pwedeng inumin? Lagi pong mahapdi ang sikmura ko. Umiinom na rin po ako ngayon ng Santon Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Once a day lang po. Tama po ba ang dosage ko? Ed po ito.
1: Okay naman. Okay naman yun. Kumbaga pinaka-minimum, pinaka-lesser dose na pwede nyo i-take sa mga produkto natin. Ano? Pero pag mga pangangasim kasi ng tiyan, hapdi ng tiyan, may kinalaman kasi yan sa pagtaas ng acid.
0: Mm-hmm.
1: Saka indigestion. So, yeah. Pinaka-the best mong gawin, itama mo talaga yung diet mo, yung mm-hmm. frequency.
0: Eating habits.
1: O yung eating habits mo. O ganito ang pinaka-the best na gawin mo. Sa morning, kinakailangan talang kumain ka.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga nila make your breakfast the best mm-hmm. food ever na pwede nyong kainin. Tapos sa tanghali, kumain ka rin ng tama sa oras, iwasan mo muna yung mga snacks.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang tiyan natin, it needs at least 4 hours before putting again another meal
0: mm-hmm.
1: para hindi siya... Kasi every time na maglalagay ka ng pagkain, mm-hmm. the body will produce acid.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Kung acidic ka na, di lalo na. Yung iba kasi nami-misinterpret, pag kumalaman dyan, iniisip baka
0: gutom.
1: O kailangan ng pagkain. Hindi po. Pag kumakain po tayo ng kumakain, mas lalo hong hirap yung tiyan natin. Mm-hmm. Lalo tayong nai-indigest.
0: Mas lalo nagre-reklamo.
1: O, tsaka pinaka-importante, sa gabi, dapat hindi kayo kumakain ng marami.
0: Mm-hmm.
1: Dapat ang gabi ang pinakamadaling tunawin. Sabi mm-hmm. nga ng isang expert dyan sa digestion eh. Much better nga at night, dapat yung easy to digest mm-hmm. lamang. Either fruits or yung mga oatmeal, yung high fiber. At huwag kayong kakain ng very rich in fat, very rich in sugar ng mga pagkain. Kasi actually, kung mapapansin nyo, ito personal experience ng mga mm-hmm. mahiling mag-buffet.
0: Yan, ako.
1: Punta ka sa isang area. Ang buffet naman, usually gabi.
0: Mm-hmm. Tama doon.
1: Naimbitahan ka sa isang birthday buffet. Eh, syempre, buffet yun. Mahal ang binayaran mo, mm-hmm. siguro mga may 1,000.
0: Dapat
1: susulitin mo. Lahat ng makikita mo doon na hindi mo nakakain sa regular na araw, instinct natin yan eh. Mm-hmm. Kakainin mo yun. Pero kinabukasan, anong pakaramdam na dyan? Mm-hmm. Bloated ka, parang asim ng tiyan mo because hindi ka natunawan. So, bakit hindi pwedeng kumain na sobrang madami sa gabi? Kasi during the night at natutulog tayo, hindi rin ganun ka optimum yung function ng digestion. Mm-hmm. Nag-slow down din yan. O, kaya maling-mali yun eh. So, makokorek mo po yan pag itinama mo ngayon yung meal mo.
0: Mm-hmm.
1: Saka yung frequency of meal and quality ng iyong kinakain. Napakarami na nating challenge about that at napatunayan nila na totoo pala. Kasi kahit anong inom mo ng pampababa ng asin ng tiyan, hindi mo naman na-resolve ba yung dahilan, wala rin.
0: Minsan nga, umaasa na lang tayo sa mga matatapang ng mga antacids pag inatake na ng paninikmura.
1: Kaya nga lagi ko sinasabi, yung never-ending cycle ang hyperacidity. At saka napakahirap pag nag-start na yan.
0: Tama, you
1: need to do the right thing. At isa lang ang makakatulong dyan. Pag neregulate mo the way you eat,
0: mm-hmm.
1: the quantity of your meal, and the frequency of your meal.
0: Yun, ha? yan, sa mga kababayan natin dyan, mahilig mag-buffet, take out na lang, Dok. BH na lang.
1: Eh, bawal nga eh. Magmumunta ka pag nag... kaya nga, kaya nga yung buffet na yan eh...
0: Hindi talaga siya, ano?
1: Hindi talaga siya healthy sa sa tiyan. Kasi normally, babawiin mo yung binayad niya.
0: Tama, tama.
1: Di ba? Eh, pero ganito naman. Kung buffet, pero ang trip mong kainin yung mga prutas.
0: Oh, marami naman yan dyan. Marami naman.
1: Di ba? Eh, okay lang yun. Bawing-bawi din yun kung prutas.
0: So, nasa atin pa rin ang pagpili, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Kung saan tayo mas manghihinayang. O, dun sa nagastos natin o yung magagastos mo pa pag nagkaroon ka ng problema. Ha? Kaya, nandyan pa rin yan sa atin pong, kumbaga nasa kamay pa rin natin yung desisyon kung ano po yung ating isasagawa para mas maging maganda yung kalagayan ng ating pong kalusugan. Ha? Especially, kung yan ay problema sa ating pong digestion or sa ating digestive tract, eh talagang pagtitimpi ang kinakailangan natin, mga kaibigan. Ha? At syempre yan nga, yung pagsasaayos ng mga ipapasok natin sa ating pong tiyan. Ha? Ang ating pong mga produkto, nakakatulong yan ng malaki para po sa pagsasaayos ng mga digestive functions ng ating pong tiyan, yung mga digestive juices, mga enzymes, mga acids ano, ng ating pong tiyan. Nakakatulong yan, especially yung Premium D3, since meron yan siyang VCO. Alam naman natin, ang VCO ay ano yan siya, kumbaga protection din sa ating pong digestion. Ha? Ever before, Doc, ginagamit na ito ng mga ano natin, mga lulot-lula, pang detox, pang, pang dagdag ng ano, ng mga panunaw sa atin pong tiyan. Maging maganda yung flow ng dumi sa atin pong bituka.
1: Naalala ko yan. Yung lola, ay lolo ko. Mm-hmm. Kasi manggagamot yun eh. Mm-hmm. Pag may lagnat, may hindi makadumi, maayos, papainumin niya ng kalahating basong gata.
0: Gata. Purong gata.
1: Yung gata, kumbaga, nandun na yung oil ng ng coconut. Oh. Ano? Eh, talagang effective naman.
0: Mm-hmm. Oo. Yan, sa mga kababayan natin ha, take po kayo Ultimate Trio. And then yung Santon Gold herbal tea natin, nakakatulong din yan para sa ating pong stomach area, mga kababayan. Okay? Eh, Doc, another inquiry. Doc, ask ko lang po, ano po ang address natin sa ng Yestro Health dito sa Quezon City? Yan, sa mga kababayan natin na gustong bumisita sa ating pong Yestro Health Clinic sa Quezon City, matagpuan lang po tayo sa second floor ng Crownland Building. Yan po yun sa may corner ng EDSA and Mother Ignacia Street.
1: Oh, speaking of address, ano?
0: Mm-hmm.
1: Eh, muti ko na makalimutan. Tomorrow po ay Thursday and every Thursday nandyan tayo sa Yestro Health Batanga City Branch, mm-hmm. ano? Located po tayo diyan sa City Mart Kaido Plaza, dati ho yung Kaido Commercial Center, you know? City Mart Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pagpasok nyo doon sa City Mart Kaido Plaza, yung pinakang hallway na malapad, sa dire-diretso lang ho kayo doon. Doon sa pinakang dulo, matutumbok mo na ho, mababasa nyo na yung signage namin, Yes to Health Batangas City.
0: Mm-hmm.
1: Nandun po tayo tomorrow. Para sa ating regular schedule of consultation, para doon sa ating pong mga regular and mga walk-in. Pero mas maganda rin na mag-text kayo para malaman natin na kayo po ay pupunta.
0: Mm-hmm.
1: So speaking of contact number, meron ka ba niyang listahan ng contact number natin, no? Anyway, siguro ibibigay natin mamaya, no, yung sa Batangas City.
0: Hello, Doc. Sa mga gustong kumunta ha, sa Batangas City Branch natin, 0962-349-1256. And sa mga, baka yung iba, merong gusto magpa-appointment, ano? Or merong gusto kayo itanong patungkol sa mga services and products natin available dyan sa Batangas City Branch natin. Pwede kayong mag-text po dyan, mga kaibigan. Ha? Dating ko po, 0962-349-1256.
1: O, ngayong araw na to, dyan sa Batangas, Quezon City Branch, ay may ongoing consultation.
0: Yun, o. At sa mga, sa ano naman natin, Quezon City Branch natin, pwede naman din kayong kumontakt po sa kanila, ha? 0969-627-1262. Iba na may mga inquiries din. Ano? Yung iba, Dok, yung iba na hindi nakakapunta sa clinic natin. Mm. Ang ginagawa ng iba, nag-order na lang.
1: Mm.
0: Tapos, lalo na kung within Metro Manila ka lang din naman, so, pinapalalamove na lang, ano, or pinapadala na lang. So, pwede po yun, mga kaibigan, ha? So, anyway, possible na yung makarating dyan sa inyo.
1: Oh, sabi niya, naku, 3 days pa na yan sa Shopee, or 2 mm-hmm. days. Gusto nila agad-agad. Oh. Pwede kayo siguro makipag-arrange sa kanila sa lalamove.
0: Okay, ito, Doc. Another inquiry. From ano, Jerry ng Kalibo, Aklan. Dok, pagka daw umiihi ng mabula, ay naglalabas ba daw yung katawan natin ng protein? Salamat.
1: Yung bula talaga na yun, yun na yung protein. Normal naman yun sa ating ihi. Ang hindi normal, tinatawag na proteinuria, kapag umihi ka na napakabula, tapos yung bula ng ihi mo is very dense,
0: foamy.
1: 5 minutes. Foamy na. 5 minutes, 10 minutes, nandiyan pa rin sa ihi mo. Ano yun? Hindi na normal yun. Ano? Pero talagang ang ihi, depende sa kinain mo. Pag ma-protein na yung kinain mo, talagang umiinom ka ng beer. Lalabas talaga yung ano, itatapon yun. Pero may mga condition kasi na hindi na normal. Yung tinatawag na foamy urine. Pag nag-urinalysis sa'yo, lalabas na plus-plus yung protein doon sa ihi mo. Ibig sabihin, yung filter ng kidney mo, hindi na normal. Kumbaga, nagli-leak na yung protein, kaya pwedeng indicator na pwedeng humihina yung kidneys natin. So, yun naman ay madi-determine. Hindi naman kasi yung general rule na pag may bula, hindi na maganda. So, it's only sa mga laboratory, makikita mo yan, kung talaga hindi normal yung ano, yung protina na lumalabas sa ihi mo. So, pero kung ano ka, masyado kang nahihiwagaan sa ihi mo based on your observation, ang pinaka-the best yan magpakonsulta para ma-determine kung yun ba ay normal o hindi normal. Pero yan ay part ng mga signs and symptoms, ha? Pag mayroon kang humihi ng kidney, yung mabula ang ihi
0: pag
1: natin.
0: Pag unusual na yung bula ng ihi natin.
1: Tapos ang kulay ng ihi mo, lagi ng parang
0: yellow, orange,
1: dark yellow.
0: Nako, delikado yan, ha? Magpakonsulta para maanuhan kayo, ma-recommend kayo for lab test, Doc. Ano? Kasi sa urinalysis naman talaga makikita, eh.
1: Makikita yan. Pati dugo, makikita yan. Yeah. Ay, ang problema pa naman sa kidney, dahil napakatibay niya, hindi nagpapakita ng symptom yan unless siya ay talagang talagang bumagsak
0: bugbog na.
1: Yan ang kagandahan sa kidney natin. Kumbaga lumalaban yan ng hanggang ikaw ligtas ka sa kumbaga sa problema. Pero ang problema naman ng kidney, pag bumigay, yun na. Saka lang siya nagpapakita ng very alarming symptoms.
0: Kaya nga yung mga CKD na yan, di ba? Maliban sa UTI, ha? Kasi ang UTI is acute naman yan siya. Pero yung mga chronic na problema sa kidney natin, yun yung mas matindi na kinakailangang bantayan, eh. Compared dun sa mga acute na condition sa ating pong kidney area.
1: So, kaya may makikita ka mga nagbablog, di ba? Nagulat na lang sila na stage 4 to stage 5 kidney CKD na, renal failure na. Sabi nila, hindi nila inaasahan. Kasi nga ganun ang kidney natin. Dahil napakatibay niya, parang atay, pag bumigay, tuloy-tuloy. Kaya wag tayong abusado talaga sa lifestyle natin.
0: Mahirap pa naman pagka-kidney na.
1: Naku, mahirap.
0: Bumigay, no? Kasi gustuhin mo man na uminom ng sandamakmak ng mga gamot, kung ano man yung mga herbal man or other medications. Wala, control na lahat, eh. Kumbaga, kasi yung gusto mong mabilis gumaling dun sa karamdaman na yun, pero yung katawan mo, hindi siya makaka-cope up.
1: Kasi kumbaga sa processor, kahit na healthy yung pinapasok mo, limited na rin yung ability ng kidney natin to absorb nutrients. Kasi weak, very weak na siya. Kaya sa totoo lang, ito, sa mga diabetic patient, sa mga hypertensive patients, isa yan sa nagiging dahilan ng pagkasira ng kidney. Yes. Kaya yan po yung ating babantayan. O kaya kami dito, sinasabi ng iba, ba't hindi kayo nagbabawal ng maintenance? May naririnig kaming mga ibang alternative medicine practitioner. Pinapahinto nila yung maintenance. Actually, hindi po dapat ganun. Kasi una, yung mga hypertensive. Alam ba na pag takot na takot sila sa side effect. Pero alam mo ba na kapag lagi mataas ang presyon ng dugo mo, mas mabilis pang makasira yung high pressure kaysa sa side effect ng medications. O kaya, common sense, na kung gusto mo na wala ka maintenance, di unahin mo yung prevention at akasikapin mo na ma-maintain mo talaga.
0: Yan,
1: kasi hindi ka naman bibigyan ng doktor ng gamot, eh. Kung hindi mo kailangan.
0: Oo.
1: O kaya yun yung nililinaw natin. Kaya dito sa programang ito, especially kami ay mga certified naturopath. Standard ng aming practice na hindi namin pakikialman kung ano man ang iniinom yung gamot. Kasi lahat may purpose yan. For the safety and health natin. Kaya lang, against din talaga kami sa sino ba naman ang gusto mag-maintenance tayo. Diba?
0: Tama.
1: Kaya inuuna natin kumbaga, yung lifestyle.
0: Kumbaga, lifetime na iinumin mo yan without doing anything na para mapalakas yung parte ng katawan mo na yon. So, hindi rin talaga ganun siya kaganda doon. Kaya nga yung sa atin na program is holistic, ano? Habang pinapalakas mo yung parte ng katawan mo na yon, nandyan yung maintenance na ginagamit mo. Pero later on, pagka naging maganda na yung condition, so, there's a time na hindi you can cut it off.
1: Ganun tayo kabalansi dito sa programa natin. Ha?
0: Kasi para, yung iba do, meron naman ako Santon Gold.
1: Biglang ihilip ko, gagawing substitute.
0: Hindi tanggalin na yung mga maintenance medication.
1: Kaya nagagalitan kayo ng mga doktor niyo kasi hindi nga po yun ang tamang approach. Yeah. So, dapat malinaw, para sa inyong safety, ang suplemento ay napaka-importanteng bagay ngayong panahon. Ha? Kaya nga, supplement, napakarami sa market. Eh. FDA approved ng mga supplement. Kasi nga, alam po natin na talagang unang-unang reason ng pagkakasakit, panghihina, is kakulangan ng tamang nutrisyon. Okay? So, prevention is better than cure. Lagi natin sinasabi dito, kung ayaw nyo po ng gamot, ay di ingatan natin ang ating kalusugan. Para hindi tayo maobliga.
0: Oo. Na kailangan meron tayong mga preventive measures
1: yes.
0: na gagawin. Ha? Kung ayaw natin na, o kung asawa na tayo sa mga sandamakmak ng mga medications na iniinom natin. So, kailangan palakasin talaga yung ating pangangatawan. Okay? Parang doon naman, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol ka pa minsan ito.
1: Siyempre, thank you very much mga katropa, mga kaibigan, sa inyong walang sawang pagsubaybay. At sana po'y nakapagbigay kami ng makabuluhang informasyon kung paano po natin iingatan itong ating kalusugan, lalo na yung ating baga. So, maraming salamat. See you again next time sa programang ito, ang The Secret of Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga katropa, mga kababayan natin na lagi nakandabay at laging nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan tayo at magkasama-sama. Sa alam po ni Doc, Rimili Tuoy, atin pong CEO, ito pa yung Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto na kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

life, maybe di na ako mukhang to imreg. This is the sign. This is the sign of makaingon pag ngano na DJ na siya ngayon ayaw na yung tingog. Well, gidala na ko gapagwapa gamay. Hello po, mayong hapon. Mayong hapon, Visayas, Mindanao. Alright, thank you so much for tuning in. For those who are looking for my live, narata sa 88.3 XFM Cebu. I-search lang niyo din ha. Naday live nga, gwapahon nga babae nga, bulaw ubo. Kusgin ninyo mga radyo, hello po sa inyo ha. Lahi akong energy today. Kagahapon o kagani buntag, wala ko kainom o kapigyot ng premium D3. Karoon ka na kainom, nadyo ko o premium D3. Ang akong energy, dili makaya. I need somewhere to break it down, you know, ang akong energy. Hello, hello, hello sa XFM sa Visayas, sa Mindanao. I know for sure, nagulat na mo din ha. Kay malamang nagulat jud mo. Ano na? Tara? Magdumgalitang, kung alas tras mga katropa. DJ, unsa may chika karon sa parlor? Ang chika sa parlor? Nakuni. Unsa ni? Dabi, tanaw na to be. Asa ni nga papil? Ako sang abrihan ha.

0: na baka nga ihatag ang tinuod nga kalipay. Sa imong hinigugma kung ang kalipay niya ang mawala ka. Okay, unsaon na paghatag kung ang gipangayo kay mahalon ang butang o kwarta, may paywa da. What if dili kwarta, Axeman? What if it's more than a money? O if... Kaya ha? Atangin niyo yung tawag-tawag na itong X-rated drama. Ako magining istadihan. Ako aning gisabot og maayo. Laagan akong technician ba? Ako ni Hikta ni Siabi. Ay! Ni Anto ni Asa ni Gikan sa lang istasyon ko ni Gikan si Doc JJ ni Anto ay. Ay! Muna ha, atangin ninyo ha. Pero samtang wala pa man. Samtang wala pa man ang ato ang X-rated drama. I-shout out. Ang ato ang XFM station nga naka-hook up karon o naka-cross-post karon. E, pasi niya nag-hot mo diha, masampita mo diha, ba niya? Wait lang ba, kung ano kong listahan? I am not. Ayan! Listahan diri. Of course, kaya parang ako'y malimtan. Para ba na ako ni sila? Hinaag ko sa matag istasyon na meaning maabot sa ato ang bisan asang lugar nga maabot sa pagsibya ni ining atong istasyon. Magkadala ko niyo og kalipay og kasakit, labi na ang kalami sa kanon. Tumura gina ako ang tumong. Tuyo og tumong. Kaya sila magsugod na ba, DJ, ang handusanan sa unod o bukog. Giuluhan og humbuta ayaw. Ay, original na sa amo ang X-rated kani adto ha ni Doc JJ og ni DJ Butch. Iyang lagi nang giilok. Anyway, say hello po sa inyo ha. Nang hapon sa 91 and 98.5 XFM Kanlaon. May hapon sa inyo, may pagpaminaw. Mga listener din ha nga, lio na ta sa Facebook Live. Kundi madag Facebook Live, i-tune in dayo ng 88.3. Naadin ha, madungog ang 88.3. Oy, sa kanlaon, 98.5. Yeah, pagkaroon madungan ta sa 92.9, gihol nga. Inyan yung mga silingan diha, kung walay radyo ka, ato mo sa silingan, hangyo sa samaan ni Ariana de Lobio Traya. Hi DJ Chinita, shoutout ko sa among silingan nga sige paminaw sa imong drama. Kusog ka ayo ilang radio, galanog-lanog. O shoutout ni Ate Vilma Tuanda, o shoutout sa ni Ate Amanka, Amansha, o Mamalin, nga pretty, murag ikaw DJ. Basta tigpaminawan ako, guwapo o guwapa, gili. Kung makakita gani mo, gili, guwapahon, wa na naminaw na ko. Simple, no? Siguro kayo na ako ang kuwain din ha, pamaagi o ka ng kalakaran din ng akong programa. Anyway, aside from them, ano ako di akaroon nagpaminaw? Ang 101.7 XFM Bukidnon. Hello sa inyo din ha, kay Disney Princess de Cinderella. Taga, biid yung kumaminaw, ani niya. Wala po may choice, kaya mo nga madugog sa kong radyo din. Hello sa inyo mga idea, princess. Disney princess, malinaw mo ko ano yung mga colors. Ana, unay makupaminaw sa ako ang mga kaubanan, ana.
1: Ay!
0: Ana, po karoon diha, nagkusog na naglanog-lanog po karoon, madunggan ta diha sa may 95.9 General Santos City. May hapon sa inyo ha, din ha. Ito si, kung andi abis, si Pacquiao bi, nga pakusga doon. Kaya madunggan ta sa 107.1 Tagum XFM. Mga katropa nato na Tagum Menyo. Asa mo diha karoon. Limot mo po sa mga lugar diha. Oy, basta ako may numduma na ganyan sa Breeze Campus Region. Breeze Campus sa Breeze. May nga hapon po sa may 97.9 Davao Katropa Digital. May hapon din na labi na kay Katropang James nga for sure ko nga ambot lang kag naminaw baka siya karon. Ambot na itong pagsibya di asa sa may Samal Island. Salamat nga abot ni tag Samal ni Tabok yung tagdagat yun. Ayaw! Tapos ganyan mga radyo ha. May nga napod mo nga wala man may kaapas DJ. Sana na ninyo. Madunggan po ta sa ato ang kaubang istasyon diya karon sa 89.5 Black Stuff.

0: pagadian.
1: Hello sa inyo ha, din ha. Ako mga kaila si Narwhel. Naku, shoutout ako si Narwhel. Narwhel! Kumusta na mga acts of M Station din ha? Siguro ba na ako ni si Narwhel nga mo lead sa station? Regards na ko sa inyong SM din ha. 99.1 acts of M Mati. Ano na yung mga nindot nga kadagatan din ha? Sa Mati di ba banda sa diha ambot lang ko tama ba ko na diha ang GovGen nga adunay nindot kay nga dagat daga kung nindot nga dagat diri sa Cebu pero low key rated of underrated nindot ka ayong kadagatan din ha naapod ta madungan karon sa 102.1 XFM Cotabato naapod yato suking tipa minaw si Ma'am Zenaida. Hello Ma'am Zenaida, kabaw ko naminaw nakakaroon dito sa 99.5 XFM Zamboanga. Sabi naman ang pagsibya ni Chinita, oy. Anapod karo madunggan ta sa 91.3 XFM San Francisco sa Agusan del Sur, mga katropa. Hello sa inyo, di mga katropa. Oo, standby, tune in na mo. Kinhanglan ako ang tabang, labi na sa ato ang X-rated drama taon-taon. Doon yung mga kakulian na problema din hi. Nasugod pala man ang unta, ilaha naman ta ni pero may mo. Kumbaga, gisilduan man ko nga muhatag o pag tawag ani, gihatagan ko og rights nga manambag sa inyo ha, bisa pag utro po kong tambaganan. Ala lang siya. Alauna ko lang tayo 5 na sa kahapunan mga katropa. Good afternoon, DJ Archie. Shoutout sa PGBI Guardians, Daniel Buol. At ang inyoon niya ha, taod-taod, i-announce na ako itong swerte nga na may anak ko nga makadawat sa ato ang mga pakapakapi. Ninaw na ka, ganahan pa ka, nakahilak pa ka, nalamian pa ka, nakakapi pa ka. Diba? Oo. Hello, mama. Ayong hapon. Diya kay Charlene nga taga Bukidnon. Ayan, salamat sa pagpaminod at Charlene. Unta nga anaaka sa maing panglawas o kapiskay. O ginaot ko nga nakapaniod to na pud ang tanan. Ayaw jud mo kalimot o paniod to ha. Isod kaayo nga magpadayon sa tibok hapon nga way kaon-kaon. Shoutout Fortunato Gasolina. Pa-shoutout Olegi sa Talisay Biasong. Pa-shoutout John Miller Fortunato. Jerry Yan o Carlo Batuon. Kaya nagtrabaho sa SkyGo Head Office. Hello. Gikan kay Miller Perez. Kasi mga Miller. Ay, di ba di ko makitaan sa live? Sorry ka eh guys. O niya, huwata sa inyo kay busy pa akong kuwan. Huwata sa good way. Gimingaw na ko ni mo DJ. May pinagsamahan ba tayo, Miller? Naging may kahapon ba tayo na hindi ko alam? Po, G-Dax Pugi. Ay, na. Masarot ka. Okay, nabasa na ako. Masarot ni Bibok nga naghagok diri og tulog sa Nabunturan, Davao de Oro. Hello po sa inyo, ha, din, ha? May pagpaminaw sa Davao de Oro. Kaya maabot man na itong pagsibya po siguro dahil sa Davao de Oro, labi na sa ito ang radyo. Hello po kay Axman. Pasarot sa ko, DJ. Pag-ingan mag-asa mo, eh. Grabe sa similar Paris, oy. Dili man ka makita, DJ. Rino ko makita ka tropang Doc JJ, gibingaw sila sa akong nawo. Ya kana o, arpad ka lang ko ay. Ano ba na excited sad mo ay nagkulot ra ba jud ko buhok kang hapuna. Ay. Bisa kripo sige na ko magpaniud to para lang gid makapakulot og buhok. Mahalag mangurog basta kulot ta kog hair. Ana ha. Watching the Cebu IT Park. Ay. Hello po, Russell Funa. Hello sa imo, ha, din, ha? Okay, ano po si Popot Paikan Reserva dito. O, di, gini, mawa ni si Kagawa dito sa kuan ay. Bayan Buhol. Question na mo, diya. Okay, para pakaon, mampun na unya, mamutar man to po ni mo 2028. Nung kapangupan niya na, mo dito sa ako ang live. Uy, unya na ay! Ay! Kumpanya naman ako ang mga duha kaamigong mga kagawad sa Buhol, oy. Jonalyn Imia, hello po. Ratiran Santisa. Angel, why paksiwonan din ha? Di na ako suto na nga ako ang tube, oy. Kayo mga hugo, kayo mga guna-una. Manabay ninyo nga naghubo ko sa kong program. Di na ako ito suto. Ayan, a good noon DJ Francisco Chavez La Divina. Sila sa ilang lechon diri kay nagpiyasta mangud kagahapon ang bayan. Napaksiyon nato ning lechon na. Kay imo mang gipasibya na pista sa amua. Puro tanang sud-ay na Viva San Agustin. Nagpiyasta o mga nagfiesta karong adlaw o hapoy na. Okay, mga katropa, di na nako lang ayo ni no. Ang sugdan ang ato ang X-rated live, di lagi live drama. O, gimingan mo ko sa among live drama. X-rated drama. Una ang tanan, ako sa tagaag panahon ng isa. Katukar nga kung ihatag din niya sa inyo, ha? Aron sad medyo, energized mo ba? Aron sad, ano na mo hinung, anay purpose, ang ano na mina mo sa kuwa. Kaya promise, sabag ko sa inyo programa. Hindi lang kalingawan. Apan, mga sunata nga, lang nami sa dunggan. Apan, sakit sa dughan. Wanang, sa paman, ano, maminaw mong radyo? Tara, makinig ka na. Okay, sige, Kagayan de Oro. Oo naman noon yung sila, di na ko na mabasahan. Sige, ano sa inyo, shout out di ay sa tanang-tanang mga naminaw karon, hinaot ko nga na ka mo sa maing panglawas. And yes, another song from Josie Elo. Josie. Oh, basta si Josie ni, si Mary Josie. And this song is dedicated sa mga tao nga nahigugma. O nga, feeling nila wa na ilain. Muna nga, para ni ninyo, para na mo dedicated song. Only you, mga katropa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mapanay ang putol sa imong kinatawo. Oh. Nga sobra ka do kero. Pagkaon ko ni anumat sa buhayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: question sa bitaw ng inyong kahimtang sa iyong asawa, no? Tuod kay di maganda mo makabato og anak kay baog man ka. Kunya, imong edad ron, 45 naman ka. Nya, imong asawa, 28 anyos pa. Nya, giminyuan din mo siya 23 pa yung edad?
1: O ito, pre nga, nakonsensya ko nga. Ganahan ka sa ganak. Pero sa oma na mo, hindi nga, baog mo.

0: mag-adapt na lang di ay mo anak, Gio.
1: Ma.
0: Ako na ning gisuggest nimo sa una. Karon, usbo na ako. Mahimo mag-adapt mo aron magsilbi nga inyong anak.
1: Dili mo subos, Gio, ma. Ako bitaw siya giinal na, pero hugot pag-iyang pagbalibat, dili siya mo ganahang mubuhi o dili iyang dugo.

0: Masuway lang mo kanang naimuo sa sinsya, pre. Aron magkaanak. Kanang murag iinjik ba? Amot, di kay ko suwito, anak, pero nabasahan na ako sa news. Kanang naingunan na agad. Murag, si Milia sa lalaki, bitaw niya, ibuntang sa babae. Aron mo mabdus siya. Ambot o maubaghala.
1: Na, may magdato ko, pre. Ako kung milenaryo siguro ko, ako nagibuhat. Pero, saan mo na ko ini?
0: Murag, lisyon yun na kayo ng yung sitwasyon, pre. Pait yun kayo.
1: Kalibubit ako, pre. O sumay akong buhato.

0: Sumula kau ka?
1: Klaro anang gailis? Sumula kau, Gyud? Otok, Gyud Spinoy.
0: Ay lang ko kasukuday. Igor mo ko ng utana.
1: Makakuba mong kukag adlaw? Kipa mula kau ta? O niya ang sunod anang pangutana asa ka? Kinsa ang imong kuyog? Ambot lang yun ni mo, Gio. Kapoy ni mo.

伤我。Sorry kan Cucu. Kunto lagi ke pagkuwang ni mo. Pero na ibaog yung ginoo nga. Love kay Tika. Oh, eh. Oh, sa to, may pop-up sa screen sa cell ni Cucu. Lalaki mo to, may chat niya.

0: sinugdanan, wala gid ko'y pagduda sa akong asawa, DGRC. O giignan ko niya nga daghan lang daw siya ga tinatawag nga mga male friends. Kilabi na sa FB. O usahay, kachat niya. Lo. Sa dinod lang, DJ, ana amay gamay pagduda. Dili mali ka yan. Kay after all, ako ama ng asawa. Pero mas gipili na akong musalig kang Joji, DGRC. Apan usa ka adlaw ana, birthday sa akong tiyo og mibisita ko sa ilaha. Panahigayon na, wala mo kuyog si Joji ngan hinako. Og maokini ang nahitabo sa mong panag-istorya.
1: Oy, sure jud ka, Jeho? Nga wa na magbinuang ang imong asawa?
2: Oo, tiya. Misalig ba ko niya, tiya? Kaya nga naman, tiya?
1: Hala, e kay sulti, Domingo. Kay lisod na kung ako pa'y musulti. Kay babay ka sa akong baba.
2: Nga naman, tiya? Tiya.
3: Ay, kuha ba ko doon siya? Kanyang, rakit ang magudabok kausya ng imong asawa nga doon ay kuyog lalaki sa shopping mall?
2: Oh.
3: Kuha kayang, wow, may mapakita si mong asawa doon ay. Pero, sa ilang linihu ka na? Mula, kaya may, parang lahi ba? Lahi yun.
1: Oh, paned ilang ni mong asawa, Jeho. Mas maayo nang ikaw gid mismo ang makahibaw kung nagbinuang ba na ni mong imong asawa o wa.
2: Tiya,

Gusto pa? Magpuyur ko siyo, katugon ko. Oh. Mga tog na ta. Kapoy kay kong lawas ang mga tog.

0: wala kaw ka?
1: Buntag pang sayo, Gio, ha? Naanasag ka na yung pangutana diha. Kay bao nga nag-ilis ta, mangutana pa yun. Oh, mula kaw ko. Ugma na siguro ko mauli.
0: Huh? Oo, sa Mandeka.
1: Birthday sa kong niga. Si Susan ba? Mag-beach daw me overnight. Makuyog na lang ko. Unya, ugma na ko mauli din eh.
0: Oh, walang ikamusulti na ko, anak ko daan.
1: Gio, nausam taong ka, uy. Pasagdi na lang ko, ha? Usaman, inaong na ko ni mo nga gilaay ko? Ganahan ka nga arira ko pirming magpundo sa bay? O hangtod nga magsipok ang akong otok? Kay magunahon na nga hangtod ka ron. Wa pagihapon tay anak!
0: Chuchi!
1: Galagot ka?
0: Tungan ni ko sa tinood. Tinood bang igsog ito ni mo imong kuyo kapatanon ganina?
1: Oo, oh, oy! Kaya nga nung gadoda ka? Hala ka bo ang mayani, oy! Imong dudahan nga 19 years old pa man to. Igso to na ako. Close lang yun, me. Pero wa kay angay kadudahan. Kay close lang yun, me. Bura na!

0: Napay chorizo. Sige na, sige na. Napay.
1: Lain na pagbaho ang chorizo eh.
0: Oh, Day? Okay na ka?

0: naay mga sitwasyon nga makapaduda ang linihok ka ni Joji DJ. Ugang iyang lawas. Murag na nagko siya. Kumbaga, namurot ang iyang lawas. Nanambok kumbaga. Hasta si mama, nakabantay niya. Ugang akong gikahadlukan kung tinuod ang pagduna ni mama o pagduda ni mama nga mabdos si Joji sa lalaing, sa lalaing. Taka, ang sinipas.
1: Ay!
0: Sa lalaing laki, DJ RC. Dili ko gusto nga tagaan o dautan na. Kahuna-huna si Joji. DJ, dili ko gusto nga dudahan siya tungod kay palangga ko kaayo ang akong asawa. Bisan pa man, adunay mga higayon nga balik-balikon niya nga hinako. Nga dili ko makahatag og anak niya tungod kay baog ko. Sakit pero kahibaw kong tinuod. Bata pa si Joji, DJ. Ako ana-anak ko sa edad nga usahay makadudag samot kung kaya pa ba nako na matagaan og anak si Joji. Aduna ko'y mga pangutana, DJ RC. Apil na punsan sa inyo ang mga sukinti paminaw sa imong programang X-Rated. Kung mapamatud-an nako nga mabdos ang akong asawa, unsay akong angay himuon? Makigbuwag ba ko? O dawaton lang siya bisan sa iyahang pagpakasala? Kung pananglitan, DJ RC, makigbuwag yun ang akong asawa nako. Unsay angay na akong himuon? Dawaton na lang ang kasakit? O pasagdan na lang siya sa laing laki? Ubok doon, ilaban ba nako ang ako ang pagmahal nga to niya? Kahibao ko, DJ RC, aduna na yung mga tubag ang imong mga tigpaminawan. Aban ako, galibog ko sa angay na akong buhaton. Kung makigdeal na lang ko sa akong asawa, nga dawaton ang tanan. Pero anak rauna niya ang akong dawaton. Gusto ba ning akong hunahuna? Kun ugaling mabdos gyud si Joji, kung ipakatawo niya ang maong bata. Palihog tambagi ko, DJ RC. Nakasalalay din he ang among pamilya. Dako kong pagsalig sa imong programa nga malamdagan ko. Daghang salamat. Inyong magtatampo, Gio.

0: aton. Kung nakita ni mo nga nakita na niya iyang kalipay sa uban. Sa may buhato ni mo kung sama ka ni Gio. Nga kahibaw siya nga dili siya makapamabdos apan ang iyang pinalagang asawa nga si Joji na mabdos. Mutuo ba ka nga ang imong asawa na mabdos tungod kay nabuyagan? Ano diri si ko ano boss ni po 8. Ana siya base daw tungkol sa ato og baliti. Baog daw alibay ng mga laki, di pa ready mo dawat og responsibilidad. Wala ka na minaw gani ang Carlos Miguel sa ato ang drama. Unsa may angay buhaton kung ikaw ang naa sa iyang sitwasyon. Unsa may angay buhaton ni Gio. Kaya ba nimo dawaton ng tao nga imong gihigugma sa himaya og pagmaya? DJ, idol ka sa akong ate. Inimong ate nga love you. Malipay na lang ko pero naayhong mo nga magbulag pa lang mo. Da. Daampo man din ni iyaha di. Yes, katropa, sa mga wala ka apa sa atong X-rated drama, isummarize na to na dili mo mag-uol pa lang gata mo. Ang naitabo manggod kay Gio, nandun na siya ay kung ayan, nandun na siya ay minyo si Gio. Na siya sa edad ng 45, ayan na minyoan, 28 anyos pa naman. Apan si Gio baog. Dili magkaanak si Gio. Nagkadugay ang ilahang relasyon, eh, nagkabugnaw. Tungod kay si Missy, si Joji, nagpangita og anak. Kadili kayang mahatag ni Gio sa atong letter sender. Nagkadugay, adunay mga higayon nga piraming mulakaw si Joji, ang asawa ni Gio. Aduna siya mga kahigalaan nga lalaki, nga amigo daw niya kuno. Ang uban, na siya ipaila-ila nga igso niya kuno. Familiar na ko'y kaila ngay nana. Iyaan daw niya yung gidas apartment. Karon nga ni Kalit og abot ang panahon nga nakita og napansin niya nga adunay sinyales nga mabdo si Joji, ang asawa mismo ni Gio. Ang pangutana mga katropa sa mga wa kaibot kaabot. Kung mabdos man galing si Joji, apan hibaw-an man na mabaog man kini si Gio, dugay nang ipangayo ni Joji nga gusto siyang anak. Gusto siya makabaton og pamilya apan di mahatag ni Gio. Ikaw, kung anak ka sa sitwasyon ni Gio, kung ikaw lalaki, sa mga tigpaminawa na itong lalaki din, andam ba ni mo ihatag ang kalipay nga gipangita sa imuhang hinigugma nga dili ni mo kayang mahatag? What if nabuntis siya? Andam ba kang dawaton? Open na nga itong linya mga katropa. Time check, it's 2:23. Sa kahapunon, ang ato ang oras atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Hello, may hapon. Kinsa ba ni
1: Anna? Mahayong hapon, thank you. Di na chinita
0: do. Ka na, kabaw ko ani. Kabaw ko kinsa ni eh. Hello sa inyo, yeah. Miss M. Walay pagdugay-dugay. Walay pagdugay-dugay. Ibta dayon o ipansak dayon ang imo mga tiba.
1: Ibarot dayon.
0: Hala. O sa may maingon ni mo kay Gio, eh?
1: Sorry, Gio, no? Pero kung ang kunya ni mong bata, adawata. So kung ako pa yung magkasawa, nagbay na tikang gita po.
0: Ayok! Alok, asakit! Grabe sa kabads!
1: Kita na hindi balik pa para na atay pamilya, atay anak ay matigulang bayak ka. Hindi ka itong tigulang na ito, buhay mga anak na itong mati, manupao mo lang.
0: So kung ikaw ang asawa ni Gio, dugay na kang naging buwagsar.
1: Sa'yo pa, inway ani-ani, malipay day ka. Kinahalan lang. Nga tanong nalita na, gitay maani.
0: Nga unsaon man ni Dilit na deserve ni Gugmao ng mga taong susama ni Gio.
1: Amat lang, pero buwi na lang og ka. Dilit mong anak, pero kung dilit niya mo kaya, basta kung ako pa sa iyong asawa, sabay na di kayong bibiyaan. O, tangin na, di ko mga kaanak, gitay.
0: Dapat sa sugod na lang, sa sugod pa lang po, ilan ang isabutan ba? Kaya, uy, di na ba ko makabamabdus? Piliyon pa bagyapon ko ni mo? Ano ba? Dilikay ka nang ilan ko, ha? Lusod mong guard, di ba, Mars?
1: Ay, mamita, na ko ang single dad. Uy, si Batig, makatita ko ang hindi ka anak. Ako na lang.
0: Na? Pwede mo mag-trial error. Ano, Miss M, ano siya, unsaon daw para makasiguro ka nga makapamabdus ang imong mauyag.
1: Kanang saan? Kanang single dad?
0: Single dad, daan. Kay, kabaw na kaganay si Lilia.
1: Siguro di ko nga nindot ang game si Lilia. Kinitanong niya sa kong yuta.
0: Maro yun si Miss M. Yun, huwag na kung ganaan.
1: Kinitanong niya sa kong yuta, matulog kini, mulambo, mudako, ano nga.
0: Kana? Anyway.
1: Ipaan ko nimo ang bata, aswerte ka. Kana. Pero kung dili, nga ang taka, oy, saan man ka nga, di makakaanak.
0: Ya, kung
1: sige,
0: ikaw,
1: pagtanong ko, may bayanihan.
0: Kung lalaki ka, Mads, unsa man, imo na lang yung dawato.
1: Dawato na lang na.
0: Diba? Tama siya.
1: Amahal sa bata.
0: Mm-mm. Thank you, kaayo, Mads, Miss M. Sa kanilay, good day mo. I-shout out. Shout out din, hawa ka. I-shout out. Ako ni mo Ednil, pabutan na ako ng tagilid din si Miss M. Ayaw! Piski, good
1: night. May ako tester nga. Matisingan
0: na. Ay, kamuhan. Ang sabot-sabot na din mo magtistingan na. Anyway, salamat kay Miss M. Katropa mo.
1: Exciting!
0: Hello, my hapon. Isuda yun. Insama ni.
2: Hello, good afternoon.
0: Ay, kaya. Hello, good afternoon. How can I help you?
2: Yes, regarding sa itong letter sender.
0: Yes. Insama may maambag naman sa itong letter sender. Kaya ako nagsakit akong lughan. Halakon ko diri. Oy, wait lang. Kinsa ko si pangalan ni kanina at magtingog. Ay, pahibaw ka sa ni kinsa ni.
2: Si Iya.
0: Hello, Iya. Kanina itong tingog ni Madam Iya, oy. Taga-asa si Madam Iya.
2: From Iloilo.
0: Hello, Ilo. Sige, Iloilo. Lamay lagi mong reception karon Iya. Ay, kato, nag-uyab-uyab din sa wanted killing. Putol-putol. Baro nga ko, Iya, ha? Mamili lagi ni imong timutawan, ay.
2: Siguro lang
0: yun
2: si
0: DJ. Ah, sige. Bundaki nagtambag ni ato ang si Gio. Ako, naluwi ko ni Gio. Go, Iya.
2: Para sa ko, in the first place lang doon, so kung amo man ito ang problema, so para sa, para sa ato nga mga partners, so dapat nagkita, siguro nga, may harain kita, may kita ng isang story channel pa. For example, given that sa mga anak mo.
0: Oo, dapat makahibaw kita daan, anak.
2: So kung hindi na siya na, okay lang ba sa imo nga mag-legal at asa para at
0: yes, oo.
2: Hindi mo na siya pwede, nakikita at hindi siya makaanak, kinalat na mag-ilog.
0: Oo, okay, na-gets ko. Bisan putol-putol, di siya ang i-gets ko balatana. Basta ilonggo, hindi ko na ganito paglagroon. Kaya basta, for sure, kung nga sa Miss Iya, ang gina-point out niya din. Nga kung sa sama sa sitwasyon, balatana ni nakalimot balatana ko. Sino wala tanan ni si Gio, wala tanan na sender tana. Si Gio gani. Oo. Explain ko bala ano kanang Miss Iya nga ang problema gani. Ang problema ang gusto gi paabot ni kato na nga sige in comment din nga ni dumadungog ang advice ni Miss Iya. Amo ning ginambal ni Miss Iya. Nga magsabot-sabot bala tana si Gio kag si Joji nga mag-ampon na lang sila in a legal way. 'Di ba? Tama ba ko Miss Iya?
2: Amo gid siya dapat ang kinanglanan dapat. Kung may kung nagkasnabot ba sa nagdupa?
0: Sa sugod pa lamang, oo.
2: Kay kapangit man na siya nga story yan, kay di siya maka, anak, kita na hindi siya magkapit bahay.
0: Correct.
2: So, wala, kay wala mas kita buka, wala siya respect sa mga tao. Dapat, may respeto. Kung hindi siya, kung gusto naman kita anak, hindi siya matag, so legal ay mag-unik siya.
0: Or, ang ano lang, problema ko lang diri sa ano, letter sender na to na ano ba iya ba, kay sasugod pa lang unta, tana, gihambala na ni tawag si ni ano, ni Gio, si iya nga, iya. Di tana ko makapamabdush. Anda baka mga gupod sa ako, tibo kinabuhi. O para ano ba, aware gani ka sa usasuglan? Oo.
2: Kay word, hindi man kumutuo. Kumutuo. Kasi nga, that time nga, nag-uyab sila o pala sila mga dos and don sa ilang...
0: Correct! Sa... Oo, nagtinalawanay na balatana na sila magtusik-tusik na... Ay! Tanitilaw na na siya kung anong labi, balatana ni o hindi. Oo, sinaba mga... Ubrata na nga, sinasila lang.
2: So, magpapapun na DJ, so ang naitago, dire-direcho na lang.
0: Oo, imposible, no?
2: Imposible man na siya na iya nga, ano, na reaction.
0: Correct. Oh, dapat nakaibaw pala.
2: Ano lagi siguro siya, DJ, but pasabot, nakato niya, oh, sorry for the term, makatilagid siya.
0: Yeah. Oo, dili madawat ni Mads Joji, nangita siya glain. So, oh, usa may bato ni Gio, ani bulaga na lang niya. Usa may bato na niya. Ako naglibog po ko kay Gio, pero sige lang.
2: Para kay Gio, para kay Gio at the DJ, kinana pag-storytelling sa heart-to-heart.
0: Heart-to-heart, oo. Oh,
2: mas na bato ni mo siya. Yes. So, kung possible na ilan na, ano, kung ano ilan, pero may aras na, may ginatawag na ako ay, sure, kung sa ilang kulihanay, so, na, go,
0: go,
2: may
0: sabagay,
2: may
0: ginagawa
2: love is, for the second time around,
0: diba? Love is sweeter the second time around. Basig ba daw, pa dahi Gio, ano kaning mga ginilison, basta kasado naman good. Namang yung mga, kaninga, sa mga dili pa kasabot, na may umanggod mo ingon. I'm not trying to invalidate people's feelings. Pero kaabot lang mo agree ba si Miss Iya ani? Namang yung ibang tao nga mo ingon, nangabit naman ang anong balik ka pa man yung pag naamo sa marriage, man good. It's not just snap of a finger nga, go na nang go. Ano naman gumagima panumpaan? Ano naman yung kakulangan niya kay Bao mo? So, I guess yung istoryahan. So, sama sa giingon ni Miss Iya. Thank you kaayo, Miss Iya. Maabot tayo mo pagsibya diya sa Iloilo, Miss Iya?
2: Yeah.
0: Ano, grabe naman tayo na yung pagsibya tayo na maabot ang Iloilo. Grabe, wala na katikan.
2: Download mo lang sa Play Store ang ano, XFM. So, pili ka lang kung anong XFM ang
0: imo
2: i-download,
0: Cebu
2: or
0: Iloilo. Thank you kaayo, Miss Iya. Salamat kay shoutout sa inyo naman. Tama kalaag kong Iloilo, oy. Basta yun ang festival sa Iloilo, gani, Miss Iya?
2: Ano man?
0: Tama yung festival din sa Iloilo?
2: Dinagyang festival.
0: Dinagyang festival, oo. Okay, thank you kay Miss Iya. Kagino itong tiyog ni Miss Iya. Pili na ako mas babae pag tiyog si Miss Iya kaysa na ako. Anyways, alas 2:33 na. Sa kabuhop, hapunan. Elangay, wala lang. Gusto na ko i-overflow akong energy. Kaya mura ka nang, I'm overwhelmed. Medyo gapangandam po ko sa unsa akong mabuhian yung istorya din kay Gio. Pero don't worry, Gio. Pag hindi ka kayang bigyan ng halaga ni Joji, nandito lang ako. Oy, hello, shoutout na diha sa XFM. Bukidnon, XFM Canlaon, Gihungan, General Santos City, Tagum City, Davao, Cotropa Digital. Naka-crosspost sa Tagum XFM. Hello sa inyo, ha? XFM Pagadian, XFM Mati, XFM Cotabato, XFM Zamboanga, XFM San Francisco. Sa mga wakahibawa din ha, madunggan sa ta sa pinaagi sa pag-download sa itong XFM App Store. Pwede mo mamili diha kung asa mo may now, Cebu, ulaing-laing dapit, pastibuok Pilipinas. Sama ni Miss, Miss Iya, nagipili niya ang Cebu. Ay! Hello, Miss Iya. Pasara po kay Nathaniel by Sir. Hello. Kaso wala gid mahatag si Gio ka future kay baog abisiya. TikTok ra kay naara ka makit ano. Dito sila mo tanaw ay pagbuhay pag mira po sa radyo oi. Hi Iya. Okay. Sa Sander, let them go with another man, which she's pregnant. Wala ka, musulti nga baog ka. Aron dili makapangita og laing lalaki og mahigugma gid ang imong asawa. Ana si Mommy Lorna. Iyan na lang dawaton ang bata kung tinud-anay yun ang iyang gugma o pasalamat siya ni Igso. Pasalamat
3: niya.
0: Pasalamat na lang daw kay Gio kay Igso nga namabdusan si Joji. Nakatabang daw si Igso nga mahatag ang gusto sa iyang asawa. Ay, may hapon. Ano na tayo color sa Picus Linya? May hapon. Di akin sa mani, oy.
4: Hello, Miss Beijing.
0: Kinsa mani?
4: Oh, dinikit ba si Beijing siya? Nakasiksi na gihapon ka?
0: Thank you. Oh, yeah. Kapalo ba yan na sila? Nga dali radyo kay kumaluya ba sa inang ko nga sexy? Oh, yeah. Dili halata no nga mag 30 pa doon na kumo 30 no?
4: Pero mag 20 plus pa?
0: Hello,
4: si Kwan din sa seminar Japan sa Aluginsan.
0: Hello, diya sa Aluginsan. Nadokoy daw ang tigpaminawan diya sa Aluginsan daw. Tinood na siya?
4: Tinood kayo, nakasiksay na doon.
0: Ikaw ba, kanang kabalugid mo, no? Kanang kabawgid mo nga, unsagid akong kahinaan. Anyway, nakadungog magid ka, Leonard. Leonard, no? O Menard?
4: Menard.
0: I know for sure na dumog ni mo atong X-rated drama. Karong hapo na, Menard, dali na. Isuday ng imong mga suhestyon.
4: Aw, kaya sila minyo na manggudis lang gawa, no? Kunya, nahanam siya, anak. Kuhan siya, iyan ingnon niyang asawa kung dapat, maning, ngayon siya nga, andam na kong dawato ng bata kung ikaw magpabilin gihapon, diri ka na ako kay nagpakasal naman sa niya. Ito nang tandua. Kung ikaw magkagagawasan, sakit sa ako ang dugan. Oh. Na ay mga nabas o mga balaod nga
0: andam
4: anak niya.
0: Andam kang buhian si Kuan? Andam kang buhian si Kuan?
4: Ang tanong paano ng babae kung asa siya dapat malipay kung buhiyo, bata, nakauban siya na ako o buhiyo ng bata, nakauban sa iyang tinod na uman. Ano na? Kaya ako, kung para na ako isip lalaki, sakit ay niya. Ondo, dili ko mo. Pero ka ng babae, nanginang lang mong gabo. Pero ba't ikot kayo? Dagan di kong kailan nga. Balo ang lalaki. Pero magmali pa yun. Ang gihapon sila. Panimayo, kinagbuhi, magugiro.
0: Mga pure parents na sila. Basain
4: ay. Ano na, pero saan man, wala man di man ganun ng babae yung mag-adapt.
0: Yes. Gusto mag-ayla. Namang din preferences yun. Namang yung mga tao nga gusto gin sila ang pamilya. So, unsay okay. Angay po ato na sa akong kumpare nga si Kuan. Luik, akong kumpare, oy.
4: Pero, nanagod-nagod, iman magod sila na dili ko nung matawag ang pamilya kung wala anak. Anak, wala sa upan. Diba? Pero para na ako, nga, iyang ingon iyang asawa, na dapat ako ito niya nga nani anak. Na dili iya ha. Kung bugmaan siya sa babae, iyang daw ito ng bata, iyahang isipon mo iya ha. Mm-hmm. Na dila nga, matawag na nato na ilang pamilya.
0: Okay. Ako'y nasakitan para kay Gio, Menard.
4: Nasakitan ka dito?

0: kay Menard, ha? Salamat kay Menard. Inata na kayo.
1: Pwede mag-shoutout, Kizzy?
0: Oo, pwede na kaayo, Menard. Sige na.
1: Shoutout ko sa to, mga kinukusugan ng amigo na si Romel Restauro. Si Flor Elvina o si Philbert Pajardo.
0: Sige, Menard. Salamat, Menard. Shoutout sa Tagalog inside. Salamat.
1: Thank you.
0: Nakuratan si Menard ba? Si Menard, first time niya. Sumuka, uy. Okay, isa pa ka-caller, one last time. Kung wala na gani, ako na. Ako na ni. Hello kay Kuan, hello po diha kay Kinsa Manisha. Akong amigo nga, tagalang istasyon na din i-comment na yan. Taga Manila, Manis. Si Vince R. Akran. Para ba niya, birth? Agay, nadumog na ko. Oh. Live ba ng tawag, oi? Okay, natin isa ka last caller na lang natin na Doc JJ na. Alright, hello, may hapon. Hindi siya matingon. Hello, may hapon.
2: May hapon, DJ Sinipa, si Tinaida.
0: Ayan, hindi magpap... Correct. Ito talagang gusto ko kay Ms. Zenaida. Hindi nagpapahuli ang Acts of Cotabato. Ayan.
2: Also, narinig ko rin ang timbaya ako kanina.
0: Ayan, ba? Diba? Special ka sa akin eh. Kasi ngayon always nagtatawag-tawag. Ayan. Anyway. Sige daw. Di na nato ni Dugayan din eh. Kagamay na na akong oras. Unsa may maingon mo sa atong caller? Ay, atong caller. Ato ang sender.
2: May tambag na ako kay Dio. Kung unsang desisyon sa iyang asawa, panangit, dawato na lang niya. Kay isod na kung dili siya makadawat, panangit, mayroon ng iyang asawa na mabiya siya.
0: Mm-hmm.
2: Panangit, dawato na lang niya. Eh. Kung unsang ginahatag sa ino sa ilaha. Eh, kung ako ang may mangingon anak, siya mawagod na akong buhaton. Kaya ako, anak ko kulit bilin kung ko sa akong bana.
0: So, nahita mo sa imo, honey?
2: Oo.
0: Oh. Ang iyon sa mani mo pag labang sa sasama ni nga kaming sitwasyon, Mads?
2: Ako na pinadawat kung unsang iyan gusto, kung tinuod niya na igugma ka sa isa ka tao, ihatag sa iyahain mong gusto, isang sakitan ka. Iyon ang mahibalo sa ilaha.
0: Yes. Ingon pa gani nila, the best or if you're gonna describe what is love, it's about making people making that
2: una na yung buhaton kay para dili siya sa magsakit pa niyang
0: dughan
2: ulo na yung buhaton
0: sa so, tinuod lang yun
2: pag uban sila na sige sila bangayay sige sila ipamukha sa inyo na unsa ka.
0: Lisod nga mag-uban sila nga susama ni Anang ilang relasyon. It's not healthy.
2: Kani-kani, imo rin sala.
0: Kulang ka.
2: Natag na lang sa kaitasan kung unsa may tabo sa ilaha.
0: Yes, nari mo nga. Dili, nagkuwang ka man ako. Muni, di mo mahatag. Bisa pag imo nang tunlon o imuhan ng luwaan, dili gid ikaw yung kalipan.
2: Oh, di man yapo na mag-forever sa imuha, di sinita. Mangipag yun na kung, kaya tinuod man na, dawaton tag dili, tinuod man na, na kinahangran yun ang nai anak kay, siguro una-una sa babae, kung wala anak, tigulang na ako, wala yung mugaam sa kuha.
0: Yes. Thank you kaayo, Ms. Zenaida. Ado na kaipa-shoutout diha all the way from Cotabato. Sabi na sa itong mga suking di paminawan.
2: Ito, food sa akong mga... Lahat-lahat sila, DJ. Kaya
0: makasabi
2: sila na hindi
0: ko
2: sila
0: gi-shoutout. Yes. Sa diha sa XFM Cotabato. Diha sa 102.1. Thank you, Ms. Zenaida. Diha kay Miss Lorna Margarita, Angie Remo, Jonathan, Russell, LMB Gamer, ana siya ang akong ikatambag ni DJ. Chinita man kamo siya, mangita siya sa paagi nga makaanak sila. Magpa-check up siya sa doktor. Isa pud para dili siya magduda. Naglagot na ang babae, DJ. Ganahan na siya makaanak. Pero dili kahatag ang iyang bana. Kay baog niya, hapit na pud magmenopause ang asawa mo. Anang permisa po to. Shout out to katropa, gikan kay Arnel Palaryon, Hana Palaryon sa Lutak, nagikan diri sa Pier 5, gikan kay Arnel. O, anak diri sika ng Miller Perez, o lipaya ko. Abi kog maingon siya, DJ RC, o buki ko. Ayaw!

dawat ang color sa bigas linya, kaya wala na ko igong oras. Pero before ko mubiya, bali ko na ko pag-shoutout ang nakilanglayang istasyon nga maabtan sa pagsibya ni ining at ang programang X-Rated. Ayaw mo kalimod ka tropa nga adlo-adlo kanyo madunggan ni ining programa ha. Ang programa nga muhatag sa inyo ha. Huwag kalingawan o pagtulunay. Huwag diin o dumanan sa mga kaagi, kasakit, kalipay o kalamihan. Inubanan sa inyong DJ RC nga anda muhatag sa pagtambag. Isog muhatag sa pagtambag apan utro pong tambaganan. Shout out diha sa 98.5 XFM Canlaon, 101.7 XFM Bukidnon. Padua to pagsidya sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabang Lasan. 92.9 Gihulngan, 95.9 General Santa City at 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 91.3 XFM San Francisco, Agustin del Sur. At ako badungan na sa 99.5 XFM Zamboanga. 102.1 XFM Cotabato, 91.1 XFM Mati, og 89.5 XFM Pagadian. Thank you kaayo mga katropa. Para sa ako ang maingoy na sa atong letter sender. Sa ibang mga pangutana din hiya, katropang Gio, I know for sure, adunay kasakit yun ni gibati. Luyo sa inani nga mga pangutana, naglabaw yun ang imong pangutana, o nga nung biyaan ka? Shoutout kay DJ Chris, kapag walang nitugtog sa Summer Madness. Shoutout po dahil sa mga doon ka mga DJ sa katropa, si John Albert ba na? Si John Albert? Si John Albert, DJ Brian. Isa sa mga nitugtog po datong Summer Madness. Dudaan ba daw niya mabdos yung asyawa? Magibuwag ba daw siya? Kada mga pangutana, Gio, naana na din mo. Andan ba kadawaton ang tao nga imong gigugma? Nga na mabdosan sa laing tao. Andan ba kadawaton na nga responsibilidad nga diligi ka nimo? Pero kabaw manggug ko nga gipangutana nimo ni tungod kay nahigugma ka kay Joji. Kasi mo mapangutana kung pananglitan makigbuwag yun ang akong asawa o imong asawa. Kung sa imong himuon, dawato na lang ang kasakit o pasagda na lang siya sa iyang laki. Abin mo, Gio, the most unconditional love nga kayang buhaton sa usa ka tawo kundi ang palayaon o ihatag ang kaluwasan tungod kay dili na ikaw. Kung tinuod ka nga nahigugma sa tao, ihatag nimo unsa iyang kalipay. Ingoy nga tama ang gibuhat ni Joji, I condemn. Kay dili tinuod nga tama gato yung gibuhat. Kay kung ikaw, Joji, para nimo ni nga mensahe, dahil if kay bao na kang dili makapamabdos kining imong bana nga si Gio, nakigbuwag na lang unta ka. Dili adlo-adlo nga ipamukha nimo sa iyaha na dili siya makapamabdos. Nagkahibaw naman ka nga baog siya. Dili naman kinahanglan nga i-degrade o i-downgrade pa iyang pagkatao. Sa matag-adlaw nga ipamukha nimo ang iyang kakulangan, imo pagyunga gidungagan sa pag betray. Pag-traidor sa inyong relasyon isip mag-asawa. Sinuod lang day, mas gusto ko nga ikaw akong taga-mensahe dili si Gio. Nahigugmara si Gio. Pero kung ako sa imo Gio, pilia ang imong kalipay. Kung mingong ka nga ang kalipay ni mo si Joji, there are a lot of things in this world. The world is vast, bigger than you could ever imagine. The amount of love nga kaya ni mong dawaton, dili lang gikan kay Joji, Gio. Kung dili niya kaya dawaton ka, sa imong pagkatao o sa imong kakulangan, dili na gugma o gwa siya na higugma ni mo. I'm so sorry to say, I'm not trying to dictate kung unsa na imong gibati, Gio. But dili ni mo deserve nga kilang antuso na nga ubanan siya sa namugna niya nga bata. Ihatag na si Joji sa tao nga iyang gusto makauban. Og day mo kam, Gio. Mayungan man po good mo nga tinguang naman good si Gio, mams. Mo nang mahalok na siya mangitaglain. Uy, katumagani ang mga kuan diri sa wanted kilig nga padong na mangay tumukuha og senior card. Ayaw! Napil pamangay sa among wanted killing. Napamangay pag-asa.
dili mawadag paglaom, adunay ginha aduna pay ginhawa, adunay paglaom. Sa mga katropay din ha, dahil salamat sa pag-uban-uban. Sa mga nanawag, thank you kaayo sa kanunay nga permi pagpartisipan. Oo, sa mga naminaw, umihatag sa ilang suhestyon para kay Gio. I pray for Gio's healing sa kuwan. Sa iyang healing. I pray nga, hinahot ko nga din na nimo question no, ng imuhang pagkalalaki. Salig lang, ayaw laom, ingon ni Sir Kevin. Anang... It takes time to understand everything sa karon na sakitan pa ka. Pero kung ano na kay paglaom nga nakita sa inyong relasyon, pakikistorya kay Joji. Pero dili madala, let go. Tagay siya kalipay, ihatag po ng imong peace of mind. Peace of mind, equivalent kalipay. Wala ko igong oras mga katropa, alas 2:50 na sa kapuinon. Musunod na ang programang Asintado. Ayaw lisoy niyo mga radyo katropa human sa ato ang lingaw. Kalingawan, aduna na musulod ang mga balita o impormasyon. Musa mga katikalan din sa Sugbo. Sa ato partner sa Pigas Law katropa ang Doc JJ. And of course, ato mga kaubanan din sa istasyon. Sa ato mga suking tigpaminawan nga naa sa ato ang comment section sa atong Facebook Live. O na ilan sila, Mami Lorna, thank you kaaya din sa imuha na amang kag-Australia karon no? Sa ato ang mga listener pinaagi sa radyo, sa mga naminaw karon pinaagi sa taxi, sa GSM taxi, sa Grab, daghang salamat. Kalisod sa danay ang kaagi DJ busa amping sa imong pagpauli DJ, I love you so much. Ay naigog ba naman sa ako si Miller? Oy hinay-hinay ha, ayun na. Thank you so much mga katropa, kani sunod ang una ni buot-buot naman ni advertise sa quarterly. Alas 2:51 na alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Inubanan sa amo ang station manager Jen Limin Chavez by King. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dilang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting! XFM!

0: sa Manila. Awan sa pagtabok niya sa karsada. Naling siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Dinala siya sa ospital. Unya, ibangunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangunta na dok?
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong manintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan ang humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik na. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: Tika Nationwide.
1: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman. Usa na adikto.
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Kaninyo tanang katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako na dipay nga inyong pagisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanang akong bisaad sa inyo. Ako wi ka nang pagabuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing ako gituian nga mapulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
4: Pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Sola! Pagigayoyab! Sukat ka na Mindanao kong XFM! Kwartahal ako!
7: Wow!
6: Napagigayoyab! Lisod po, nagmamayot ko! Ayo, suman mo niya! Masuman mo niya! 150 lang o init pa! Ipahit na kayo, suman o! Oh. Grabe kayo, napilato-lato libre o! Oh. 150 lang, 150!
8: Mga katupa, excited!

0: sama kanunay ato ang pagpanimbaya sa toong mga katropa nga naminaw sa 101.7 XFM Bukid noon. Maayong hapon na kaninyong tanan.
1: Good afternoon, bossing.
0: Maayong hapon, hurot na mga katropa. Sa mga naminaw, silang tasitag sa mga radyo. Naminaw karong sa mayong gibuhat ng mga katropa. Nagyaka ba ka diha? Nagkulipad ba ka sa mga buluhaton sa panimalay? Nag-drive ba ka? Usa mo nag-drive man diha, mga katropa? Nag-drive or usa na? Basta, mauna na siya, mga katropa. Sa to ang mga sukiti paminaw kanunay sa to ang programang serbisyong katropa. Oga sa tanang programa diri sa 101.7 XFM Bukid noon. Mayong hapon ka na yung tanan.
1: Good afternoon, bossing.
0: Sa to ang mga tigpaminaw, mga katropa, pwede ka mong musalmot sa to ang pakahisgutanan. Matagkaroon og unya sa to ang programa, pinagi sa to ang text line. Text lang ha, text line, hindi man call line. Text line. Text mo mga katropa, 0975-474-9153. Dili ka ha mga katropa sa 0945-443-5869. Ang ito ang numero mga katropa. No, i-message ta diha mga katropa para ito mabasa usab, makahibalo may kung asa mo dapita naminaw. Siyempre sa radyo mo naminaw. Asa mo gara mo naminaw ba? May akong butpasabot mga katropa. Message na diha para masayod ta, no? Matimbaya usab mo mga katropa kung doon mo gusto ipa-shout out. Maayong hapon sa itong mga katropa. Usab yung naglantaw biya. Biya naman. Alonzo. Via Facebook Live, mga katropa, sa official Facebook page, ang XFM Bukidnon kun 101.7 XFM Bukidnon, mga katropa. Ug sa lain pa nato ng mga Facebook pages. Ug usab katropa, doon na kita YouTube channel. I-follow lang, mga katropa, ang XFM Bukidnon. Mawa ka na itong YouTube channel, mga katropa. Dato na tayo mga posted news diha sa tuang face sa tuang YouTube channel o sa tuang Facebook pages para kamutanan katropa, ma-inform, ma-aware ta mga katropa unsay panghitabo sa tuang palibot, ma-inform kita mga katropa o syempre updated kita, dili kay magsigir nagtanaw og vlog mga katropa nya i-share pa kita, tapos fake news pa yun, no? Dili tayo mga katropa sa mga balita. Mga balita ta kay daghan ta makatunan diri mga katropa. Usahay mga katropa, dili usahay, sagad mga katropa, kinibitang sa mga balita, no, dili tayo makakuha og idea, makakuha og information katropa, nga makakuhaan po nato og kanang pagtulunan, no, educational po ning balita mga katropa, muna nga maminaw kita perminte. Dili tayo masira tayong chismis diya. Mami Josie Sinambunan, maayong hapon. Kauban si Bossing Ben. Awa mo, Mami.
1: Good afternoon, Bossing.
0: Maayong hapon ka ninyo, ha, Bossing Ben. And Mami Josie, nagbiyahe daw sila mga katropa. No? God bless ninyo o Godspeed sa inyohang paglakaw. Salamat sa inyohang pag-atang usap sa toang programa o pag-like and follow sa toang official Facebook page. Diya kay Handayan Athan, maayong hapon ka ninyo. Kaya Talado Aldrin, salamat kaayo sir sa imong no pag-follow sa imong Facebook page diha katropa. So makahappy kay mga katropa nga do na tay makit-an ba nga everyday in every program do na tay bag-o nga mga followers sa tuang Facebook page. Salamat kay kanyong tanan diha ha. Di gitin taon magmalampuso na nga mo ang programa og syempre kami di mi mahimong epektibo katropa nga magsisibi akong wala mo. Sa amon dakong pagpasalamat kaninyong tanan diha og maayong hapon kaninyo.
1: Good afternoon, bossing.
0: Mga katropa, itong oras, alas sa 3:39 sa hapon. Uy, dali ara. Gaya-uya ko pa kung pila ka mga words lang doon yung mga katropa. Hapit ang pagkong mag-break. Ano? Ang itong oras, katropa, pas-pas pa, mga katropa, no? Pas-pas sa, pas, kasing pas-pas sa inyong relasyon pa nagbulag niyo diha. Sa makapaspas sa inyong relasyon, dali rin mo nagbulag. Arong hapon nun, katropa, wal maminaw kita ang mga balita sa ato ang mga katropa diha. Pagtimpla mo o gazanto na plaza coffee mix, mga katropa. No, sa kahapon nun, kinahanglan mag-relax kita. Well, nag-standby ta niya. Naminatas ng mga radyo diha. O nagtanas ng Facebook Live. Magtimpla o Santon Plus Cafe Mix. Aron katropa nga healthy kita kanunay. Dili lang ni basta nga kape mga katropa. Kinay kape nga adunay mangosteen, soyabean powder o malunggay leaves mga katropa. Nga dako ikatabang aron nga mahimong healthy ang imuhang panlawasa. Especially katropa katong dunay hypertension. Kung high blood pressure. Ato man nahisgutan mga katropa, tridor kini nga sakit, sama na si mong amiga. Na, para maiwasan ang mga katropa, kapi kita og healthy nga, kapi mo ka na ang Xanton Plus Coffee Mix katropa, nga i-regulate mga katropa ang sugar level, kung i-balance ang sugar level sa imong lawas. Aron dili ka mga katropa mag-sakit or kung... Doon na kay diabetes katropa, no, dili mo ta si mong sugar, di po, maubos. Okay, una na ang nindot nga effect katropa kung ikaw nakasanto na plus coffee mix.
2: Tama!
0: Well, mga katropa, ato na yung hinay na ngayon. Ang ato ang headlines. So, syempre, atong topic karong kahaponon.
3: Servisyong katropa.
0: Una, kinas no, mga headlines.
3: Headlines.
0: Matod pa mga katropa, 8 ka vehicular accidents natala sa Malaybalay City sa bulan sa Abril 2026.
3: Headlines.
0: Gugma nagpabiling rason na sa pagpangdunggab sa mag-live-in sa South Cotabato.
3: Headlines.
0: Mo ba? Ato na hipaw-on-on niya mga details ng mga balita mga katropa. Samtang atong topic karong kahaponon.

0: nato naon niya, unsa pa maagi para ato apo na nga malikayan. At ang higin ang mga katropa kita, si Robert Agalamon niya, hinay kita maminog balita. Kaon na tawa, takahibalo, nga doon na tayo hypertension dahi karon. Tarong mo, ha? Tarong tas pagkinabuhi, mga katropa. Lawas punan, busa itong ating manon itong lawas, mga katropa, no? Lawas punas, papunarbaho. Oga, mga katropa, doon natin announcement po doon niya, mga katropa, kay doon na ipahigayon nga libreng tuli dito sa Barangay Kasisang. Sa mga wapay tuli niya. Imong ba na pisot? Pisot naman. Imong ba na wapay tuli? Patuli na dito. Kaya, uy, nadabay mga libreng tuli, mga katropa, maghatag usab sila o kanang cash prize ba sa mga kanap ng pinakaidara na nga gituli. O, doon na naman na. O, kumpiyansa mo. Hindi ta maulaw. Karupa na una. Wala tayo ulaw-ulaw mga katropa. Pabagaan na tagnaong ba sa mga kwarta. Ito, mga kabataan diha. Usab, no? Mga anak nga wa pa na tuli mga katropa. No? Ato nang iparehistro. No? Idalo na ito kasi isang mga katropa. Para matuli libre mientras wala pa'y klase. Kung asa sa kasisang, ato apo nang i-announce unya mga katropa. Well, hindi kita magdugay mga katropa. Nga nadugay naman kita. So, dili kita mga katropas itong balitang nakala pa sulod sa 24 oras at ito na yung hibawon mga katropa kay Basin o miyembro na sa ito ang pamilya o dili ba kaha mga katropa suod na ito nga higala ang nalambigit na sa ito ang mga balita.
1: Servisyong Katropa XFM Report.
0: Una sa ito ang report. 8 ka vehicular accidents natala sa Malaybalay City sa Abril 2026. Detalye pinagini ka tropa nga Prince Obra na nukad gikan sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: O kabat sa 8 ka vehicular accident ang natala sa Malaybalay City sa nakalabayang bulan sa Abril ling kasamtangang tuiga. Kini base datos sa gipagula sa CDRMO Malaybalay ni atong Mayo 4. Sa 8 ka natalang disgrasya sa kadalanan ning syudad sa gad na lambigit mga motor o gas agad usab na itabo sa gabi. Pipilas sa mga barangay nga nakatala o disgrasya di atong Abril 2026 ang maong barangay Bangkod, Patpat, Kasisang, Kalasungay o San Martin. Sumala sa CDRMO Malaybalay nga ni atong bulan sa Abril mukabat sa 106 ka mga search and rescue operation. Ang ilang natala sa mong ihap gawa sa 8 ka vehicular accident, 26 ka mga pasyente ang gitransport alang sa medical care gamit ang user patient transport og 12 ka other office related activities og 7 ka standby medics og 10 ka assistance og 39 ka UR monitoring ang tig-usa ka vehicular fault clearing operation, medical related cases og fire incident assistance. Na problema na makasubukol-bukol sa mong panglawas isang tunblas gulmunian alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Prince Umbra, XFM News.
1: XFM Report. Servisyong Katropa.
0: Tiaw mo na mga katropa, no? 8 ka vehicular accident unya nakatala og kapin 100 katropa kaihap, no? Sa tawagan na kana bang pagresponde katropa ang ato ang mga kaubanan diha sa CDRRMO Malaybalay. Ingon na kadaghan mga katropa, bulan pa lang na ha, sa Abril mga katropa 8 ka vehicular accident. Ang na-report lang ni. Nayuban niya, gitago-tago na. Kaya gamay rang pangos, bangon, hala, lakaw, kaya para di ta magdugay. Hindi ito ni paunguto ng itong problema pagpasalo anay ta. Namay na good food. Ang ato ang lugar, manggood ka tropa. Ang ato ang lugar, asfalto, sagad sa mga dalan, noon niya, uapag yoy ka ng, kulang, idili sa walay suga, kulang o ganang suga. O, ngit-ngit ang dalan. Mauna nga, sagad doon naging metabong disgrasya, labi na kung magali ka rin kating init. Pero sagad manguna niya ito ang lugar sa Malaybalay, ting ulan, danlog ang dalan. Mauna nga, daghagin ang maaksidente mga katropa. So, enough ba na nga reason nga nung maaksidente, madisgrasya, enough ba na? O sa dyan kita, kulang lang iputaw og respeto sa trapiko mga katropa. No, balaod nun sa trapiko. Ang uban mga katropa, no, bisa unsaon na lang pagpaningkamot mga katropa sa LTO, manghatag pa mga nag-helmet mga katropa. Ang HPG, manghatag helmet. Unsaon og bisa saon mga katropa og pahimangno sa ato ang mga traffic law enforcers mga katropa. Daghan gyapon gyud ang makita nga magmaneho katropa nga nakachinelas lang, naka-short, walay helmet, no? Na magali helmet ibutang sa siko. Usahay pod ang helmet mga katropa, diha ra i-

0: ong ra sa ulo, ngano dai unsa na ana nga sa ulo man ni ong-ong. Eh una ana ang ginabuhat mga katropa. Naapoy usahay, kumpleto tuod ka na kay helmet mga katropa pero imong angkas pod no? Ah, pinapuok ra nang short. Pero walay helmet mga katropa. May nang muhag, muhalog anang ga-drive, pinapuok og short pero walay helmet. So, kita mismo mga katropa, ng mga riders, mga drivers, mga motorista, kita mismo ang naghimo sa tuang fate ba? Unsa itong palad bitaw mga katropa? Kita ragi nagbuhat sa tuang kadisgrasyahan. Kung di ka mag-amping sa dala sa pag-drive, mag-drive ka, unya hubog, unya mag-drive ka, murag ikaw tagi sa dalan, disgrasya gid ka. Na mag-drive ka nga, mag-zigzag, mag-drive ka nga, mukha tra kagsingit mga katropa ng mga dagko nga mga trucks. Disgrasya gid na, padulong, kung saan padulong ni Ana, ha? Unya ka nang mag-drive ka mga katropa nga, kahibalo ka na, bisan pagkuha si mong lisensya, need gid ka nga mo-abide, musunod ka sa tuang traffic rules and regulations, lakip na ang city ordinance mga katropa, no, para malikay ka sa disgrasya, malikay ka sa kalangan, pero marang manggihapon tao ka nang nagpakabutabungol sa tuang balaod. Diba, kulang kita mga katropa o respeto sa tong balaod o kulang sabta o disiplina. Sa laing bahin, sa itong balita, matod pa katropa, gugma. Gugmang giatay ko dasay gurun eh. Gugma nagpabiling rason sa pagpangdunggab sa mag-live-in dito sa South Cotabato. At ang hibawan ng detalye mga katropa, pinagin ni katropang Filipo Ligario na nukagikan sa XFM Jensen.
1: XFM Report. Nagpabiling gugma ang rason nga ginatutukan sa Surala Municipal Police Station sa pagpanunggab patay sa mag-live-in partner sulod sa inang panimalay ni Atto Milabay nga adlaw sa Purok Malipayon, Barangay Muloy, Surala South Cotabato, alas 11 sa gabi. Giila mga biktima nga silang alias Nene, 55 anyos o kaipo ni ini nga si alias Boboy, 72 anyos nga liborer, samtang as suspect mao si alias Tonton, 48 anyos nga mag-uuma o residente sa Barangay Talahik, Surala, nga kanhing kaipo ni alias Nene. Base sa report sa kapulisan, misunod ang suspect sa balay sa mga biktima samtang gapahulay, dayon kalit ka gidunggab baka dagang higayon, hinungdan sa ilang kamatayon. Nakaangkon o daghang sama dinunggaban sa Manilaing parte sa lawas ang duha ka biktima nga buoton ta magpakasal nim bulan sa Mayo. Sikop ang suspect pinaagi sa mga miyembro sa BIPAT sa Barangay Dahay alas 12:20 sa sayong kabuntagon sa Purok Maligaya, kung diin na recover sa suspect ang usa ka bolo nga gituuhang mo'y gigamit sa krimen. Sumala sa suspect nga sa dihang nadungog nga magpakasal na ang iyang kanhing kaipon o ang bagong hinigugma, dili niya kinimadawat hinungdan nga gibuhat ang krimen. Sa pagkakaroon ng ayo na lang og pasaylo ang nasampit ka suspect sa mga kabanay sa biktima samtang nagpabilin kini sa presuhan aron atubangon ang gipasangat nga kaso. Mga katropa, too much love can kill you. Busa mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na lang aron makaangkon og healthy body og strong immunity. Alang sa reke usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
2: XFM Report. Servisyong katropa.
0: Dahan salamat katropang Philip Olegario si mohang report. Basin mablak ta ato, Jao. Imo ko baka tungkuan. Di ta mablak ato? Ha? Padunggad ako ato be. Uwa ta na kasinabot Jao. Lahit tag frequency. Ha? Di ta mablak ka na. Basin mablak ta na katropa. In taon, tungod sa gugma mga katropa. Tungod sa gugma. Waka move on. Ha? Taas siguro. Wala na mubaan. Waka move on mga katropa. Mapakasal iyang hinigugma. Tungod kay waka move on katropa, mapakasal ang iyahang hinigugma, gidunggab niya mga katropa. Basin siguro ang gwapo ni na nanghid po ni iyang hinigugma nga di na ta mag-work, magbulag na ta. Sana intawon katropang guy. Katropang Rusto, maginig buhata. Ha? Maginig buhata, katropang Rusto. Kung ninaganahan sa imuha ang babae, ayaw pugsa. Magpasalamat ka nga naputol na karon-karon dayon ang inyong relasyon kaysa magdugay pa na nga nagpabilin kang buta. Nagtuo ka nga ikaw pa yung higugma pero di ay lahi nang gipitik sa iyahang kasing-kasing. Saon mangod nga? Kamo po girls, kamo girls na paminaw po mo girls. Igor ba mo ning sugot? Ah, dili biya kamo ang nanguyab, dapat dili kamo ang mubulag. Kamo po girls, kung makita galing mo og bagong hinigugma, ayaw po ninyo pasakiti po na inyuhang. Sakit man kung magbulag, pero mas maayo nang masakitan siya sa pagstorya ni mo og tinuod, no? Pagprangka kaysa imuhang lukuhon. Ana ragid po na. Ha? Tagaan na to o ka ng graceful exit ba nga to ang relasyon pa? Before ta mo sulod sa bagong relasyon, ato sa taposon, ang isa. Para, pasin na niyo. Imbis nga pakasal na mo niya. Pagkahuman, doon na pa'y babag sa inyong panag... sa inyong panaghinugugmaay niya na kay doon na pa'y nasakitan. Masaon na... Girls, ha? Magmatngon ta, girls. Kaya... babae rabia ta, kabalo naman ta sa ratio karon mga katropa, mas daghan ang babae kaysa sa lalaki. So mas dali ra kita inisdan mga katropa. Na kun ta gusto nga sumbalik sa tuwa, masakitan ta, magtinarong ta girls ha, tinarong ta girls. Sapod mo girls, mara pong magwapa. Malukoy taon mo sa mga mahuyang, ha? Labi na niyong kauban na rin sa katropang Rustom Villafranca. Ang kagtulo na iyahang luha, apil sipon, nag-abot. So, kini mga katropa, katawar ta dire. Pero at least man lang ba mga katropa, nga, bisan man lang sa pagpangdunggab nga nahitabo mga katropa, no, luwas gihapon, o walay nahimong casualty sa maong pagpangdunggab. Hoy, Diyos ko!
2: Servisyong katropa.
0: Hoy, mayong hapon ka nimo diha, Ma'am Mary Ann Cabingas, Colonia. Tingon sa man itong manager, kaning manager. Dito Spikas Station. Mayong hapon ka nimo diha. Salamat sa imong pag-follow. Diha usab kay Balura Nelin Susosko Kiroyla. Mayong hapon ka nimo diha.
3: Good afternoon, bossing.
0: Kang Raul Imperado, sir. Mayong hapon ka nimo diha, sir.
3: Good afternoon, bossing.
0: Og sa mo ang mga kaubanan sa buhat, salamat sa inyo ang pag-share. Niya, nakita na ko, isara lagi ni ka-share inyong gibuhat rin katropang Jonathan. Katropang Dave, isara lagi inyo ang share. Ako, kaya kung share, pulo ka buok. Kamu kay isara ka buok. Katropang alas 3 sa 54 itong oras. Himo ang parte sa imuhang regular diet katropa. Ang ato ang Xanthon Plus Gold. O dili ka ha katropa ang Xanthon Plus Capsule. Kini nga mga kapsula kung food supplement katropa. Dako ikatabang aron na nga mahimong healthy ang imuhang panlawas. Ano sa pamanta katropa mangandam? Karon na bang doon na nakaisakit? O karon katropa nga wakapay gibati? Ang ato ang food supplement katropa makatabang aron nga ma-preserve katropa ang ato ang lawas labi na ang ato ang internal organs katropa nga sagad mo ay maapektuhan maigo katropa kung kita nagpuyo katropa sa unhealthy living katropa o ga lifestyle kana bitang kulang tag exercise ang ato ang pagyo pagkaon katropa puro sa dili healthy. So diha kita makakuha og sakit nga pwedeng makaapekto mga katropa sa tuang tibuok lawas. Halimbawa, si kagkaon katropa og mga junk foods, mantikaon, apektuhan ang imuhang kidney ni anak katropa. No, pwedeng mahatod ka nimo sa kidney problem, kidney failure katropa og matandog usab ang lain pa nimo ang mga organs. Muna nga katropa, timanay mo kaugalingon. Karon pa lang daan, protektahi ang imuhang kaugalingon pinagi sa pagtumar og Xanthon Plus Gold Capsule. O dili ka katropa ang Xanthon Plus Capsule. Balik ko taon mga katropa sa ang programang Servisyong Katropa. Service.

0: Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, tagalan akong Trandabo di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so pag-ihi, pagputulog, ay gabi yung hindi matulog.
0: Zappo Plus Gold.
1: Kerting lami ang nakulog, nakaiko, sa akong ihi, o pira kayo. Garo, wala akong kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa akong ipanulti ka, sa akong mabalatian. Yun ang tulayan na loob ko sa Yesu. Realitibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Plus Gold. Adunay malungdi leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
3: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Sa mga butika.
0: Zathon Plus Gold user. Atong paminawon.
4: Juliet Arroyo Bailon, dere San Miguel. Kung inong na ako, tulog ka pa. Kaya punakit mo itong ako. Dere, mo di ko ano. Ang edad na ako, kung ako nakabati gano'n. San itong Plus Gold, di tagaan ko, tulog ka pa. Punakit gano'n, marag nag-usos di sa akong tiis. Dere.
0: Zathon Plus Gold. Adunay malungdi leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Zathon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Zathon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic? Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Walag yun?
8: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
10: XFM.
6: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Zathon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Zathon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: At ang oras ay katropa, alas 4:13 sa hapon. Sa iyong kahaponon mga katropa, no? Karuurasa mo ni ang ating pangayo o kape mga katropa sa kanan. Naglingkod-lingkod sa opisina, alas 4 na mga pinataw niya. Taon-taon kayo, mag-punch out na ta. So, joke lang ha, dito mga suko ha, kay na. Mga suko mo, maninood rin ako. Sa karuurasa mga katropa, kabalo ko, kapoy na inyong lawas. So pag-uli nyo sa inyong panimalay mga katropa. Tagbuon ka ni Mrs. Ang iyo din si Mrs. Katropa kung pamasahi ka o niya gamitin din ang mga katropa o Gazanton Plus Herbal Oil. Ang Haplas Katropa nga angay gamito na alang sa pagmasahi tungkol kay kini katropa, gama sa herbal nga mga ingredients. Adunay virgin coconut oil, vitamin E mga katropa. O adunay moringa seed oil, makatabang katropa, dili lang mawala ang imuhang pamaol, kundi dili healthy gihapon ang imuhang skin. Dita pataka og Haplas atong lawas mga katropa, kay na delikado, kay kinibiyang tanan nga imong idapat sa imuhang skin. Mutuhop na sa imuhang panit katropa, o giabsorb na sa imuhang unod, so delikado gihapon kayo. So, ato ang piliyon katropa, ang Haplas nga healthy, mao ka na ang Santon Plus Herbal Oil mga katropa. Servisyong katropa. So katropa, usata mo ato sa unahan. Ato usang dawaton katropa ang live report. Nasa pikas linya mga katropa si katropang Jonathan Soriano. Live report. Yes, katropang yes, Jonathan.
1: Sa PNP Marisay, sa PNP Marisay,
0: ah. Sige daw. Kantahin ako gamay, sampo lang.
2: Uy, sana oy.
0: Ah, di maklaro ang tingog ni katropang Jonathan. Diri na ko suray ang tawag katropang sige, di na katropang Jow. Ah. Katropang Jonathan?
3: Okay, clear na. Clear ka tropa mo rin. Kaya di kita magkasinabot.
0: Ah, murag gado na gali ko pa. Ito kag hulo-sulo. Nagsakay kag bangka ba?
3: Kaya di kita na magkasinabot sa ganiya.
0: Ah, sige, go ahead.
3: Okay. Katropa nga mo rin. Pasado alas City 42 sa ganiyang buntag. Mayo 6, usaka operasyon sa kapulisan ang nagilusad Batok Putitloso in particular. Kaya sa may punok di si City Barangay Kasisang itong syudad sa Malibalay. Kundiin mo ng puso ni Nasiko kung siya si Mika Arnold 32 alios sa Ulitao, pintor, residente sa Purok 4B, Barangay Aglayan, ng ato ka siya sa Malibalay, Katrupag, Katrupag, Maris. Ang mga operasyon, ipangunahan kini sa CDEO Malibalay, pagpanguna ni Police Captain Lance Rufidio El Figuracion, Katrupag, Maris, kauban ang lain pag mga unit nini, aros pagkasikop nini nga sangpit nga suspect ka. Nga atubang og kasong attempted murder katropang Mari nga gipagawas itong Hunyo 21, 2017 pangkat ni katropang Mari nga nakabase dito sa may RTC Judicial Region Branch 10 nga ato sa siyudad sa Malibalay kung din makagawas lamang kini kung makahulip o 120 mil kapiso sa mga piyansa katropang Mari. Pero nasa kanting suspect nasa kustudya sa PNP Malibalay alag sa dugang pag-investigasyon na katropa na Mari.
0: 100 kapin? Dako na ay upiansa ba?
3: Yes, katropa na Mari. 120 mil pesos ang itaganar nga piansa batok sa nasangkit nga suspect.
0: Mm, tanaw ni mo, makapiansa ni o makapangayo ni indigency?
3: Sa kung tugutan sa korte nga mo muslim turidos, posibleng 60 mil katropa
0: na
3: Mari.
0: Mm. Ngano na dakpa ni katropang Jonathan? Katropang Jonathan ngano na dakpa ni wa ni kay Ikyas?
3: Ah, mahara ni diri katropang Mari nagtago-tago gid ni. Apa si nagtuo pulis nga wala pulis sa wa kaso nga gitubang. O diya, duga na man ini katropang Mari ning gawas ang waran atong oh. Imagine na to Hunyo 21 pa 2020 2017.
0: Oh. Chada ra ba daw t-shirt katropang Jonathan pa Arbor daw.
3: Hindi ko t-shirt daw.
0: Pwede himo ang uniform.
3: Oh, ako, panglunis ni, panglunis.
0: Oh, panglunis kayo. Ha? Politiko.
3: So, mana katropa ka, pare?
0: Katropa Jonathan!
3: Yes, katropa mo rin.
0: Ikaw siguro nag-zero ani mo nang dakpan.
3: Wala. Karo tataon, ba pinakaroon tataon? Batay, nai, ayong balita, karo tataon.
0: O sa'y pangalan si dakpon, Pedrito?
3: Ah, hindi pa tao, hindi. Wala pa man suruto na pag-awag mga waran.
0: Ah, wala pa na taga-agwaran.
3: Yeah, sa Pikas bahin, katropang mare, katong si Good Jow, katong nang haras atong gulgatong kalabay nga kaamulan,
0: oh.
3: Karon, dako nang ngisi, kay nakagawas na.
0: Uy, nakagawas na, unsa ka pamagi pagpagawas na, naining ko, asa yung piyansa?
3: Nakapiyansa katropang mare, si Good Jow, mga pari, mga kaliwat siguro na... Na din eh.
0: Oh.
3: So, nakalakaw na. So, na, nakalakaw na din eh. 3,000 ang piyansa, 3,000.
0: Gamay raman din kayo. Nga nung ipaabot o manong pila kabulan, ginoo ko.
3: Wala may kwarta eh, kapiyansa, katropang mare. Muning, naabtan kayo pila kabulan. Dahil pila ka si Manadri, hapit magbulan po.
0: Pero okay raman po yun naman na siya sulod sa prisuhan para at least mapamatudan kayo mahimong siyang good job pagawas.
3: Oh. Ano mo te? Nagingilan din ako before nakalakaw nga.
0: Oh.
3: Ayaw na pag-utro ha. Sa siya, mamaligyan na akong sapato. Sapatos. Saka na, gudyaw. Maligyan na sa sapatos. Kaya, gibinuangan po ito sa sumpulis. Ang nakabaligyan na itong gold na ngipon kay Aaron Makapiansa.
0: Oh, bitaw. Nga nung matagbaligyan ang gold ng ngipon?
3: Maligyan daw. Pero maligyan na lang sa sapatos. Gingan ako nga mauli ka sa hulo. Sa mamaligyan akong sapato, sir.
0: Oh. Waputok kay balong taga-hulo ba ito siya? Nindot yung
3: sapatos. Oh, nindot yung sapatos sa to kay mag-isi na lang ang kisapatosan, ang sapatos, di pa mag-isi.
0: Oh.
3: Ligon.
0: Ang iyang sapatos, ligon pa na sa relasyon ni kini Rostom o iyang uyab.
3: Ah, ikaw ha, kumano lagi ka.
0: Si Hanilo ay chismusa. Sakpan niya po.
3: Huh? So, una katropang Maria itong report sintantaw na tangatangan po sa mga katropa na ito diha kaya sinanda na po tayo yung balita karo sa taon katropang Maria so nakapanpay lang ito rin pinti malibalay saling atangan karo rin so samtang kaya standby na ito rin mga pis sorto sa mga kapi na ito rin karo mga pita rin katropang Maria kaya mas 4 rojis naman sa kapo noon ting kapi naman yun ting isap
0: ting kapi o niya ting punch out talaga.
3: Oh, ting panas out sa tropang. Ayaw pa mulig balay mo panas out. Mga pay daan, ay?
0: Mga pay daan. Oh? Alas tres pa lang mga pay na. Muingon pa nga da. Uy, alas tres pa man. Giyatay ko na sa yun.
3: Mara na mag-unsa ka busy ang gibuhat.
0: Oh. Para unsa ka busy niya. Ultimo pag photocopy. Dili kahimog photocopy. Maglagot ko ron. I-mention ako ito ron. Nahaupi sinaha ito ron. Maglagot ko karon. Bantay lang mo ha.
3: Ayaw.
0: Di na ba mo mag... Di na ba mo magpatabang kung Gcash na ba? Maglagot na ba kung ano nila?
3: Yung muna, katropang mara. Ito naipos nga report din sa Sulad si Malibalay. Karag kahapon nun mga tropa. Ito mga tropa na sa masong ingon. Ting snack, ting kape, Shanton Plus, Coffee Mix. Ang atong kapihon mga tropa. Gikas PNP Malibalay. Katropang Jonathan Lee Suryano sa programang Servisyo Katropa. Live report.
0: Dagang salamat katropang Jonathan Suryano sa imuhang report. Mao na kung ikaw gali do na kay sala mga katropa, nakahimo kag salaod. Nya aware ka katropa nga gi-filean ka og kaso ay pagdugay-dugay nga malutsan ka pa og warrant of arrest diha. Dool da, doola tong tao, ka nakasala, pahaydag pasaylo or pakigariglo da yun.
1: Tama.
0: Di kay pabuton, pagigahi po ka, mora po kag sikinsa po, gaigahi ka, di ka ron, nangit, kag 100,000 diha pang pangapiansa ni mo. Fiansa na mahinoon, nag-fiance. Kung doon na kay salaod, mga katropa, no, kinahamlan, gini mo ng bayran. So, usa sa... Pamaagi ka tropang ganay bitong matawag na to nga naka-realize ka sa imong dakong sala o gadawat nimo admitted ka katropang do na kay sala nga nabuhat mo ka na pagpangayo og pasaylo mo ka na mo ra gina katropang ngayo ka og pasaylo kay once may kag pasaylo gidawat nimo nga nakasala ka o nasayop ka therefore aware ka sa consequences nga imong atubangon di na paabuton nga pusasan ka pa diha pagkahuman pag i-post na po sa XFM, ay mohang pamilya, may ingon na po, i-delete na ninyo, kaya na-stress ang akuang kuwa, na-bully ang akuang ana, ano. Eba? Oh, mahimo na pong dautan si XFM ani karon. Saon man, mga imi pasaylo daan ninyo. Trabaho manggid namo nga musibya, trabaho namo nga isa publiko mga katropa ang mga panghitabo. No, labi na ka ng mga press releases mga katropa gikan sa PNP. Unsay unsa may hinungdan nganong i-post namo? Unsay rason nganong i-post namo katropa kanang gikan sa PNP? Kay base no kanang tawhan na or si kinsa man nga ma-involve sa balita, base na lang bigit pa na sa lain pa nga mga krimen, scam or accident ba dito sa laing lugar nga nagtago-tago. Muna nga importante kay nga i-publish na namo. Kamudya, ay mo si kasuko sa mo. Kami nagtrabaho rami sa mo trabaho. Oh, wa mami i-post kung way nakasala. Wala mi i-post kung wala'y naghimo og dautan. Di ba katropang Eldren Manyano? Mayong hapon ka ni mo diha.
1: Good afternoon, bossing.
0: Mayong hapon usab diha kang Jenny Tihada Calva Tilanduka.
1: Good afternoon, bossing.
0: Kang Chasey Love Ayunon, mayong hapon ka ni mo diha.
1: Good afternoon, bossing.
0: Diha usab mga katropa kang katropang Marso Layaw Villafranca nga nag-share og tulo ka buok mayong hapon. Si Dave, isa rin kita ko nang i-share. Alright, kutro pang jaw. Ready na ba? Ang ito ang aguhoy. Idagan na rin katro pang jaw para magkasinabot minimum. So mga katropa, no, taw-taw na itong mahinabi mga katropa si Mama Megan Dominguez mga katropa sa Hipo CHO Malaybalay. Kaya ito ang pagkahisgutan mga katropa kining mahitungod. Lagi mahitungod sa hypertension mga katropa. No, daghan kayong wakay balo. Unsa ning hypertension? Unsa magiging hypertension daw be? Oh, sa mga bright niya. Comment daw mga bright mo. I-comment niyo mga katropa unsa ng hypertension. Kaya daghan kay katropa ang nag-suffer sa maong sakit mga katropa tungod sa ilahang syempre, diya, sa ilahang lifestyle, no? Sa ilahang kanapang dili maayo katropang gawi, no? Sa ilahang kaugalingon. Hypertension, mga katropa, in short, high blood pressure. High blood pressure mo na hypertension. So, atong hibawon, mga katropa, unsay mga hinungdan, no? Simple explanation, unsa ng hypertension. Hibaw na to, unsay hinungdan, unsa pamaagi aron nga malikayan nato ang hypertension, mga katropa. Okay na, katropang Jao? Alright, so mga katropa, ato makauban karong kahaponon. Mga katropa, ang ato ang suki na gyud sa kahanginan. Tigpamakba, mga katropa, kung atong hisgutan ang mahitungod sa health. Gikan mga katropa sa Hipo CHO Malaybalay City, Mama Megan Dominguez. Mama, yung hapon na kanimo diha, live kita sa programang Serbisyong Katropa. Ako yung makauban si Katropang Marie, Ma'am Megan. Maing hapon.
4: Hello, Ma'am Marie. Good afternoon and good afternoon so, sa tanan ng Mindanao, especially sa mga katawan sa Malaybalay City, Ma'am. Salamat kayo sa kaning opportunity na punigyatag nimo sa amo sa City Health Office.
0: Mm-hmm. Salamat kayo sa kahigayunan. Daghan kayong naminaw, Ma'am, nag-atang sa toang programa. Kay,
4: okay, Ma'am.
0: Sa akong haibawan, di man ato iselebrar ang hypertension gun. So, ato ang hisgutan karon, Ma'am, ang kining hypertension. So, unsa ning hypertension, ma'am?
4: Okay, ma'am, no. So, sa month of May, ato gina commemorate or magi siya gina celebrate para ato gina strengthen ang awareness drive gyud or information drive about hypertension, no, or pagsaka sa ato ang blood pressure gyud, ma'am, no, sa ato ang mataas gyud nga saka kaya ato gi normal nga blood pressure kita sa ato gyud is 120/80, pero kung mosaka na na siya moabot na og 130/140/90 or 100. So starting nga gina siya, no, nga nanay possibility nga ma-hypertensive na ang isa ka patient, especially kung medyo idaran na gid siya, no, gataas na iyang edad. Pero dili po nagpasabot nga bata, dili po siya hypertensive. So kung gataas na gid ang iyang blood pressure, ma'am, nga dili normal sa kung unsa man gani ang ato ang dapat nga normal nga blood pressure, which is 120/80.
0: Kining hypertension, doon na siya level, ma'am, no, kanang stage 1, 2,
4: Yes, ma'am. Naala siya level gid stage 1, pero ang pwede ra gid nga makahatag ana sa iya hagyud og insakto gid nga leveling is ato yung mga doctors, no. Sila magid ang makakuan ana nga kini nga stage karon is level 1 lang or dapat pang pre-hypertensive pa, no nga angay lang murag boundary level pa siya ma'am hangtod nga dito na din sa moderate level o katulad yun din nga medyo taas-taas na yun, no na kinahanglan na yun nga always na yun siya nga always na ginato nga i-test, no? Permanente na ginato i-check ang iyahang blood pressure monitoring. O kinanglan na gin siya o medication, no? Naagin siya dapat tambal na. So, naagin siya hypertensive na nga medication nga i-attag sa atong doctor. So, inana siya, ma'am.
0: Ang kanimagong hypertension, gitawag na to ni siya o ganang silent killer. So, kung kana
4: yes,
0: pala
4: ma'am, exactly.
0: Makahadlo kayo sa silent killer. Nga nung delikado, unsa ka delikado, ma'am, ang kining hypertension?
4: Okay, no, kay kini siyang hypertension gitawag siya silent killer kay sometimes magud wala tay gabatian at taas na kay atong taas na itong BP kay usually ang atong blood pressure ang kasagara igyo dili taga check permanente sa atong blood pressure galakaw lang ta wala na ta kahibalo nga gasaka na na tingalan na lang ta nga na lipong na siya so kung inani magud siya no so daghan magud kay causes ang kaning hypertension man either ato a genetic ang atong healthy lifestyle kung sige kita og sige tagtaon og mga himarap kayo mga oily and fat so daghan kayo og mga risk factors gyud na pwede na to makuha ning hypertension no sa ato na diabetes inana no sa mga isa kun isa na sa mga risk factors gid na to usually kung naay mga kidney pwede na siya nga mga isa na siya sa atong mga risk factor pero ang delikado gini siya kay kung gataas magud ang atong BP walay control so dako ang posibilidad na mo ato na siya sa atong heart na dayon na leading to makakos na dayon taog stroke or any physical mga disability nga related to cardiac simbako manggid no magagrabe pa dili malikayan na makastroke na dayon klase-klase na dayon or cardiac arrest pa gid no kung simbako pa gid nga dili gid siya ma-monitor nato so as much as possible no ginatry gid nato nga samtang from time to time dapat natay monitoring sa atong blood pressure especially nga gasaka na atong edad na dili pa gid kaita healthy atong lifestyle no labaw na especially katong mga sedentary kayo katong gatrabo wala gid wala gid physical exercise wala ang kinaot pagid permanente kay mga processed food and then mga inana dadagan stress pagid isa na siya sa baya stress makatagatagyapon siya pero dili gid siya mo ay dili gid siya nga grabe nga hinungdan so nalang siya effect so ang ato agid ma'am ang healthy lifestyle og ang proper nga mga nutrition nato og ang mga butang nato nga smoking kini gid siya ma'am smoking alcohol drinking isa rin siya sa mga factors nga makakwanta sa og atong hypertension
0: kay kining hypertension na, ma'am, ang hypertension kung mapasagdaan tama ba ko ma'am sama sa imong giingon pwede muhatod ka nato sa stroke heart attack magka-problema po ang imuhang vision. Ma-damage ang kanang tawag
4: yes, na
0: ugat-ugat sa mata.
4: Oo. So, dako siya, man. Dagan siya. Og, kung ato pa siyang tinambanon, dagan kaya siya og pwede nga mahapag sa imuhang mga sakit, no? Kung pasagdan na to ang gitawag na to nga blood pressure, kung mataas na siya. Munang, kung as much as possible, kung gataas, nag-abot ng 150 to 100, with agi na sa mga blood chem, kaya kinadili magod na to na matest. Dili na to na siya ma-test, ma'am, na ano lang, sa blood pressure monitoring lang. Isa na siya sa atong gina-check ang vital signs. It's very important na kuwao na to ang blood pressure. Pero at the same time, in ana good, is mangayo gid ta, blood chem gid, ma'am. Isa na sa amo ang mga gina-request karon sa itong mga doctors, magpa-blood chem gid. Aron ma-test na daan sa itong mga lipid profile, atong cholesterol level. Aya din makakuha ng doctors na to, nga nanay siya sa level nga hypertensive na siya gid or kinahanglan hypertension na isa ka hypertensive na isa ka patient. Yes ma'am.
0: Kinahanglan
4: na siya laboratory test no.
0: Kinahanglan
4: na gid siya og tang tambal.
0: Yun. Pag hypertensive na isa ka tao,
4: yes,
0: kinahanglan na siya dalon sa emergency.
4: Dili po siya ma'am, nalanggit siya tambal.
0: Tambal lang.
4: Dalhon na to sa emergency, tambal lang. Pero dalhon na to siya sa emergency ma'am, kung in caso atakiho na siya, grabe na kataas ang blood pressure, saka na niabot 180 to 200 na or 180 to 120, inana na, then gapang sakit na iyang dughan, di nakaginhawa, laluyan na, fainting na, kanang galisod na gid siya o ginawa, sakit na ang dughan. That's the time, emergency na gina siya. Dili na to siya hulaton nga i monitor pa lang yung BP. Pero ang amo agid nga from side kung nahimbawa na ka nga hypertensive na ka, meaning gataas na ang sa imuhang regular man gud siya nga i-check, dili lang ka isa nga awan 50 akron hypertensive lang kadiretso dili. So again, mo agi pa siya og serious obsess at the same time i-monitor ang atong blood pressure kung consistent ana 3 months taas gid siya. So then ang imo paging result sa blood chem nimo is dili sa siya maayo, tagas ka imong cholesterol level and so on sa mga test nga related ani imo overweight pagig ka isa ma'am or obese. Isa ni siya sa mga rason nga pwede na ka pwede na makuan sa doktor, ma regular sa doctor, ma-inform nga akili isa ka individual is hypertensive na siya, so tagaan na din siya og medication either so far sa atong city health manggod ang gahatag is losartan, mga amlodipin, pero ma'am kana siya na mga tambal pina-prescribe na sa atong doctor, sila lang gid ang pwede nga makahatag na mga tambal or unsa pa gid niya tambal.
0: Ma'am, what so, if ang isa ka tawo do na siya kanang hypertension niya, kahibalo siya nga hypertensive na siya, murag nasanay na siya ma'am ba unya, pwede ra ba na nga ang uban manggod kabalo ka na kung lagyo kayo ang ilang balay, ilasang iagi bitaw og kanang inato nga pagtambal, hala sige maglata sa tao kanang maglata sa tao kanang daghan nga tanglad inom sa taani, pwede ra ba na siya ma'am?
4: Actually ma'am, kana sa mga traditional medicine dili man kayo dili man gid actually makatabang, one way siguro probably makatabang, pero scientifically wala man gud gikatay kwan ana. Pero kung inana gid na sa lagyo, we require gid ma'am na mag-check gid, magpa-test gid sila from time to time, no? Every 3 months to 6 months. Then ang ato ang magong city government of Malaybalay na actually gapangatag sila as long as atong katong mga tao bitaw nga nakalista gid sa atong barangay station na amantay monitoring ana kung kinsa gid ang mga tao natay master list, kung kinsa gid ang mga tao sa city government as siyudad sa Malaybalay nga hypertensive or diabetic, na ay panghatag ang atong city government sa Malaybalay, no? So through sa support ni Mayor Pabilyaran, nga na sila ginahatag na regular monthly nga maintenance sa ato ang mga katong na mga nasa master list gid nga mga patient na atong diabetic o mga hypertensive. So wala siguro rason, no, nga dili pagid magpa-check up, and then libre pagid sa atong city health office ang pagpa-check up, no? So walay rason, libre ang atong blood chem as long as membro mo sa PhilHealth. Yakap kung naamoy PhilHealth kay outpatient pa na siya nga service, so wala na siguro reason nga dili gid magpa-check. Pero kana no kanang ato ang mga traditional medicine, wala man gid kay na siya'y kontra. Pero kung hypertensive naman gud ang isa ka tawo ma'am, no, nalabaw na kuha na gid sa doctor, nakita na gid siya, need na gid na siya og katong medication and then constant follow up sa doctors para kung naabay progress, kung nagdown ba ang iyahang blood pressure, di man po nagpasabot nga mag-maintain na lang yun. Kung ma-down din na much better, no? So labaw nagkaubanan ang ato ang physical nga mga exercises. So inana siya ma'am.
0: Ma'am, ang isa ka tawo ma'am bisan og healthy kay ang gikaon unya ang iyang bana kay sakit sa ulo, mag-cause sa iya o kanang stress and depression, maragpadulong yun sa hypertension gihapon.
4: Kana siya ma'am, murag lahit na lang istorya kung ang imuha na yung banan, no? Isa sabi sa itong mga stressor, no? Kakuha ang inana. Pero kinigid ato yung ibalik-balik, no? Ang isa sa mga risk factors sa ato ang hypertension ay those ang ato mga physical activity, atong gikaon, kana yun siya sa mga genetic na to, labo na kita, labo mga obese na kayo or overweight, dagan na kaita. So kinala natong i-check it atong timbang kay basig na sobraan na punta din mga sedentary lifestyle, labo na nasa opisina, lingkod lang permanente, wala na gid siya. So we recommend gid na sa amo ma'am para preventive side ang ato agin simple nga sa dili pa ka moabot sa mga inana, mukaon gid ta, no, iwasan nato ang mga katong mga fatty kayo na mga food, mahilig ka bigay kay bambok. So kung kuan leksyon gid ang pangitaon, panit pa gid cholesterol kaayo. So ana gid siya atong ginakuan, no? So inana gid cholesterol kay tambok kayo nganong pangitaon magid ang leksyon, usahay magleksyon na ta panitanan. So mga inana, then oily, mga sodium low in salt. Kaya siya ma'am, no, mga low in salt gyud dapat dili kay tahimarat. Kaya isa sa mga makapakos og inana nga mutaas ang ato ang mga sa mga hypertension is katong himarat kayo para tsugay para sa ila dili para. Then mga again katong, no, mga inactive kayo, galingkod lang, nagkaon pagid mga frozen products, mga inana mga product nga processed food kaayo. So kinahanglan kita 150, we recommend gid 150 minutes exercise per week. No, so naagitay, it's either dili kinahanglan nga mag-jogging ka and all, at least walking, you know, moderate walk, katong walking, mas fast po sa imong normal walking. 150 per week, lang siya nga, gi-recommend minutes per week sa isa ka semana para ma, atong activity, physical activity, then iwasan nato ang smoking, kaysa na siya sa maras factor good sa ato, ang hypertension, then katuling alcohol drinking, then mas as possible, dapat iwasan gigapo nato ang mga coffee nga katong grabe na gid pug kaayo isa ra siya sa mga pwede nato nga mga alikayan na mga pagkaon then nutritious food we have to eat the nutritious food ang kanang pinggang Pinoy nga dapat nato less lang gid ang carbs yun. Less food ang fat daghan ang fruits o daghan food ang vegetables kay sa ato ra bang plato ma'am kay mas daghan pa man ang tambok or ang kanon kumpara sa walay fruits, walay wala pa yoy mga vegetables. So, sika tropang ato ang so far nga kanon.
0: Sika tropang Jonathan ma'am kay kung mga pisya kay lahi pa nang isa ka kutsarang asukal lahi pa na yang kanon nga asukal.
4: Talisod sige na ma'am kay ang atong diabetes ana ang isa pud sa atong concern kung sa sige ta mahilig kita og himang sam is ang lead baya pud ana ang isa sa mga complication ko inana kay isa sa baya nga magka-hypertensive kay diabetes isa gyapon na siya no most baya ang leading cause gid sa atong hypertension diabetes baya mga complication na diabetes baya gid so likayan gid nato siya as much as possible ang mga butang nga makadaot sa atoa in moderation gid tanan kung mukhaon dili na gid magpalabi og tamis kaayo na mga pagkaon pud so gid akong idadidaran na gid ta
0: yes ma'am naami kauban ma'am nga during nagpakuha mi og kanang dugo ba nagdonate mi og dugo dito sa 403 dili man siya wala siya kanang history of hypertension pero pag donate na mo og dugo gikuan siya og BP siguro nakulbaan ra to ning taas ang iyang kuan kumbaga nagka hypertension siya ba so kana ba si nagasim ako nang kuan na ba na siya kanang simbolo na ba na siya kaduna na siya kanang hypertension pag inguna na bisag that time lang during pag BP ning taas iyang dugo.
4: Dili pud ma'am, dili pud siya basihan nga kung kana nga pang oras ay taas imong blood pressure ni taka nag 150 180. Dili pud ba sabot diretso nga hypertensive na din ang isa ka face ang isa ka individual kay tan-aon man nato naman basin pug siya nagpa BP ka then init ka ayo gikan of course mutaas gid ang ato ang temperature ana so atong dako ang possibility ng blood pressure sa isa ka tawo mutaas mo nang kinahanglan sa ipa-rest pangutan-on pagani na pagkuha sa BP nga kung magpakuha kag blood pressure pangutan-on pagani gikan baka nag-inom og coffee kay isa na siya sa mga cause or kahion baka kay isa na siya sa mga cause nga mo pwede nga mutaas imong blood pressure pero again dili nagpasabot nga isa nimo check, may ingon na dahin ka nga, taas man imong BP, hypertensive na dahin isa kataw mo. Agi pagid, again, ang series of laboratory tests, blood chemistry, para ma-check yun doon sa, and then atong monitoring sa imong blood pressure, using the vital signs, para ma-check yun nato kung sa din. Kung aya din sa makaingon, ma-rule out yun, na ang isa ka-individual is hypertensive na. So, dili siya nga, basta nga may ingon na ka, nisaka man akong blood pressure, is hypertensive na dahin. Dili po siya ingon, ana. Mo again, mo agi pa siya ang series of tests, ma'am. Ana siya, ang pamaagi.
0: Mga wala ka balo nga duna na sila hypertension or kanang high blood pressure unsay mga sintomas nga dapat bantayan.
4: Bantayan na to isa no bisan pag usually ingon sila silent killer kay wala kay mabati kani mo tingali na lang kang ano gi-attacke siya isa nga nag cardiac arrest kay wala siya gibation mo na siyang silent killer mas delikado kung wala kay bation pero kung imo siya mabantayan kung obese na ka meaning dili na insakto imong timbang sa imong height sa imong tumubo kay ka din tabugat na gid kay katambok na kakaayo dili na gid siya bantayan nato overweight ka ang imong family history tan-aon man nato kung atong family history nato isa as kayo nasa atong pamilya nga naitigi kaliwat isa na sa atong bantayan gihapon then mahilig pagid ka og mga salty foods mahilig pagid ka or diabetic baka isa na sa atong bantayan kung diabetic ka naka history sa diabetes or naka kay mga renal kuan tan-aon na siya and then kung imo paging gibation nga murag ang imong law ang imuhang kotse ga sakit imong dugan matayanan nagyapon na siya and then as you go age pagyot tanaw na nato pero karon ra ba ma'am ang hypertension nato nga bisan nagkabata ra ba siya sa una ming kag 40 50 karon 20 na nami mga cases na nami mga stroke cases na mga stroke patients nga edad pa 20 so dili na siya wala na siya dili na ingon niya kung bata ka dili pa ka dako ang chance nga magka hypertensive so again no kita gyud from time to time i-check na to kung obese na kay ka tan-aw nimo magpa-check na lang ka ang first man ginadayon is vital sign na to. Akong gali sud na kaginawa, tanaw ni mo imong self, imong kuan po ni mo nga murag na kagibati, galuya ka per mi, why not go to the doctor and check lang yun, no? Magpa-check up. Again, libre sa ato ang city health office as long as naka-feel health. Then magpa-laboratory kay libre gyapon na siya, ma'am, sa atong test. Then that's the time nga maka-roll out ta. The better man good ni ma-check ka earlier, at least matagan ka o diretsyo nga. Dili man dahil sa sari good nga. Ang guidelines karon is kung taas yung mag-BP, di man kung katagaan diretsyo tambal or medication diretsyo. Tagaan pa ka, orientation, okay, you go for first for the healthy lifestyle, tagaan ka-counseling, kinamang good ni kakandak may counseling ano sa office, na okay, maulang sa nimong kaunon, practice na to ni observant ka then 3 months or 6 months kung mag-improve ka then wala yung medication pero kung dili gid siya kaka-improve ang imong kwan so nandiyan time nga atong doctor maghatag mag-i-dye sa ilaog medication para i-maintain once nga mintagaan na kag-maintenance i-maintain na gina siya ni mo dili na siya nagpasabot nga ang uban manggod kay mahadlo kung na-maintenance kami ingon madaot ang liver or ang kidney, mas madaot siya kung regular siya permanente nga wala insaktong tambal. So, inana lang yun atong process. Magpa-check up yun aron ma-roll out na to kung isa ka tao na nakay hypertension or wala. So,
0: unsa ka risky, ma'am, ka nabitang mapalit na ka og tambal kay nadunggan ni mo nga lusartan ang tambal ni ana, palit na lang pag imuha. Unsa na ka risky, ma'am? Without check up.
4: Agoy, kinigin niya siya nga, yeah, kinigin niya nga butang, ang ginapag-say no-no, gini sa big no-no, nga diligid ka pwede nga mag-self-medicate ka, especially sa mga, kining tambal sa mga hypertension na to, nga tambal. Kaya, again, lay-lahi baya taog, lay-lahi baya og dosage ang isa ka tao. Kani, even man gani, kadelikado gini kayo siya, ma'am, kadili siya maayo, basin, may side effect at nga makuha, or other complications sa inoon, kaya nga nung inana ang imong gikuan. Kaya remember, dili tanan medicine ma-fit sa tanan. So, ka ikaw, 5 milligram, ang isa 10. So, ang dako pa yung chance na, dili ikaw matambalan, matingala ka, wala ko natambalan, wala ko naulian, it's because dili mao ang tambal nga gihatag sa imo. Even gani, kanang naanay mga maintenance, gi-require gina sa among office nga every month or 3 months, magpa-check up gino ba kay para ma-change ang tambal or i-maintain makinahanglan kay basin o wala improvement. So in ana gid siya ma'am dili siya delikado gid nga magpataka lang tag inom og tambal nga dili siya appropriate nga kung unsay gihatag sa atong doctor gid ang pwedeng nga makahatag sa atong medication dili atong kaugalingon eh sometimes mahimo ra bata MD ra bata murag doctor so in ana okay ma
0: murag doctor na, yes oh mao bitaw na ang reason dito sa kanang prescription sa doctor na nakabutang dito kung pila lang ka kapsula or ka tableta ang imong inumon kay after ana kinahanglan ka mobalik sa imong doctor.
4: So, yes, exactly. Dili na ingon kay ang uban man good ma'am kay miyon sila nga magaro mabalik-balik aron makakwarta. No. Kay naa gina-check ana, gina-evaluate ka, thorough evaluate kung unsay progress sa imong medication after ana sa imong check. So, dili kita magbuot-buot kay delikado na sa atong ang system sa atong body kung makainana. So, mas dako pa noon nga complication ang mahatag sa imong self, mas dako na siya nga problema. O magpataka lang tag inom og tambal.
0: Yes. Naamagoy uban, ma'am, nga naka-misinterpret nila ni ma'am ba kay pag-ingon man good nga maintenance, but pasabot, long time na ginasin ni mo nga itumar. Sumo na nga, palit lang po sila, pataka araw inom, maintenance magod daw.
4: Lagi. Ang maintenance is maintenance. Pero again, dili nagpasabot nga maintenance forever. Kanabi na changes. Good. Na i-progress, na i-decline. So, basigit taasan imong dosage. Kuhaan imong tambal. Dungagan imong tambal. So, huwag na po. Masay, mas maigi na magpa-check. Manggood ka. Kaya marama evaluate atong body. Kaya dili din ato na makita physically lang. May nunta nga, nitaas man. Ano, wala na lagi akong okay na lagi ang ako ang kuan blood pressure. Akong blood pressure okay na ni 120, 130 na lang ko. Pero what if ang imong system, ang ilalom sa imuhang panglawas, okay ba ang imong cholesterol level, okay ba ang imong lipid profile, okay ba tanan ang imuhang mga test din o nga kinahanglanon pa. So, dili nato na siya makita not unless mo undergo tag laboratory. That's very important. Nga nung kinahanglan, unsa ka vital ang laboratory test food para gid ma-rule out kung ikaw ba dapat inaningan ni mong tambal or inanikuhaan or dungagan. Inanat siya, ma'am.
0: Mm-mm. Ma'am, sa common causes, sa risk factors pagka or pag-achieve ni mo aning or magkaroon ka og hypertension, no? Sense imong istorya nga sobrang nga kanang parat nga pagkaon, junk foods ba niya, kulang sa exercise, kaning sobra ka sa timbang, obesity, stress, kaning panigarilyo inom og imuhang pangidaron, lakip sa nakita, ma'am, correct me if I'm wrong, kaning family history, kanang kaliwat ba? Tinuod na siya.
4: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Isa na siya. Munang ginapangutan na, no, na siya'y percentage nga genetic yun, no, genetic. Sa family history. So kung naa oi, so kung naata na murag pamana ba sa ato ba na dili sa ganahan nga pamana pero namana ginato. Pero ana siya, pero pwede na to siya ma-modify, no? Although naana siya sa tong system kay palimot pero pwede na to ma-modify. Meaning kung modify na to, pwede na to ay kabaluro pa tan na sa tong kaliwat nga basic mo ma-hypertensive ka so kaya na to tong mga things nga maka, pwede nga makapadulong sa ato dito. Pero may chance ma malabon na family history. At pwede, least again, pwede na to ma-modify.
0: At least makahibalo ta daan nga atong pamilya do na history ni ana like ako, ako ang akong family ang muag yung kabiling yun mo na ni hypertension o diabetes. So at least ako pangidaron kay balo na ko nga mutungtong ani idara sagad sa among pamilya gikamatyan mao gini nga sakit. So mauna nga kabalo na ko sama sibig maano na mabantayan na and then nagtuo ko ma'am nga kining hypertension manageable ni siya. So unsang pamaagi?
4: Yes, ma'am. No, again, the kining hypertension, although na naman ta kung depende sa imong level no kung ano gid siya manageable gyapon siya again kung kato balik-balik is actually simple gid kay siya ma'am na mga buta. Simple kay nato istoryahon pero listo gyud siya buhaton sa isa ka individual sa healthy lifestyle, no? Kana siya healthy lifestyle. Mukhaon kag proper nutritious food. Murag dili lisod kay na siya ang proper nutritious mangud mga food mo tan-aw gyud ka dapat sa kanang sa cholesterol sa atong level no sa calories sa mag-shopping ra pagita ka tawag man tagatan-aw sa calorie level atong tan-aw presyo. Oh, so the mga presyo, mahilig pag gikig processed food, mahilig kaayo sa mukhaon ng mga fast food, kaya ano, salty, oily, so delikado. Kung ato na siyang likayan, makaya ginato nga malikayan untanan ni ng mga sakit, proper lang healthy lifestyle, why not nga mag-walking ta, especially sa malay-balay, dilit na sigig sakay, bisag buo na tayo sakyon pag yun motor. Oh, di ba
0: mahal, dapat mahal ang gasolina.
4: 150 a walk. Oh, mahal ang gasolina, maglakaw na lang, pwede pag yun, no? So, mag-walking, jogging, kung tanaw ni mong taas na imong timbang, bugat na ka, o di mag-control ka, iwasan ni mong pag-inom-inom, iwasan ang smoking. So, kini siya ma'am na mga, ano siya, ma-prevent, mayagini siya, as long as ito na mga simple, mga butang, simple tips lang gid siya no pero ka basic pero bisog gid siya gabuhaton sa saka individual mo nang kami gina-promote ginamo always ang healthy lifestyle gid sa atoa 7 healthy habits nga atiging mabuhat para mapadulong ginato ni siya nga safe ang effective nga ang isa ka individual malikayan untana ni mga sakit nga pwede na to makuha. O pare sa kuha, actually, akong family gyapon man, in the family history, nagyapon yun, hypertension and diabetes, ako gani kay, kanisa, diabetes gyapon, pero controlled akong diabetes is because ako din gipaningkamutan, nga dili ko magrabihan, kay grabe big complication ng diabetes, leading to hypertension gyapon. So, gilikayan ako na walking, proper nutrition for as much as possible, physical activity, nga dili lang kita sige lang, lingkod, mauman na, atong gabuhaton. So, ano siya, ma'am?
0: Maragusto na ako gusto na ako mag-pickleball, ma'am.
4: Yes, pwede kayo. Why not pickleball kung ga-sport ka, no? So, anak, pero kung pero bantayan na to, no? Kung hypertensive na po ang isa ka-patient, before ta mag-do og mga strenuous nga mga activities, i-check sa

0: gig lahi na sa hypertension pero measurement meaning atong tanaw na atong timbang atong weight ato ang vital signs so isa na siya sa atong mga panparemalikaya na to ang ginatawag nga lifestyle related diseases which is kining one of these sa atong mga lifestyle related diseases is hypertension. Okay na siya na mga key.
1: Ma'am, diri ba sa malay-balay, tagailang ko uga details kung naakay idea. Naabatay record kung pila kabuok ang namatay tungod aning hypertension. Doon na mo yung record, ana?
0: So far, wala may date. Wala na ba ko nakapangayo og data. Pero so far, wala man gid kay may record sa inana. Ang naasa mo ang master list, pero pag ako nakuha ang complete, is ang ato ang mga patient nga beneficiary nato aning mga tambal na itong agipanghatag sa city, through the help sa City Health Office, atong mga na-maintenance sa diabetes o sa hypertension. So, kana sila ang atong dito. Wala ko'y data ra ba, ma'am, regarding sa namatay ng mga patient. Pero usually, mangod kining namatay is, sa hypertension is complication magod sa diabetes,
1: dala-dala na tanan
0: sa ilang mga kidney failure. Mm-hmm. Yes, ma'am. Dili mangod siya nga namatay gid sa inyong anak.
1: Kana
0: no?
1: Lang.
0: So far, wala pa sa mi, wala ko'y nakuha ng record, ana. Di na ko siya matubag, ana, nga pangutana karon. Pero we'll check, ma'am, kung na ako'y record, ana, then I'll go back to you kung nakakakuha kong data.
1: Yes po. Swerte yes, kaayo ta, ma'am, sa malay-balay, kaya nga to ang government, local government, grabe ka supportive. No, sa, kaysa lain mo ng LGU,
0: yes,
1: ikaw pa ang mag-outsource eh. At least diri sa to, kahibaluta, kinidain doon na yung mga hypertension, pwede sila mo dool diha sa CHO, aron magpalista. And then, napagitin na dugang karon nga benefits, kaning sa yakap, sa PhilHealth, nga dali ra kayo, maturo sila o PhilHealth, magparegister, mamili sila og accredited nga hospital para every now and then, gusto sila magpa-check up, libre na sila maka-adto.
0: Yes, ma'am. No, so inana ta ka lucky kay swerte kay tano, fortunate kayo ang city government of Malaybalay kay ang mga tao sa city sa Malaybalay City kay ato ang mayor grabe ka supportive in terms ani sa in terms gid sa health, no, dili lang sa hypertension but sa health grabe ka supportive kayo ang ato ang city government ani. Nara gid sa tao, ma'am, kung dili pa gid magpa-check up. Ato ang kining sulod yakap is outpatient, dili outpatient na good ni siya. So isa sa mga accredited sa PhilHealth yakap isang City Health Office. So we already have mga nana magutay mga check ana nga pwede na to mabuhat natay equip ato ang City Health Office sa laboratory nga pwede gid na to nga gamit para ma rule out kung isa ka taon diabetic ba ka, hypertensive ba ka or other pagid nga mga sakit nga ma-prevent pagid unta na nato. Dili na kinahanglan nga magluya mangod mo na ginabalik-balik na mo, no,
1: as
0: health educator and promotion officer na dili lang nga maluya na kaya pa magpa-check kung naa kay gamay nga gibati pa-check up na kay libre man ang ato ang PhilHealth yakap, no, PhilHealth gamot as long as magpa-member lang gid ka mamili ng facility and one of the facility ng sa atong PhilHealth yakap is ang City Health Office nga equip na gid sa tanan apot mga doctors nga pwede gid mo check tato ang mga individual nga gusto gid magpa-check para manikaya nato ang further nga mga complication og magrabihan pa og sakit ang isa ka tawo. So kana siya, ma'am.
1: Well said po. Ma'am Megan, sa Hypertension Awareness Month, unsa man ang kalihukan sa itong buhatan sa CHO?
0: Okay, ma'am, no. So, salamat kayo sa tawag no nga at least makahatag may kini awareness campaign. So, karong May 13, karong umaabot nga May 13, na atay ipahigayon nga May Measurement Month. So, magkandak mi dito og lecture na may mo ang internist na mo, internal medicine nga doctor, si Dr. Nena Sean. Siya gid ang mag-discuss about sa lifestyle-related disease, about sa hypertension, unsa ang mga, dito mas better nga naigimod to, so natay 500 anak nga mga individuals nga gi-invite para maka-appeal ana diri sa Kamulan Theater on May 13. Kini siya nga activities is a collaboration or partnership between sa Department of Health kasi sila ang nagkatag sa among funds ana sa among meals o at the same times ang amo ang Provincial Health Office nga nagtabang gid gihapon, no? So it's a partnership between the three Department of Health sa Region 10 sa Non-Communicable Division Provincial Health Office, no, sa Doc Guido Tabius o kang Doc Raima support the same time sa City Health Office kaoba ni of course lead by Dr. Dennis Angalang ipahigayon na mo ang kaning main measurement activity karong May 13 sa Folk Art Theater. So naami a lecture at the same time na upod mi vital signs and profiling. Check lang na mo, mag-profile. Wala mi check up, ana, pero mag-check lang mi sa profile. Basin, ugat to ng mga patient is mga overweight.

0: then we will schedule a time for them kung kinsa to makita na mo nga medyo leading to hypertension or mga diabetes. Tagaan na mo silag time nga para makaato sa CHO para i-priority sila para for to undergo pong laboratory nga kinahanglanan pagyud. So kana among activity ma'am to promote a drive awareness na kay campaign and I lecture si Dr. Sean Anna at the same time ako po mag-discuss about the healthy lifestyle nga pinaka-importante isa sa preventive measure na to nga ginabuhat na mo para yun malikaya na to kadili pa mga dili na kita mo abutuntan ng isa ka-individual sa mas grabe pa nga mga complication in terms of hypertension nga ma-stroke pa or maunsa pa. Mm-hmm. So kana ang among activity ma'am for the month of May. Actually dagan kami activity sa month of May, no?
1: Go ahead ma'am.
0: Because this month also it's cervical cervical cancer awareness month. So amo pong gipaabot gyapon on May 26 natay ipahigayon ang VIA testing katong visual inspection with acetic acid sa katong mga kababaihan nga 20 to 59 years old nami ana sa barangay 1 para ipahigayon ang amo apong cervical awareness nga activity. So natay ipahigayon din na ang VIA testing sa kisa tong mga kababaihan para prevent po natong cancer in ana nga mga activity na aga po sa lectures nga natay mga doctor nga mag-discuss gihapon.
1: Libre na ma'am.
0: May 26. So kana ato ma'am. Yes ma'am, it's free, no? Mm-hmm. Ang ato di ang City Health Office na adat ay pahigayon kada hatod serbisyo, every hatod serbisyo kung asa mga barangay na nay hatod serbisyo na atay gipahigayon nga VIA or visual inspection with acetic acid para ma-rule out nato no kung simbako na baka lesion nito nga can lead to cervical cancer. But better man gud ang ma-check and that's free. Then sa atong City Health Office, I think every Tuesday na apod gyapon sa ana din ha ma'am. Nga naataan na nga services and that free po gyapon 20 to 59 years old so wala siya'y kinanglan lang ka nga member sa of course no kay moagi magyapon ka sa ESA yun profile ka napat na agi kay PhilHealth nga PhilHealth number and then resident ka sa Malaybalay City.
1: Kana inyo hang event ma'am sa every barangay welcome po bisan ugi kan sa laing barangay.
0: Ang kanang atong servisyo ma'am, most likely, kuan mangguna siya kung asa gid nga barangay, dito ilang priority yun.
1: Okay.
0: So, pero usually, ang atong servisyo manggod is sa murag sa tanan barangay gid sa Malaybalay, ginatagan magkita sila schedule.
1: Paabot na lang sila sa ilang schedule sa ilang barangay.
0: Oo, wala to na lang ilang schedule sa ilang barangay aron dito sila maka-perform. And libre na sa ma'am, no? 20 to 59 years old, especially katong naligay mga partners at yung buhaton na magpa-check up kita ani.
1: Mm-hmm.
0: And that's free. Atong i-take ang opportunity, Anna.
1: Ang every Tuesday okay. Po nga kanang tawag na cervical test ba to? Sa City
0: yes,
1: Health?
0: Yes, ang every Tuesday sa BIA na mo, sa City Health Office na siya, ma'am. Pero magsa naatay test, ana sa sir, naatay free ang testing sa BIA sa ato ang City Health Office yun sa Malaybalay.
1: Welcome so, walk-in?
0: Yes, ma'am. Okay, regit. As long as wala kay menstruation on that day or kana nga week para makita. Welcome siya as long as, again, moagigi ka agihapon sila dito sa ato ang ESA para ma-profile sila daan ay sila mo undergo dito. Pero ang amo alang ma'am no kung kinsa gid gusto dito nga magpa VIA mag-aton na sila daan sa ilang health center para maka-communicate sila daan sa ato ang in charge diri kay isa ra rabo or duha ra sila basin mm-hmm. pag-abutan na apoy mga field so wala maka-aton mas better man gud na mm-hmm. inform ahead ang amo ang cordi ang amo yung in charge nga nurse coordinator si Ma'am Franchum na kani ang individual kay para di po sila magbalik-balik pag ana sa City Health Office kay pipila ra manggood food ni sila basin mm-hmm. naka-field ang isa nga inana din dili available although every Tuesday siya pero what if manggood og hatod serbisyo mm-hmm. so wala gid sila din na dili sila available so dapat ay mag-ato lang daan sa ilang health center para uh-huh. magpalista aron ma-inform sa midwife ang among kuan aron dili po sila magbalik-balik sa ilang tuyo sa City Health Office
1: magyaw-yaw ra ba dayo.
0: Ana lang among gusto ipaabot. Yes, ma'am, magliyaw-yaw ra ba dayon? Pero as much as we'd like, wala may kay dili maguna siya basta nga bisa kinsa lang ang pwedeng mo test sa imuha mo check. So naagi tay mga doc na tay saka doctor na tay atong nurses pero sometimes saka busy pud namo sa city health office dili gid available ang tanan pero para make sure magpalista lang sa daan aron ma inform ang atong midwife mindful pud daan and sa city health aron ma make sure kung kanus agid sila mobalik sa time although Tuesday pero again basin kung na may field na out wala din na ang mga in charge so kana lang akong gusto ipaabot ma'am pakatawhan pamaagi sa inyo sa inyong radio station nga very supportive po kayo sa amo sa pagpaabot sa among mga program sa katawhan sa Malaybalay.
1: Yes so, ma'am. Ma'am Megan, na imuhang parting statement?
0: Okay, no. So once again, thank you. Thank you so much, ma'am. Marie, sa inyong support sa kanunay gatag sa amua. Ang amo lang ipaabot, no. Nagpasalamat kami sa kung anunay mga servisyo sa atong city office. Atong gining itik chance ang atong opportunity nga mapaabot ginato ang makuha na to ang mga servisyo sa health. Kaya dili ka ni magod ang mga services na mo. Dili lang ni kay tungod lang kay nami sa City Health but pero gusto na mo nga i-make sure nga maayo unta na ang tanang katawan sa Malaybalay magpuyo nga healthy kay kung magpuyo man good nga healthy wala kayo problema no so malikayan natong uban so padayon lang nato karon ang ato ang mga healthy lifestyle no prevention sa ang ato healthy lifestyle permanent ta no mag walking lang good 150 minutes a walk per day mo inom og tubig especially karon kay grabe ka init ang panahon maglikay ta sa mga heat stroke maglikay ta nga moadto sa mga area nga dili lang tanata sig lakaw-lakaw bisan og as 12 init kay nga tutok likayan nato ang panahon kay grabe kay delikado karon pud ang heat stroke ang mga heat stroke og heat exhaustion possible gyapon ana nga makadaot na sa ato ang body makadelikado bigin ang heat stroke kung sobraan pud ka kay kainit and then you drink plenty of water 8 to 10 glasses a day then you eat nutritious food so kana gid ang ato ang then ang ato ang kining mga fats as much as possible eh. Kaya na to ang mga fatty ang alcohol intake ang smoking isa na sa atong program nga dili gid untana maundangan untana so kana lang ma'am ang among ipaabot karon so anytime man pwede gid pa join sa amo sa among coming activity on May 13 naamidid ko kung basin na po mo gusto nga member ninyo sa inyong sa inyo nga din sa inyong station nga gusto maminaw sa amo lecture available ang amo you are cordially invited to join us on May 13 and on May 26 sa among cervical cancer nga program.
1: Ayun.
0: So kana lang ma'am, thank you so much and good afternoon ma'am Marie.
1: Ma'am Megan Dominguez, salamat kay sa imong panahon ma'am and maka-assure ka nga kami sa XFM padayon gyud sa pagkitang bayayong ug magsuporta sa inyong mga programa sa CHO.
0: Okay, thank you ma'am. And good afternoon.
1: Mayong hapon. Yun mga katropa, na ato na dunggan si Ma'am Megan Dominguez gikan sa HIPO CHO Malaybalay City Bukidnon. Grabe ka informative mga katropa nga ato ang topic karong kahaponon daghan kitag na learn bisan ako mga katropa. Daghan gyud kog nakuha nga pagtulunan nga nakaingon ko nga magdula na kog pickleball. Para malikayan ka tropa kay grabe no silent killer basi nagtuuta nga okay ra ta karon mayon ka nga nalipong man ko oy sunod-sunod na ang kalipong basi na stress ra ko wa kay balo nga duna na kay hypertension kun high blood mga katropa high blood pressure delikado ka na mga katropa kay sama sa gingon ni Ma'am Dominguez no kini magdala pa og kada ba muling bitaw ba kana magkonek-konek bitaw mga katropa no manawag pa og laing sakit ha mao na siya kadelikado mga katropa busa mag-amping kitang tanan. Labi na ikaw, Takloy Vitor, diha kang Kimberly Sarsosa, kang Elgin Andaya, ha? Amping yun, kaya kaya balong mo amping na to. Diha po kay Dodge Lagura Mantalaba Rodriguez, ayan, amping ha, kaya balong mo amping. Salamat bitaw sa inyong pag-liili o pag-follow sa tuang programa. Salamat sa inyong pag-share.
2: Good afternoon, bossing.
1: Mayong hapon ka niyong tanan. Alas 4.56, Jow, ako lang ipadayunon, Jow, gamay na lang ni Jow. So doon na ipahigayon mga katropa nga libreng tuli at uning liliun. No, doon na ipahigayon nga libreng tuli mga katropa ha, sa Barangay Kasisang. Asa dapit sa Barangay Kasisang mga katropa? Kine, libreng nga tuli. Akong liliun ang ako ang kodigo mga katropa para di tamasayop. Karong May 7, 2026. Ugma na ni mga katropa, alas 8 sa buntag, ipahigayon sa Barangay Kasisang Covered Court. Priority mga katropa ang 10 years old above, pagdala lang mga katropa og kaninyong dalo na mga ginikanan, paminaw mo, 10 years old, ayaw mo pagdala og ka ng wapa na kuan ba, kanabitaw, kabalo na mo si pasabot na ako. Ha, kay magbigay po na matuli. So, priority mga katropa, ang 10 years old above, ginikanan, pagdala lang mo o PhilHealth ID kung MDR, birth certificate sa bata nga ipatuli. Paminaw ha, PhilHealth or MDR o birth certificate sa bata nga ipatuli. Ah, PSA man niya or unsa ba, basta kay birth certificate, dalana. Dapat na ang parents or guardian, dili pwede ang bata nga muadto. Unya, reminder, dapat maligo daan inyong anak. Ah, okay, dito na, ugma na katropa, May 7 sa barangay Kasisang Covered Court. Samtang ang BPMC mga katropa, magsaulog sila sa ika 100 years mga katropa in public service. Uy, congratulations sa BPMC. Sa ilang pagsaulog mga katropa sa ilahang kasumaran, magpahigayon mga katropa og libreng tuli katropa, libre alis bukol og tuli mga katropa, first come first serve basis karong Mayo 20. Ah, humana dai ni. Ah, wala na ni, humana na dai ni jaw. Nasaya pug kuha jaw. Wala, delete. Nasaya pug kuha. Sumuka nang kulang tagmata. Sorry mga katropa ha. O dito tas kasisang focus tas kasisang. Patakar kong announce. So mga tas kasisang mga katropa, kasisang. Ugma alas 8 ka sa buntag. Mayo 7 mga katropa. Kuan nang kuan 100 years jaw. Ma fake news ta na jaw. Sorry kayo jaw. Pasensya kay katropa ha. Nasa kanalagi magdali-dali ta mga katropa kay na-excite ta kay oy naaday ni o. Ugma ra day mga katropa ang schedule sa barangay Kasisang mga katropa, ang libreng tuli alas 8 sa buntag. Ha? May 7 mga katropa, priority once again ang 10 years old and above, dala og birth certificate, dala katropa og MDR or imuhang PhilHealth mga katropa. Unya dapat dunay kauban parents or guardian nya maligo daan mga katropa ang ipatuli. Inulakip na ang guardian kay na basin maho mo diha. Ay nahurot gid akong oras. Mayong hapon diha kang kagawad diha sa Barangay San Jose, kagawad Artemio Gulye. Mayong hapon kanimo diha sir, o diha usap sa amiga diha si Mama Grace.
2: Good afternoon, bossing.
1: Mayong hapon sa inyong tanan diha sa Kapitan Kiyo usap, mayong hapon.
2: Good afternoon, bossing.
1: Ato ang amigo usap si Kapitan Haroy, mayong hapon.
2: Good afternoon, bossing.
1: City Mayor Warren Pabilyaran, mayong hapon kanimo mayor. Ato amigo sa konseho si City Councilor Jason Chan Ayala. Yosef kay City Councilor Kirill Dinlayan, mayong hapon.
2: Good afternoon.
1: Sa tanan na lang, mga amigo na to diha, mga katropa. Tanan sila, amigo man. Pipilar man ang mga yamid diha. Gamayar man ang mga yamid. Doon na po isa diha, mga katropa. Nga niingon siya nga, di na ako magpa-advertise ninyo kahit tulo na kabuka kong istasyon. Bahala ka diha. Wala man may nagbanggit diha mga politiko, mga katropa, para magpalakas. No? Kami magun sa XFM, doon na may mga programa, katropa, nga kinahanglan na mo o katambayayong. Siyempre, pag public servant ka, no, kung doon na kayo pwede extend yas katawahan, wala man minanguan, wala man minangaukaw, wala po minamursa. Di kami mo dool mga katropa kay para makatabang po me, no, kami nga taga XFM, pinagi sa mo ang tingog sa microphone mga katropa, no, makahatag sa tag-servisyo sa ato ang mga katawahan diri sa Malaybalay o sa probinsya sa Bukid. No, no. Katropa, una ko igong oras. Salamat kasi yung pag-uban ka na ako. Sunod sa pipila ka mga segundo. Segundo naman. Pipila ka mga gutlo sa tuang programa mga katropa. Oh, pasensyahay kay medyo na late sa tuang sa alas 5 na yun sa hapon. Makini ang programang hatod sa makatabang aron mo himso ang palawas ug alang sa kayo sa tibuok pamilya, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Sis the Pain Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule, Turbo Min Enhancer. Sa ngalan na sa kinatibuok ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, alang sa nakihiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Mariko Dino, kini ang programang Serbisyong Katropa.

0: Vibe Check, brought to you by Sysdapain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sysdapain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sysdapain, relief na maaasahan. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: super exciting.
1: Pusakarlaw, niato si Kapitan Ludi sa Manila. Awan, sabak tabok niya sa karsada. Naling siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutan na, Dok?
0: Exciting!
3: Sister Pain. Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joy o kalawasan.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Sa mga bukikap.

0: Kong amigo ah, unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pang sure da bay? Nga no good?
1: Sukad na ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uman.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa dahil kamasayon bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ni. Kay unique ayo ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid na foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaninot sa Craft Gold, pwede himuon pang sticker kung panahon nga mag-isplik ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y ang Craft Gold pwede sa gamitong pang seed treatment sa masamumay o mais. Ihalo lang niya sa binhi sa dili pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: O ba'y, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mapalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: halah, naon sa maning akong muntikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter ug kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances ug charger tusa mobiya sa palimalay. Likay ang overnight charging sa iyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Mamino ka sa XFM.
5: Sona! Magigayo yap! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
6: Wow!
5: Naapagigayo yap! Lisod po, nagmamayot ko! Ayo, suman mo niya! Masuman mo niya! 150 lang o init pa! Ipahit na kayo, suman o! Oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato libre o! Oh. 150 lang, 150!
7: Mga katrupa, exciting!
8: XFM.
9: XFM.

0: siya manigbataan eh. Ura!
1: Wag naman!
0: Marika, Marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adon ako'y usa ka gatos na chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...
1: Diabetes! Exciting!
2: XFM. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samphone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pay. Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Isa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika.
4: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, wak-wak sa imong buhay.
5: Hi, mo nila ay karon. Masok ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy? Natawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buho?
5: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wak-wak kaayo ka sa imong buho.
4: Girl, marato na kaayo ni, oy? Tara, kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Agayan Malaybalay

0: sa Aglayan, Malaybalay, City, Bukidnon. Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop, Dian Bake Shop. Pandesal na pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
0: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Pure All Kabanglasan and El Salvador.
2: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Matay ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar po na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kumamino ka sa XFM.
4: Apat sa dihang, sukan na minaw ko, XFM saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka bang tipite? Hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.

0: Ora, kapitan!
1: Kung gwapo gani ang mutapan, unsay tawag?
0: Soulmate! Ah!
1: Kung pangit gani ang mutapan,
2: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyot akong bumang piging gasiyot. Nagawa akong mabungod. Kasi kaayo to, dinog akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede ko kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y isatabang sa pantang lawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahi si Neil Caniero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutunong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Bibili sa mga butika.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado, si Balo Panteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil. Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong pamina umubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
5: Naipa ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photography.
6: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipag-inasam.
7: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Ay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
9: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. Mipasar yung ka, bisang wakay sulod-sulod.
12: Exciting!
1: XFM time at 6 o'clock. Time check. Brought to you by Sunton Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Sunton Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Sunton Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
13: Mga katropa, exciting dito!

pagkatapos ng panahon sa kalibutan karon. Madungog kung atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadus lalaki, babae ngadus babae, adunay mga panagbami, pagpangawat, pagpanglubos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mo'y tinungailhanan na katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadoon. Ang atong Ginoong Jesu Kristo na gingon, gawas kung ang tao, ang mga tao pag-usap, diliin siya mga kita sa gingarihan sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng tao masayon o maandang sa maungadlaw. Buod siya ng tao mabaluwas o mabatunan ang kinabuhing tayo. Apanagong saon man sa tao ang pangaliya kanina na wala man niya tuloy. Bukod saon man sa tao sa pagturo kaniya na wala gayon niya hindong niya. Bukod saon man sa tao sa pagkadungog ang walay magbawali sa dumong o tuyo na kami matalatag niya kaninyo imong na hinintulumanong ang Dino. Sa rakol masisigutan ng mga tanda na isumat sa Biblia o kagapong pagpanganda o pagkipumat sa kaugaling ng ang Dino. Sa rakol masisigutan ang Dino na muhatag o kasinahan, muhatag o katimawan, mudana sa imong dalan o mugiya kanino ngadto sa kinabuhin walay katapusan ang Dino. Sa rakol masisigutan ang Dino sa rakol masisigutan. O karong, ania ang inyong

0: Ngayong gabi sa tanan, mga kaigsoonan. So, live na usap ta, dinhi sa ito ang istasyon, XFM 107.1 sa Tagum City. O sa tanan, nga uban pa nga hook up, no, nining istasyon. Sama sa XFM Davao, XFM Mati, XFM Jinsan, o XFM Bukidnon. O sa Sabuanga, San Francisco, o sa Bayugan City. So, paimutan na mo, no, sa matagusan ninyo sa limutanan. O, maminaw ta, no, sa tuwang na programa din sa tingog sa reformasyon. Una sa tanan, atong pasalamatan ang Diyos nga mao ay nagahatag o kaygayunan nining kagabion o nining istasyon nga din kita makahimo sa pag mantala sa mayong balita. O yun usap atong pasalamatan ang atong CEO Doc Remilito Oy. Ginusap sa atong Vice President, Ma'am Olivine Uy. O ginusap sa atong General Manager, din sa mga istasyon, Sir Edwin Garing. O Station Manager, din sa XFM Tagum, Sir Arnel Ortiz. Ginusap sa atong technician, no? Si Sir Kenneth J. Batukan. So, salamat, no, sa tanang usap na istasyon sa XFM. So, atong gitimbaya ang atong mga kaigsoonan, mga kaigalaan, desganginan, nga diin nag-subaybay usap, no, sa atong programa. Sama ni Chinglen Matugas, no, naani sa Sumilihon, no? Ika ni sa Sumilihon. Chinglen Matugas. Inusap ni Judelin B. Romulo. Set out ya sa La Pilipina, no? San Roque. So, salamat, no, sa inyo ang pagsubaybay sa ito ang programa. Inusap ni Pastor Jonard, no? Dinha sa Kibalan. Salamat, Pastor, no, sa inyo ang pagsubaybay. Usap, no, sa ito ang programa. So, niining kagabion, aduna usab tayo mga kauban, no? Dinhi si Brother Bungkak, Charlito Bungkak. So, aduna po siya ay gusto nga greetings, no? Atong ihatag usab ang panahon alang kanya.
1: Ayong gabi sa tanan, mga kahigalaan, mga kaigsoonan niya sa kahanginan, yung manusab sa akong mga kaubanan din eh. Brother Marlon Buhol, uban sa iyahang kapikas kinabuhi, mayong gabi sa tanan. O ako di ay timbaya, no? Ang atong mga kaigsuunan dinha sa kahanginan niining kagabion, mayong gabi sa tanan sa atong mga kaigsuunan dinha sa Mati City, sila ni Autida family, Sister Jima uban sa iyahang panimalay, no? Nodalo family, akong gi great usab si Brother Eli Nodalo, inguman usab sa Plenius family, o Ingalan family, inguman usab sa atoang madasigon o interesado nga si Brother Fred Tapad. Mayong gabi din ha sa imuha, Brother Fred. Maghinaot ko nga na kasmaing panglawas. Yung manusab si Brother Ilugon, Sunny. Mayong gabi kanimo diha. O sa imuhang panimalay. Inguman usab, ako ang gi-greet ang atong mga kaigsoonan dinha sa pantukan. Sa mga kaigsoonan, mayong gabi sa tanan, Divina Gracia family. Inguman usab sa Bilardi family. Mayong gabi diha kaninyong tanan. Inguman usab sa mga kaigsoonan dinhi sa Tagum City, Dumagit family, Masangkay family, Lumando family, Tagapulot family, Rubino family, o Francisco family. Yung manusab kang Doc Lagit, maayong gabi usab diha kanimo. O yung manusab sa atoang makugihon nga igsuon, si Brother Charles Estrella, maayong gabi diha kanimo. O dili tamo maisa-isa mga kaigsuonan, maayong gabi sa tanan, no, sa atong mga kaigsuonan, ingon man sa Abiod, ingon man usab sa Mawab, ingon man usab sa Maragusan, no, mga kaigsuonan nato dihay, Inuhalis family, o sa Nabunturan, mga kaigsuonan. Maayong gabi diha kaninyong tanan sa akong pamilya dinha sa Nabunturan. Ingon man usab sa kang Brother Saranya diha sa Compostela. Maayong gabi diha kanimo, Brother, o manginaut ko nga anaa kamo sa maing panglawas o magapaminaw kamo sa tuang programa karon ining kagabion, ang programa sa Tingog sa Reformasyon. O maulang na manginaut ko nga ang Diyos magapanalangin o magauban ka natong tanan, magapadayon kita sa unahan.

0: Ay, sabuk ka rin mataa, oy! Ikatugong pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Patugong pa kaayo ko. Ikaw na sa gudya.
0: Ay, sabuk ka rin na napuling bata na samukan ba? Oy, oy, saman! Samukan niyo mo doon, oy!
2: Ma'am, Watson!
0: Sus! Asin na po? Oh, na! Nga naman!
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
7: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami, parang matiyag, testingin la.
6: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker na si Jeep Kasubawan. Isip ko sa kasayquist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiil o gilip basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
11: Dili mo lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong nauna, oy. Dili man na mo nga itong sabot. Nausap man ka.
11: Samu ka, oy.
10: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dung?
11: Oh, usap ang gilip.
10: Nagot Turbo Dietary Supplement for Men. Ay, oo, imani. Arang ganado ka. Sige na.
11: Turbo

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santan Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister
4: Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nagoy ko ulit back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
6: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipag-ina sa...
7: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko ng pag-gas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may kontak, welcome to Shell. You will save full tank?
7: Uy bay, nganong diri man ka magpag-gas, permi?
8: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
10: Kung ikaw makakita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hangbay rang nilayas. Ano? Exciting?
13: Exciting!
11: XFM.
13: XFM.
3: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Good morning, Pader.
2: Oy, mayong buntag, Archie.
1: Nanglaba ka?
2: Oo, oh, naglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
1: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
2: Oo, oh, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglabahan.
1: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Napajod mga sinina o. Oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre.
3: Exciting.
4: XFM.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, nga ay mga bubong doon kabuong marag na kogoko sa tao. Sakit kayo, tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, na siya, magkamene siya, nagkawala, at doon nawala na yun. Mga ganito na kanidabis na kanawala, magod, basta ka ako, sarag ko kumutisin mo ninyo, alanga, minut yun.
5: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapan og mga virus sa palihot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyo.

0: Ayon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang uno at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsa na adik to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Ninyo tanang katawhan sa Malaybalay kini si Kagawad Dison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gyud ka nang pagabuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ug unsa man galing ako gituian nga mapulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili na ko pakyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
6: Ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Oy par! Pakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ganyan to, sayang saat. Hoy, wagyo'y natuman.

0: Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa tong Plus Gold, kay tumangbog, sir. Hindi, bang akong binulan niya. Dugo na ko, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, sa tong Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakamuro o block at nakit na ko nga. Adunay, aldiyo akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang tumong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mong paon ko para itong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto na hindi sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangutanan na aba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Sa Bukidnon, sa kamikaniko. Okay, nanay ko ng problema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabong-gabong na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintay. Sa wala dama, nalibihan ng akong gibati. Wala na itong pagabong-gabong, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Mung sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit
2: sa mga butika.
6: Daghan ang nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri, ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, katak-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
9: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kaya dalira kaayo, sakit ang akong mga joke o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: kinahanglan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold bay? Pang-sure na bay? Nga no good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa dai ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugan pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas ug himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: Ubay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mapalit kong Craft Gold. Arun sa makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multika mga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mo mga kaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalitsa, Balansad Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Ikayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay. Panamay, resibo ko tiho ramnis lasto. Exciting?

0: kalahian sa una o karon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon.
0: O niya karon.
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot. Exciting!
2: Atong paminawon.

0: Taruhan apa? Bahan apa mana? Apa bahan kegunaan Malau? Santon Plus Gold Yosua Tatak Tatak Malau Malau Gitu.
1: Santon Plus Gold Tatak Yes to Health. Santon Plus Gold mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitay, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Jeremy Mendoza, 81 anos, saka virtual assistant, taga Malau Balai City Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sa kahalap, pananaw, pagpamili nga mamasko, bumalinaw ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon, mas mapanatag, mas sintaw ang ako pananaw sa kadaan.
4: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw niya, muragway ko sa dako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na ko Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutugsing niyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
1: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo wala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sesta Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pa riya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist all the doctor. Sa mga butika.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
15: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Nga naman, unsa na adik ko?
15: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
14: Ha? Tinuot? Walag yun?
15: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
14: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malay Balay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
16: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
15: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Mau na dia, madi. Magsigingin og diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting!
19: Exciting!
17: XFM.
19: XFM.
2: XFM time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: kalahian. Sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Sister Pain.
6: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Nauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay na biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Mayong adlaw kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong hituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip city councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
9: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Pag-ampi sa imong pagmaneho panahon sa kusog nga pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahili sa yuta nga makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahili nga yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.

WhatsApp ông chụp bốn.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health. Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Live na naman po tayong magkakasama at magkakarinigan dito sa atin pong programa. Kaya sa mga gusto mong makihilubilo po dyan, pwede kayong magpadala na yung mga text messages, mga inquiries po ninyo. I-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Maganda at malusog na pakikinig sa lahat ng atin pong mga kaabayan. Lalo na lahat ng mga listeners sa atin pong mga XFM stations nationwide. And magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta ang atin pong araw? I hope and we pray na nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon, mga kasama. Si Michelle Hinas po ito, mga kasama mo dito sa atin pong programa. Siyempre, nakakasama po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po, regular na nakikinig sa ating palatuntunan, The Secret of Health. Welcome po. Pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang information na magpapaganda ng ating kalusugan kung ito po'y ating i-apply, syempre. At katuwang po natin ang Yes to Health at ang ating mga produkto na tinatangkilig po na ating mga kababayan.
3: Sa mga kaibigan po natin, ha, lalo na hindi pa nakasubok, Doc, ng atin pong mga produkto, lalo na yung Ultimate Trio natin, nako.
4: Mm-hmm.
3: Pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para masubukan nyo po, mga kaibigan, ng atin pong mga FDA nutraceutical grade na mga suplemento. Lalo na po pagka nanghihina na yung atin pong pangangatawan, napakabilis na magkaroon ng sipon, ubo, lagnat, at iba't iba pa ng mga viral and bacterial infections sa atin pong pangangatawan, ay kinakailangan bakbakan nyo na yan, ano? Ng atin pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong pinakabagong produkto, ang Premium D3. Yan po ay may bilhin na sa pinakamalapit na mga butika, mga suking pharmacy dyan sa lugar po ninyo. At pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Mas maganda sa Yes to Health Clinic natin para makapagpakonsulta na rin po kayo. Mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kaibigan, no? So yan, available po yan, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At huwag niyo pong kalimutan i-follow and i-like ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promotions, yan na rin sa mga bagong products na ilalunch po natin, mga kaibigan, no? Pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo, mga karanasan ninyo sa pag-take ng atin pong mga produkto. Pwede nyo pong i-share dyan sa atin pong Facebook page, mga kaibigan, ha? At huwag mong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment, mga kababayan.
0: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po, mga kaibigan, ang atin pong mga dekalidad na mga produkto. At siyempre, atin pong pag-uusapan itong isang karamdaman na karamihan sa mga kababayan natin ay nararanasan din po nila. No? Itong ganitong uri po ng sakit. Ito pong tinatawag na osteoporosis. Ano po ba, Doc? Ito ang karamdaman na osteoporosis.
4: Nako, popular na popular yan. Osteoporosis. Ibig sabihin kasi niyang osteoporosis ay yung osteo, ibig sabihin niyan bone. Okay. Porosis is, sa English is porous. Sa Tagalog, parang butas-butas. Yan. Kaya kung titingnan mo yung buto ng isang tao may osteoporosis sa microscope, makakita ka na parang sponge. Kasi yung buto natin, parang sponge ang ano niyan. Kasi buhay na tissues yan eh. At pag mayroon kang osteoporosis, yung gap ng mga butas-butas na yan ay sobrang laki, partner. At sa kondisyong ito, talagang lumalaki yung butas-butas ng buto sapagkat mas mabilis itong masira kaysa mapalitan. Ha? Kumbaga, ang buto natin, everyday may deterioration yan, pero yan ay napapalitan in a normal basis. Pero once na ito ay magkaroon ng problema, yung absorption natin ng mga mahahalagang chemicals or nutrients para ma-create ng mabilis ang pamalit sa ating mga bone tissues, ay hindi ito magkakaroon ng magandang kondisyon. Ha? Ang mga buto po kasi natin, buhay yan, ano? At na palaging nasisira, pero nare-replace ka agad. Dahil dito po, hindi napapalitan, parang ang itsura ng buto natin, parang naaagna, sabi nga. Yun yung itsura niya. Kaya naman, kapag may osteoporosis po ang isang pasyente, mahina at madali po itong magkaroon ng pinsala sa buto. Kahit simpleng aksidente lang, yung isang ang pasyenteng na kausap ko, partner, umupo lang.
3: Nako.
4: Sa napabagsak lang ng konti sa sopa. Na hospital na kasi nabali na yung ano niya, yung may parte sa pelvic niya. Kasi meron siyang osteoporosis. Yung ang iba, may inabot lang na matindi, ano, yung binigla, pinilit, pumutok na dito sa may rib, na nabalian na. At o kaya yung biglang magbubuhat ka, na alanganin. Minsan yung daliri na napapracture. So, maging ang malakas na pag-ubo, pwede rin maging sanhi na fracture kung ikaw ay may osteoporosis. Dahil nga sobrang marupok ang ating mga buto. At kadalasan, naapektuhan po nito yung buto sa ating kamay, sa likod at sa balakang. Hindi agad po nalalaman ng tao na siya ay may isang kondisyon na osteoporosis sapagkat yung pagdevelop po nito sa ating katawan ay dahan-dahan. Okay? At masasabing may osteoporosis lamang isang tao kapag siya ay mapilayan o magkaroon ng fracture tapos na-test sa ospital yung tinatawag na bone density. Kaya nga mahalaga, kung makakapagpa-bone density test kayo, mas maganda para malaman ipatibay ang inyong mga buto. May mga symptoms po na pwedeng maramdaman. Yung pananakit ng likod, yung iba parang nakukuba. Yung iba naman parang nababawasan yung height habang tumatanda.
3: Lumiliit.
4: Nagsishrink. Ano, yung kanilang height, dati 5'4". Pababa na ng pababa sila habang tumatanda. Ano, kalaunan. Nangyayari po yung osteoporosis dulot po ng aging o pagtanda natin kung saan yung mga buto po ay hindi na gaanong mabilis mag-repair. Subalit pwede rin pong magkaroon ng kondisyon na ito na yung buto natin ay magiging highly porous sa edad po na 35 pataas. Ha? 35 years old, lalo na kung ang inyong lifestyle ay hindi po favorable sa ating buto. Bukod po sa edad na consideration, maaari rin po maging sanhi ng osteoporosis yung ating lifestyle o yung uri ng ating pamumuhay na mayroon po ang isang tao. Pwedeng ito ay nakakaapekto sa ating absorption ng mga nutrients para sa mas malusog na buto o kaya naman physically naapektuhan nito yung mismong physical structure ng ating bones.
3: Mm-hmm. Sa mga kabayan po natin, ano? Lalo na kung napapansin nila, Doc, na parang hindi na ganun katibay yung mga buto.
4: Oo.
3: Ay kinakailangan magpa-check, mga kaibigan, ano? Para ma-determine kung yung bone mass nyo talaga ay lumalambot na. Or nakakaroon na ng mga lamat dyan sa loob ng iyong mga buto, mga kaibigan, ano? Okay, Doc, paano naman nabubuo, Doc, yung karamdaman nyo? Maliban doon sa mga nabanggit nyo kanina, ano pa yung ibang mga factor na maaaring pagmulan ng karamdaman ng osteoporosis mo?
4: Oo, nasabi na nga natin yung edad, di ba? Yung edad, napakalaking
3: factor.
4: Bagay yan, oo. Sa pag-develop nitong problemang ito. So, ibig sabihin, habang tumatanda tayo, given na may possibility na mag-develop tayo nito ng osteoporosis. Kaya nga, pag kayo ay umedad na po ng 40 pataas at kayo ay babae, kasi most of the time, partner, kababaihan ang tinatamaan ng osteoporosis. Mm-hmm. Meron din sa lalaki, pero hindi ganun katalamak. Sa mga babae talaga ito, dahil ayon sa pag-aaral, yung buto ng lalaki ay di hamak na mas makapal, mas matigas yung kanyang structure compare mo sa mga kababaihan. At ang babae, ang kadalasan nagkakaroon ng kondisyon na prerequisite for developing problem sa buto. Bakit? Siya kasi yung nanganganak.
3: Mm-hmm.
4: Eh, bawat pagbubuntis, saan ba kinukuha yung calcium na binubuo para doon sa baby? Eh, sa kanya.
3: Mm-hmm.
4: Tapos hindi ka naman nagsusupplement o kumakain ng mayaman sa mga calcium. Eh, madi-drain out ka. Kumbaga sa savings account, withdraw ka lang ng withdraw,
3: walang deposit.
4: Oo, ganun ang nangyayari. Another factor is yung kakulangan ng exercise. Kasi ang buto natin ay isang buhay ng mga tissues. Once na ito ay na-expose sa pressure, yung exercise, nagde-develop ito yung tinatawag na resistance exercise, di ba? Nagde-develop ito ng intensity na ang buto natin ay magpapatibay, magpapatigas. At kung wala kang exercise, magiging literal yung sinasabi nila, malambot ang buto na isang tao. So exercise can enhance our bones density and energy and strength. At isa pang dahilan bukod sa exercise, yung hindi sapat na nutrition. Ang pinaka-importante po sa ating bone ay una yung calcium, vitamin D. Kung hindi po kayo magbabitamin D, kahit nagka-calcium pa kayo, walang kwenta yun. Hindi yun maa-absorb because kailangan meron itong mga vitamins and mineral na i-combine mo. Ang tawag doon is catalyst. Okay? And also vitamin C. So calcium cannot be absorbed without vitamin C. Calcium cannot be processed without vitamin D. Kaya dapat magkakambal po yan kung meron na talaga kayong problema. Ha? So sa pamamagitan ng pagkain at suplemento, kung talagang wala tayong maayos na kinakain ng mga calcium and vitamin D foods, you need to supplement yourself. At isa pa, yung paninigarilyo at pag-inom ng alak ay nakita na nila na nagpapahina talaga dahil yung chemical na nandoon ay nagpapahina sa ating buto. Saka hindi na-absorb yung calcium kapag mayroong alcohol sa ating pong katawan. Kaya ingat-ingat na doon sa mga babae na may osteoporosis, wag na mag-alcohol, wag na manigarilyo.
3: Lalo na kung nakikita nyo, unti-unti na bumibigat yung pangangatawan. Ano? Kakasabay kasi yan, Dok, no? Pagka hindi ka maingat sa pagkain mo, mabisyo ka pa, kulang pa sa ehersisyo, lalaki ka talaga niyan. Tapos, kasabay ng paglaki, Dok, paglambot ng buto. Eh, grabe po ang effect nun sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
4: Oo. Eh, kaya yung mga babae, partner na ano na halimbawa, excess weight ninyo, ang normal weight supposed to be is 50 kilogram o 55. Tapos ang timbang nyo, 80.
3: Nako.
4: Eh, gaano kataas yung excess nyo.
3: Oo.
4: Imagine ninyo na araw-araw may pasan-pasan kayong 25 kilograms of rice. Ganong atindi, ano? Kasi hindi naman talaga dinisenyo yung atawan natin na mag-bear ng excess weight aside from kaya ng ating buto. So, yun yung problema doon.
3: Yun nga yung masaklap doon, Dok, ano? Na napakabigat na ng dala-dala mo, eh yung nag-hold pa, pinaka nag-hold doon sa weight mo, which is your bones, mga kaibigan, eh malambot pa, ano? Kaya napaka-delikado po talaga, mga kaibigan, ha? Okay, sa mga kababayan po natin dyan, especially sa mga kababaihan, na lalo po yung nagkakaedad na ano, umaapak na po kayo ng 50 years old, pataas mga kaibigan. Nako eh, dapat you have to be very careful and you must maintain your healthy weight mga kasama, ano? So maintain niyo yung healthy weight po ninyo sa pamamaraan po mga kaibigan ng pag-ehersisyo. Yan naman yung pinaka way, ano, para ma-maintain niyo po mga kaibigan yung healthy weight. And then also your diet. At kinakailangan suplementohan niyo po yung pangangatawan po ninyo, ano, ng mga nutrisyon na kinakailangan ng katawan. Kasi hindi ibig sabihin, Doc, na malaki ka, eh punong-puno ka ng nutrisyon. Hindi po, hindi, mga kaibigan. Oh. Hindi ibig sabihin na payat ka, eh salat na salat ka sa nutrisyon, hindi rin po, mga kasama. Ano? So, kinakailangan, bigyan po natin ng sapat na supplementation, sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Pwede kayo mag-take, mga kaibigan, ng atin pong ultimate trio na nakakatulong po yan siya, ano, para maintain yung healthy weight at mabigyan po ng sapat na nutrisyon ang atin pong pangangatawan, mga kasama. Kasi mga kaibigan natin dyan, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ang iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Cold.
5: Yahoo!
6: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown.

0: Welcome po mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. So yung mga katanungan po dyan, just ask lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. At syempre, ang programa po ito ay atin sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga epektibong produkto po nito mga kaibigan. At available na pala ha, ang atin pong Clear Skin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito yung sabon natin, Doc, ano? Na pampa-brighten, pampa-younger looking ng atin pong mga balat.
1: Oo, hindi naman magre-reflect yung araw dyan.
0: Ah, hindi naman siguro. Pero, yan siguro, Doc, yung sinasabi nila, pag nasinagan na ng araw, nakakasilaw.
1: O, kasi ang ating Clear Skin ay nagtataglay ng mga sangkap, ano? Lalo na yung VCO. Mm-hmm. Nagmo-moisturize ng ating dry skin. Ang kagandaan ng ano, VCO partner, nilalock-in niya yung moisture sa ating skin. So ba, hindi siya madaling nadadry. At ang kagandaan nun, meron pa siyang epekto sa mga may sugat. Ano? Dahil meron siyang wound healing property. May antibacterial, antifungal at antiviral properties pa siya. Mm-hmm. O, tapos dun sa mga taong laging ang amoy ng katawan, eh hindi mo maintindihan. Naligo na, eh may amoy pa rin.
0: Oo.
1: Meron siyang whole calamansi fruit extract. Alam naman natin, di ba yung una, eh naglalagay ng calamansi sa kilikili, sa mga siku-siku para...
0: Nakatry din ako niyan dati.
1: O, di, sa
0: para
1: mga siku.
0: Iwas asim-asim.
1: Oo, baliktad, no?
0: No.
1: Maasim yung ilalagay mo para di umasim yung katawan. So ito meron siyang extract na merong mayamang vitamin C to protect your skin cells from damage. At isa pa dyan, may kojic acid siya. Ang kojic acid partner, it's a Japanese, natuklasan nila yan. It's very good for the skin. It's very good for lightening na hindi nasisira yung ating... balat mismo, ano? So meron siyang mild inhibiting effect sa ating melanin production. Kasi alam mo yung melanin, eh maganda naman yan. Kaya lang, pag lagi tayong expose sa init ng araw, automatic ang katawan mo, ipoproduce niya yan. Kasi yun yung natural na depensa ng katawan natin sa sikat ng araw. Pero, kung gusto yung mag-lighten ng konti yung inyong balat, you need to use kojic acid. Okay? Mm-hmm. At yung isa pa, yung paborito nila partner, glutathione.
0: Mm,
1: di ba? So, yeah. Meron pa siyang glycerin.
0: Mm-hmm.
1: So, kaya kung gusto niyo po ng isang magandang uri ng herbal organic soap na nakapagpapaputi, nakapagpapakinis, nakapagpapa-enhance ng ating skin health, gumamit kayo ng Clear Skin.
0: Pataasin ang atin pong confidence. Ano? Para po, sabi nga nila, ano? Lakad ganda. So, sa mga kababayan po natin, ano? Na gustong ma-achieve ng makinis and healthy na skin. Hindi lang po yung maputi, mga kaibigan. Iba kasi, Dok, yung maputi lang, pero hindi naman pino yung kutis.
1: Iba nga, yung puti, hindi mo na ano eh. Parang nakakatakot na eh. Parang wala ng dugo eh. Ito, talagang mamula-mula at makinis na kutis. Kasi ang kalusugan, hindi mo makikita lang sa... Ano, sabi nga ng isang pag-aaral is, kung ano yung nakikita mo sa balat, na mamanifest lang nito kung ano meron sa loob. So, a healthy skin means a healthy body.
0: Yeah.
1: Yan ang dapat nating tandaan, mga kaibigan.
0: Okay, ha? Gamit na po kayo, mga kaibigan, ng Clear Skin. Mabibili na po yan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At pwede na kayo umorder sa atin pong Lazada and Shopee page. I-search na lang po, Yes to Health 2011. Ha? Para sa mga kababayan po natin na gustong magpaputi, gustong magpakinis ng kutis. At syempre, para maging ano naman, kaakit-akit yung itsura sa atin po mga partner. Nako. Ayan, Clear Skin, mga kaibigan, ha? At sa mga kababayan po natin, meron nagtanong dito, Doc, ano? Kung pwede daw ba ang atin pong Santong Plus Herbal Oil imasahe sa anit ng buhok?
1: Yes! Oh, alam
0: pwedeng
1: mo,
0: pwede.
1: Lalo na kung may mga balakubak po kayo. Oh, yung inyong mga buhok ay naglalagas. Kasi meron yung mga herbal extract na nag-i-stimulate ng pagtubo ng buhok at makontra yung paglalagas nito. Yan. So, i-try ninyo. Imasahin nyo doon sa anit. Ang sarap ng pakiramdam ng anit natin. Nakaka-relax yung amoy at nakaka-relax sa atin pong anit.
0: Mm-hmm. Para sa mga kababayan po natin na may mga skin allergies, meron kayong mga skin problems, ano? Pero yung haplasan niyan, mga kaibigan, ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Mga lamig-lamig sa katawan or spasm, ano? Lalo na po yung parabang laging may ipit sa likod, mga kaibigan, ano? Pagka gumalaw ka, parang kontrolado yung galaw ng ano mo, kamay, mga braso po ninyo, mga kaibigan, at ibang parte ng pangangatawan, haplasan nyo po ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Ito rin nakakatulong para dun sa mga body pain, ano? Para nakita ng likod, para nakita po ng mga joints po.

0: ninyo. Yung iba kahit po yung ano, sa mga babae doc na nagkakaroon ng dysmenorrhea, no? Nagkakaroon ng cramping sa kanila pong abdomen. Pwede yung haplasan niya ng Santong Plus Herbal Oil po natin, ano? Nakaka-relieve po siya, mga kaibigan, ng pain. Kasi pinapaano niya, pinapakalma niya yung mga nag-spasm doon ng mga muscles, mga kaibigan, ano? So, mas nakakilos ka na maayos dahil mawawala po yung pain. And then, marirelieve, ano? Yung mga sakit-sakit na nararamdaman po natin, ha? Yan, sa mga kabayan po natin, Santong Plus Herbal Oil. Mabibili na rin po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kabayan naman natin, nagkaroon problema sa kanila pong mga mata. Ito, Doc, ang kagandahan sa atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Hindi lang po isa yung content niya, kundi apat. At yung apat po na yan, yan yung... kumbaga, ang specialty niya para sa mata talaga, Doc. Ano? Uh-huh. Even though nakakatulong siya sa ibang parte ng pangangatawan natin. Pero ang main focus niya or main goal is ipanumbalik or i-maintain yung healthy eyesight.
1: Oo, yung mga carotenoids kasi very important yan sa mata. Meron silang affinity. Ibig sabihin nun, partner, pag pumasok sila sa katawan natin, ang takbo talaga nila doon sa ating eyes. Na kung saan ito yung lutein, yung zeaxanthin, meron pa tayong beta-carotene, at saka vitamin E. Ito yung matitinding mga sustansya na nagpapanitinding healthy una ng ating eyesight, ng ating mga maliliit na ugat sa katawan, ng ating daloy ng dugo, which is very important sa pagkakaroon ng malusog na paningin. Yeah. Kasi kung yung nagka-problema ka sa daloy ng dugo, yung mga nerve mo, yung optic nerve mo, mahina din. Tapos sira pa yung makula ng mata mo. Talagang lalabo ito at pwede magkaroon ng matinding damage na pwede humantong sa paglabo at pagkasira, pagkabulag ng ating mga mata. So, simple lang ang gagawin natin. Hindi dapat madrain sa ating mata yung lutein and zeaxanthin. Mag-take po kayo everyday para meron kayong pondo na panglaban. Kasi alam mo ang ng lutein at zeaxanthin. Pag meron pumapasok na blue light sa iyong mata, sila yung nag-a-absorb. Parang sila yung tagahigop.
0: Oo.
1: Para hindi ito maka-apekto sa ating mga mata. So, alam naman natin saan galing yung mga blue light na yan. Siyempre, sa mga electronic gadget, sa cellphone, sa computer, sa mga ganito, yung mga LED.
0: Mga artificial lights.
1: Artificial light. May blue light po yan. Ha? Kaya kinakailangan proteksyon na natin yung ating mata.
0: Ayan, ha? Sa mga kabayan natin, wala tayong ligtas dyan sa mga tinatawag na blue lights na yan, ano? Kasi halos lahat ngayon, Doc, merong taglay-taglay po niyan.
1: Oo.
0: Ano? So,
1: hindi ka tulad nung panahon na ang mga ilaw nun, yung dilaw.
0: Lampara.
1: Mga lampara.
0: Kahit meron, ano yun, yung binobombahan, Doc?
1: Oo, yung ilaw. Ano ba yung gasera?
0: Oo.
1: Isang uri ng ano yun, digaas yun.
0: Oo, meron din kami ganyan na dati naabutan ko, ano? So, compare sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, na talagang karamihan ng lights natin is artificial na po, mga kaibigan, no? So, walang ligtas yung atin pong mata. Ang natangi lang natin na kayang gawin is kung paano po natin ipe-prevent yung damage na maring maidulot nun sa atin pong pangangatawan, no? So, pamamagitan ng mga suplemento po na ito, makakatulong ito, mga kaibigan, na maka-cope up yung atin pong pangangatawan laban ano sa mga agents na ito, ha? So, huwag kalimutan uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Yan po yung mabili na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic at ganoon na rin ano, sa atin pong mga authorized dealers nationwide, mga kababayan. May nagtanong dito, Doc, ano pong araw at oras yung open po ng clinic po ninyo? Araw-araw, yeah. Open clinic natin, Doc.
1: Oh, 9 o'clock pa lang. Bukas na yung clinic natin. Sunday up to Friday.
0: Friday.
1: Yan, bukas po tayo. Yung consultation naman, usually 10 to 4 ng, sa buong maghapon. Mm-hmm. Ano? So, pwede kayo magpa-book ng appointment or pwede rin walk-in, no problem. Punta lang po kayo dahil open po tayo sa mga araw na yan.
0: Mm-hmm. May nagpahabol ng katanungan. Sir, yung mama ko po, may myoma po siya. Pwede po ba sa myoma po niya yung mga produkto daw natin?
1: Yes, pwedeng-pwede. Ano, ang kagandahan, sa mga produkto natin, ito'y nakatutulong sa reproductive health at isa na yung myoma sa nagiging problema no sa reproductive system ng mga babae. So, pwedeng-pwede po. Mag-take po kayo kung talagang medyo may myoma na at medyo malaki na. Mag-take po ng Santon Plus Gold, 2 capsules 3 times a day sa unang 30 araw o 30 days.
0: Yan.
1: Then after 30 days, pwede nyo in-lower yung dose sa 1 capsule 3 times a day. Kasi alam nyo, you need more.
0: Mm-hmm.
1: Kapag meron talaga kayong kondisyon na verified at talagang may sakit na talaga. At sabayan po ninyo yan ng ating premium D3. Meron kasi itong Moringa seed oil, maganda po yan sa ating pong mga growth in the body. Pamumuo po yan So pwede po kayong gumamit ng premium D3 at vitamin C.
0: Yan, sa mga kabayan po natin ha, na nagkakaroon ng mga bukol, mga cyst, mga masses sa inyo pong pangangatawan, inuman nyo po ng Ultimate Trio.
1: Punta rin siya sa klinik kasi maganda sa mga ganyang case, may program talagang susundin. Mm-hmm. Nakagandaan po ng kumukonsulta sa amin sa klinik kasi nabibigyan namin ng personalized program na hindi lang kayo inom ng supplement. Meron pang ibang mga bagay na magpapabilis ng inyong paggaling. Kaya visit po kayo sa mga centers ng Yes to Health sa inyong pong lugar.
0: Lalo na yung diet, Doc. Modification of your diet. Bibigyan kayo ng complete dietary guidelines. Kasi karamihan ng mga sakit din, Doc, is link sila dun sa mga kinakain po natin.
1: Halos karamihan, aside from infection, saka yung mga accident, most of the condition na meron tayo ay talagang link directly to our lifestyle and our diet.
0: Kaya kinakailangan po, mga kaibigan, baguhin kung ano yung mga nakaugalian ninyo na lagi po ninyong kinakain. Na yun po yung mga promotor ng samot-saring karamdaman sa ibang pangangatawan. Kinakailangan mabago po yun. At ma-change, mga kaibigan. Kasi tayo po naniniwala, yung sinabi na, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Ayan, nakabase din yan sa sinabi ni Hippocrates, Doc. Na let your food be your medicine. So sa mga kabayan tayo, mahalaga yan, yung correlation ng food ninyo at saka ng inyo pong health, mga kabayan. Nako, Doc, napakabilis ng oras po natin. At wala naman tayong oras. Baka po may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga listeners. Lalo na yung mga madalas po nagte-text at nababasa natin yung inyong mga komento. Salamat po. Ang tanging hiling lang namin sa Panginoon na kayong lahat ay pagkalooban niya ng gabay para maging healthy. Kasi alam niyo naman, pag naging sakitin tayo, lahat ng bagay pwedeng mawala sa atin pag nawala ang kalusugan. At siyempre, nandito kami para gabayan kayo sa mga mga information na pwede pong mapapakinabangan nyo in the future. At siyempre, andito yung mga produkto natin na pwede nyo subukan na kahit nasa inyong mga bahay lang kayo, ay meron kayong pwedeng benepisyo hatid ng mga dekalidad ng mga produktong ito. At maraming salamat po. Ako pong inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners po natin. Gaya na rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ito po may lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam sa araw po uli ng bukas. Tayo po ay magkarinigan, magkasama-sama din sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po muli tayo, mga kaibigan. Hanggang sa muli, ang aming dalangin ng Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to.
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
6: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
5: Unsa may akong gamiton, boss?
6: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Mga katropa, excited!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Good evening, B. Putahe sa gabii na.

pinky to eh. Mampik kadang-kadang making love out of nothing at all. Mayang gabi po. Sugro ba akong kuay? Murag ko sugro magi akong monitor oy. Murag na unsa naman kakaroon Cinderella nga. Di naman sa kadungog og hinay kay nga volume. Mayang gabi po sa mga bibi nato nga naminaw karon gikan sa tanang mga katropa all over from Visayas and Mindanao. Mayang gabi po once again and welcome sa toang programang Putahe sa Gabi inyuhang madungog. Hangtod alas 11:30 karong gabi una. Kauban ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po diri sa XFM Network Philippines ug live usab kita madungog sa tanang radio stations sa Radyo Amigo. Panihapon daw mo kay wala pa muna ni hapon. Tama na ng mga panluod. Nga na bitan nung no? Kamaapektuhan dyan ito ang mood kapag gagapang luod galit ano wala gito'y gana mo kaon. Ako kay busog kay ko kay ang akong sudanron kay seafood boil no? Nga nanghinaw na ko pero gapilit gihapon sa kong kamot nanabon naman ko namigid kay magkaonong seafood bi. Good luck sa kuan ani. Pero wala akong mabalaka ha kay kung halimbawa lang hypertensive kita, nagapanagang manggid kami, nagapanagang gid ko, always gugo nagainom sa combination sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Ang Santon Plus Gold proven and tested po ilabi na sa mga hypertensive or mga high blood. No, pag uman ninyo kaon og mga seafood, nako, basig mo taas rag kalit. Ang ato ang mga dugo pang saputon na. Sakit na ang tangkugo, namula na ang agtang. Oh, panagang gidaan biha, kinahanggan healthy gid ang ato ang kalawasan. Ayaw kalimot, imintinar 3 times a day ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Aham. Bitaw oy. May gabi gihapon ha sa mga nag-duty karon, sa mga padulong pa mag-duty, sa mga nanglaba oh. Gabi ang ting laba, ilabi na kung gabi ang ting agas. Ay, you know ko. Kaluoy in town sa mga bibi. Or di kaya nagkaroon pa ng mata kay nangandam kay unyang taod-taod, manalod og tubig. Hangtod kadlawon. Kaluoy gyud aning mga lugar nga apektado in town sa walay tarong nga serbisyo sa tubig. Hindi na lang talaga ako mag-mention kay baka masaktan ba. No? Pero isagid ko sa mga naapektuhan ani. May nalang gani kay maningkamot in town nga makaligo ang Disney Princess kay laing kaysa paminaw bilaing kaysa paminaw nga wala kay ligo. But anyway, magchismis taron. No? Magchismis taron ang ato ang Sir BB question hatod kay nato. Sa El Ilion Shell Mobility Station para sa mga dekalidad o dili basta-basta nga mga gasolina, diesel o lubricants. Pangitaag yun pagpagasolina yun all the time sa tuang international na gasoline station. We have El Ilion Shell Mobility Station para po sa tuang Sir BB question for tonight. Ah! I feel good. Undo it. Oy, may gabi ha. Nga to ang Sir BB question karon. Di lang ta maninood. Kaya ba sigo niya ag maninood? Ay. Ang atong Sir BB question. Dabi ko nag-reflect na ba sa ko ang screen? Wala pa man siya ni gawas. Oh. Pakitupluk ko BB Jao sa to ang question. There. Oh, karon lang siya ni gawas. What if pagmata ni mo sa buntag? Sa udto? Sa gabi? Anytime mo. What if pagmata ni mo lahi na imong partner? Let's say example, lahi na imong asawa, lahi na po imong balo. Ay! Ayos ka! Maradaghan o rin ang ganahan ani mga ingon-ani nga istorya. As we all know, ang mga magtiayon din ha ang asawa na sa usag-usa. Bakit kayo ganun? Nagsawa na sa usag-usa siguro kay nakit-an na ang mga pamatasan. Dili na ganahan sa ingon ani o na nabalan niya nga ingon ani day akong bana, ingon di akong asawa. Pero mo na giingon din ha abi na kung kontento na ka og love ni mo imong partner, diigid ka mo sugot nga pulihan.
sa pagmata nimo sa buntag matingala na lang kang murag huy nganong lahi naman ni akong partner pirti naman ning kuana kanang pirti naman ning siksi ha dawaton pa ba nimo no gani oh dawaton ba nimo o moingon ka sa Ginoong Lord ibalik akong partner Lord bahalag labad kay tug ulo labad kito sa ulo ibalik lang Lord kay digid ko ganahan ani imong gihatag ron sa ko Lord sobra-sobra ra pud ni no mo reklamo ba di ay ganahan man gayong uban diha sa inyo mga komento ko ng gabi una 0975-474-9153 o pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages. Naka-live kita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment and of course sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Cotabato City, Pagadian City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa tanang Facebook pages. Sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labi. Thank you! Oh, ka-nice, good me. Thank you, good kay Miha. Ganahan daw siya sa ato ang station ID. Ganahan po daw siya sa ato ang mga music. Walay problema, Miha. Salamat, good kay Miha. Thank you! Always mo pag-appreciate. Hi, kay Erwin. Ala, Erwin. Pwede ba mag-request ng Still Love You? Sige, we'll do our best na ma-play natin iyan, ha? Kay Ma'am Josefina Tinambunan. Thank you! May gabi din, ha? Sa inyo, sa Bugaon, Lantapan. Hello din po. Kung pagmata na ako si Cinderella, akong makita, o di na kumatog o balik. Uy. Paolo? Avilito? Hindi ganun. Ikaw ba kay? Huwag mong pangarapin yan, ha? Ay mo sig pangandoy-pangandoy anang pag mata nyo sa buntag ako inyong makita kay basig pang na magmahay-mahay good mog ako inyuhang makauban sa usa ka kuan usa ka panimalay kay pag ganag ni imong plato nga imong kanan walay hugas imong magtanga-tanga ka na akong gubot gud na siya. Hi kay Junlin Ron. Thank you. Ang gabi kay Ma'am Ann Abapo all the way from Singapore. Thank you. Magang salamat kay Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. Thank you. Salamat kay Wilma Joaquin. Maayong gabi. May gabi din ha sa imo Ma'am salamat kaayo. Uy, pali ko pa follow pa like ug pa share sa tuang kuan ha. Ato ang video ato ang pages board. O sa inyo mga komento karong gabi una. O pwede mo nga mag-text sa kuha ha. Imo gabala ka kaya. Abri ang ato ang linya. Again, 0975-474-9153. Gusto kong pabani mo nga pulihan ni mong bana? Mong asawa. Pulihin lang ni Cinderella kaya hindi ko ganahan na ni Juan, manggun ni siya. Ingani, manggun. Char. Ano man na imo? Unsa di problema ana imong asawa imo ang bana? Okay. Hinuang kong cheater ng imo ang bana aw. Puli we. Iuli. No iuli kay wala man ka ginatagaan og vili. Kinahanglan man gud gina-value kita sa to ang mga partner regardless kung unsa nga to ang mga pamatasan. Pero pag kanang cheating gani ayo gina ninyo i-tolerate ha. Enough na sa kuwa, dapat nag-end na sa kuwa nga sumpa. Human na ko ana nga era so ayo na ninyo na panganduya nga maka experience pud mo anang nag-cheat sa inyo ha kay tiko ka forgive ha sa mga mag-partner oy din ha ano sa mga mag-asawa din ha nga contento na sa usag-usa I'm so proud of you. And syempre, isa ra gid ang sikreto ana actually daghan kay mga sikreto nga ingredients para mas maligo.

0: ngayon sa mata. Visionex Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
1: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: One Turbo.
2: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
0: Synthen Plus Herbal Soap.
5: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
6: Stong, nagpilay niyong gasolina?
7: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Hello. Mali pa yun kay, wala naman siya ginahangak. Hala oy, oy bitaw ha, maayong gabi igihapon sa mga bago lang naka-tune in sa to ang programa karong gabi una. Maayong gabi and welcome once again sa to ang programang Putahe sa Gabi. Uy, taod-taod ha, tangin ninyo nga to ang Putahe Confession. Maokin niya ang panahon kun asa, pwede ka nga magpagawas. Nahilagin yung ginahuna-huna, lang yung lagi kayo mo. Magpagawas sa imong hinanakit. Saman mo eh. Oh, pero unya na siya taod-taod ha. Didit na siya live Putahe Confession B. Kinay o sa kabibi na to nga nagpadala sa tuwa og sulat og nisalig sa to ang programa. Unya taod-taod at tangin ninyo ato ang programa once again Putahe Confession. Balikan nato ato ang Sir BB question o sabhatod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din ha, aon niya, pa nagpa-prenatal, unsa may plano ninyo mga moms? Pagpa-prenatal na in town, walay budget? Mogin na yung kasagaran sa mga problema sa mga mommies, no? Walay mga budget B. Kung walay budget, nako, pwede ka nga mag-add sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutang sa may barangay size, Malaybalay City, Corner Moreno Street, Kilid Langguidor, atbang sa Das Marketing and Arby's Bake Shop, ug atbang sa Terminal Pakan ayan. Need niyo nga magpakuan bi magpa-prenatal kay wata kabalo kinahanglan nato i-monitor ng inyo mga babies diha inyo mga kondisyon uoy magkabalha kay free ang consultation. Free ang check-up labi na kung naa kay PhilHealth, libre po ang PhilHealth assessment.

Clinic. Kung wala ka nakatuod, pwede ka namang tultulan. Aanhin lang mo sa estasyon sa XFM Network Philippines. XFM Bukidnon, na aminahimutang sa may Carbajal Street. Second floor lang gid mi sa Talatala Building. Ooh! Mga 1 minute walk from the highway. Sunduon pa ka na ako dito sa highway. Hello kang texter 7076. May gabi din ha sa imuha. Cinderella, good eves, diha, papaaka, good ko sa imuhang dila. Manuman, tabian ka ito, sorry. Sorry na, ha? Hi, katropang Cindy, naminaw na po ko sa imuha si Asgar, di ay ni. Thank you! Salamat kayo, Gar. Salamat sa imuhang pagsilip sa Facebook Live. Ay, pagpaminaw doon sa radyo. Sa mga kaobana natong BPSO, diri sa may barangay na, may gabi sa inyo, habi. Oh! Kung sa akong pagmata nako na anay lain aw kaubog yud. Habi si Ma'am Wilma oy. Masugod ay ka nga na nakay lain pagmata nimo. Kung ako makamata nga lain na partner, aw okay ra basta dagway murag Paolo Avellino. Oh. Ah, unya kay damgo ra man di ay wala man di ay ko partner ay hala bangon ta oy. Oh, unya kung pagmata nimo sa buntag imo nagnaong sa artista ng imong partner, sagpaon sa nako kung kogaling ug nagdamgo ko. Please don't wake me up. Ah, dayon. Bitaw, musugot pud ka uri nga pulihan imo ang partner. Moro bay na nagasabot sa imong batasan. Alamon. Ala no. Kalain magid anak niya oy. Sa akong na-experience, hindi pagmata na ako, ako na lang isa. Dito naman sa lain natulog akong partner. Ah. Kanipod, murag lala, rapod ni si Texter 131. Murag okay pa man siguro nga pagmata na nato sa buntag no, nga napatay kauban. Pero pagmata ni mo sa buntag tuan na di isa sa lain. Ay, sakit nga kamatuoran bi oh pagtulog nimo na apa siya nag-comfort sa imo ha pagmata nimo sa buntag ouch. Hello kang Monski ng Tamiya Cebu, oh, salamat kay sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Sa mga nagapanawag, unya na taod taon. Ruel Pinatalong, may gavii mom. Alagi mami na. Wala, naghihimo na ko niyang mama. Kung sa pagmata nato sa buntag B, halimbawa lang yun, ako kaniya, I know for sure na yung mga mag-asawa din haangan. Hindi magin maiwasan nga mag-away-away mangyod, which is very normal lang yun siya nga mag-away-away mo. And sometimes, kana inyong mga away, usahin mo, ingay mo nga, Lord, kaya na, pulihin na lang niya akong asawa, Lord, be. Pulihin na lang niya kung ba na, Lord, be, kaila bad man. Diba? Iba yung una-ana mo sa kanya, maghilak-hilak dahil mo, mag-ampog dahil mo, Lord, nga nung itagaan ko ni mo ani nga asawa, Lord. Diba? O, oh, masking yun ana ninyo mga partner, ayaw tao ninyo i-ampo nga. Kanang, oh, sa bagay, kung diligid deserving yun, oh, pag-ampo na lang yun. Pero kung kanay mong partner, eh, normal man gina nga mag-away-away bitaw-tabi, ayaw lang po siguro isumpa ang imuhang partner po. Again, ang pampanindod gid sa relasyon, kanang naagin mo'y away-away. Kung di mo mag-away, lain ka ayaw. Sige na lang mo uroy og ngisi. Nghe. Kalain po. Diba? Again, normal lang po ang mag-away sa mga mag-asawa. Ooh! Ang dili normal din ha, nakig-away ka sa dili mo ba na dili ni mo asawa? Kana, abnormal na. Oh, mo nang basta yana lang gid siya bi. Basta again sa mga away-away normal lang gid siya sa mga mag-asawa, but do not wish. Ayaw pud i-wish nga kanang pagmata nimo sa buntag lahi na imong partner kay huna-huna sa kadugay sa panahon, mao lang gid bayad na nag-antos sa imo. Di ba? So dapat magpasalamat ka nga naa pay usa ka tawo nga nag-antos sa imo, nag sus. Ihangad na lang gid na sa langit bi. No? Kaya hindi naging kakita og partner na sama anak nga, oh, palakpakan ng palakpakan di. Mga partner din ha, ang kontento na sa usag-usa. Oh, ingana lang gid ta permanent bi ha. Ayaw lang po ninyo nga inyo ha nga itunglo. Ayaw po ninyo itunglo ang inyo ha mga partner kay luoy pod in town. Again, nag-antos lang gid baya na saya sa inyo ha.
Hello, mayong, sani, may pagdi mo.

Matabi, kung inigmata siya lang Japon makita. Oy! Hello, Dukhang Boy. Pagahi Awanon Brothers na minaw sa inyohang program. Oy! Thank you! Unsa daw? Di na lang mo matabi kung pagmata siya lang gihapon. Naagid tayo mga kanya-kanyang pinaguhugutan sa buhay, no? Nakasabot, suguan na. Wala po kong kabalo sa inyo mga story, ha? Sa uban din, ha? Wala po kong kabalo kung unsa'y kakahitabo sa inyohang pamilya, sa inyohang mag-asawa. Pero kung sakasakali nga paghuman sa mga inistoryahanay ninyo, paghuman sa settlement, kay wala lang gidgihapon kakahitabo, then that's the time siguro na buhian lang ang usag-usa. Kaysa naman sa mag-antos pa, diba? Wawa man yan. No? Diha gibaya magsugod ang mga kanang hindi na lang ako magsabi. Basta unya, Bi, atangin ninyo nga to ang putahe confession, ha? Kung ikaw po na akay problema sa imong asawa or na akay problema sa imong bana karon, which you cannot express, kay mauwaw ka, mahadlok ka, pwede na ginin mo siyang ipagawa sa to ang programang putahe confession. Mamahimo ko niyong i-message sa tong official Facebook page. Diri sa 11.7XFM Bukidnon. O i-PM lang mi, ha? Pwede ka maggamit og dummy account. Walay problema sa kuha. Kung nga gusto gini mo nga itago ang imong identity, makasabot lagi ko. Na atay mga experts ng mga listeners, wala ta nagpalaban diri og maskin si kinsang ato ang mga experts ng mga listeners na andam mo hatag sa ilahang mga buluhanong tambag para sa inyo, ha? Or dungagan nato? Baka kun! Dungagan nato ang kalabag sa imong ulo? Or basin di ay, diri sa to ang programa sa Putahe Confession or Putahe sa Gabi, basin diri di ay ni mo makita ng imuhang one and only. Munang ayogid pagduha-duha, lihok, samtang pwede pa mo lihok. Barug hangtod sa pwede pa mo barug. Kay kung uwahin na ang tanan, wala na. Basig unya ay hapaka makarealize nga, dapat di ay nilihok ko sa una. No? Yan sa mga nag-aantos po din, ha, sa ilahang relasyon na dili na gid kayo kaya, paghuman sa pipila ka mga pag-istorya, pipila ka mga gitawag na mga, sa tawag ana gani, mga amicable settlement. Wala lang gihapon. Bi, wala na tayong mahimo, ana. Ang imong buhaton ng gidin, ha, is you have to set yourself free. Kay lisod po kayo kung magka-emotional issue ka o magka-damage ng imuhang pangutok tungod lang anang problema din mo sa imuhang partner. At ang ininyo niya, once again, taud-taud, ha, ang ato ang putahe confession timplahan ng imuhang Sandon Gold Coffee Mix sa mga wala pa nakatilaw aning lamian kay nga kapinga na ay glutathione and collagen. Pag-adto na mo sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide, available usab kini sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and also sa Generica Nationwide. Lamian kayo nga Coffee B. Ilabi na sa mga panggabi ang trabaho. Perfect kayo ni siya para sa inyo, ha. Unsa pa may inyo ang gihulat, B? O pag-adto na sa mga duol na butika, ugma, ha, planuhi ugma, or pwede mo nga mag-check out sa Shopee, Lazada o TikTok sa Lamian nga Kape nga pangkauban ninyo kada gabi, ang Sandon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.

0: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag bulan na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo ako kay si Rindon, matistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masangatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One, turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan ang ikalon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala akong ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyud?
11: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo day ha. Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Alas 10 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mos o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: Ug kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, wag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Ang programang hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soup. Naku, B, kung ikaw usa ka sa mga naga-experience karon or naga-antos sa kabaho sa imuhang ilok. Ooh! Ayaw na siya pasagdiiha kay kanang buho ko, ibto na lang ni Bisa. Kung nagaantas ka karon sa kabaho sa imuhang ilok, na ko bidili na siya pwede kay basig unya o kanang libakon kasi mga kauban. Ha? Nya, malain sila sa imuhang niya. Mauna na ang tagline sa imuhang. Iya, yun dyan mo gano'n niya kay kanang buho kay na siya kilikili. Malain ka ayo. Bitaw mi ha, kapag kabaho gani ang kalawasan, baho ang kanang ilok, gapangalisbo na, niya waka kabalo. Pero nai nag-ingon sa imuhang ahoy, pagkuan na good kay baho ka. Gamitan nga to ang sabon na Santon Plus Herbal Soup. Pinaagi sa mangosteen. Ang mangosteen usa ka ingredient ka nagahatag og antibacterial effect nga makapawala sa mga bugas-bugas sa mga baho sa kalawasan, maka-refresh sa imuhang skin. Ginut kay ni siya nga sabon kay mura pug kaganang mura ganang i-tight niya imong ano ba, labi na sa imong naong pag kana imong i-apply, mura siya ganang ipiton, mura ganang basta uy. Pampabata gyud siya, sa tinuod lang pampabata siya nga sabon og pampahumot usab. Santon Plus Herbal Soup available na po kay ni siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Sa to ang putahe confession karong gabi una o sa kabibi na to ang nisalig sa to ang programa nga magpagawas sa iyahang mga hinanakit. Sa iyahang kaswerte sa iyang kinabuhi. Oh, di na ko maglangay pa bi kay muraga nagpanikad na gid ni siya. Rated SPG po nga to ang programa ha. Hangyo ko sa mga ginikanan. Kung ang inyo ang mga anak karon, isa sa mga naminaw din ha sa to ang putahe confession, I might, you know, I'm afraid na ako yung mga maingon na mga words na basing matingala sila. Sa day na. Kamuna'y bahala. Ha? Kamuna'y bahala. Kaya, kamuna lang sa'yo explain kay layo. Layo man ko, LDR man ta ninyo. So, kamuna lang usa bahala. Once again, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo, papriso ka. Agaw!
1: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
1: O droga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Kung sa mga naminaw, sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Marlon. Usa ko ka OFW nga nagtrabaho karon diri sa Taiwan. Kung homesick lang, Cinderella, halos mura kong mabuang kada adlaw. Kay perminti ko mingawon sa kong mga anak, ilabi na gyud sa kong asawa. Ang akong asawa, Cinderella, mo'y nag-ating man karon sa among tulo ka mga anak. Sa tinuod lang wala gid ko'y reklamo sa kong asawa. Grabe na ako kaswerte sa iyaha. Ang tinuod daghang kang babae ang nag-iring-iring sa kuha dinhiya sa Taiwan. Majority sa ilaha, mga Pilipina usab. Makaingon ko ang uban, mas sexy pa sa kong asawa. Ang uban, mas labaw pagid sa kong asawa. Pero dili ko nagapadaog, Cinderella. Tungod kay ang akong asawa, dili man siya tuod perfect sama na ko. Pero grabe siya, kabuutan. O grabe makafocus sa among mga anak. Cinderella sa balay, nag-install ko og CCTV para at least kumingawon ko sa ilaha, ma-homesick ko. Makita na ko sila, na din ako magsigig samok-samok nga manawag pa sa ilahang messenger. Nakita na ko ang akong asawa na halos ihatanan ang trabahoon sa balay. Hatid sundo sa mong mga anak na nasa eskwelahan, nagapanglimpyo, nagapanglabada. Pero ni minsan, Cinderella, wala dyan ko nakadungog na nagreklamo siya sa kuha. Dako kay kong padala sa kong asawa. Where in fact, pwede gin siya magkuha og yaya, pero wala gin niya gibuhat, Cinderella. Instead, nag-focus siya sa among pamilya. Makita na ko sa iyaha kada adlaw, Cinderella, kung unsa kakapoy ang iyahang naong. Halos 24/7, wala siya gaundang na atimanon ng ako ang mga anak. Kada bulan nga gapadala ko siya, Cinderella, may mga panahon nga ma-short ang ako ang padala, pero wala gid siya nagareklamo. Cinderella, tungod sa ko ang kamingaw sa kong pamilya, niuli ko nga wala ko mag-ingon sa ilaha. Kaya gusto na ko surpresahon ang ako ang asawa. And after 3 years, nakauli gid ko. Pero nasyak ko sa kong nakita, Cinderella. Nasyak ko sa naong sa kong asawa. Naabi na ko og light-light lang gamay sa CCTV, pero pagkita na ko siya sa personal, pero tinakong kaluoy gyud sa kong asawa, Cinderella. Nalahi ang yahang naong, ang naong sa murag gipasagdan, nga murag wala ating mana. Muna nga kong gibuhat, Cinderella, naggahin ko og extra fund para i-shopping ang akong asawa, ipasalon na ko siya, palitan sa iyahang mga gusto. Gusto na ko siya i-spoil, Cinderella. Samtang na ako sa Pilipinas, akong ipapahuway ang akong asawa. Ako ang nag-take over sa iyang mga labunon, sa mga trabahoon sa balay. Tanan-tanan pagpanghinlo, wala akong magsalig sa akong mga anak or sa laing tao. Wala akong magbayad sa laing tao para mubuhat ana sa kuha. Kusa na akong giatiman ang ako ang pamilya, ilabi na ang akong asawa. Happy kaayo ko, Cinderella, na nakita na ako akong asawa nga galingkod, nagakatawa, nagatanaw siya og TV. Kahit papano, Cinderella, naibsan ang iyang kakapoy sa pipila katuig nga wala ko niya nakauban. Muna makaingon dyan ko, Cinderella, nga dili man tuod mi dato. Pero dato mi sa pagmahal, dila pinapagkauban na ko ang akong pamilya. Ug nisaad dyan ko sa kong asawa na maskin unsay mahitabo, naalang gid mi nga magtinabangay sa usag-usa.
kapag nag-aaway mi Cinderella, never nagasagi sa kong utok nga moadto sa laing babae. Since na ako'y kwarta, dili ko ing anak kababaw Cinderella. Pag mag-aaway mi sa kong asawa, as much as possible isettle ko na kay dili na ako kaya pulihan ang akong asawa. Para sa Putahe Confession, Marlon.

0: Zantown Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zantown Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi gandong akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold, sa akong pansulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblemaan ni sa ako ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zantown Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zantown Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantown Plus Herbal Soap.
10: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Suranda ko din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, may video nga di ko matulog.
0: Sa Taon Plus Gold.
1: Kerting lami, natulog na kayo ko. Sa akong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, 94. Alam kong nakapaminaw sa akong ipanulti ka. Sa akong mabalatian. Yun ang sulayan na huwag ko sa Yesus. Kaya hindi mo kayo ang tabang na sa inyong panglawas.
0: Sa Taon Plus Gold. Adunay malungday lips na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malungay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Sa Taon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Sa Taon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana ko o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lami, good kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana ko gitomar pero wala man dyan epekto. Nakuna noon kay ko gasto. Testingan na ko ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gid.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong! Nagpilain yung gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Purok, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, huwag inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? O, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun ka ni. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adito?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mo't ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
14: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
13: Unsa may akong gamiton, boss?
14: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Oras, alas 11 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
17: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi. Inyong hagyapong madungog sa tanlang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Inubanan gihapon sa inyong Disney Princess Bisaya version. May gabi gihapon sa mga nagbata pa karoon, sa mga dili wala pagigipang duaw o duka, sa mga naminaw gihapon silang tagsatag sa mga radyo, o sa mga naagihapon sa Facebook Live karong gabi una. Thank you so much.
3: Thank you!
2: Daghang kayong salamat for staying with me. Naminaw sa mga maanilot kaing mga musika, naghilak-hilak, nag-emote. nag-emote di ay. Sakit siguro kay ang dughan, no? Nga nung ingunana man ang atong gibati karon. Anyway, kagani na biin nyo ang nadungog ang atong istorya sa Putahe Confession, ang kaagi ni Marlon.
3: Ooh!
2: Ang Putahe Confession nga hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer, ang pampaligon sa mga relasyon. O mga relasyon din ha, ang shaky na kaayo. Isa lang yun ang sikreto, ano, B? Ihatag ang dapat ihatag.
3: Ooh!
2: Irimit ang dapat irimit. Walay balibaray. No? Kung unsay inyo ha, amo. Bitaw, pag-abot sa satisfaction, biyo kalimot na ang Turbo Man Enhancer muhatag kini og kusog sa mga kalalakihan o gana sa mga kababaihan. So, pwede siya both sa asawa o sa bana. May gabi kang, kang Sir Jobert Gabato, ang member sa 3J Cardams.
3: Thank you!
2: Yeah, sa may NCCC Supermarket, Tagum City. May gabi din ha, Kuya Jobert. Miss you so much. Kamu ni Kuya Jess Van o ni Kuya Juniver. Kuya Juniver, si pangay Gcash. May gabi din ha, sa inyo ha. Hopefully to see you and to bond with you puhon-puhon. Wala ko kabaloon sa isalat na ako sa kong mga sisters, pobre man ko.
3: Oh!
2: So may naanimi, naunsa man kami. Laban lang din ha, Ami, ha? Hi, Ate Wilma de Soyo Fuentes.
3: Thank you!
2: Ana siya, nagtambag siya sa sender. Tama na, sender, imbes imuhang ihatag sa imuhang kabit, ipagwapa na lang na sa imong asawa. Og lisod na giyod mangita og asawa ron, labi na naa sa abroad. Kaya ang uban, waldas raba.
3: Oh!
2: Ang kaagi ni Marlon, actually, yung gishare kung unsa siya ka devoted na husband, na masking dadaghan ka ay og ka nang gitawag na mga tentasyon sa iyang palibot, isip o sa ka-OFW, na-mention ba ito niya yung adaghan daw kong pinay? Ano ba itong uban na itong mga kadugo, no? Biski ka mo pa'y mutabang sa atuay, kamuna no'y nag-inaiyahay o hilaay di ha. Bitaw, maski unsa pa daw kalagahan ng tentasyon, nga naa sa iyang palibot, pero nagpabilin daw gigihapon siya nga solid, nga nagmahal sa iyahang asawa. Congratulations, Kuya Marlon. I am so proud of you.
3: Thank you!
2: Kung asa makakita o gingunani nga klase nga bana, please i-chat me kay mga dumi. No, kana nga laki nga parehas ni Kuya Marlon nga grabe gid kay kamapagmahal sa iyang asawa. Niuli siya sa Pilipinas o iyahang gi-shopping. No, naglaan siya og extra budget, nag-shopping siya para sa iyang asawa. Gipamalitan niya sa mga panginahang lanon o niya iyahang gipasalon.
4: Sana all.
2: Sana all ka ayo kita. Wala dito na ka-experience ani. Hi na lang, oy. Pero mangutan ako, ati, unsaon pagko nag-CCTV na ako sa abroad. Kay gusto unta na ako pabutang ang CCTV ang kwarto sa ko mga anak aron makita sa nako, labi na sa ilang pagdulog. For that, Ati Wilma, you might wanna contact my buddy diri ako, ang kauban technician na mo, diri sa XFM Bukidnon. Oh. Bro, ni mo set up. Si Bibi Jow. Kabalo ni siya. I-message lang ko ti Wilma kay friends mo tas Facebook. I think this person can help you so much. Nalingaw na taong ko plan siya samtang naminaw music ate pero katulugon ko. Una-una ati, alauna pa ka di ha. Alauna pa ka matulog din ha. Kay daghang kay kagtrabahoon. Pero ti Wilma, salamat ka ayo hang. Ako ang imuhang gihimong background sa imuhang pagpamalansya.
3: Thank you!
2: Sa imuang pagkuri-kuri sa imuang mga kagamitan din ha, Akaron. Hi, kay Marce Magale.
3: Thank you!
2: Salamat. Si Texture 131. Try na ito ang i-play ang imuang requested track ha. Dili po ko ka-promise sa imuang kung ma-play na ako kay Basig Unya. Ang imuang i-request kay hawak ko ang beat. Pwede na mo manawag ha, 0975-474-9153. Oo, we only have like 8 minutes left. Masig-un niya, huwag ka nang mag-istorya pa mo sa inyong kaagi din haan niya, late na muna nga bot. Dili na ko pwede nga mag-adjust sa inyo ha.
1: Chismis!
2: Kubaan mo sa tanin niyo. Sana all good na ay magpasalon. O, oh, diba? Lami kayo sa paminaw, binga. Kanang naakay ba na nga ingunaan ng amigon siyang, o, na ako yung extra budget dali, ah, pwede ka magpasalon, magpa-pedicure ka, magpa-manicure ka. Now, yung mga ingunaan nga ba, na swerte na gid kaayo mo. No? Depende lang po siguro na po siya sa budget. Kaya ba siguro wala po yung budget, diba? Pait ang kalibutan. Laban sa buhay. No? Yung gunaan na, pero kung naaman, kung maka-afford man gihapon, deserve, maskin sa mga gamay lang na paagi, siguro pa itanim mo o cutex si mong asawa. Ikaw ang, or ka nang dilita ka-afford og manicurista, or ka nang manicurista. Kita ka-afford og manicurista, eh, pwede rin magiging kayo nga ikaw lang magkiskis sa kuko si mong asawa. Hello, mayang gabi eh.
4: Mayang gabi Cindy.
2: Hi po, mayang gabi po. Unsa man ang imuhang masulti sa tuang kaagi karong gabi una?
4: Ooh! Ay, nabilib ko Cindy. Maulang na yung lalaki nga walay nangitag lain sa kwan.
2: Diba kasagaran madungog ni mo, mabasahan ba ni mo sa Facebook na, kasagaran sa mga nasa abroad, dali na kayong matintal, diba? Oh!
4: Dali lang kayong matintal, unya. Ang babae po, dali lang po matintal. Mm. Naghampo na lang ko na, pag mata na ako, ing anak kay Sir Marlo na nga akong makita.
2: Hala. Saban siya kasi mong bahala.
4: Mutan kayong babae.
2: Imuhang,
4: panagsa lang ng ano sa ilahas, hindi.
2: Imuhang ba na ba, ma'am? Is parehas ba, na, parehas ba niya, Sir Marlon?
4: Mag-ampo ko na magparehas kay Sir Marlon.
2: Nga naman, buyagon?
4: Usahay, buyagon. Usahay po, dili.
2: Pero wala man ka siya nangita o lain?
4: Wala nangita siya lain, Cindy. Kanang nabalaan ako, wala siya nangita lain. Ambo, kay dili man ta mabalaan.
2: Ug mabalaan ni mo, ma'am, ba? Simba ko lang palayo. No? Nanapunin mong iring, ma'am, ay. In kaso lang, ma'am, baka niatua ka ng mga what if lang manat sa duhi. Kita mga babae, mahilig man kita sa mga what ifs. What if lang mabalaan ni mo nga ka ng ginasekreto di ay nga na aday lain imong mister.
4: Bulagan na ako siya, Cindy, kay lahi kayo sa...
2: Dili ba niya
4: dili
2: deserve?
4: Dili maduway. Masakitan ta.
2: Pero na yun ang...
4: Mamaya, makajakarista ta.
2: Na yun ang ingon nga. Deserve man po daw nila ang second chance. Ay! Meow! Ming!
4: Nagawa na ko sa among iring kay... Basta mo gawas po, kuwan po na siya.
2: Mukaon. Kani mga iring body, gini sila matagbo, ma'am, no? Katawan na lang ko sa mong background, malingaw po ba akong iring. But anyway, kanang ingon mangod sila nga, halimbawa makasala kuno ang laki isa kasa, deserve pa man ko kuno nila og second chance.
4: Depende lang sa ila ha, Cindy. Ginampo lang na ako sa Ginoo nga, dili lang sila magpakasala.
2: Maog yun. Kaya masakpan lagi ah.
4: Masakpan lagi. Dila layway labod. Ano diba na pagkaog ma?
2: Apilon ang dila. Saka, ang dila ba ya ang makasasala, ma'am?
4: Mga to apilin. Apilon man. Apilon man. Bunal.
2: Unahon na to ang dila. Ma'am, salamat kay sa imuhang dinlot kayo ng feedback karon, ma'am.
4: Pahiluman na. Estetin ko tabato ni si Zenaida Isla.
2: Salamat kay Ma'am Zenaida. Imong iring, hi, regards ko sa imong iring.
4: Ana man na si Goldie man ang pangalan, ana.
2: Ang singalan niya?
4: Si Goldie.
2: Goldie.
4: Bae na. Magandun sa akong kwarto, basta makitaan ko niya nga mugawas.
2: Bae na siya, Lucky.
4: Bye.
2: Ah, boy, ah. Basing feeling ako, Ma'am Zen, kay nagkuhan siguro na siya namiga.
4: Basi, nakadungog siya sa'yo mga singgit.
2: Ma'am Zen, ba?
4: Just lang.
2: Salamat kay Ma'am Zen. Good night.
4: Bye-bye.
2: Apo, bye-bye po. Si Ma'am Zenaida, all the way from XFM Cotabato. Grabe kay si Ma'am Zen. Ganahan kay ko sa mga istorya ka ng mga pulong yun niya bitaw, no? Malipay yun ko. Kasi malipay yun ko ka ng labi nagmutingog si Gulde. Gulde! Gulde! Gulde isok kay. Isok kay si Gulde. Ay, o. Oh, kanang kuan. Inga na po na ko ang iring. Masking ipakaon na ni mo, hindi pa kontento. Oh. Sana all na lang yun in town. Uy, ingana unta ako ang bana. Ngano man, nagunahuna na mong kambyuan inyong mga bana. Never settle for less. Kung wala pa ka namin niyo, oh, never settle for less. Pwede mo man ka mamili. Pero usahay ba, no, ay magkumpiyansa, no, kay kanang naagid ba yung mga panahon, nga kanang maayo lang yun. How kay magbalat kayo? Diba? Diba Daddy Peter Paul? May gabi eh, Daddy Peter Paul.
3: Thank you!
2: How are you? It's been a long time. Marag wala ka na nagaparamdam sa ako, Daddy. Kalami man siguro sa feeling, no? Nga nanay kay ka ng kung ano, nanay ka ng love life. Love life. No, nanay kay tawag-tawagon ng Daddy, Mommy, love love, my loves. Oh, basta kay unta ingon ana, okay na ingon ana. Congratulations sa mga naapay mga love life karon. Wala pa na buong paginyo ang love life, but hopefully pag mata ninyo sa buntag, no, kay nagihapon ninyo ha mga partner, antusin na lang good. Pwede naman ang inyong istorya, kung dili magpa-istorya, hala, biyay, oh my God. Busy day ikaw, Daddy Peter Paul. Sige lang, Daddy Peter Paul, pareha gid ta busy at all times gid ni. Wala gid ni pa huway. But anyway, bito bino. Sir Marlon, mo gid na, isa ko sa mga babae karon. nga muingon, oh, si Ate Wilma, number one, magid si Ate Wilma, number two ko. Mayingon jud mi nga sana all.
5: Sana all.
2: Lahi ra gid kaayo ka nang asa mi pwede na kay igsuon. Napa kay igsuon ka nang pwede na mo nga tungaan. magpalahi. Pero bitaw, swerte kayo mo kung ang inyong mga banang ingon ani ka thoughtful sa inyo ha. Ingani ka mapinanggaon sa inyo ha. Despite sa kamaldita bito sa ubang asawa, despite sa kamaot sa mga batasan. Nagpabiling gihapon ang mga banang kanang nalang gihapon sa kiliran. Nagmahal gihapon sa ilang mga asawa. And keep the fire burning yun. No, very swerte gid kaayo. Swerte gid kaayo ta.
3: Thank you.
2: Sa mga bana po, sa mga asawa po na makareceive og ingon ani nga treatment from your husband, ayaw lang pud mo kalimot nga magpasalamat gid mo sa tanang panahon ug iampo pud ninyo ang safety sa inyo mga bana na hopefully nga dili pud siya maglingi sa lain. Pinaka number one gid natong prayer nga di siya mulingi sa lain. Kaya mulingi siya sa lain, di na ta maka-benefit. No? Lahi na ang mag-take advantage sa iyang kaayo. Lahi na siya sweet. No? Sa lahi na siya maglalambing, maiiwanan na tayo. Diba? So, maunang iampo gid permanente imuhang banang dapat naa sa tuwid na landas. Nagsubay gihapon siya sa dalan nga padulong sa imong dalan, padulong sa maayong binuhatan. No? I-pray ang safety sa imuhang bana, pero kung magnilabad, biyae. Anak lang. Marlon, once again, thank you so much for being a good husband.
3: Thank you!
2: Hopefully nga nakakuha ang mga pagtulunan na nga to ang mga bibini nga naminaw karo ilabi na sa mga cheater. Char! Hopefully nga nakalearn mo og lesson nga sa tanang panahon, kinahanglan antusan gud ang matag usa. Kinahanglan jud na sa pagmata ayaw iampo nga lahi nga tawo nang imuhang katapad. Kay kanang tentasyon, kanang lust, kanang imagination ninyo nga makatapad mo og laing babae or laing lalaki, it is a temporary happiness. Dili na mo makakita og kanang kalipay sa usa ka dughan kung naana mo sa tama nga kamot. Diba? Imuha pa ng pakawalan hangtod sa hangtod ginay mong pagmahay diha adong. Alam niyo, ay wala naman ko, hindi na ko manirmon kay gabi na pod kaayo, kabalo ko nga maglain na pod inyong mga buot. Ha? Wala na tayong igong oras, bi, sige lang, naman tayong oras ugma. So, ugma na pod ta, magkuyog-kuyog na pod ta ninyo ugma, ha? Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella ng hapon para sa putahe sa gabi.
0: Init baka ayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii.

0: unsa man ang imong pangutana?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kaysa yun rana?
1: Si Katabe.
0: Akuan El Niño Misotoy.
1: Exciting.
2: XFM.
3: XFM.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sazatone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sazatone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: ka nationwide. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clariskin Beauty Zone.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw na?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, hindi ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mamutana ni Muliana. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa lagid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamin sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong mag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyong gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon lang siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nagoy chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya katulon lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain, symptoms persist, all the doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Naipa ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin inyong mga smiles, because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
5: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
6: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko ng pag-gas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpag-gas permi?
7: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, o full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
9: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos na silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka!
12: Exciting!
13: XFM time. It's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: XFM.
2: Lakap, may manok. Sunod sa kusina.
3: Oh, ala bugawa.
2: So. Di man mo dagan kap.
3: Hadlok ka. Unsa magkamubugaw mura magkagbayot.
2: Unsa manoy? Halanok. May aswang nok.
4: Mga katrupa, exciting!
1: XFM.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katugon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ako ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kaya ang gabihin mo na duty. Mako nga batiyon ako. Magsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ito nga, nabalaka ko. Kaya basta yung mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. O sa kasimana, ako akong kalipay. Kaya wala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, yung sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming na sakit akong kalawasan, sir. Murag action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pagpalimturahon. Kaya sukad nga gatumar na akong premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa pirming itong tulog. Jubay kayo na sir, tagamatanaw.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
12: Para sa DNMS?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
12: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
13: Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sigayon na ako na, Miss.
9: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. Kung
16: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong baras akong panit at sasanyahan ko. Narwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akandang itong sumasabi.
15: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nami gis.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
19: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
18: Ano man? O saan na adikto?
19: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
18: Ha? Tinuot? Wala yun?
19: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
18: Sa lahat kayo day ha? Wala ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
19: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
20: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gyud ka nang pagabuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing ako gituian nga mapulong, ako ginapagatong usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahong na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dilipit na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
19: Sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mobiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
21: Mino Ka sa XFM.
22: Hoy, Madli, kalang uban niya. Gamay lang ni kayong away. Nagbulag dayon. Exciting.

0: sampai jumpa. Exciting.
1: Kapitan Ludi.
2: Oh, oh siya man urak.
1: Labing kay kay Lula ba?
3: Ah.
1: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
2: Oh. Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Gugay na. Basin urig masuko kung mangutan ako.
1: Ni exciting?
0: Exciting!
4: XFM.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at ang pormada ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, Tagapuro, Diamond, Matina at Playa. 75, Biro Baskog pa.
8: Ay, kayo, wala pag bisyo kayo.
7: Nagainom kong kape.
8: Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning
7: Premium Coffee Mix.
8: Mayo daw kini.
7: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Murumag ni Baskog ko gamay. Murakog ni Bata akong lihok ba.
8: Sao na?
7: O, siyempre, naadwi panahon na magluya ta.
8: Masay, nagin akong lahat ng panahon.
7: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun ka ni. Kaya nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
13: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Santon Vitamin C.
16: Bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
17: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron nindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
4: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kay Kugabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joint o kalawasan.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Sadag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa craft gold bay.
0: Ha? Sa craft gold bay? Pangsure na bay? Nga no good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa craft gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang craft gold bay?
1: Wala pa rin kamasayod bay. Ang craft gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang craft gold usa ka liquid na foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakalinot sa craft gold, pwedeng limuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugan pa ba'y, ang crack mold pwede sa gamitong pang seed treatment sa masamumay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang crack mold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang crack mold ba'y?
1: Ubay, ang crack mold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit kong crack mold. Aron sa nakasakinan kong gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crop

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: exciting.
1: Kapitan Lode.
2: Archie.
1: Kap, dito sa mua ba?
2: Ha?
1: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
2: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
1: 120 ang kurbada.
2: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
1: Oo niya.
2: Parking rama na siya, amo.
0: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sunod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayong pasalamat sa Santong Plus Gold. Epektibo jud kaayong
4: Santong Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santong Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
5: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Lex Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Lex Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Lex, slay ang ka epektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Hindi ko ganaan magsigid halubin mo sa ubang tao kay Madlo kung basig na ay dalang nga virus mo. Kung pabigid ko na tumar sa Premium D3, aron siguradong protektado o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ko din.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, danger dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka-boundary. Kung saon na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulat ninyo, pag-turbo naman, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
11: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santong Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: System pain.
14: Si Arlie Mae ng Davao City, isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
4: System pain. Galang pain, fast and safe. System pain. Symptoms persist all the time.
15: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santong Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: malapit na akong shooting. Pero sa akin man eh, wala akong ikagasto.
16: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Nga naman, unsa na adikto?
16: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Tinuot? Walag yun?
16: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
13: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
16: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
17: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
18: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, pusa o mubiya sa inyong panimalay. Dikayi ang flying connections sa kuryente. Kinimamahimong hinundan sa short circuit o pagkasunod. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula! Exciting!
0: Mga katrupa, exciting!
19: XFM.
21: XFM.
22: XFM 5 is 1 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
23: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
24: Mga katropa, exciting dito!

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: botika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-uben ka.
3: Oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sazzle Plus Herbal Oil. Bahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sazzle Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Own Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
6: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahong na iya ko himutan biha isip city councilor. Kung ako maningkamot, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
7: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Uy, parli, pagod! Akuratira ko ni mong kumpare nga! Nakay gusto niya! Charot!
12: Exciting!
10: XFM.
13: XFM.

0: Yan, Lodi.
1: Oh, Mitra.
0: Ano ah, putot nang ka?
1: Ingun ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: Ah. Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Nang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: XFM. Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store na yung trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayaw tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapi.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka problema dito kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan na

0: Coffee Mix.
1: Salted Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malugay, ug soya. Salted Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salted Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Angels, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap ako pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tumod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghana o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o binaw na. So kamo diha, nagdunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aramalikayan na makabatun o glaucoma. Katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, pero sir, ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero di malikayan na binaong doon ay batigong sa lawa. Dakong tabang sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amaral. Lagsig firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata nga mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imo na uy. Dili man na mao nga itong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yata nito? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Unsa man gyud?
5: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhan Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhan Plus Gold Coffee Mix.
3: Santhan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
5: Hi, Moni Laay Karol. Masa ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy. Natawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kong buhok?
5: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Wapak kaayo ka sa imong buhok.
4: Girl, marato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Merienda time na!
7: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolate, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
8: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Cantalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
9: Paminaw ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung gikinahanglan, ipaabot sa lingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines o nanginahanglan og rescue. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!

0: Cik Kureng.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan unya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Daka, ramang ka. Wala kap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap. Balog ko. Baka, manok, unta, naaay.
0: May pasikore. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: XFM.
5: XFM.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Kadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix, sisiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na

0: ninyo ng Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na kauban ako permanente alerto pang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at vital nutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
3: Ataka, iskun pa.
4: Ang iyong bawang ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang mami sa.
4: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sa to. Pwede
4: na siya? Hala, himot ko! Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yan o. Unya, tignan sa kanilang tubig daan. Ina, ay huwag ka mens, isa na ng tubig, okay?
3: B! Mana ko hinom!
4: Next time, ayaw gin kalimti pag inom sa Santor Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinangin mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-boost makini sa atong immune system. Wait up sa gani, Queen.
5: Santone Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
10: Naipa ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
11: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
12: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpagas? Pero may...
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
15: Alang sa emerhensya, tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Kabata pa din mo? Nanguyab na ka? Exciting?
18: Katupa, exciting!
19: XFM.
20: XFM. XFM time. It's 2 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
21: Pro
20: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
8: Mga katropa, exciting dito!

feel real good.

0: amin lagapak alas 5 sa alas 4 sa kabudagon. Mga katropas, no pagbalik unya at itunod lang mga musika o nga uluhan o detalye sa mga balita sa tupanag-uban this programang Exciting Pilipinas ning adlaw nga Webes mga katropas. Samtang ka mo, nagpaminaw, pagtimpla sa mga ang kape mga katropa kaya ning sas kabudagon, pero tingin lamia mo higop o kape. Ang Santon Plus, Covamix, walay kunta daw sa mga balatian na mga katropa doon na kay ulcer, diabetes, high blood. Di ka katulog mga tropa kung mga pagkabos sa kagabi yun, no? Supak sa mga ulcer. Ayaw na ipadayon ang kape mahinungdan sa mga balatian. Puli he, o Santon Plus, Coffee Mix, mga katropa ang kape. Nga doon ay mangustin, malunggay, o suyabin, mga shocking tig paminaw. Standby sa atong pagbalik, mga shocking tig paminaw.
1: Mga katropa, exciting!

0: Hoy, master.
1: Hoy, usa man, kap.
0: Laro ho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili, kap. Hoy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pariang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
2: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa tour nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon ako na, miss.
6: Food supplement for men. Hihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Madam si Tatay Tony Ibanyeso. Maing buntag niya ni Tatay Tony Ibanyes, mga tropa. Siya rito niya ang gabanurang isda sa una. O napatoy tag sa sintang tuhog patong isda sa una niya. Oh. Have a blessed morning to all. Gikan ni Sir Raul Imperado. Good morning dia Sir Raul Imperado ha. Morning, good morning dia. Kaya sa una, kay guwagay kwarta, punaghan kag bugas. Pwede na ba iluwag bugas ay? Oo. Kato ding ulang mga katropa ka sinalmon. Pwede na ba iluwag tulog ka salmon na bugas? Ipas na. Kanya na'y panahon mga katropa nga ang dam, masiradaan ba? O masiradaan mga katropa niya, connected, gakunik mo ng dam niya. Sa mga basakan bitaw namong mga sag naniya ba kanang suporta og tubig mga tropa sa mga basak na medyo mabaw nang dam tungod sa tag init kanang kanal mga tropa nga simentado DJ Dance pero tindaghanag tilapia diha o pag mahubas na mga tropa gagmay na mabaw nang tubig ah, mga isda makita nang buko-bukoy dito sa dali na kayo panikupon mga suking tigpaminaw nahinlo man siya kay flowing man. Oh, flowing man mga katropa, pero maulan po, apeting kusugas, baha-baha kwan dahil, tubig. Oh. Mga katropa, 9 minutos, milagapak ang alas 5 kabuntagon. Dita maglangan mga suking tigpaminaw, dirita sa uluhan sa atong mga balita, karos ito panaguban. Sa programa Exciting Pilipinas, mga katropa, dirita sa mga uluhan, mga suking tigpaminaw. Headlines. Uluhan sa mga balita, magtiayon nga pauli inaunta silang Pinoyanan, gitigba siya hubog! Uy! Unsa man ni mga katropa, natripan? Kontra? Nakitaan sa dalan mga suking tigpaminaw? Unsa may rason? Nga nung gitigba sa kining magtiayon mga katropa sa usa kang ingong hubog? Dilan mga katropa, kung makita karon dastog hulagway mga suking tigpaminaw, diya sa tuwag Facebook Live mga katropa, kaangkon yung mga sama tinigbasan kini nga mga biktima. Unsa may motibo ni ini nga ni abot mas punto unsa makahinungdan. Unsa may rason mga tropa kag gitigbas kini magtiayon. Kaluoy po din taon mga katropa. Igo ra man ta mo pauli nga to silang Pinoyanan. Kung kontra man galing ni, ano wa magid ni abot punto nga pagistoryahan sa barangay. Pag-istoryahan mga tropa, ganun maabot naman sa punto mga suking tigpaminaw nga gamitan na to o hinagiban mga katropa. Hindi man mao ang solusyon mga suking tigpaminaw sa usak problema. O di ba ka, masig iharap po ng trip mga katropa nga matigbas, no? Masig iharap, tungod lagi kay nakamamam sa ilim nung makahubog, dan delikado usap na. Ito mao mga katropa. Uni ko ga, ato di ga, uluhan mo manis mga balita, unya mga katropa sa programang Express Balita sa buntag. Inyong madungog ang detalye ni ini mga suking tigpaminaw. Dugang uluhan sa itong mga balita. Headlines. Balita mga katropa, dry goods vendor, may sidelines, papamaligya o illegal nga droga, si Cops Pidia. Uy! Si Cops Pidia mga katropa, aga... Ining nasangpit nga dry goods vendor dito sa lungsod sa Manolo na eh. O dito sa lungsod sa Manolo mga tropa. Ining nasangpit nga suspect mga suking tip nga dakpanon. O dakpan mga tropa. Aksyon, kulba din inventory. Kinaskanal o. Naskanal mga tropa sa highway nag-inventory ag pidiya. Kaya matod pa ni katropang dim ni aksyon pa na ni og sibat sa mga operating unit. Apan na wapak, yes mga tropa ay. Napukot gihapon mga suking tigpaminaw na sangpit nga suspect. Astilan na na, muntay trabaho na eh. Dry goods vendor muntay ni mga tropa. Magdihan is Manolo. Dagi na sila mga merkado ba oh. Ilan mga suking tigpaminaw. Dito's mapulo, itong nakalabay nga adlaw. Doon ay baybos pressure ng topidi ha. Lit ako gahapon kung usan na wak naman dito. Basing nakagawa, nakagawas na lagi daw nung tanan na dito. Nakagawas itong usan kay basing nag-negative to drug test. O niya, hindi natungdan na puso na dito na nagikuha. Nakuha no, so si proseso to nakagawas na kagahapon daw. Pidi ha man ito mga trupa, pero ano ha? Ako pa rito, pabili ng mga trupa, pasakaan itong kaso. Lapas sa Republic Act 9165 mga suking tigpaminaw. Dugang uluhan sa itong mga balita. Headlines. 230,000 nga balor sa illegal nga kahoy na kumpiskas mga otoridad dito sa Kitautaw. Astilan, bro, sa mga kahoya, wala mga mga lubi, wala mga oh, lubi mga katrupa ni. Ito, lubi, mga nas picture. Ay, hindi, kahoy gini ay. Oh, kahoy gini ay siya di ay. Pero uban ang mga maglubi or nasago lang nas kalubihan mga katrupa, oh. Pastilan, naku-naku na yung kantidad ba? 230,000 mga katrupa nga balor sa maog kahoy. So, giputol ni nga walay mga dokumento. Walay dokumento mga katrupa. Di kumpiyansahan karon oy. Mag putol-putol kag kahoy diha. Nga wala kay saktong dokumento mga katrupa. Not the actual photo. Ah, hindi siya actual photo mga tropa. Pero kahoy gapon siya diha. Saka kahoy mga tropa ang ipagputol din eh. Astilan mga suking tigpamina, sayang, mahal kang gasolina, pagpatubil na sinso. Nadakpan pa imong punuan sa kahoy gigabas. O ni nga kinhanglan yun mga katropa o sa tawag na cutting permit. O, cutting permit niya, travel permit na yun mga tropa. Basta i-travel na. Naghapong adlawa, doon ay post ba sa Facebook mga tropa niya gimension ko? No, gimension ko mga tropa mahitungod sa ubo, tapos malay-balay. Ato din bisitahon mga tropang ubo be. Oh, buhatan sa ubo mga tropa mga office of the building sabi mini nga nakalimot ko. Nakalimot ko mga tropa. Kaya direklamo ba niya gimension ko kagahapong adlawa? Kay ato itong Lili Andre, okay. Ang ato mga katropa mga god na unay mga problema. Mga suking tigpaminaw bitaw ni mga problema diha labi na kinahanglan og manayog tabang mga katropa oh nawala naman gi-delete naman to nga post pero gi-mention ta to dire oh gi-mention ko ato mga suking tigpaminaw deleted na ang post mga tropa oh deleted na oh, basta kay sa ubo to nga concern mga katropa. Gi-share mo to dire odya. Gi-mention ta ba? Pastila to kasi nga karo na to mga tropa kasi nahilot na siguro to. Nahilot na siguro to mga shocking tig pabidaw. Ma'am Nita Valderosa, good morning. Good morning. Siya pa mukid noon. Ma'am Nita, good morning. Diha siya may Canada. Karong mga orasa si Ma'am Nita mga katropa nagtikaw-tikaw na diya. No? Ngay, marag kadlaon po dito. O, parang kadlaon gihapon mga katropa, pero laom nga kadlaon pa siguro mga suking tigpaminaw. Ala 5:16 sa kabutagon na mga katropa. O niya, ato mga suking tigpaminaw ito niya. At ang nga niya ha, sa tupagbalik, kinig report mga katropa nga sakyanan nga gimaniyo sa 79 anyos, may bangga sa duha ka motorsiklo. Uy! Tuni katangan unya mga katropa sa itong pagbalik. Mga katropa, sa itong pagbalik unya ito atangan ngayon nga balita unya sa itong mga drivers para likay disgrasya sa kadalanan. Abin nyo, ang atong pananaw kinatong mata may pinaka-importante mga katropa. Muna yung pinaka-importante sa ito akin atong pananaw. Basin ka na imong mata diya, doon na na gabon yung mababag si imong kalimutaw. Hanap nga pananaw, pabinyan nyo mo, doon na kay katarak. Babad ka na social media, cellphone, before matulog, cellphone. Pagmata, cellphone gihapon, di na kayo kapasalamat sa Ginoo. Muna mga katropa nga, likado na, oh. Likado na mga katropa, grabe, registration na ito ang mga cellphone mga katropa. Morning, Wednesday afternoon pa diri sir, Wednesday afternoon pa dito sa Canada mga katropa. Dito ito, kadlaw na sa Webes. Taas-taas ko doon oras mga katropa nga biya. So balik tayo mga katropa sa Visionix Plus Soft Gel Capsule. Gini nga kapsula dako ginintabang sa inyong mga pasatong balanaw. Labi na nga sa babad kita sa social media mga katropa, no? Ang Visionix Plus Soft Gel Capsule dakong tabang para sa patinaw sa mata labi sa itong mga drivers. Aron iwas disgrasya mga katropa. Kaduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E o sayasantin mga katropa. Kini nga tuag Visionix Plus Soft Gel Capsule. Sa ito pagbalik, mga katropa, standby, mga suki, gatig pa, minaw.
1: Mga katropa, exciting! Ako si Martin Isakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pamilya, medyo naan ako'y problema sa kong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmay litro. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litro. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aram malikayan na makaraton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Vision X Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pareglodi, grabiyas damgo na ko pareglodi, oy.
7: Bauba, usa ba din ang imong damgo din pare?
6: Pareglodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko rin ako ang hubuga, oy. Hubug juga, ayaw ko kayo. Napitig hubugag yun.
7: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
6: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
7: Oh, usya may problema.
6: Pagmata lang ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
7: Usya ila siya.
6: Patuyo yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Mindi-3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, tatatutik ni dati. Para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminorea.
5: No.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
6: Atak ko. Iskunta.
7: Ang imong baon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
6: Upo, papa. Putang mami sa.
7: Uy. Ay, mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saturn, Patanase, Hala, Himot ko.
7: Nasa ha, kuha, okay? Yaro. Niya, idaan sa kanyang tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
6: B! Mana ko hinom.
7: Next time, ayogin kalimti pag inom sa Saturn Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-boost makini sa atong immune system. Mwinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM. Tawagkod ko nilang bayot.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Pero karon nga naminaw kong XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katak. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang? Ha?

0: Balik tayo mga pinalagang tigpawidaw, subragubas, programang exciting Pilipinas, 26 minutos lang, bilagabak! Ang alasikos kamuntago, nakaliili karon si katrupag di mineralawo. Sa iyo nakamata, or kakuhani karon ba, baka nakalugag na rin, oh. Mayong morning tan, shout out kang Mama Itis, nga sa iyo palang buntag na ka-tune in na sa exciting Pilipinas. Wala'y dindot niya, oh. Morning dash, gangan ni katrupang di mineralawo. Si Ate Itis mga tropa. Good morning di ate. Oh, duty na po na sila karon ba kay dami na siya gobyerno katrabaho ko si Ate Itis. La, good morning na sugangan ni Papi Dave. Oh, long agra Dave kay tig duty na hapit. Oh. Shout out lang ko dito sa shop sa alae kay Jan Jan, salamat gikan ni Ma'am Josefina Tinambunan. Good morning di ma'am. Oh, salamat kasi kanunay pagpaminaw diha mga tropa sa Barangay Nuybe. O, diha mi kagahapon, Dave. Babaw ra sa inyo, ha? O, dito, babaw ra, Dave. O, diha mi kagahapon. O, gidakop na mo. O, gidadakpan si alias Kalbo. O, diha mi kagahapon, katrupag, Dave, do. Kay, dunay nagpayuhot o illegal ga droga. O, good morning sa mga kasilinganan ni katrupag Dave Hineralaw. Mga katropa diha sumay purok ka usod nga purok ina day pasake Barangay Nuybe na tabok nang eskwelahan mga katropa sa Amati tulay-tulay diha. Morning morning yung tanan na mga shooting tig paminaw. Mga katropa di ta maglangan direta sa kompleto nga detalye sa mga balita karon sa tu parag uban dinis programa Exciting Pilipinas. Mga katropa, balita mga shooting tig paminaw sakyanan nga gimaneho sa 79 anyos may bangga sa duha ka motorsiklo. Atong sa Iron May, kumusta ka ang mga sakay niini mga suking tigpaminaw ang report? Pinagi ni katropang Prince Obra sa XFM Bukinon.
1: XFM Report.
2: Naangol ang driver sa Rusi nga motorsiklo samtang ni paubos usab sa medical check-up ang senior citizen nga driver sa Isuzu D-Max gasakyanan tungod sa dili maayong gipamati dini human natigayong disgrasya sa Maysari Highway Diversion Road Prokotso Barangay Poblasyon Damulog Bukidnon. Pasado alas 8 sa gabi bayo 5 ning kasamtang ang tuig ang siyamarong biktima dahil lang si alias Popoy 46 anyos kinsa gidala sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Kibawi samtang ang driver sa sakyanan dahil lang si alias Lorenzo, 79 anyos. Sa investigasyon, nasairan nga ang Isuzu D-Max nagbiyay sa Sari Highway gikan sa barangay Pukupuko, Damulog o paingon sa barangay Old Damulog. Samtang ang Rusi nagsubay sa southbound lane Sari Highway Division Road o nagsunod sa Baja. Pag-abot sa tungason nga bahin sa kalsada, ang sakyanan di tapas sa pikas nga lane hinungdan sa panagbangga. Samtang ang tanang lambigit gabanga sakyanan gidala sa Damulog Municipal Police Station. Nang problema na wakas bukol-bukol si mong panglawas is Anton Plus Gold mo na yan. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Prince Obra, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat Katropang Prince Obra, Shibuga Report. Mga katropa, sa maroon ang mga sakay doon sa motorsiklo, lakip po siya mga katropa ang driver siya maong sakyanan. Si Tintay, mas imposible nga napakog ni mga tropa sa Manubila. Si Tintay, 9 anyos mga tropa nga statay, nag-drive mga katropa sa sakyanan. So, posible ka ha sa pangidaron o adura ka ha yung mechanical error o unsa ba ka ha ang sa kining motor. Okay, liko ba ka di mga tropa? Stilang kumusta na ka karon, no? Paalim ba mo sa balay tambalanan mga suking tigpaminaw? Kini ka driver sa motorsiklo. Kini mga tropa nga mag-amping kita sa kadalanan mga suking tigpaminaw. Dahil labi na karong mga panahona nga dunay pagkalit nga pagbundak sa uwan. Nabitang inday-inday nga uwan mga tropa. Muna danlo king dalan, no? O ba ng ulan mga tropa nga dili kusog. Nga imong dalan mga katropa. Abog kay na. Tewa katilaw o basa. Basa di katilaw o basa mga tropa. Sapnot. No. O na abog pag mabasa na mga tropa. Mukalitra na siya o kadanlog. Mga anak na nga kinanan dyan na siya nga mabasa-basa mga katropa. So, si Ma'am Josefina Tinambulan. Good morning katropang Jonathan. XFM Exciting Pilipinas. Happy Thursday dyan sa iyo. Sa inyo dyan, salamat ang family, Tinambunan family. Bugkaon Lantapan. Good morning na ni Sir Bin na Tinambunan mga tropa. Di asumay Bugkaon Lantapan mga shocking tigpaminaw. Nga kanunay gali, no? Ga views to nga Facebook Live sa programa sa XFM Bukidnon. Dugang detalye sa mga balita, mga suking tigpaminaw. Kining report nga top to most wanted sa Caraga, sikop sa kabadbaran, nag-atubang og 46 kasong sexual. Astilan. Atong sayron, maghana, mapunaan ni mga katropa. Grabe naman po ni kamanyakol. Ang report pinagi ni katropang Junji Libria sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
3: Anaana karon sa silda sa kapulisan ng giilang regional top 2 most wanted person sa Caraga. Human kini madakpan sa gihimong operasyon sa Purok 3 poblasyon, Kabadbaran City, ni adtong nakalabay nga adlaw bulan sa Mayo 2, 2026. Ang suspek giila sa alias nga Balong, 20 City Anyos o sa Kaliborer. Nga dakpan ang suspek pinaagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court sa 10th Judicial Region Branch 34. Adtong Abril 14, 2026. Bugat nga mga salaod ang giatubang ni alias Balong diin duna kini 22 kaihap sa statutory rape nga walay gitugot nga piyansa. Gawas niini nag-atubang usab siya og laing 24 ka mga sexual assault matod pa ni Police Colonel April Mark Young. Dunay girekomenda nga piyansa nga nagakantidad sa 200,000 kapisos matag usa alang sa mga kaso nga sexual assault. Ang malampusong operasyon gipanguluhan na sa 2nd Agusan del Sur Police Mobile Force Company. Kauban ang Kabadbaran City Police Station. Sa pagkakaroon, ana-ana, nakakustodiya sa kapulisan ang sospek alang sa saktong disposisyon sa iyang mga kaso. Gipasalig sa Agusan del Norte.

0: One smell of good. 80 anyos limit, ayaw nang magbarog manghi. Ha? Ha? Tana, impact. Hindi na ang ikipensahan ka ro, no? Okay, maski na sinabutan mo na ninyo, what? Na impasoy mo siya ko igot oh siya ko igot mga katropa wala ka kamo minaw karon don't make kumpiyans igot oh mapat gamiton gina to itong mga ninja mobs siya kay bisa kung sao na to bisa kung sao na to panalipos yung gagalingon bisa kagustuhan na niya oh kay grabe lagi piyong-piyong sama siyang ingon bisa piyong-piyong gito siya ang gihimo ano pag unsa na maipit sitwasyon mga katropa wala na luoyin tao ng lalaki. Luoyin tao ng mga lalaki, mga shocking tigpamina mo na nga, naon gidaan, ha? Naon gidaan. Kadugag, hanay, sa itong mga balita, mga shocking tigpamina, aw! Braulo, si Braulio, Duhali, PNP, gipahingusgan ang kampanya Batok Burabura nga Mapler! Oy! Akin nga mga balaod nun, mga tropa, kini nga mga ordinansa, city ordinance, o mga municipal ordinance, hagbay ra gini siya. O hagbay ra gini, mga suking tigpaminaw. Bisa gini siya pamuling ko, diha nga mga PNP personnel, mga hipi wa tropa, pahingusgan magini. Pero ambot pa ni mga gagakurot mga kakatropa kay drakpo na mga bura-bura. Na may mga aftermarket magod mga tropa, nga pasado magod, o. Oh. Kato sa Iron Bay, ang report pinagi ni katropa, Gabong Umakil Gabri, gikan sa XFM Davao Region.
1: XFM Report.
2: Gipakusgan sa Braulio E. Duhali Municipal Police Station sa Davao del Norte ang ilang kampanya batok nato sa paggamit sa burabura o improvise nga mapler sa mga motorsiklo isip kabahin sa pagbaligo sa disiplina sa kalsada o pagpakunhod sa kasaba o noise pollution sa komunidad. Tumala sa kapulisan ubo sa liderato ni Police Captain Alon Arts Daog, officer in charge, ang maong aksyon. Ginabuhat subay na kini sa Republic Act number 4136 o sa mga giya sa Land Transportation Office. Idili sa Braulio ang pagputol o pag-disconnect o pag-modify sa tambutso sa motorsiklo nga musangpos sa sobra kasaba ang mga motorsiklo nga mulapas sa gitugot nga sound level mahimong atubangon ang pagdakop, multa o posible usab nga pagkumpiska sa ilang muffler. Yang iusab sa kapulisan ang tanang motorista sa lungsod sa Braulio E. Duhali nga mutuman sa balaod ug likayan ang paggamit sa mga burabura aron mapreserbar ang kahapsay, kalinaw ug kaluwasan sa komunidad. Padayon ang panawagan sa kapulisan nga makik tambayayong ang publiko sa pagmintinar sa malinawon o organisadong dalan alang sa tanang lumalabay. Katropa, ayaw pasagdi na magluya ang imong lawas gamit na sa Sanson Vitamin C alang sa Rico sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropa, ang Bongo Bakiel Gabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagang salamat katropang Bong Umakyal Gabre, Cebu ang report. O ni mga katropa, improvise muffler mga katropa. Tambutso! O tambutso mga suking tigpaminaw, usapod na! Usapod na mga tropa, grabe yun, kalingog-ngog. O grabe, kalingog-ngog yun mga improvise muffler. O mamang ganit, dire sa syudad sa malay-balay mga tropa, sige magdakop dire. O sige magdakop mga suking tigpaminaw. Kining mga improvise muffler mga katropa. So kinanglan ng mga suking tigpaminaw, sundo na to ang ordinansa. Una mo ko yung mga aftermarket good, oh. Nga pasado siya sa kuan ba, di civil mga suking tigpaminaw. So, tsaka kayo mamahagi, ana. Ato lang ang yun ni mga tropa kining na nag-iya o mga improvised muffler. Nga kung maabot anang mga balay nga nakatulog na mga tao, di lang na to irang-rang. Kaya naman mo kayo uban, mga tropa, kakadamay rin mo kaning uban. O, kakadamay rin sa ning uban, mga gamit, mga inani, nga hinsakto, manila ha. Kada gadili, gara-gara ba? Kaya naman kayo uban nga, irang-rang-rang-rang-rang, manggod? O, kundi nga, masuko na yung mga tagbalay nga na hinanok na sa pagkatulog mga suking tigpaminaw. O, na yung mga ingana, manggod. No, kira na nyo dito yung lubago, no, kayo na insilito rin nyo dito sa hawan, yung wala na yung mga balay ba? Puga mo nito hangtod, maputol na yung kuan? Kibol? Maputol na yung kibol, mga tropa, sa insilitor? Namungi uban, mga tropa, ka, grabe, oy. Mga suking tigpaminaw, so kinanglan na to, nga, so unsa man ang ordinan sa syudad, unsa man mga tropa ang balaod mga tropa ato sundon. Nya kanang uban mga motor gagmay kay power dagko makining tingog. Oo. Una gingon nga kusog ang tingog hinay mo dagan. mga katropa. Moto naglangkob sa itong mga balita karong kabundagon din sa panag-uban sa programang Exciting Pilipinas. Atong mga kaigsunang mag-uuma nga naminaw karon, mga suking tigpaminaw, murag fail na po na ito gaghapon, pero itong nag-uma wa man ibundak dire. Yung yahaya itong mga barangay o lugar gaghapon na bundak ang uwan ba? Duda ko dito sa dalawangan pati ulan na sa gaghapon. O mga kasikbit ng mga dapit mga trupa. Kapitin ko siya, kapitin ito maghapon sa pangano doy. Wabigin na akong bubundak gaghapon before ko ning lakaw, ni-action itong taligsik mga katrupa, pero abigin na akong mukusok. Taligsik ramang yun. So itong mga kingsunang mag-uuma karon nga ilahang pananom mga katrupa, yung tao, napas mo itong sikig taligsik. Imbis nalipay na itong mga farmers mga katrupa, kaya aduna na yung mga pagdagom. Wa man ng bundak mga suking tigpaminaw. Namurag lauman pag ginato ang init karong umaabot ng sunod buwan. Kado ni mga tropa, ay siya mong kumpiyansag pamugas niya, ha? Ay siya mong kumpiyansag pamugas mga tropa. Eh, delikado na mga suking tigpaminaw. So, kinala na ito, abagan ang atong pag-uma mga tropa o full year. Kasi kamahal karon si mga abono mga tropa, mga palitunon para sa nga pag-uma. Di ginunta ka ginansya na mga tropa pag-abot sa pag-harvest mga suking tigpaminaw. Basing mga ginansin ay noonta. O, maka-Ingles na punta mga tropa nga failure, short. Mamugin na nga sagad mga tropa nga malitok sa itong mga farmers. O di karong mga panahon na mag-uma ka, magpa-libor ka mga tropa, di man na pwede barato na imuhang mga libor. O magpa-libor ka, magpa-siler o sumunan na diha, bugat mo na. Di nakabalikan si imuhang libor, sunod na mag-harvest ka. Huwag mo na barato o gayo mga suking tigpaminaw. Muna nga, ka nang mag-libor ka karon, mo na kaduha sa ka mag-snack ba? Alas 9, unya pagka alas 3, unya libre paginang paniud to. Libre paniud to mga katropa, o mahimo, panihapon mo siguro. Ano mga suking tigpaminaw niya? Kumusta ka ang presyo karon sa palay o gamais mga katropa? Kinakalabay nga mga buwan, niabot mag 30, 29 mga katropa ang presyo sa palay. Ang mais ka karon kumusta? Kumusta ka mga suking tigpaminaw? Morning ato mga padanom, gulay, mais, bulak, humay, uguban pang mga padanom diha mga suking tigpaminaw. Kinahanglan gyud nato mga tropa ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Muna'y pinakanindot mga katropa nga foliar nga dakong tabang usab. Dakong tabang aron ni pa-improve ang ato ang mga pananom, ipatambok ato mga pananom mga suking tigpaminaw. Hamish nga mga pamanit kini nga timgas nga mga pangunod mga katropa o mga kaunuran sa tuang mga humay ug mais diha. Munang ikaw nga naminaw karon, tumakigsunang mag-uuma, mag-Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer na ta. Mapalit na sa nagkadiyang mga agri-supply sa inyong mga lugar. Produkto ka na sa Yams Trading, panigyahan ni Aga William Suryano. Kung yahaw man imog pang-spray diha, ipamaulan man ka, kay lagi ang imong singot, imong sinina na ugas imong lawas, paguli ni Uncle's Balay Ate, haplasi o santon plus herbal oil. Kay basi na doon na siya piang ba, mapanuhutan, ma-ughat, o sana, ma-sitawag ano eh. Sa mo na to? Isprehin namin nun. Haplase o Santon Plus Herbal Oil ati ha. Aron ang pamaol ni kuya o ni angkol, mawagtag yung taon diha. O niya paibna din siya o turbo enhancer. Aron pagkagabi, makamangan ka niya ate. Munang kanya pagkagabi, makamangan ka ate. Paibna si angkol o turbo enhancer. Aron wala ang pamaol. Nahimo pa ni angkol o ni kuya ang obligasyon niya kanimo. Muna nga, turbo enhancer sa sagol pa lang nini nga maka ang glabo waska mga katropa. Pero tingin ni Ninduta. Ninduta mga katropa kaysa maka pa lang, maka tungtong na ka. Maka patong na ka. Ninindot mga katropa. Ako, proved and tested ng kikini mga katropa kinatuwag sa turbo enhancer. Ito mga amigo nga pulis, ito amigo nga sundalo nga nakasuway, ane? Okay man gid kaayo mga suking tigpaminaw ang ilahag feedback sa to akong magkita ta. Gana to amigo mga tropa nga sundalo dili na ko sabaw asa nga batalyon. Nangutana na natagaan man turutong isa mga tropa. Nangutana na, eh, kung asa mapalit mga tropa kay okay na kayo. Oh, sunod, siya, mga na mo palit, sa natay stocks. Pero sa pagkakaroon, di alasa mo sa mga butika at parmasya doon sa mga lugar, pangutana mo diya. Labi na nga, adunay R&R, tag 15 days, 12 days ang R&R sa mga kasundaluhan. Oh, di ba? Na, take life muna nila mga tropa, muna nila haga panahon ba para sa pamilya, para sa huyab, o oh, magino na nimo, tag pila ka bulan, di ka ulis pa ni Malay. Puro makaulis, huyab. Oh, lahis pa ni Malay, lahis pa sa huyab. Delikado. Oh, well, ito mga katropa, ito mga sundaluhan, nalagsya na pa na makauwi, makauli. O, oh, diga, pag uli na, turbo yun, o. Oh, turbo, eh, hangup kayo mga soaking tigpamina. O, oh, ano nga, nadi, maghapit-hapit mo na. Oh, dito yun siya ulian, mga soaking tigpamina. O, nga, nakasuhay si turbo, mga katropa. Approve yun, mga katropa. Pwede yun, rinuto sa ilahag feedback na na, mga soaking tigpamina. O, oh, may pa ni si Lahag ni Baisor. Good morning, mga katropa. O, oh, kini. Rag nakagamit yung puso ng turbo. Oh, si Mr. Bung, mga katropa. Good morning, dia. Sa itong mga pump attendant, mga katropa, na sa El Elyon Mobility Gas Station. Kung mga kingsyon na nato, dia nga gusto magpatubila, na nag-iaw mga sakyanan, motor man na, matrak, ma-service man na, mga katropa. At huwag yung pilion kanunay ang Shell, mga sulking tigpaminaw. Dia sa may Barangay Kasisang, naputa din sa Barangay City, mga katropa. Kay diha pa lang daan sa lugar mga tropa, lapan kayo, mugaway kayo. Ni gusto mo mag-relax, gusto mo tuwa mo saka mo babaw. Magpahuway sa mo sa yung biyahe unya. CR pa lang daan, kwarto na. Oh. CR di aircon mga suking tigpaminaw. Ng mga buutan, mga pump attendant, mga suking tigpaminaw diha sa El Elyon Mobility Gas Station. Sigurado mi nga aga yoga motor o yung sakyanan. Luwas mga tropa, huwag dili magkagang-kagang pala ganon, no? Hinlo nga mga krudo o gasolina mga tropa, diha sa El Elyon Mobility Gas Station. Unya, may morning po ni Ma'am Maria Flor mga tropa, atong buutan, guwapa o abtik nga maestra. Diha sa may San Jose Elementary School. Ma'am Maria Flor, good morning niya ma'am, good morning everyone. Hapit na pong klase ma'am, no? Hapit na pong klase mga katropa. Morning dyan ni Ma'am Maria Flor mga tropa at huwag gabuhutag gabaestra. Na may buntag ni City Councilor Kirill Dinlayan og ni Consagition Chad Ayala. Oy katong nga mag-birthday diay. Sing gusto mo cake nga lami mga katropa.

0: Master, oyo sa man kap. Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga naungkog unggoy.
1: Dili kap, oy. Ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
0: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Kami kung nararamdam ko yung nanghina ko, atang God present ko. Punta ako dahil para bumili ng yung coffee na binibili ko. Ah, okay na rin. Hindi na akong daming nararamdam ng mga sakit. Maganda ang ito ng mga ganyan po mga kamot.
3: Zanton Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zanton Plus Cafe Mix.

0: ang kape na mapanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Lupig pa nimo ang sinzon sa lubok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 mg capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimo for the win nga pananaw. Maungli kayong masinzon tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 coffee. Premium D3 coffee. Ang Premium D3 coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 coffee. Begin your good morning with Premium D3 coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag

0: research. Akong mata, pusa ko mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung suluyan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inong 3 times a day na sinatudyog na kung pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Tong, pagpilain yung gasolina.
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah na unsa man ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina bagko manunta ni gasolina malawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Windsor fans, we've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Oras 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:04 na sa buntaga. O ganyan ang headlines nining buntaga.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, 230,000 pesos nga balor sa illegal nga kahoy na kumpiska sa mga otoridad sa Kitautaw, Bukidnon.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, huyuan nga suspek sa pagpusil patay sa pag-umangkon ni surrender sa Maguindanao del Norte.
2: Headlines.
3: Sa balitang national, 8 ka lugar sa Albay gipailam sa state of calamity tungod sa padayong aktibidad sa bulkan Mayon.
2: Headlines.
3: Sa balitang international, 12 patay, 29 angol sa pag-atake sa Russia sa Ukraine.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, Thunder gilat-an ang Lakers sa Game 1 sa Western Conference Semifinals.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, usa sa tulo ka mga Pilipino adunay chronic kidney disease matud pa sa DOH.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, Miss Universe PH reigning queen gisaway sa mga netizens.
2: Headlines.
3: Ug sa balitang kakaiba, lalaki aksidenteng napalit ang iyang nawalang sakyanan.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
2: XFM.
4: Express Balita!
2: Express Balita! Express Balita! Express Balita! Express Balita! Express Balita! Express Balita!
5: Express Balita sa punta kauban si Katropang Hanilu Tabius.
3: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Webes. Pizza 7 ning bulan sa Mayo tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Hanilo Tabio sa Army Scene. O kini ang
2: Express Balita. Express Balita.
3: Samtang madungog day kita ninyo pinaagi sa dial sa inyong mga radyo. So 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita ninyo nga makita pinaagi sa tong Facebook pages. Sama na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man Bullseye Bukidnon. Please like o please subscribe usab sa mga YouTube channel nga XFM Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita.
3: O karon sayron ta ang detalye sa mga balita sa balitang lokal.
2: Balitang lokal.
3: 230,000 pesos nga balor sa illegal nga kahoy na kumpiska sa mga otoridad sa Kitautaw, Bukidnon. Aniya karon ang report pinaagi ni Katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
6: Nakumpiska sa mga otoridad ang mga kahoy nga iligal nga gipamutol atol sa anti-illegal logging operasyon pasado alas 10 buntag niadtong Mayo 5, 2026 sa Mount Malambo, Puroxais, Barangay Loriga, Kitautaw, Bukidnon na ila aga suspek nga si alias Along anaana sa husto nga edad o residente sitio Kabalansihan, Barangay Sinuda, Kitautaw, kinsa nagpabiling gawas nun ang maong operasyon iniusang gilusad sa Kitautaw PNP kauban ang Sikan Bukidnon Provincial Mobile Force Company Provincial Intelligence Unit uban sa koordinasyon sa Mindro DNR Don Carlos Bukidnon. Nakumpiska ang usa ka unit sa sirkularso nga mubalor sa 2,500 pesos og 162 ka piraso sa legal nga pinutol nga kahoy nga gibanabanang mubalor sa 230,375 pesos. Ang nakumpiska nga mga kahoy giturn over sa Mindro DNR Don Carlos alang sa hustong pagtipig samtang padayon karong gipangita ang naikyas nga suspect. Mga katropa, hanap ba nga pananaw adunay gabon mubabag sa imong kalimutaw? Sinyalis ka na nga duna kay katarak ayaw pasagdahin nga mahanap ang mananaw tumar og Visionist Plus soft gel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jotan Lee Soriano, XFM News.
2: XFM Report. Balitang bukan, balitang sangkan. Express Balita. Express Balita.
3: Dugang sa balitang lokal.
2: Balitang bukan, balitang sangkan.
3: Dry goods vendor misideline sa pagpamalikya o iligal nga droga sikop sa Pirya. Kaya karon ang report, pinaagi ni katropang Michael Carato Ricapo sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
7: Sikop ang usa ka vendor sa gipahigayon drug pipas operation human kini positibo na palitan o gituhang Cebu sa operatiba sa PDIA nga nagpailang poster fire sa Porok Upper Susuhun para naitankulan Manolo Fertitz Bukidnon pasado alas 6:40 sa buntag Mayo 6, 2026 na dakpan sa operasyon si alias Ombra 59 anyos Minyo regional target list o residente sa mga lugar na konpiska gikan sa dinakpan ang pipas item o 4 kapakite sa gidudahang Cebu nga gibarabarang mutimbang sa 16 gramos o nagkantidad sa standard drug price ng 108,800 pesos. Apel usab ang wallet nga gisudlan sa 1,000 nga bypass money. Ingon man plastic coin purse nga gigamit nga sudlanan sa illegal nga druga o 1 unit sa cellphone. Ang suspitsado mag-atubang og kasong may kalapasan sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katruparon makalikay sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements nga gamay sa East Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule alang sa nagkasyang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricapo, XFM News.
2: XFM Report. Balitang bukan, balitang sangkan. Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, sa sige ni mong pangapi, daghan ka na o gagibati sa imo ang lawas. Alang sa healthy coffee mga katropa, mag-Santhon Plus Coffee Mix. Nga walay side effects. Ang Santhon Plus Coffee Mix, puno sa antioxidant properties, mupatabang usab, mapahimsog ang atong lawas. Ingon man, mapakusog ang atong immune system, aron mabatukan ang mga nagariyang mga sakit. Ang Santhon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga nakariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Samtang sa Balitang Regional.
2: Regional. Balita sa Regional.
3: Voluntaryong nitahan sa kapulisan ang responsable sa pagpusilpatay sa kaugalingong pag-umangkon sa barangay Tapyan, Dato Odin Sinswat, Maguindanao del Norte. Gila ang suspek na si Mildrin Tricero, 38 anyos, mag-uuma o residente sa Sitio Bedik, barangay Tapyan, samtang ang biktima, gila nga si Brian Tricero. Ang suspek ni atubang sa kapulisan uban sa barangay Kagawad, aron sa pag-surrender, huwag amiang konusap sa iyang krimen batok sa iyang pag-umangkon. Iya usab nga gi-surrender ang improvised shotgun nga gigamit ni inis sa krimen. Naitabo ang insidente alas 6:40 sa gabi ni atong nakalabay nga adlaw sa Sitio Bedik, Barangay Tapyan, diin gipusil og namatay ang biktima. Personal nga bangi ang motibo sa suspek sa gihimong krimen. Laing hanay sa Balitang Regional.
2: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
3: 5 ka SK of chairperson sa Davao City giimbestigahan sa alleged misuse of funds. Kinatong sa iron ang report pinaagi ni katropang Juvet Espanyol sa XFM Davao City.
8: XFM report.
9: Gikumpirma ni Davao City Councilor Arnulfo Ricardo Cabling, chairperson sa Committee on Ethics and Good Governance sa Davao City Council, nga moabot sa 5 ka mga sangguniang kabataan chairpersons ang giimbestigahan tungod sa gingong misuse of public funds. Sa kinatibukan, adunay 8 matod pa ka mga reklamo nga nadawat sa komite, din 5 niini ang naglambigit sa mga SK officials. Sumala sa konsehal, ang mga aligasyon naglakip sa kakulang sa hustong pag-account sa pondo ug mga insidente nga adunay mga opisyal nga nag-withdraw kwarta bisan pa og mibiya na sa ilang posisyon.
10: Pero pag something na mo, we actually have jurisdiction over SK officials. That's so good na. So na yung 5 and I think there will be more coming. More of these cases actually involves money matters. Misuse of funds.
9: Dugang panini nga kadaghanan sa mga kaso nagikan sa 3rd District og posibleng mudaghan pa samtang nagpadayon ang investigasyon.
10: No, maraming kaso sa SK talaga. Kadaghanan na sa 3rd District.
9: Gipasabot sab ni Kabling nga ang penalty mahimong disqualification sa paglingkod sa bisan unsang posisyon sa gobyerno sa umaabot og mahimo usab silang obligado nga bayaran balik ang pondo pinaagi sa Commission on Audit CONCOA. Sa karon gibutyag niini nga duna nay pipila sa mga naisgutang SK officials ang resign apan gipasalig sa konsehal nga magatubang gihapon kini sa saktong proseso aron mapatubag samtang nanawagan kini alas sa mga SK leaders nga seryosohon ang ilang responsibilidad og magpabilin nga ehemplo sa mga kabatanunan. Mga katropa parong kanunay himsog ang panglawas bata sana sa pag-inom ang Xanthone na vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
8: XFM Report. Balita regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
3: Mga to mga katropa, ang atong balitang regional. Sige, napaka og ihi sa gabi og sa imong pagmata sa kabuntagon. Daw adunay dagom nga nagatusok-tusok sa imong lapalapa. Sintomas ka na mga katropa sa hinay-hinay nga pagtaas sa sukal sa imong lawas. Wako nimo mga katropa, mag-Xanthon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted ang palaya nga adunay polypeptide properties nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga dako katabang sa hinay-hinay nga pagtaas sa sukal sa lawas. Ang Xanthon Plus Gold, mapalit sa mga nagkaniyang butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
8: Express Balita. Express Balita.
3: Sa Balitang Nasyonal. Gipailawom sa State of Calamity ang 8 ka lugar sa probinsya sa Albay. Pinasikad sa usa ka resolusyon sa sangguniang panlalawigan. Ang mga lugar nga ubos sa State of Calamity maong mga syudad sa Legazpi, Tabaco ug Ligaw. Lakip na ang mga lungsod sa Camalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga ug Ginubatan. Aron masiguro ang paspas nga pagpaabot sa serbisyo publiko taliwala sa pag-alboroto sa Bulkang Mayon. Sumala sa Albay Public Information Office na ang nasangpit nga lakang, gihimo humanatala ang mga serye sa lava flow collapse, fed, pyroclastic, density current netong Mayo 2 ug Mayo 5 nga nagatod og baga nga ashfall sa kapin 80 ka mga barangay. Rason nga gisugyot ni Committee on Crisis and Emergency Management Chairperson Milagros Bala ang nasangpit nga administratibong kamanduan para sa proteksyon sa mga residente. Pinaagi sa nasangpit nga deklarasyon, makabaton og legal nga otoridad ang mga apektadong lokal nga kagamhanan nga gamiton ang ilang calamity funds alang sa relief operations, evacuation and rehabilitation samtang nagpabiling prioridad sa gobyerno ang hugot nga pagpatuman sa mga safety protocols o koordinasyon sa mga otoridad aron masiguro ang zero casualty sa tibuok lalawigan sa Albay.
8: Express Balita.
3: Sa Balitang Nasyonal gihapon. Pamahayag ni Representative Leandro Liveste sa House of Representatives. Gipatanggal ni Bicol Saro Party List Representative Tere Ridon. Ania karon nag report pinaagi ni katropa nga Bong Umake Algabre sa XFM Davao Region.
8: XFM report.
11: Ipatanggal ni Bicol Saro Partiles Representative Terry Rinon ang gihimong pamahayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Libisti atol sa sesyon sa Kamara. Yato gamayo 5 tuig 2026, human kini nagdusog motion sa plenaryo na sangpit ang pamahayag. Ibulgar ni Libisti ang gingong korupsyon sa Executive Secretary Ralph Licto o sa Construction Worker Solidarity Partiles Representative Edwin Garjula sa Batangas. Gilitok usab ni Libisti ang matod pa na gasto sa mga politiko para mudaog sa ilang mga distrito sa unang mosyon. Gibutyag ni Ridon nga wala matudpay basihan ang gisulti ni Libisti nga mas dako ang gigasto sa mga politiko sa gawas sa Region 4-A. Sa iyang ikaduhang mosyon, ipangayo usab ni Ridon nga ang tibuok pamahayag ni Libisti tanggalon o i-delete. Ikontra usab ni Libisti o pipila ka magbabalaod kauban si Sagip Partiles Representative Paulo Marculita ang mosyon ni Ridon. Sa katapusan, nadesisyonan sa Kongreso na tanggalon sa record nila ang tibok pamahayag ni Libisti. Natropa na problema ka ba sa hubag-hubag sa kalawasan? Pagtumar og Sunstone Plus Gold Capsule, hubag-hubag sa kalawasan kayang maalibyuhan. Alang sa Regyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umake Algabre, XFM News.
8: XFM Report. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
3: Mga katong mga balitang nasyonal. Mga katropa, para mamintinar nato ang klaro o tatawa nga pananawa, ingon man himsog nga mata. Mag-VisionX Plus Softgel Capsule ka mga katropa. Kaya ang VisionX Plus Softgel Capsule, aduna kini lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E na mutabang mupatinaw sa tuang pananawa. Ang VisionX Plus Softgel Capsule mapalit sa mga nakariyang butikang parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
8: Express Balita. Express Balita.
3: Padayon sa pagatod sa tuang mga balita sa balitang international.
8: Sa international. Balita sa international.
3: Duse patay samtang 29 ang ola sa pag-atake sa Russia sa Ukraine. At sa iron ang detalye sa report pinaagi ni katropang Dave Niralawa sa XFM Bukidnon.
8: XFM Report.
12: Gikundina sa mayor sa Zaporizhzhia City sa southern Ukraine ang laing hugna sa pagpangatake sa tropa sa Russia gamit ang Russian guided missile bomb. Sayo sa buntag sa adlaw Miyerkules, Mayo 6, nisaka sa 12 ang lawas nga ni-recover sa gibumbahang residential building, car service repair o car wash site sa maong syudad. Gibutyag ni Regina Krachenka, acting mayor sa Zaporizhzhia nga anaa sa 29 ka ihap sa mga residente ang nadala sa tambalanan human nagkaangkon og mga samad sa ilang lawas. Nanawagan usab si Krachenka sa gikanahanglan nga ayuda sa mga residente nga wala na mabalikan ang punuy-anan human nagkaangkon og tukmang kadaot ang ilang nadamyos nga gambalay. Sa pagkakaron, 5,000 na ang internally displaced kon IDP sa ilang syudad. Sugad sa bulan sa Enero 2026, una niini, masaligon gihapon ang ilang katauhan nga mahitabo na ang sinsero o matinud-anon nga ceasefire tali sa Russia o Ukraine ning tuiga. Mga katropa, para sa mabago-bago nga panahon, kinahanglan protektado ming kagalingon, i-boost ang imong immune system, pagtumar og santon vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Relao, XFM News.
8: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, para malikayan ang bloated nga tiyan o pagpanakit sa ato ang tiyan tungod kay wala na kita nahilisan sa ato ang gipang kauna ng mga pagkaon mga katropa, muna nga mag-Santon Gold Herbal Tea ka. Aron usab mapanormal ang imong pagbawas sa matag adlaw. Kaya ang Santon Gold Herbal Tea, gihimo kini sa kamonggay, turmeric o cinnamon bark among daghan kaayo health benefits. Gipatamis pa sa stevia maong pwede usab inumon sa mga adunay diabetes. Ang Santon Gold Herbal Tea, ang healthy nga tea. Santon Gold Herbal Tea nga mapalit sa mga nagkariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
8: Express Balita. Express Balita.
3: O karon sa balitang sports.
8: Balitang sports. Balitang sa sports.
3: Ang NBA updates idalit kaninyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bets sa windsor.ph. Thunder gilat-an ang Lakers sa Game 1 sa Western Conference Semifinals. Sa detalye sa report, pinaagir ka tropa ang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidon.
13: Gilat-an sa Oklahoma City Thunder ang Los Angeles Lakers sa Game 1 sa Western Conference Semifinals Merkoles sa buntag, Mayo 6. Nahumanandula sa final score nga 108-90. Kung din si Chet Holmgren nakapuntos og 24 uban ang 12 ka rebounds aron mangulo sa depensa og opensa sa team. Si Shai Gilgeous-Alexander og AJ Mitchell niamot og 18 puntos matag usa. Ang Thunder nitala og 49.4% gikan sa field. Nihimo usab og 13 sa 30 ka 3-point. Si Siren nga napaluka pa ang Lakers tungod sa pagkawala ni Luka Doncic sa korte tungod sa injury. Naglisod sa scoring ang Lakers ug si LeBron James lang ang nagdala sa tibok dula pinaagi sa iyang 27 puntos. Gikulang usab ang opensa ni Rui Hachimura nga nitala lamang og 18 puntos. Samtang si Austin Reeves nga kasagaran mo puntos og 23 kada dula sa regular season napugnan sa iyang shooting ug human ang dula pinaagi sa iyang 8 puntos o 3-for-16 lang ang iyang shooting. Una nini, ang Thunder nakapamugo sa Lakers sa 17 ka turnovers ug minus niya shooting sa 41.7%. Mga katropa, aron healthy to everyday, mag-Santin Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas, nanuka, Drisex FM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
14: XFM Report. Balitang Sports. Balita sa Sports.
3: Ang NBA updates, ginalit kaninyo sa Windsor. Kuha na ang imong libreng bet sa windsor.ph.
14: Express Balita. Express Balita.
3: Oras na ito, karoon mga katropa, 25 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa ito ang balitang pangkalusugan o health news.
14: XFM Health News.
3: Nagpahimangno ang Department of Health kung DOH sa publiko nga mag-amping batok sa chronic kidney disease kung CKD kung man makita sa datos sa nga gibanabana ng 36% sa mga Filipino o usa sa matag tulo ka individuala ang apektado niini. Matod sa DOH, ang CKD usa ka kondisyon na diin ang kidney anam-anam nga nawadan og function nga resulta sa kalisod sa pagtangtang sa hugaw og sobrang tubig sa lawas. Ang ahensya nakamatikod nga kini makaapekto sa bisan kinsa apan kadtong adunay diabetes, taas nga presyon sa dugo, sobrang nga katambok usa ka family history sa sakit sa kidney ug kadtong nanigarilyo o nag-inom og alcohol adunay mas taas nga risgo niini. Base sa taho, ang PhilHealth nigasto na og 27 billion pesos alang sa kapin sa 2 ka milyon nga dialysis claims sa unang unom ka bulan niadtong tuig 2025. Gitawag sa DOH nga silent killer ang CKD tungod kay sagad niini. Walay sintomas sa unang mga hugna. Kung mograbi kini, maimong masinati ang pagubag sa nawong kamot o tiil. Kanunay nga pag-ihi labi na sa gabi, pagkawala sa gana sa pagkaon o kalisod sa pagginhawa.
14: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, imintinara nga himsog o kanunay nga himsog ang imo ang kidney, mga katropa. Aron usab malikayan ang chronic kidney disease nga sumala pa sa DOH o sa ka silent killer nga sakit. Susama usab sa high blood, mga katropa. Muna nga mag-Santhon Plus Herbal Capsule ka, mga katropa. Manalipod batok sa bisan unsang paghubag-hubag sama sa cyst, goiter, suso ug ovary, paghubag sa prostate. Ingon man, mga katropa, mali kayan ang sakit, mga katropa, sa cancer o kaha tumor, mga katropa, kay ang Santhon Plus Gold adunay Santhon. Ang Santhon, mga katropa, mao kini ang mohilis sa mga tumor sa ato ang kalawasan, mohinlo sa ato ang mga kalawasan, patyon, mga katropa, ang mga Daotang bahin sa ito ang lawas, mauna nga itong masinati ang kaginhawaan pinaagi sa Southon Plus Herbal Capsule. Kini mapalit sa mga nakariyang butikag parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee o Lazada.
14: Express Balita, Express Balita.
3: Sa balitang Showbiz!
14: Showbiz News! Showbiz Balita!
3: Na-hurt ang bagong gikoronahan nga Miss Universe Philippines 2026 nga si Bia Miliana Windorsky. Human na kasinati o pagpangbully gikan sa social media ni Tizans nga wala ni angay kaniya isip bagong reyna sa organisasyon. Giangko ni Peya nga wala siya magdahom nga i-bash dayon ang iyang pisikal nga panagway. Human sa coronation night, uglakip na ang mga nagkatag niya nga mga hulagway sa pageant. Usa sa nakapasakit kaniya maong pagsulti nga siya taas ug suwang. Taliwala sa gamay nga pagmahay gikan sa mga netizens, nibutyag si Bea nga nakakuha siya og inspirasyon gikan sa kasamtangang Miss Universe 2025 nga si Fatima Bushka nga maoy ni dasi kaniya nga barugan ang tanang kasakit og kakulian ug maisugon kani nga ato bangon bisan unsa pa ka kontrobersyal ubog ata ang kritisismo. Sumala sa reyna nga nakatunan na niya ang pagdawat sa mga butang nga dili na niya mabago sa iyang kaugalingon sama sa iyang suwang o gihimo niya kini nga kusog aron mas mapalig-on ang iyang pagsalig sa iyang kaugalingon.
14: Showbiz News! Showbiz Balita! Express Balita! Express Balita!
3: Muna giingon mga katropa nga perpekto kita nga gihimo sa Ginoo. Kung unsa man mga katropa ang wala gi kaangayan sa atong isig katawo mga katropa, kay gingon lagi nga duna daw kunoy apan gyud ang mga tawo susama ani mga katropa nga wala man igitan-aw ang pisikal nga pa panagway mga katropa ni Bia Miliana Windorsky sa mga judges sa Miss Universe Philippines 2026 mga katropa, kay saman ang napili siya ang napili mga katropa isip nga mo representara sa Pilipinas ngadto sa Miss Universe mga katropa. So wang gali mga katropa ang ila ang nakita mga katropa, pero ay ka mga katropa matalbugan gyud niya, talbugan niya tanan mga katropa ang out of halos mga katropa sa isinta ka mga kandidata sa nagkalain-laing probinsya sa Pilipinas mga katropa. O gani siya ang napili ng Miss Universe Philippines 2026. Mara mga katropa, para always looking young and fresh ta mga katropa, susama ni Miss Universe Philippines 2026 Bia Miliana Windorsky. Mga katropa nga mag-clear skin beauty soap kita mga katropa para feeling good, feeling sexy in and out mga katropa. Pinaagi sa Clear Skin Beauty Soap. Kini mapalit sa mga nakaring butikag parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee o Lazada.
14: Express Balita, Express Balita.
3: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Lalaki aksidenteng napalit ang iyang nawalang sakyanan. Marag, dako kay ni siya uga sayang mga katropa, marag naghuyhoy taon ang iyang abaga mga katropa, human kini iyang nasairan mga katropa. Apan sa tibok detalye ni ina to ang sayron mga katropa sa report pinaagi ni katropa ang tatay ikaw lima nanukad sa XFM Bukidnon.
14: XFM report.
15: Daw halos muguho ang kinabuhi ni Iwan Valentin sa dihang iyang nadiskubrehan ang iyang napalit ng Honda Civic Type R. Mao ang iyang nawalang sakinan kaniadto. Si Iwan, 32 anyos residente sa Suhail, West Midland, England. Base sa taho, gipaambit ni Iwan nga usa kabuntag gamiton na unta sa iyang uyab ang auto. Apan wala na kini sa agianan. Gireport dayo ni Iwan kauan sa kapulisan ang nahitabo og gi-report usab niya kini sa kumpanya aron makasiguro tungod kay wala na siya sakyanan nga magamit. Nagita siyag mapalit sa online market. Si Iwan adunay emosyonal nga kasuod sa iyang nawala nga Honda Civic Type-R sa dihang nakakita siya og usa kasama niini sa online market. Iglabi na sa custom system sa Tambutso, dili siya makatuo niini sa mga litrato. Ang kalainan sa gibaligya nga auto ug ang nawala kaniya mao ang plaka og rehistro. Sa dihang gisugdan ni Iwan ang pagpatingog sa auto, nakamatikod siya og pipila katingad-an nga mga butang. Sa dihang iyang giablihan ang trunk, iyang nakita ang usa ka tint hood og mga Christmas tree susama ra sa anaa sa iyang nawala nga sakyanan. Nakitan usab niya ang pipila ka mga wallpaper nga iyang nahinumduman nga gibaligyaan sa iyang Honda. Katropa, para dili bitin si Mrs. panahon sa paglibing-labing, katropa, pag-inom og turbo main enhancer alang sa nakiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Eko 5 XFM News.
16: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
3: Dang salamat katropang Tatay Eko 5 sa pagatod sa mao nga report. Marang makapanghoy-hoy gitawon mga katropa, marag mawad antag kusog mga katropa kung kita usaba sa maong si tawagan ni kung kita anaa sa su mga katropa ni sa maong lalaki mga katropa nga ang iyang nawala di ay nga sakyanan napalit niya pag-usab mga katropa. Sara ang nabaligyaan mga katropa sa kawatan. So mao na insakto mga katropa. Siya ang tag-iya sa sakyanan, siya rin po'y nabaligyaan sa kawatan mga katropa. Mara nagitawan o ka ng times 2 na ang presyo mga katropa. Kaya lagi may ligon man siya mga katropa sa Honda Civic. Muna nga, Honda Civic gihapon mga katropa ang iya ang gipalit kani online mga katropa, pinaagi sa online market mga katropa. Di ang iya na kiningisusi mga katropa, ang maong asakyan na napalit na gyud niya mga katropa, nakabayad na gyud, nagdeal na gyud sila mga katropa sa maong kawatan mga katropa. Sa diyang iyang gisusi mga katropa, ang porma nga naasulod mga katropa sa sakyanan sa driver seat. Ang tod dito sa likod nga bahin sa iyang sakyanan mga katropa, ang happy no, ang mga decors mga katropa, susama ra gyud mga katropa sa iya ang nawala nga Honda Civic nga sakyanan mga katropa. Mao na ang nahitabo mga katropa, naghuyhoy gitawon mga katropa ang iya ang ang kinabuhi mga katropa, iyang abaga mga katropa, manasayra na ang maong insidente mga katropa, nga ang iyang napalit nga sakyanan. Iya aday kato nga sakyanan nga nawala mga katropa, human gikawat sa maong kawatan. Gani mga katropa, wala usab ang gibutyang sa maong report kung nadakpan ba ang maong suspect mga katropa o ang maong kawatan mga katropa. Unsa nga mga kaso ang iya ang giatubang niini mga katropa?
16: Express Balita. Express Balita.
3: Samtang 36 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag mga katropa. Patanaw na ko sa oras, 36 naman di ay. Sa tanan nato ng mga tigpaminaw diha. Good morning diha kaninyo mga katropa.
17: Good morning.
3: Ingon man sa to ang mga live viewers karon. Good morning.
17: Good morning.
3: Sa tanan ng mga nag-birthday, happy birthday diha kaninyo.
17: Happy birthday
3: diha sa ako ang best friend ha. Yung nagiday ko gitawag ang best friend mga katropa. Since high school pa ni mga katropa. Si Shella May Nutingora. Diya sa sumpong mga katropa. Minyo naman niya siyang takot. Nalimot naman ko sa iya ang apelyedo mga katropa pa sa ilo at taon ko. Walang apelyedo pa sa iyang pagkadalaga mga katropa. Sila may Nutingora Brasero diya mga katropa. Gikan patawon mga katropa nga nagbangutan. Human nga baguhay lang nga lupong ang iya ang OFW mga katropa nga amahan. Ito nga nakalabay nga Lunes mga katropa o karon nagsaulog siya ang adlaw nga natauhan. But it's still a blessing mga katropa. Do mga katropa makapamingoy tungod kay wala na diha ang ato ang ginigugma, dili na nato makauban at usab sa ato ang importante nga selebrasyon sa ato ang kinabuhi. Apar kinahanglan nato nga masahiran mga katropa nga it's still a blessing tungod kay buhi pa kita, alive, awake, enthusiastic mga katropa. Mauna nga magkinabuhi kita nga magmaligoon. Mauna sa tanang mga nag-birthday, happy birthday diya kaninyo mga katropa.
17: Happy birthday!
3: Rantay 8 minutos nang nakarabay sa alas 6 sa buntag. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines Nationwide sa pagpanguna sa mga station manager, Ms. Resty Maricodino, niya sa technical department, sa pagpanguna sa mga engineer, katrupang Rustom Villafranca, kauban sila katrupang Dave Nirelao, katrupang Jao Pagotayaw. Ingon man, diya sa newsroom, sa pagpanguna sa mga newshead, katrupang Jonathan Lee Soriano, kauban si katrupang Prince Obra. Huwag sa moang nag-inusara ka di si Princess XFM Bukidnon, BB Cinderella. Congratulations di ay sa moang station manager mga katropa. The only regid ni mga katropa ha? The only mga katropa nga napasidungga, natagaan o plaque of recognition mga katropa sa 4th Infantry Division sa Philippine Army dito mga katropa sa ilang headquarters sa Cagayan de Oro ni adtong nakalabay nga Martes mga katropa o midawat sa maong pasidungog mga katropa ni adtong adlawa. Muna congratulations sa mga station manager Ms. Esti Maricodino, sa mga samausap mga katropang NewZ, katropang Jonathan Lee Soriano, sa walay puas mga katropang paghatod. Ingon man sa 101.7 XFM Bukidnon, sa mga kaubanan mga katropa sa Tibok Puwersa sa XFM Bukidnon, sa walay puas nga paghatod mga katropa sa presko nga mga balita, ilabi pa sa mga panghitabo mga katropa sa ato ang lokalidad. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropa nga Hanilo Tabios Amisin. O kini ang Express sa Balita.
16: Express Balita. Express Balita.

0: nga sige inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dada!
2: Oh, kuring.
1: Tara na!
3: Gastos kayo!
2: Gastos kayo?
1: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong nola, kana mo'y gastos kayo.
1: Tinasun, lola! Nagpapwapa! Taon, himo!
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko, aron mo guwapa ng imong lola.

0: hinungdan. Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bubusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Pasko, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar ni ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santong Pasko.
0: Santong Pasko, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Mumordica. Ang Mumordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon lagi na og madugay ang pagtutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Noong tungon ako nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule, maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Nauyuan dyan ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita Retetes, Anios at taga Jansan.
0: Vision Lex, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.

0: taas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede painom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalikon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Leto Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Oy, RJ. RJ.
4: Kapitan Ludi.
3: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
4: Ha?
3: Tanawa mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
4: Bot-bot, manay.
3: Gano man?
4: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marino, sorry sa kong atlido. 25, mangili ko na sakit na yung muto ni inong po Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangyayari.

0: Yes,
1: yes. Kamusad? Mag-Santon Plus. Herbal capsule na.
2: Premium T3. Ang bago.
3: Kaya si Alvin, biker na si Jeep Kasubawa. Isip ko sa kasiklis, pringgit kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawa.
2: Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Live testimony.
0: Juanita Badaho. Sa sakit ang katawan. Laging na mamagaambing ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
5: Magbibili sa inyong mga suking butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Lupig pa nimo ang scene zone sa lupok nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh. Lam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayeng masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga imbeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Puno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3.

0: D3 Coffee.
1: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot. Saan mag-uwi?
3: Adlaw, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko ibutang bihalisip city councilor. Kung ako maning kamot, dili na ko pakyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
4: Tong, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na

0: ihala na unsa man ni ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina bagko manunta ni gasolina malawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Guapo gani mo toto, unsay tawag?
4: Kiligon. Ah.
3: Kung pangit gani ang mo toto, unsay tawag?
4: Edi manyakis. Exciting.
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, hatod ka ninyo sa Windsor, Win from Within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Higala kumusta gamayong puntag na usap ganitong tanang. Welcome na usap dinis sa atong paragmanuban sa programang Bullseye. Diring adlang Webes, it's Thursday naman dahil mga katrupa. Webes mga katrupa, Pizza City na ning bulan sa Mayo tuwing 2026. Kumusta mga katrupa, labi na sa atong duha ka syudad o 20 ka munisipalidad ning atong lalawigan sa Bukidnon. Labi na sa atong mga kaigsuunan, kanunay naka-tune in sa 101.7 XFM. Diya sa inyo taksa-taksa kapanimalay. Maayad masulom ha sa atong mga kaigsuunan nga gipang respetar. Nga pito katribo dinis atong lalawigan. Labi na sa atong mga dato o bae mga katrupa, maayong buntag kaninyong tanan. Og sa nagkadaiyang mga dumagat dinis ato ang lalawigan. Sa ato mga kaigsuunang mga Cebuano, mga Ilocano, Naimbag na, Aldaw, Kadukayo, amen. Sa ato mga kaigsuunan ng mga Ilonggo, Buholano, og tanan mga katrupa na ito mga kaigsuunan atong ipang respetar, mayong buntag kaniyong tanan. Kumusta ba ang atong panagsikay-sikay ng Adlang Huwebes bay? Labi na sa ato mga kaigsuunan ngayon na hinay na usap mga katrupa o aginod. Padulong sa ato ang mga tagsa-tagsa ka area of responsibility. Sa ato mga kaigsuunan mga trabahante sa nagkadaiya mga kumpanya dinis atong lalawigan sa Bukidnon. Hinahinay lang ta mga katrupa. Labi na sa ato mga kaigsuunan ng mga agriculture workers bay. Nga hinahinay aginod ining panahon mga katrupa. Perting initag yun. Grabing adlaw mga katrupa karong panahon na. Di ni mo mabantayan mga katrupa ang dagan. Unya, magkumpiyansar ka karong panahon na, di yun maayo. Mas maayong dunag yun tayo mga food supplement nga atong i-maintain aron mahimong balanse ang atuang mga panglawas o maayong kinengingon mga katrupa likay sa mga balatian. Wapa ka makasuway sa ato mga produkto sa Yes to Health, suway yun eh. Labi na sa ato mga kaigsuunan nga mga hardworking kaayo nga mga mama o papa. Amping-amping ta kanunay mga katrupa. Ay, baing buntag dahil sa ato ang gobernador dire sa atong lalawigan sa Bukidnon. Gobernador Rogelio Nel Peroque Gov, baing buntag diha. Kauban usap ni Congressman Laarne Roque. Madamay buntag, aga sa ato aga Congressman sa ikaduhang distrito. Congressman Kate Jan Flores, kong may buntag. Ag sa ato mga kaigsuunan, oy, labi na sa ato mayor di ay, mayor na to mga katrupa ng atong sudad sa Malaybalay. Mayor Warren Pabilyaran, mayor, may buntag. Kauban sa Malaybalay City Council, labi na mga katrupa ni Councilor Cromwell Keredinlayan, ag Councilor Jason Chad Ayala, ga maorig yung entire opisina diya sa sudad sa Balay-Balay nga perting bisiha. Perting daghana mga katrupag mga kaigsuunan na tumuduol kay maduulan magunay kanunay si Cons Ayala mga katrupa mo na ikabiliban usap na to siya haba. Labi na sa iyang pagpanerbisyo kanang serbisyong tunay. Medyo busy gina, busy guni ang opisina ni Congressman na nakong malinoon na nalog yung kanya kung dila makaingon yung Congressman na mahinoon mga katrupa si Councilor Chad Ayala mo na dani mo konsa. May buntag niya. Labi na, padayon lang sa magpanerbisyo, anak, mangyod na. Basta gani, manerbisyo tas katawhan, labi na ang tinudanay, di yun na malikayang nga dunay mga giingon na to mga tao nga maritos ba? Abalo, maritos, yeah. Abalo, manaon dyan na maritos. Mga tao mga katrupa nga, dili bitaw malipay sa gihimo ni mo, kay ang ilang pangunahuna pamulitika. Pero ang imo niya, di man pamulitika, ang imo niya, servisyo man, kung ana lang bitaw ang mga lideres nato mga katropa sa atong mayor, Mayor Warren, kauban sa atuang mga councilor, labi na si Councilor Chad Ayala. Kanabi tong kinasingkasing ang pagpanerbisyo sa katawhan, mayog yun ang dagan mga katropa sa katilingban. Maginay, tinudanay, prangkahanay pagkaistorya. Kung ingon ana usab ang atong mga lideres ngatos nasyonal, kadili magsigi og away mga katrupas politika. Unahon ang interes sa bagang doon sa katawahan. Okay yung tandagan. Pero saon taman nga masigiuna Manila mga katrupa ang interes sa politikanhong pakigbisog. Wa Manila unaha ang interes sa bagang doon sa katawahan. Ambot nga nung awayan yun ang politika nga naman, daghan ay kwarta diha.
1: Pinawa!
0: Daghan kwarta diha. Bura na nahitabo karon nga si katong PGMN journalist mga katrupa nga si Mabanta. Franco Mabanta. Kabantay mo sa ning buto karon sa social media. Kining giingon na to nga founder mga katrupa sa PGMN, kining peanut. Itong iyahang kuha na ni. Daman ko na Peanut Gallery Media Network. Kana si Franco Mabanta. Usa ka na kamedya mga katrupa nga dadakpan o na-entrap sa ato mga kaigsunan sa NBI. Na-entrap sa NBI mga katrupa atol sa aligasyon. Pero alins pa man eh, wa pa man siya na pamatunan sa korte, kung nang giingon yung aligasyon. Wa po ta, di siya na to ingon mga katrupa nga hukma na to sa Ritzok eh, wa pa may ipagawa sa korte nga guilty beyond reasonable doubt. Di ba? Wa pa may nigawas nga guilty ni siya ng tawhanan eh, kasi si Franco Mabanta. Pero sa 320 million pesos, akin ni malita ni. Tama na ni mo diya, namay video mga katrupa. Sa pag-entrap ini ni Franco Mabanta, madamay na siya ang mga maayong media ini mga katrupa. Oy. Ingunan na lang yun, kanabi taong kahugaw mga katrupa na lang yun sa mahimong hugaw-hugawan mga katrupa ang ngalan sa journalism. Journalist as a media practitioner. Kanabi taong, bisan ikaw diha mga katrupa nga banginabuhi lang kang tinarong, bahala mga katrupa og mag drive ka ng angkar-angkar mga katrupa nga kagang-kagang, basta kay wa ka ng warta diha sa kaban sa kwarta sa katawhan. Madamay manggod. Madamay manggod ang mga kaigsuunan na to nga nanerbisyo sa kahanginan sa social media, sa TV mga katrupa, anang dagan mga katrupas pagpangwarta, labi na mga katrupa kung magisgot kita o kanang pang blackmail ba? Mamang ko din hitabo ini ni Franco Mabanta mga katrupa, na entrap ni siya kahit ipangayuan niya si Congressman Martin Romualdez og 320 million. Sayunan ka na.
2: Bullseye!
0: Sayunan ka na nga kwarta mga katrupa. Mali-malita na. Di na masulod sa bagoy. Wa man ganit tabisag tumoy anak mga katrupa nga zero. Kanang 320 million mga katrupa nga na entrap sa eksunan na to sa NBI. Ngan iyahang ang isyu ani nganong iyahang giingon nato mga katrupa nga unsa bay tawag ani term gi blackmail. Ang isyu ani sa blackmail nga dunay video matud pa kini si Franco Mabanta kang Martin Romualdez nga nalambigit sa mali-malitang kwarta.
3: Kauban si katropang Prince Obra.
0: So siguro, una mga katropang ilahang mga, nakabalos ilahang mga communication kay matod pa ni Nanay Claire. Wagin yun ni Claro ni Bayhana ni ba? Wagin ni siya. Siguro, unsa ba kay pangunahuna ni attorney ako dako kay kuog respetos imo. Kay, usa ka ka-attorney. Pero, sa ngalan nga, mamutbot na langkas at ubangan sa katawhan. Muingon pa ka nga, wa makaila mga katrupa kining banga Marcos aning Franco Mabanta. Unsa man dai nang video nga nigawas karon? Unsa na, fake na?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Klaruha daw kuno na Neckler. Basig wa ka klaro ba? Basig kinahanglan kag samin. Na-check up sa siguro sa imong mata kay basig wa ka. Wa, di, halap-halap na imong mata niya.
1: Pinawa!
0: Masig kalap-halap ka kay nganong wa magka makaila. Nganong wa magka masayon. Nya, moingon na po dayon mo. Mupagawas na po dayon mo diaog. Statement sa Malacanya nga, A-E-I na!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ano na inyuhang master ability? Oh, moingon din ka nga, A-E-I na nga video sa E-I. Klaro kayo na nga, mismo ang atong presidente na pasalamat pamagani siya kay tita ang iyang tawag ni Lisa Marcos o ni Bongbong. Ah, Lisa Marcos, okay. Bongbong Marcos. Tita o tito. Kaya moingon ka nga, wag yun makaila. Ah, naunsa naman in tao na. Pagkabakakon na lang yun ni mong tao. Bayhana ka.
4: Bakakon ka. Liar, evil guy.
0: Ha? Pagkabakakon na lang yun mo. Moingon pa ka nga, wag makaila sila. O niya, kining aligasyon mga katrupas, 320 million nga ipangayo aning Franco Mabanta ngadto kang Martin Romualdez nganong mahadlok man mga katrupa kini si Congressman Martin Romualdez sa video. So sa ato pa lagtong pagka istorya posibleng tinuod siguro bay.
3: Kauban si katrupang Prince of
0: nganong gikahadlok man yang video mga katrupa. Mora na siya ay giingon nato nga pala is kung sa Tagalog pa pala isipan ba? Oh, unya karon og tan-aw nato og maayo mga katropa, kitang mga Pilipino, kitang mga yanong katawhan sabto nato andagan. Kung unsa gyud kabakakon mga katropa ng spokesperson di as Malacañang, may pag-ilisda na lang siguro na. Oh, sayang pod matud pa ang 300,000 per month. Matod pa. Matod pa. Damit yung matod pa, ha? Oh. Okay. Mahimo mang bakakon. Itong niagi. Niingon mga katrupa nga, walay. Kining krisis ang Pilipinas. O niya ang ato presidente, nag-declare og energy emergency mga katrupa. Oh. O niya, kung siya'y paistoryahon, why krisis? O niya, iagya pong gitulod mga katrupa sa Department of Energy. O niya, karon, ang ingon ni Attorney Claire, nga wag yun daw kuno, matod pa, or wag yun makaila mga katrupa ang mga Marcos nga na kang Franco Mabanta. Karon, yan yun mayagyag mga katrupa. So, sa ato pa, ikaw naman siguro ay nag-hugaw-hugaw sa pangalan mga katrupa sa presidente.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pagtawag daw mo siguro, Bik, ay basigwa mo saktong komunikasyon. Sigwa mo sa itong komunikasyon ba? Grabe mong dipinsa na diya. O niya, nagipagawas. Mahimo kang kingkoy.
2: Bullseye!
0: Sayang ang imong beauty diya. Nanay Claire. Sayang imong beauty nga mahimo ra kang kingkoy at tubangan sa mga Pilipino. Niya, may kay kamo istorya kung hisgutan ang dagan sa pamulitika. Laruan siya siguro. Kinahanglan siguro. Ay, naman na siya salamin, God. O, ganang baga Priscon niya sa Malacañang magsuot managsalamin sa Nanay Claire. Pero muragwa manggapo niya maklaro. Ya na nimo makita mga katrupa kung sa ka bakako ding atong dagan sa administrasyon karon.
3: Bullseye, kauban si katropang Prince Obra.
0: Kabalo ba ka sa amahan sa tanang bakakon? Matod pas bulong si Ginoo Dias Bible. Ang amahan sa tanang bakakon mga katrupa mao ang yawa.
3: Kauban si katropang Prince Obra.
0: Tinon man na, basahan pa tamo og bersikulo karon. Oh, sa ato mga kaigsuunan mga katropa ha. Kadunay problema sa ato mga panglawas mga katropa labi na nga. Kana bitong ginid antas doctors mag-inom og kape. May pag atong kapihon mga katropa kining premium D3 coffee mix. Ato paminaw na nakasuway sa pagtumar og premium D3 coffee mix.
3: May Santon at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
5: Pedro Garcia, Tagapuro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kayo, wala pagbisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, kadwi panahon na magluya ta. Say, gina kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inaagag tuhod siguro, sulayan ninyong premium D3 coffee mix, kay mo balik yun ang inyong kabaskog, sulayan ninyo, wala kani ingon nga binuang ko, basta tinood yun kini, kay nasulayan na yun na kani.
3: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika ang kape na may Santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, nagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niyagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: próxima. Diga sa inyong lugar.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Tong, pagpilay niyong gasolina.
4: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsa na adikto?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo, naapag-insiray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
2: Sa lahat kayo day ha? Watan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Paminaw pagod, pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?
6: Exciting!
7: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
8: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
9: Bullseye, kakuban si Katropan Prince Opera. Bullseye.
10: Good morning! Balik na mga katropa sa atong barangay manuban sa programa Bullseye. Samtang ang oras sa XFM Bukidnon, 29 minutos aga milabay. Sa alas 7 ang taknas kabuntagon. Di nato kalimtan nga kini nga programa pinalayuhan kanunay sinagunag mga epektibo mga food supplement. Mga produkto mga katrupa sa Yes to Health. Labi na mga katrupa ato aga Visionix Plus Capsule. Alang sa ato mga kaigsuunan, kanunay problema sa ato mga mata, e Visionix Plus muna yan. Samtang panayon day mga katrupa ha, sure kayo. Panayon gihapon sa ato mga kaigsuunan nga naminaw karun dia sinyong tagsa-tagsa kanahimutangan. Naka-tune in sa 101.7 XFM Bukidnon og asa baka karun mga katrupa na himutang. Labi na mga katrupa ga naminaw kaining pagsibya na abakas karindiriya, mga kabalayan, mga multi-cups mga katrupa o diha sa inyuhang mga establishmento. Naminaw kamo sa 101.7 XFM Bukidnon. Pwede kayo mo makadaog og 50 pesos nga loan.
11: Tama!
10: Isaon man na mga katrupa para makadaog tayo 50 pesos nga loan. Ginahanglan, unang-una mga katrupa, kuhaan yung cellphone, i-search ragod, aga 11.7 XFM Bukidnon. Onya is, i-follow mga katrupa ang kana nga page Kung pwede, tanan na lang nga page mga katrupa. Mas malipay taan na mga katrupa nga. Daghang mo follow mga katrupa sa ato mga pages. Kaya doon naman tayo, 101.7 XFM Bukidnon, Bullseye Bukidnon News Entertainment. Oh, XFM Bukidnon News Entertainment. Bullseye Bukidnon namin noon. O niya, Bullseye Bukidnon. Sentro Bukidnon. Ya, doon na po tayo YouTube channel ang XFM Bukidnon. O niya, diha mga katrupa sa 101.7 XFM Bukidnon. Pangitaan ninyo ang programang Bullseye, pero make sure unang-una i-follow sa inyo. Mamanay mechanic sa tuang share to win alone. I-follow, o niya, pangitaan ang programang Bullseye, i-share na public. Public nga pag-share mga katrupa ha, para sa atong win share to win alone. I-public na diha, o niya, kinahang na nakapublic po imong account. Kahit doon na kay chansa mga katrupa, nga makadaog mga katrupa o 50 pesos nga loan.
11: Tama!
10: Basta kayo mabutang imong pangalan diha sa digital katrupa leta. Muna ha, i-public pag-share. Naka-public yung account, naka-follow ka sa 101.7XFM Bukidnon. Dayon mga katrupa, na doon na kay Sherer Badge kay Unya, ay hata mga katrupa mo. Manamilit ng programang Bullseye, ato ng patuyukon ang atong digital katrupaleta. Unya, kiningalon, sponsored by Kagawad Artemio Gulye mga katrupa diya sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon. May buntag din ni Mawad. Mabti kong kagawad mga katrupa diya sa may San Jose. Artemio Gulye mga katrupa, o niya, may nga buntag usab sa ato mga kaigsuuna mga lideres diya sa may San Jose. O ato mga igsuon diya sa sityo Panamukan. May buntag niyo dabay. Samtang padayon ta mga katrupa. Ay, good. Ay, ato sa nabasahon mga katrupa ang ato ang mga live streamer bay. Good morning ni katrupa ang Raul Imperado. Morning din mo katrupa. Good morning sa tanang viewers o listeners sa XFM Bukidnon News Entertainment. Salamat katrupa ang Raul. Mamusipin at tinambunan. Magandang umaga katrupa ang Prince ang Bullseye XFM. Pa-shoutout lang ko dito sa shop. Sa Aglayan at sa Laik ang Busing Ben at sa Jan, salamat, God bless, happy Thursday, God bless from Tinambunan family. Bugkaon Lantapan, congratulations kay Manager Marie Codino at Team XFM 101.7. Good job po sa inyo. Dagang salamat, ma'am. Usipina Tinambunan. Dagang salamat, ma'am. Una, may buntag diyan ni Busing Ben Tinambunan. Agni Mama Tinambunan dia sumay bugkaon. May buntag dia, congratulations sa atong manager kadawat og award mga katrupa sa One Otig. Atong station manager mga katrupa. Mo nang pagsalig yon sa ato mga kaigsuonan kasundaluhan mga men in uniform sa pagpanerbisyo. Pinaagi mga katrupa sa atuag station manager Ma'am Rasi Marie Codino og sa kinatibuk-an nga pwersa sa 101.7 XFM Bukidnon uban sa atuang newshead katrupan Jonathan. Mauna nga matod ko sab ni katrupang oy manager Inday Marie, vlogger man si Mabanta, he can be compared to mainstream media. Okay, so nag isgot man ta ining Franco Mabanta mga katrupa kaganina. Nga ato sa ning himay-himay ni Franco Mabanta lagi allegedly 320 million karon. Unsa din na itabo sa entrapment sa NBI. Ang itabo sa entrapment sa NBI mga katrupa, doon ay surveillance camera. Dito sa Picas nga, kuhan mo na, katos Mabanta, makita man to. Naglingkod siya sa atubangan niya, mga NBI nga nagtakuban, matod pa, nga mga giingon na to nga connection to Martin Valdez. Dahil ang usa mga katrupa na address Picas kilid, motoy nag-surveillance camera nga naagid sa dito kini si Franco Mabanta nga nag-istorya atong nagtakuban nga mga tao daw kuno sila ni Martin Romualdez. Ato sa naibasahon dili ta sure nga na blackmail ba, dili ba kaha ni appeal sa collateral damage si Mabanta. Remember, ang NBI karon witness impeachment ni Sara. posible pod. No, posible pod si ingon ana, pero sa ato lang pong na siran mangod pod mga katrupa. Dunay kuan kining surveillance nga gihitabo, nahitabo ba? Nga ang si Mabanta at bang sa mga nagtakuban mga katrupa nga bautoy nagtransaks iya ha, katong 320 million, onya kapalit matud pa sa video lagi ni Martin Romualde sa malitang transaksyon niya sa flood control project. Bauto siya ang dagan mga katrupa, pero ang min lang gid pud ani nga atong punto isgutanan mga katrupa, siya ngalan ini ni Franco Mabanta. Franco Mabanta o siya ka Pilipino, kung atong liliyo ng iyahang profile background ani mga katrupa, usa ni siya ka digital strategist, political mentor, social media personality, onya media branding consultant, onya din ay basta nga tao, kaya iyang background, ang career ini niya mga katrupa, nagsugod ni siya media o entertainment. Kabantay mo atong cable sa una katong nae MYX. Ana, money. Salamat, salamat manager. Engineer. Gita ni mo, diri sa live mga katrupa, no, naa si Mabanta, unya kini iya makaatubang mga NBI agent ni. Mga NBI agent to. Mga NBI agent nga nagtransact mga katrupa sa nahitabo nga 320 million. So, atong tanawon, ang background ini ni Franco Mabanta mga katrupa, nagsugod ni sa media o entertainment, isip, kamantay mo atong MYX, katubitong sa cable sa una mga katrupa, katong mga kanta, mga banda, usa sa kahos ato? Usa sa kahos ato mga katrupa, kini si Franco Mabanta? O niya, commercial model po ni siya? Doon ay TV and media, yang personality, human siya ni sulod mga katrupa, nahimo siyang advertising, branding, digital marketing, political communication. Anya, sa iyahang political involvement ini ni Franco Mabanta, nailhan din siya mga katrupa nga online political campaigns. Anya, live stream, discussion, political commentary, social media. Anya, sa 2022, kung atong balikan, usag ni siya ka big supporter mga katrupa sa Inday Sara Duterte, Bongbong Marcos, Bagong Pilipinas, Bagong Mukha. Usa ni siya ka supporter mga katrupa kini si Franco Mabanta. Unya, ang pangutana nga nung nailhan man ni siya sa media platform karon. Labi na siya itong mga niagi, okay. Di pang kayo ito mapansin itong MYX sa una manggod kay kasagaran na ito, katupa man itong mga hilig ubanda, mga top 10. Kabantay mo ito sa una, top 10 ban sa karon nga month mga katrupa mo ito'y ginapatukar mga katrupa balik-balik kay ginahan mo tagtanaw ito sa una good kay banda-banda mo punta. Labanda mo itong sa una, mga sikat itong hill, unsa pa itong mga kwanta sa una, bamboo. Motong gina balik-balik sa una mga katrupa na patoy mga basta na mga banda mo na iyahang tirada sa una. Pero karon dahil mo na siyang founder sa Peanut Gallery Media Network on PGMN. Anya, dahilhan ko ni siya mga katrupa kaya nakafocus man ko ni si Franco Mabanta. Kung tanaw ni mo na ang iyahang page bitaw, maraga 700,000 man siguro kapin. Apit mag-million mga katrupa ang iyang mga followers. Nailan bang niya sa political commentary onya banga interview na hard hitting po niya mga katrupa kini si Mabanta. Nailan sa prangka-prangka jud mga katrupa nga pag tuki ba pagisgutan na diya sa politika. Muna ang iyahang dagan mga katrupa sa iyahang onya kung kabalo lang mo kini si Franco Mabanta mga katrupa related ni relatives niya mga katrupa si Jimmy Bundok. Kabantay mong Jimmy Bundok mga katrupa katog senador. Ang congressman ba na siya senador? Kana si Jimmy Bundok unya una na singer man si Jimmy Bundok. Relative din sila ni Jimmy Bundok kini si Franco Mabanta. So ang dagan ini mga katrupa, usa lang natulan ang gitanaw mga katrupa ang background anang Jimmy Mabanta, Franco Mabanta. Ang hisgutan na lamagod ani karon nganong mamakak man mga katrupa, no? nganong mamakakman, labi na mga katrupa ang daghan sa spokesperson sa Malacañang. Mura na'y atong pangutana na dapat nilang tubagon mga katrupa. Dapat nilang tubagon nga numang mamakakman na si Nanay Claire nga wala daw matod pa makaila si Bongbong Marcos o Glisa Marcos aning Franco Mabanta. Pagkabakako na lang yun aning bayhana ni. No, pagkabakako na lang yun. Mahimo na lang yung kabakakon. Sama sa kong giingon ka ganina, ang amahan sa nang bakakon, ang yawa yun. Naisulat yun na sa balaang kasulatan mga katrupa. Samtang sa ato mga kaigsuunan mga katrupa, nga hinay na itong immune system ha. Di na ito kalimtan mga katrupa ang pagpabos sa itong immune system. Pinaagi sa atong pagtumar mga katrupa sa Xanthon Vitamin C. Atong paminaw na nakasuway sa pagtumar o Xanthon Vitamin C.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Mo si Juna, usa ka tindera. Naku'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pain. Isulayan na kong inom ning

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C.
1: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga ninom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscovery ni ino.
0: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Balot! Balot! Balot! Balot!
3: Ay, balot! Ay, balot!
2: Piten!
3: Na kaya sindi, ha?
2: Naa!
3: I-apil po nung siyagin!
2: Again! Again! Again!
4: Exciting!
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, nga ay mga bugundo kabuong marag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, tikwa itong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nilayinay na siya, magkanehinay siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, minut yun.
5: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Kung Amino Ka sa XFM.
2: Uy, ako rati nagulay mong manager nga. Kalang inig big time ganin mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
3: Is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
4: Kini nga programa atud kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
5: Bullseye!
6: Balik tabay sa atong pragmanuban sa programa Bullseye.

0: Nunga sa kadyot nga maybay, i-search sa kuhay yung Facebook kay kining ato makiksunan nga mga trabahante diya sa mga kumpanya. Ah, marantaw na ikalingawan nila. Bisan tuod mga katrupa nga, grabing kago pero daladala lang radyo mga katrupa. Tuyok-tuyok. Nabi, pag-uman. Nag-maminaw music. Pag-uman minaw music mga katrupa. Ah, dito na po sa mga balita. Ah, na naman at dritanan sa 11.7 XFM Bukidnon. Gikan sa muntag mga katrupa, hantod sa gabi mga katrupa. O, na ay mga programa nga makahatag katagbawan sa itong mga kaigsunan nga hilig paminaw radyo. Ay, dere man kod sa Bukidnon, sa tinutanay, prangkahanay, pagkaistorya, naa paghihapon yun. Kita mga katrupa sa kineng giingon nga nagpabilin pa ang ato mga kaigsunan sa pagpaminaw o mga nagpaminaw yung radyo, labi na mga katrupa sa ato mga kaigsunan nga mga trabahante.
1: Tama!
0: Wani yung cellphone, i-search ninyo by ang 11.7 XFM Bukidnon. Pag-search ninyo anadya, mga katrupa, i-follow kita yun. I-follow, i-share ang programang Bullseye, kinahanglan na ka-public imo account. Kaya doon na kay Sir Advance kay mabutang imong pangalan, diya mga katrupa sa digital katrupa leta, o niya doon na kay chance na makadaog o 50 pesos nga loan. O niya mga katrupa, before ta manamilit sa programang Bullseye. Samtang panayon ta mga katrupa, din sa atame, o niya natanang maghimay-himay ining Franco mabanta mga katrupa. Ato siya ning siron ang mga headlines, balitang lokal, balitang regional, o niya sa atong topiko o sa atong viral nga sigutanan ni Tagnas Kabuntagon. Headlines. Samtang magtiayon nga pauli na unta sa ilang Pinoyanan, gitigba sa ubog, gas suspect. Agoy, unsa man eh. Headlines. Samtang kamanggagawa party list baot ng sistema sa gobyerno sa Pilipinas rason nga napabiling minilyon ang kabus pagpa-impeach kang VP Sara dili makasulbad. Good. Noon yun na. Headlines. Samtang sa atong tapikong isigutanan initado nga panagis isigutanan ni Representative Leveste o Representative Suarez may tungod sa pagpalit sa buto. Agoy, kini, mao gini, unsa ba gini. Headlines. Samtang sa atong virang isgutanan usap, ang daming mga buaya, we will back to bring justice to this corrupt system. Ah, kinsa kayo nag-ingon, anak mga katrupa, mo nag-ingon, abin ako ang kineng buaya mga katrupa na arana sa Crocodile Farm sa Dabaw. Kaabot na kanto na pamos, Crocodile Farm sa Dabaw. Ako wapa. Ako wapa ang kantos Crocodile Farm sa Dabaw. Amo to sa katinon nga doon na daw kuno'y litsun buaya diya. Doon na daw kuno'y litsun buaya. Lami daw kuno'y ng buaya mga katropa. Pero lahi po niyong giingon sa atong viral nga sikutanan nga giingon niya ang daming mga buaya. We will back to bring justice to this corrupt system. Na kinsa ka na mga buaya mga katropa no? Kinsa ka na mga kurakot, kaya siya man mismo nag-ingon, anak. Ato siya ning liliyaw ng ato mga ka-live streamer. May buntay ni Katrupa Tristan Yard Vigulay. Good morning, dani mo Katrupa Tristan. May buntay Katrupa Prince. Katrupa Junalo Corsiles Bagutaya. Oy, Trupa, good morning, das imo. Murang si Franco Mabanta, nahimo rang outlet, aron dili may balaan, dili mabutan si Romaldez. Siguro, pwede sad. Pwede sad na katrupag Junalo para nga ma-divert na po dayon, no? Ma-divert na po dayang isyo nga di na po tutukan sa media katong dagan mga katrupa sa mali-malita pero madamay mang gudyapon iyang pangalan nga naman kay ang excuse, ang isigutanan ani mga katrupa katumang video anya ang sulod atong video si Martin Romaldez. Dayon, matup, adili na ima ispronounce. Mix, ah, tama, salamat kay katrupa nga Junalo. Hilig ka po na sa katrupa nga Junalo, day, no? Ang tanaw, atong mix mga katrupa, katong mga banda-banda dito, banda doon. Pinawa! Muna, hindi mo katrupa nga Junalo. Nagtukod na siya o kusa ka media outlet, Ginganlan o Peanut Gallery Media Network. At tinood na, Peanut Gallery Network mga katrupa. Si Sigero, doon nag-apoy, sakto gyapon ka, katrupang Junatan, katrupang Junalo, noong posible nga, gidivert na siya nila. Kaya parang daghan yung isigutanan, pero na damay manggod gyapon, ang alan ini ni Martin Romaldez, mga katrupa, sa video. video mga katropa nga maoy hinungdan nga iyang gi-blackmail si Martin Wal-

0: Is kay doon na daw sa video mga katropa. Ganong hadlok man? Ganong muhatag man 320 million? Ganong mahadlok man mga katropa nga ipagawas na nga video? So, posible nga para ma-divert na po ng isyo. Maingol lang po dahil niya. Di man na tinood. Kanang isyo, ino na po na nga. Pag kapalit ana imong kagawasan, ayaw lang na ipagawas nga video. Diba ka? Sa ato lang ni opinion. Opinion na nato ni ha? Ya, kining ato makaigsuunan nga nag-comment opinion sa na nila, ato pa nang respetoon. Oh, ato pa nang respetoon kay opinion manas matang usa na to. Doon naman tayo daghang opinion. Opinion na mga katropa. Sa ato lang pong opinion ini karon, posible basin kag unsa ka na nga video mga katropa, klaro siguro kay mga katropa ang Dagway Martin Waldez ya nga nagdawat og malimalitang kwarta. No? Labi na kini si Franco Mabantaw kauban pa niyang tulo mga katropa nga nadakpan dito sa NBI nga gihimong entrapment operation. Posible ana mga katropa siguro una basig nakaingon jud si Martin Waldez nga sige mo byran tikaw niya basin pong na utro yang huna-huna. Ay sa dagan mga katropa nga yan na lang ipa-entrap mga katropa sa NBI. O asa man na gikan mga katropa ang kanang 320 million ako nagtan-aw mga katropa ba katong kwarta bitaw nga giana sa giana sa lamisa ang aga. Kuan ra oy ga blue blue ra oy. Ba? Tinagana ko naka bisag isa lang kalinya mo ani be. Wa magi mi amo bisag isa kalinya niya. Pero bisag isa kalinya ihatag sa ato di na dawaton. Basta sa ngalan nga kwarta gikan sa katawhan. Oh. Gikan sa katawhan mga katropa kwarta siniguas mga Pilipino. Wa ta kabalo. Og asa nila makuha mga katropa ng 320 million pesos. Onya nganong perti mang hadluka jud sa ato pa willing jud mo bayad mga katropa dai ni si Congressman Martin Romualdez. Okay. Unang-una na pagawasan ni siya og video mga katropa ga ingon siya nga di lang ko og kung ako lang maipit ingon pa siya napoy mga damay ani. Oh, daga mga damay ani sa ato pa. Posible jud ay mga katropa nga duna jud ay kumuingon ta mga katropa nga nalambigit jud sa mali-malitang kwarta. Oh, grabe na jud ni mali-malitang kwarta no. Sana all. Di ba? Sana all na jud.
1: Oh. Waka kuya pe.
0: Maka sana all na lang jud ta pero di jud na sana all. Ngano man di man na inyong kwarta mga baga man mugnaong. Bullseye. Sa ato mga kaigsuunan mga katropa kalalakinan nga wa nay panahon diya sa inyo mga misis. Labi na sa paglabing-labing mga katropa. Ayaw gyud intaw kalimot sa pag suway mga katropa og turbo mini nanser. Ang turbo mini nanser mga katropa makatabang na sa gingon na to mga katropa nga pag panindot sa labing-labing ninyo ni Mr. og ni Mrs. Kay wala na. Maingon pa nga, maingon na, paipit na lang na sira. Ayaw ko din taon. I-turbo mini nanser muna yan. At pabinaw nakasuway sa paggamit o turbo mini nanser.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando. No, nakarugod ako sa turbo sa XPN. Ipalit tayon ko. Bisan tarde, pakapin na nga akong edad. Matay, hinay naman. Alawan ko sa kuntsik. Patumar na ako sa turbo. Grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din mo.
2: Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Mag-